0: ang bagong magkakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium Dietary Food Supplement. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para mapanormal ang ating timbang? Ang pagkakaroon kasi ng sobra-sobrang timbang o kondisyon na obesity ay hindi lamang problema sa pisikal na anyo. Ito ay tinuturing din na isang problema sa kalusugan. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagiging sobrang mataba or obese ay nagtataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabagal parahan ang mga ugat na nagsusupply ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin or CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobra ang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa premium D3 tulad ng dodecanoic acid na kilala bilang lauric acid ay napatunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan ay nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, inilalayo ka ng premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad ng labis na katabaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng premium D3 lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese dahil 6 beses ang panganib nila na mag-develop ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang premium D3 ay may mataas na amount ng quality vitamin D3 na nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang premium D3 ay may sangkap din na moringa oil na wala sa ibang D3 supplements. Matay sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang moringa oil na nasa premium D3 ay mayaman sa oleic acid na isang klase ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang. Kaya para maiwasan at maibsan ang mga karamdamang tulad ng hypertension, diabetes, digestive problem, osteoarthritis at iba pang karamdamang dulot ng sobrang taas na timbang, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad ng produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
2: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan.
3: Premium D3.
2: Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Kadali lang, kadali lang, par. Imo na yung pakuratan ng imong asawa nga. Bayot ka.
7: Exciting!
8: Exciting, bro!
9: Mga katropa, exciting dito!

0: mong kauban.
1: Okay, balik ta mga katrupan sa tonga paregoban. 8 minutos na nakalabay sa alas 8. Welcome sa tonga final round. Okay, gapon diri sa tonga tulumanon ang programang Bullseye. Alright, mga katrupa, kini nga itong panagupan hatod Chris Mayo nga kabubutan usam sa Turbo Supplement. Turbo Mel Enhancer, mga katrupa. No, alang sa mga kalalakinaan o mga Mr. o Mrs. Importante kini mga katrupa, arong kanunay hot, kanunay labing-labing yun. O puno sa gugma, mga katrupa. Basta gani gugma nga dili mamugnaw og init kanunay turbohina.
2: Bullseye. Ato sa tagal pagtagad ni mga nag-comment, yes. Katrupang Ray, no? Mm. Si Roldan Recania, good morning.
1: Ay, good morning, katrupa.
2: Kay Charisa, good morning, always listening from Poroxais, Alegria.
1: Mm.
2: Every morning daw siya naminaw, panagsara daw siya mag-online, pero ang iyang radyo under permanente, Katrupang Ray.
1: Thank you for
2: Charisa,
1: that. Sa
2: good morning. Kay Gingging Ramos.
1: Mm.
2: Maying buntag po didapita sa may barangay New Visayas.
1: Good morning.
2: Kay Eleanor Caniete, ang iyang komento, morag related ni mas imong topic kagaina.
1: Oo.
2: Politika, puli-puli o tikas, isig lihi sa mga kamatuuran ang mga tao sa Davao, dili bulok.
1: Oh.
2: Dili buta, dili bungol, nakita nila unsay maayong buhat sa Davao City.
1: Mm.
2: Dili nila mailad ang katauhan sa Region 11.
1: Ayan. Oh, di po si Katrupang Nining Garcia. Good morning sa mga Katrupang Nining. Ingon po si Mama Ribic Gomez Cobilo nga ang Davao kuno dili korupsyon. Oh, thank you so much, Mama Ribic. Ingon po si Katrupang Herbert Sinday. Medyo taas-taas ni pero itong pagtagad. Ingon siya nga marajaw na buntag Katrupa. Ang issue sa flood control controversies na nag 1 year na sukad nagasuna si PBBM kaniadtong July 25, pero wala pa man mapriso si Kong og former Speaker Martin Romualdez og si DPWH Engineer Henry Alcantara nga nag-uli og 181 million pesos. Wala man mapriso og gihimo hinuon og witness protection program. Tinuod yun nga selective justice ang gi-apply ni PBBM og Ombudsman Boyeng Remulla. Kaya ang mga senador nga mga kritiko ni PBBM gipang priso naman hinuon. Sama ni Jingo Estrada, Rodante Marculita, Bato de la Rosa o guban pa nga mga senador nga dili ka team ni PBBM. Akong panginaot nga magmatsyag o magmonitor kayo na kitang mga Pinoy para mabantayan nato ang atong demokrasyang nasod kay nakasaad sa atong 1987 Constitution. In Article 2, Section 1, the Philippines is a democratic and republican state. Sovereignty reside in the people and all government authority.

0: bigit nga dakpan, wa nay pili katrupang re. Sa una, mga bugoy-bugoy, mga batanon. Karon wa nay pili, apil ang mga idaran.
1: Idaran?
0: Mga tigol sa, mga tiguang. No, ang uban, mga senior citizen.
1: Oh.
0: Kanya, ang uban, mga single mom. Murag wala ba yung kadlok? Kaysa una, ang isog mamaligay ini, mga laki ramang gini, kasagara tumadunggan.
1: Mga nagbisyo.
0: Kaya, karon matingata kay apil na ang kini mga single mom, nag-edad o mga 20 kapin, nag-edad o 30 kapin. Unya ang pinakabag-o, katrupang report ni katrupang Junji, kay murag ni uban mo ni sa katrupang Junji sa kining pagdakop, nining usa ka inahan pod.
1: So, diri sa itong lugar ni?
0: Diri ni sa Agusan del Sur. Diya sa may poblasyon, Esperanza Agusan del Sur, gipahigayon ang operasyon. Din ang inahan, bata-bata pa madibin akong senior citizen na ni siya. 46 anyos. O niya ang iyang anak, katrupang Ray, is siyam kabuok. Mauni ang atong gikakuratan kay ang illegal nga droga, mga suking tigpaminaw, nisulod na gyud, no? Og bisan kinsa na ang nahimo ni ini nga nalambigit sa pagpamaligya.
1: Pastilan.
0: Mao na ba usahay ba makaingon ta nga ingon ani na bagyod ka talamak, ingon ani na bagyod ka available bisan asa ang kining illegal nga droga kay bisan kinsa naman ang atong madunggan nga nadakpan gumika na lambigit ining pagpamaligya.
1: So kining nalambigit ining diri sa ato usa siya ka inahan.
0: Inahan. Posible ni kay 46 anyos. I don't know og nanay ni siya nga minyo siguro kay daghan man siya gipang buhi.
1: Daghan gipang buhi.
0: Basig na apo siya apo.
1: Basig na pay apo ani. So pili, pili anak daw.
0: Ang iyang anak lagi niya siyam kabuok.
1: Ay, di basta-basta.
0: So wata ka balon ini kung napanay siya lang gibuhi, basig napanay siya mga apo siguro nga nasa iyang balay. Kay ingon pa ani niya nga na interview man ni katrupang Junji. Nga ang iyang rason nga namaligya sa kay para lang kuno nga dunay pang allowance kuno sa eskwelahan.
1: Pastila.
0: Ato na ipabati gamay mga katrupa ang pahayag sa maong inahan.
2: Oo, subuon ako sir lang
0: So mao ni ang iyang pahayag mga katrupa no nga sugo-sugoon siya kay para kuno masuhulan siya gamay.
1: Pastila.
0: Na kuno'y pangbaon sa iyang mga estudyante wa po niya giingon iya baning apo iya mga anak basta kay siyam kabuk ang iyang anak mga katrupa. So mo nang makaingon ta ba nga ha ing-ani na ba kalisod ang atong panahon karon mga katrupa? Unsa may angayang buhaton sa gobyerno aron maputol kining distribution sa illegal nga droga nga nagpadayon sa pagdaot sa kinabuhi sa katawhan. Mga igsoon o mga katrupa, mga tigpaminaw, makapatandog sa kasing-kasing apan makapasuko usab ang balita mahitungod ni ining insidente de rapita sa may esperansa nga usa ka inahan ang nadakpan. Kaya naunaon ko na ito katropang re o mga katropa nga siyam kabok ang iyang anak.
1: Di basta-basta.
0: So, siyempre, daghan siya o ini upakaunon, daghan siya pa eskulahon. Ang pagkaingon ni katropang Junji o nabani sa ibana or abag-abag lang siguro sa siyang bana sa panginabuhi.
1: Pero kanang siyam katropang lim, o gato ng paminsaran, dili tiaw ang kinabuhi sa usa ka tao nga naa kay buhion nga siyam.
0: Mao. Dili sa yon. Apan imbis nga tarong nga panginabuhi ang sudlan.
1: Yes.
0: Mao lagi nigingon nga dito man hinuon misulod sa illegal nga droga.
1: Tuo na pahipunta hinuon.
0: Nadakpan sa mga otoridad, no, sa bypass operation ni atong miaging hapon. Karon, daghan ang naluoy tungod sa siyempre ang mga bata ini kaysay kay na prison naman ang inahan, kaysa naman mo atiman niya. Kinsa may magatiman sa siyam ka mga anak samtang ang inahan na priso. Asa man mukuha og pagkaon kini mga bataa. Kini ang kamatuoran nagpakita lang yun mga katrupa nga dako kaayo ang problema sa kakabos sa atong dapit. Apan diri nato timbang-timbangon mga katrupa, igo ba nga rason ang kalisod aron mobaligya kita og makadaot sa atong isig kataw kini illegal nga droga?
1: Exactly.
0: Makatarunganon ba nga tungod kay pito, walo, siyam o daghantag mga apo nga atong gibuhi? Maghimo na lang tag krimen?
1: Maugit.
0: Mga katrupa, dili gayod. No? Ang illegal nga droga naguba sa kaugmaon sa ubang mga batanon. Samtang nagbuhi ka sa imong siyam ka mga anak or kahit mo mga apo baka kauban

0: imong balay pinaagi sa illegal nga droga, naka-income ka, naguba usab nimo ang kinabuhi sa daghan pong mga kabatan-unan, ilabi na sa mahilig usab mo gamit ini katrupang riog mga tigpaminaw. Bullseye. Bullseye. So, ang pangutana kung ing-ani na ba kalisod ang panahon? Ha? Ing-ani na ba yun kalisod ang atong panahon karon? Ang tubag ini mga katrupa, tinuod, lisod kayo ang panahon karon. Kita makasabot nga perting taasa ang presyo sa atong mga palitonon. Atong bugas karon, 60 ng kilo. No? Kulang ang trabaho. Ang botong sa trabaho ining inahanang ano nga, naglisod yung maayo. Lisod pang itaon ang kwarta, ilabi na itong mga regular nga trabaho.
1: Correct.
0: Apan ang kalisod, dili kini eksklusibo para sa mga nalambigit sa krimen. Tanan man ta nag-antos ka trupang Ray, no? Halos kita, budget-budget ang atong kwarta. Ang nakalahi lang, kato mga tarong nga amahan o inahan, mupili nga magpalit, magpasingot, magpanarbaho.
1: Okay.
0: Diba? Ang uban, mang labada.
1: Maugyot.
0: Mga regada diha sa merkado. Ang uban, maninda og mga kakanin, magsuroy-suroy mga maruya, baka diha mga ginanggang.
1: Exactly.
0: Importante nga dungganon nga trabaho. Pero kining nahitabo diha sa esperansa mga tigpaminaw, nga usa ka inahan na dakpa na maligag illegal nga droga, usa kini kadakong wake up call, no? Bullseye. Or pagpukaw kanatong tanan, nagpakita kini nga kung ang moralidad sa tao mahugno tungod sa kawad-on. Dali ra kaayo kitang madala sa daotan nga binuhatan.
1: Well, get.
0: Dili lang kini problema sa kwarta, ha? Problema usab kini sa giya sa pamilya ug komunidad. Posible kuwang ni og giya pud siguro sa yung mga silingan baka or sa ilahang barangay. Ano man nga nakahimo man siya na ini, wag magod po yung nakatambag hangtod karon.
1: Okay.
0: Nasakpan, nadakpan, napriso. So, muna yung atong hisgutan unya sa atong pagbalik kung balik-balik na magunin nga mga problema. Dapat nga solusyon or usay dapat buhaton sa atong gobyerno. Kay para, perti namang batia paminawon ang mga balita karon sa una mga dakpan mga bugoy-bugoy raman karon mga hamtong naman mga inahan mga single mom unsa may dapat buhaton sa tong gobyerno kutob rabatan ini sa pagpangdakop mo ra to taga ang pagtagad unya mga katropa human sa pipila ka mga pahinumdum. Bullseye. Bullseye. XFM. XFM.
2: Sikap Lodi nang apply sa barberohan og dinhi.
3: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bawo mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo.
4: Basta man.
3: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day.
4: Basta ato.
3: Mga apply unta kog barbero.
4: Ala, showe. Showe ha? Payot yang.
3: Bayot ra di ay inyong ginadawat din, he?
4: Bayot ka?
3: Oh, siyempre. Bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?
4: Exciting!
5: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
6: Abot o rene mo. Gahi kagyog o. Sige. Nan bitaw na ato kung sa padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
5: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
6: Ay, ambot o rin nimo. Bitaas ang pressure sa akong dugo nimo da. May pagkuhao nimo tong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Hello. Ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
7: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Vision X Plus, user, atong paminawon.
1: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod. Taga na kong tambal na pistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Pag inom og Premium D3 ra gyud ana kapalagsik na kog bali. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman na kog Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
12: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayong trabaho sa opisina.
12: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
13: Inunit na mahal. Late na ako makaon. Always ko yan ay energy. Nakatakas. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Like yun. Basta naka-turbo.
10: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
10: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Celsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Celsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
15: Sister Pain.
16: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko gabalon o Sister Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
15: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
17: If symptoms persist, call your doctor.
15: Mabibili sa mga butika.

0: Mix.
1: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins tulad ng vitamin D3. Ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel. Kung lagi mong ginagamit ang mata mo sa trabaho, sa cellphone o sa TV, hindi mo maiiwasang mapagod yan. Kaya alagaan mo na. Try mo ang Vision X Plus Soft Gel. Hindi siya magic, pero tuloy-tuloy na support para sa healthy eyesight. Sa araw-araw, mararamdaman mo rin ang difference. Vision X Plus Soft Gel. Vision X Plus Soft Gel. Pagod ka na ba kahit hindi pa tapos ang araw? Ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santon Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Kadali lang, par. Imo na ipakuratan ng imong asawa nga. Bayot ka!

0: Inside. Mga katrupa, atong orasan, doon na kita alas 8.27. O, kining oras, mga katrupa, dalit kini kanato sa Visionix Plus Soap Gel Capsule. Numunuman ka nun ay pag naay problema ganis mata. Okay, kini itong gamito na itong Visionix Plus Soap Gel Capsule kay maugid kini. Ang magatabang kanato kung mata ang isgutan, no? At least malamang mga katrupa, maprotektahan ang atong pananaw o mabalik ngadto sa tinaw nga pananaw kung nagka-blurred na atong pananaw, mga katrupa, gumikan sa balatian. Timaling pangalan, Visionix Plus Soft Gel Capsule. Bullseye!
1: Bullseye! Okay, napay nag-commendary. Good morning ni katrupang Carmelo Limosnero.
0: Mm-hmm.
1: Diyarapita sa may Lapinigan. San Francisco, Agusan del Sur.
0: Di ako nag-comment, katrupang Lim, no? Si katrupang Carmen Pataho, adunog, nabasa na baka ni mo, ni. Ingon man siya nga, good morning, kuno diya, katrupang shout-out di Aikos, nagsirok sa ID sa akong mama diha sa A&M. Pirmi na sila maminaw sa XFM. Og naka-ila sila sa akong pangalan kay sige sila pamati sa XFM. Ayan, no, naminaw. Tama ko diya si katrupang Aning Liliba.
1: Adi ay?
0: Oo. Oh, nadiha sa A&M.
1: Karaan may mga tindahan, no?
0: Oo. Oh, karaan ang tindahan.
1: Sa una, na mga pag-abot na ko rin, naanagin mga tindahan.
0: Ay muntag ninyo na sa A&M. Niya na katrupang Aning Liliba. Good morning, sabi mo diha. Kaninyong tanan din ha, maayong pagpaminaw.
1: Bullseye! So, panayon ta sa atong isgutanan, mga katrupa, kay kinilaging illegal nga droga karon. Murag, wa na mag-inipili o grabe na mag-yod ang pag-suong ni iningat to sa komunidad. Dili lang sa mga way trabaho, gani. Bisan pa sa mga tungaan, mga estudyante, ubay-ubay na nga nalambigit ini na nga dakpan sa police operation katrupang Ray.
0: Yeah, sudlan pa manggani ang simbahan. Sudlan pa manggani ang gisaligan nato sa atong demokrasya.
1: Correct.
0: Ang mga korte. Na yung mga balita ang nalambigit katrupang Lim.
1: O kasagaran yun ini, ang katog yung nalambigit, ang kinig yung wain tao yung mga pangita. No? Wala yung mga trabaho. Ilabi na niyong katong inahan niya na dakpan. Kaya ingon pa niya. Sugo-sugoon siya, nahimo siyang runner o sa retailer siya ini kay para na siya pang allowance. So mo ni ang atong gobyerno unsay dapat buhaton sa atong gobyerno para mahunong kining illegal nga droga nga makapadaot sa katawhan. Kay ang atong gobyerno, ilabi na ang atong mga law enforcer, sige ra man sila pangdakop, no? Wala gyud ang atong gobyerno dapat muhimo gyud unta og mga lakang. Kada bang mga sustainable nga mga lakang para nga atong mga kaigsunan mahilikay ni ining pagpamaligya, panginabuhi pinaagi sa illegal nga droga. Number one, nga dapat unta pero ang atong gobyerno dapat di naman ni nato kana bitong muhatag-tag mga suggestion kay kabalo naman sa lini kay sa una ra man nga problema pero di kaya punta muhunong sa pagpanawagan. Nga kinahanglan, ato yung langkaton ang kinibitang gamot sa kapobrehon. Kinahanglan atong gobyerno, mahimo untag economic intervention. Kinahanglan, i-focus sa gobyerno, ilabi na sa lokal nga panggobyerno, dili lang sa lokal, apil lang nasyonal, sa paghatag o tinuod nga panginabuhi sa atong mga kaigsunan nga way sakto nga panginabuhi. Kini nga inahan. Kanang mga inahan nga way mga trabaho, hatagan og livelihood programs. Kung dunay saktong kita, normal, dili gyud mosulod sa illegal nga sugal or illegal nga droga nga moy hinungdan nga nadakpan kining usa ka inahan. Pero ang atong gobyerno wa man nagkuwang ini, ang uban na gani na nga membro sa Forpis, ay don't know kining inahan nga nadakpan kung na membro ba ni siya. Or kung na-membro ba, basig kuwang pa ang iyang kwarta. Iyang nadawat diya sa purpose.
0: Abi ni mo katrupang Lim, kining problema, halos kita na ay problema, labi pagkalisod mo istorya. Pero, naagyapon sa ato ang pagdesisyon kung gusto tang mapahamak o gusto tang maglisod og samot. Mauna sa matag problema, bitaw, padula ay gud na sa maayong pangisip aron solusyonan ang problema.
1: Correct.
0: Kaya ang problema katrupang Lim dili pwede sulbaron sa hilak-hilak lamang.
1: Mm.
0: O dili pwede sulbaron ang problema sa dinautan. Kaya ang dinautan, kuan ra na siya kining limitado ra na. After niya nagatrupang lim, problema gyapon ang i-dasok o i-dakdak na to. Kumbaga, dugag-dungag ra na gyapon. Mauna nga, ibutang yun isil-isil na to mga ginikanan o si bisan kinsang individual nga naglisod, wala pagyapoy makapildi sa mga buhat nga minaayo. No, kay mo lunglas mula hutay mangyod ang nagbuhat sa maayo. Kay kana lagi, hayahay tuod ka karon katropang lim, parihaan ang inahan diha nga imong giingon nga nisulod sa druga. Pero pipila ra siguro na ka mga bulan. Aw, di ani gud niya. Di preso siya. Di ni samot kalisod.
1: Correct. Bullseye. Wala gini nga para unta malikayan ba nga musod ang kini mga kaigsuna nato pa illegal nga droga, dapat ang atong gobyerno mahimo gyud untag mga economic intervention, no? Mutabang pareha aning
0: actually katropang lim ang gobyerno nato. Daghan diha mga bright, daghan utukan. Di na malimod nga halos tanan gibuhat na nila. Ang problema lang gyud ani katropang lim, political. Kanabang heartily good ba nga i-dedicate kay sa dagan sa panahon nga ng labay, strategy daw dili man good sa kwan pa ba o nagtuon ka ba kanang giingon nga ningas kugon na magot.
1: Mm-mm.
0: Wala siya consistency.
1: Correct.
0: Naanay mga strategy, naanay tabang nga pwede kung maingon ganit na katrupang lingon pinansyal, naanay mga rehab diha, naanay education program, naanay musalo sa mga nanakpan, naanay mga nag-strategy din ha sa barangay kanang giingon nga kanang network ba gikan sa barangay, ikaw na ni sa impormasyon hangtod na sa kuan. Naanay nagtan-aw niya na ang problema katrupang lim, consistency.
1: Correct.
0: Si government itself para nako naana ang strategy, naana tanan ang problema ni nga skugon kay the time nga moingon ang leader anaranay political will dapat. Mao ni problema na to political will kay kung si presidente Bongbong Marcos og nagtutok og nasa political will gugdag yun ang druga. Ayaw lum-e. Og na kay political will, ma-sustain gyud na siya ang pagpahiluna. Kay og tabang kanang kung gibuhat sa atong gobyerno katropang lim, una gihinluan katos Duterte ba?
1: Correct.
0: Mao to nay dunay dugo kay musukol man. Ang uban adto Hinuon gisakyan po sa uban nga mga pulis kay gusto ma-promote diretso, di shortcut. Sa tabo gyud nga dunay mga pusil og duna pag gimusukol. Unya og mingot tagtabang gitabangan eh nanambok man gani ang mga drug addict.
1: Correct.
0: Unya nga priso ang mga angay prisohon. Gipangdakop unya agad tupong mga nayabag na nga buang na gipang rehab. Ang problema lamang nawad-an sa political will. Kanang katuyuan gyud ba nga imintin. Ang gobyerno na natin sasari na nga tagaan pa ning mga inahan og trabaho. Dili na sila tagaan kay unang-una na anay program niya na unya sa giingon ko pa dinautan man gud na. Magkapubri-pubri man ta mga trupa. Magkapangita pagyapunta. O
1: panginabuhi.
0: Panginabuhi nga naa sa ikatarong. Kay choice na to na.
1: Correct.
0: Nga o mayroon taghayahay, wala na mag-una-una ang kanang gisudla na to ang hayahay mga trupa makadaot niya na choice na to na. Nga after ni Ana, imong gisudla na priso ka.
1: Correct.
0: Maunang nitabo, desesperansya. Lisod man to siya. Noibi ka mga gibuhi niya pero dili rason nga kanang noybe musud ka diha kay balo ka ana imposible magwa ka balo nga illegal na imong gibuhat ayaw ni na sudle. Si gobyerno ang nakita nako nga kulang consistency.
1: Correct.
0: So
1: dili ta sa ikaduha kay gaina atong gisgutan ang langkaton ang gamot sa kakabos. Ang ikaduha, hingusgan ang education o family planning.
0: Of course.
1: Imagino na ito nga siyam kaanak, perting bugata yun eh.
0: Mm.
1: Kinahanglan yun unta nga ang Department of Social Welfare and Development o Department of Health magtinabangay sa pag-edukar sa mga pamilya bahin sa family planning aron masustintuhan ang mga anak. Muna siya ay ikaduha. Din ang ikatulo, ang kinig yung nadakpan diya sa Esperanza, kasagaran ini, retailer or ginagmay nga tigbaligya, gani, binlanan naman ito siya tungod sa kawadon. Ang pangutana, asa gikan ang supply. Muna ang imong isgutan kagaina nga dapat puuhon yun unta. Mutugihin mo sa panahon ni Duterte administration nga gipanggukod yun tong mga runner or kining supplier. Gukdon yun ang mga dagkong isda. Ang mga drug lord nga maoy nagpasulod sa druga sa atong probinsya, muna'y dapat gukuron. Pero sa o man'y paggukod karon nga, ang gipanggukod kasagaran, mga gagmay ramang isda.
0: Ha? Kargadog atik-atik karong panahon.
1: Wa may pagpahugot sa paggukod sa mga big time nga mga distributor. Ang tig-deliver o mga binulto-bulto nga droga sa itong probinsya, wa may tayo nadunggan nga nangadakpan ini. Kasagaran, by bust operation, tag-lima ka gramo na may makuha ka tropang ray.
0: Tinood.
1: Pero sa pagpasulod pa lang, ha, sinako mangin siguro na adiser isoder eh. Wa manggawin ng adakpan. Unya, ikaduha, ikaupat, upat na ni kabuok ng mga suggestion. Kinahanglan po nga ang komunidad o ang simbahan, mutabang po kay dili lang kini obligasyon sa kapulisan. Ang matag barangay, kinahanglan magbinantayon. So kung naay kadudahang lihok, i-report yun dayon. Anyway, wa man din pasagad ang ato mga barangay. Pero kinahanglan yun gihapon nga pahugtan ang, actually, naman na sila mga program, ining badak, barangay.
0: Kana, akong diba? Pasabot ni mo.
1: Oh.
0: Kay, kining tanan, naanag yun na tanan. Namugna na yun na kanang intervention nga ang kapobrehon. Naanag intervention na. Galing lamang kay giwala lagi ang sistema sa network, gikan sa padak, madak, kadak, badak. Badak ang last. Barangay anti-drug. Badak. Barangay Anti-Drug Abuse Council. Pauman na siya. Kaya kung doon na kay political will, dapat gimintin na to. Kaya nga naman katrupang lim. Sa pag-inkod ni Presidente Bongbong Marcos, wala na siya angay paduguan pa. Di ba?
1: No.
0: Ganong maingon ko, wala na siya angay paduguan pa. Gumikan kay sa panahon ni Duterte, mga katrupa, kargado gitog dugo-dugo. Kaya bang, umusukol ka, imbas ka. Mato nga, kargado yun og pusil. Pero the time nga wala si Duterte, iyan na lang yun na ito, gimintin, gitutukan. Bahalag, wala na lang. Ang gimintin na ito, mga prehana, ang network, badak, kadak, importante na ganito pang rin.
1: Correct.
0: Kaya naamagod niya ang network of intelligence.
1: Correct.
0: Gikan sa provincial, ginamonitor mo niya paingon sa ubos. Ang mismong barangay mga katrupa, sila ang nakahibalo ni Ana, kinsay nagsunod niya ginautan.
1: Mao.
0: O niya, kay nawala man na. Anyway, programa man na actually nga mangusog niya na ang DILG man. Pero kung sa may gihimo sa itong DILG karon. What I mean, ang hipis sa DILG sa nasyonal.
1: Nangita ni Bato.
0: Nangita man ni Bato. Ay, nako. Mauna ka muna, minaw niya. Nga kung naglisod ka mo mga katrupa, ayaw ni Urason niya ka naglisod me. Pwede man niya. Kuhaan mo diha, kanang mamaligya di mo din ha. Kaning saging-saging mga katrupa. Simple na katrupang lim. Di man ingon nga, kanabang mayo malangka kay di man ikaw ang nahimutang sa ako. Dili nga na, ako kay lison manganip ko. Pero, kung si tinarong lang, palit ka dihag saging nga hinog. Lutuan ang saging nga hinog, isuroy na. Daghay mga tao nga gutom karon.
1: Correct.
0: Unyag mahali na, ginansya naman na. Binuang sud ka sa drugs noon. Pagkada kung talo-talo ang susurigaw nun pa.
1: Anyway, mabalik taon niya katrupang ring. Balik na lapas na. Na.
0: Mga katrupa, itong rasan na 8:42. Balik rami mga katrupa. Human sa pa, hinomdom.
2: Bullseye. X-F-M. X-F-M.
3: gwapo gani ang mutapad. Unsay tawag?
4: Soulmate.
3: Kung pangit gani ang mutapad?
4: Eddie Hold Apple. Exciting.
5: Exciting.

0: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit? Ang kasukasuhan, ang Premium D3 Soft Gel ay may Vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft Gel. Minsan, yung sakit ng ulo, galing pala sa mata. Kapag strain ng mata mo, damay buong pakiramdam mo. Sa VisionX Plus Soft Gel, yung combination ng lutein, zeaxanthin at antioxidants, tumutulong mag-reduce ng stress sa mata. Mas relax ka, mas komportable. VisionX Plus Soft Gel. Dati, konting puyat lang, nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated, kape lang pala ang sagot. Pero yung tama, Santone Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw. Santone Coffee Mix. Kung madalas kang constipated o may problema sa tiyan, subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Ang bawang at ampalaya ay may natural properties na tumutulong sa digestion. Mas maayos na tiyan, mas komportableng pakiramdam. Santon Gold Herbal Capsule.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hi! Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, yulot lang 2 weeks sa Pilipinas.
4: Exciting!

0: Mga katrupa, alas 8:47 na. Hapit na mapupos ang atong tulumanon, mga katrupa. Alright, kining bahin usab, gi-dalit kini kanato sa Santon Vitamin C. Paliguna, mga katrupa, ang atong kalawasan, labi pa ang immune system, pero agi sa pag-tumar nining Santon Vitamin C. Dumduman kanunay, mga katrupa, ang atong lawas, walang kapasidad sa pagmugna, paghimo, o vitamin C nga kinahanglan sa atong immune system. Ang mga hayop, ragyan ka mga katrupa, ang dunay kapasidad magproduce og vitamin C kita kay di man ta hayop, no? Maana mo tumar tag vitamin C, pero siguro nga dirita sa Santon Vitamin C kay unique kini alkaline mga katrupa. Alright, padayon ta katrupang lim.
1: Anyway, yan naman ta sa hinapos nga bahin sa atong pagpanag-uban katrupang re, ang kining nahitabo di rapita sa may esperansa, di naman ni bag-o. Pero katong nagpadayon pa diha nga wa pa gyud ni hunong mahimo kining unta nga leksyon ilabi na sa mga inahan.
0: Maugyot.
1: Nga ang illegal nga droga wala gyoy maayo nga padulngan. Kay kung di ka malipayon, dito gyud ka masulubon, kay naaman ka sa presuhan, masulubon naman ka nena.
0: Maugyot.
1: Malipayon pa kasawa ka nadakpan, kay kwarta-kwarta dire, ngon pa niya pangalawan sa iyang mga bata, may eskwela. Kaya kung itanaw to iyang dagway, buwan po siya na dato siya pagpamaligag droga katrupang re.
0: No? Impas. Mas mag-guol siya ng priso siya.
1: Mas guol siya. Pero di yun mahunong atong panawagan katrupang Rick kay ongoing maghihapon nga problema sa atong komunidad. Nga dapat mulihok yun. Dili lang kay busy diya sa politika. Ang gihimo sa atong mga national officials, pamulitika, pero ang tinuod nga problema sa komunidad, di ay illegal nga druga. Nga ni Kuyanap na bisan sa pinakaubos nga bahin sa atong katilingban katrupang Ray.
0: In fairness katrupang Lim, ang ato nga mga enforcer, law enforcers like PNP, PDIA,
1: yes,
0: nagtrabaho na sila.
1: Nagtrabaho.
0: But ang problema lagi, usagin makapanasig sila sa ila, maugin po ang paggiya nga to sa atong mga leaders na political will nga umaingon nga tagaigod na ninyo kasulbaran. Okay, normal. Basically, atong mga PNP, kung unsa gisangon sa ila, maura magyud kasagari ang pagukod sa mga kriminal, ang pag-enforce sa mga prohibited nga mga buhat. So, nga na, yun. Pero kung tutok lang yun, just like drugs, moingon ang ato nga mga leaders nga, gugda yun og sumpua, sila pag yun gihapon ang ginasunod katrupang lib.
1: Correct. Yeah, kay kasagaran sa atong madunggan, manggod, kay na ang atong PNP nagatrabaho pero diha ra kutob sa intelligence monitoring sa gagmay nga mga isda. Pero ang sa mga dagko lagi natay madungan pero talag sa regyo di gyud perminte.
0: Mao po na lagi ang kwan. Okay. Mahimong kampante man ang mga tiglihok or mga trabahante mga katrupa nga ang leader nila wala magtutok. Yan na guna. Maura guna. Bisag unsa nga mga trabahoan, yan na guna siya. Pero usapan niya na katrupang Lim. Angay yun isilisil sa atong alimpatakan. Nga kung magkapit-uspit-us man, magkapubri-pubri man ta mga katrupa.
1: Ayaw yung sudli.
0: Ayaw sudli ang mga dinautan. Kay, kung ano na siya, kanang lumalabay ra gud ang kalipay na to ana, after niya nakasakit gud ang mapulin niya na. Mas maayo pa hinoon na kung wala pa kay chance nga matabangan ka nga naana kay pangita o unsa, mag-ampo gayod kita sa atong labang makagagahom. Kay diha sa to pag-ampo mga katrupa, mas i-activate ang atong unahuna nga ingani ang kaayo nga imong buhaton og musunod ang grasya aron ikaw makahimo sa minaayo og mukita ka mga katrupa. Bullseye.
1: So, anyway, mga tigpaminaw, naman tayo ikadugang pa ini katropang Ray, kaya ito na manisgutan tanan kagaina. Atong atang-atangan gihapon, kay padayon ang impeachment karong alas 10 gihapon, Merkulis. Kay kagahapon, Martes, ug Lunes, muragwa man sila ay nakuha nga ebidensya regarding sa kung lambigit bagyod ang vice presidente sa paggamit sa confidential. Di man dahil siya nagunit, kundili si Colonel Lachika man. So, si Colonel Lachika ang atong i-impeach ane.
0: Niya, si Colonel Lachika isab, daghan ang naghulat po, nga dapat ka ito ipatawag.
1: Marang mahadlok mang prosekusyon.
0: Marang mahadlok pa po sila. Niya, si Lachika, naingon na po nga, ready na siya. nga mutistigo.
1: Correct.
2: Bullseye.
1: Munang sa intelligence or confidential issue, murag di kayo makadulot yung bipisara kung kita lang ang muhukom katrupang Ray.
0: O kita muhukom. Kay pero, nagatanaw, kitang tanan mga katrupa, ang naminaw, langgin magkasunod, langgin mo sa talong ang sakto. Makahuna-huna magita katrupang lim nga, kini nga gihimo, di na ni maayo. Nanay mga panglingla o rin siya pa ni. Anak na siya.
1: But anyway, basi na ka pa kayo mga pahibalo diha.
0: So far, ba, basi na pa yung makutkot na ito ni ini nga mga nagpaabot sa mensahe. Wala naman, no? O mga katrupa, huwag may lang matunol ninyo. No? Pasalamaton, good being nagsunod mo ka na mo mga katrupa kanunay. Ato ni pahibalo diha, no? Samtang amo kanunay nga ginabansiwag mga katrupa nga ang XFM Solid katrupa ato kanang himuon o latulato na nato mga katrupa kay of course naman kami po diri ang nagtanaw po may kung unsay atong mga himuonon labi pa magdala magyuntag stocks kay para mapakita po nato ninyo mga katrupa nga unsa matabangan tani ini. Og mismo, vice versa, naagutay bayanihan mga katrupa nga para ang tanan matabangan yun. So, atang-atang lamod niya mga katrupa. No? Okay, alas 8:53 mga katrupa. Imo diha katrupang Len.
1: Nahurot-hurot naman
0: po. Hurot-hurot na.
1: Ray.
0: Sige. By the way, wala na tayong oras mga katrupa kung padayon siya nahan. Katong mga nagpaminaw din ha, nga wala mga shout-out na to. Sinsya na kaayo, gawa sa lamang. Kung nakita na mo mga katrupa nga naayin yung mga mensahe, mo na mabasa. Pero wala agad makita, malaktawan agad, no? So, thank you. Og wala po, puhon na po, magdunggan na yung mga katrupa. Dirigyan po sa itong paraguban sa programa nga Bullseye. Diri sa XFM. For the meantime, namilit na usab kami. Sa ngalan na lang sa kinatibok ang puwersa sa XFM Philippines Network. Sa XFM Agusan, mga katrupa, 91.3, 95.7. Of course, atong control, katrupang Kiero J. Sibial, sa ato pong mga kaubanan sa News and Public Affairs, sila si katrupang Jun Celebres, katrupang Ray Alinton, katrupang Ali Vicente. Mga katrupa, ako si katrupang Ray Celeste Soro Vasquez.
1: Kiniusap, si katrupang Limwell Ukay.
0: May buntag ganitong tanan, dalaygon ang Diyos. Trupa!

0: magsakit man akong dugan, kung mainom kong tuba. Pero kung libre bitaw, dili magsakit akong dugan.
1: Ah, kabalo na ko, ana. Nipis ang imong baga, pero baga ang imong naong.
2: Exciting!
3: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
4: Agusan Lending Corporation.
3: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solutions with you since 1994.
5: Ooh, grabe ka init. Ug tungod diini, mas daghan ka nato ang mogamit og aircon, electric fan, refrigerator, water pump ug uban pang appliances. Pahimangno gikan sa ASELCO. Atong gamitin ang kuryente sa husto aron malikayan ang sobrang load sa atong power system. Palunga ang suga o appliances kung dili gamiton. Gamita sa husto ang aircon o electric fan. Likaye ang dungan na paggamit sa daghang high power appliances. Kung mahimo, i-schedule ang heavy appliances sa gawas sa peak hours. Ug ayaw kalimot sa pag-unplug sa mga appliances nga wala gigamit. Kabahin ni ini, nakadawat usab ang ASELCO sa pahimangno gikan sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP pahin sa kasamtangang kahimtang sa power supply. Busa, gikinahanglan ang kooperasyon sa matag member consumer owner. Ang matag kilowatt hour na atong matipigan makatabang sa pagpakunhod sa load o pagmaintenance sa kasaligan ng serbisyo sa kuryente. Kini nga pahimangno gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative Incorporated. ASELCO, serbisyong mapahiyumon.
6: XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.
7: Exciting, bro!
8: XFM
9: XFM

0: Pues sabremo que está el estadio en esta pelea.
1: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di mo sukol na ko.
0: Oh! Unsa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko mo sukol ni mo?
1: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Ha? Akong butangan o musukol. Exciting?
2: Exciting!
3: Sister Pain!
4: Ako si Roldan Sakabaker. Kapasalamat ka ay kong dako sa Sister Pain. Kaya kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko na yun. O Sister Pain. Kaya kong uban pang painkiller, walay epekto. Kaya rajin kayo ang Sister Pain.
3: Sister Pain! Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain! Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa Seed Oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Softgel. Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago. Pati mata, yuglutin at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula. Important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene. Parang maintenance mo na rin sa mata. Visionex Plus Softgel. Mahalagang gabay sa pagtanda. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika. Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santon Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Santon Coffee Mix.
5: Santon Plus Go.
6: Hi, ako si Razor Vasquez. Isip Station Manager.
7: Dili balikayan ang kakapoy sa lawas.
6: Gumikan kini sa stress sa unahuna.
7: Usa.
6: Lawas.
7: Bisan pa man ini.
6: Kaayod gihapon.
7: Usa-usab ako ka angkor.
6: Sa una,
7: dali lang ako hangakon.
6: Bugat kayo ang lawas.
7: Sa among balay,
6: si Mrs.
7: nagatumaro sab ni ini nga Santon Plus Gold.
6: Kaloy sa Ginoo.
7: Ang iyang guter
6: ni hiyos.
7: Mao nang iyang gimaintain ang Santon Plus Gold.
6: Ako usab,
7: migamit usab ni ini.
6: Kaloy sa Ginoo gihapon mga katropa.
7: Ang hangak nawala, ang kabugat sa lawas.
6: Wala na usab nako
7: na sinati.
6: Tungod nini,
7: gaada-adlaw,
6: kini na akong ginagamit
7: kining Santon Plus Gold.
6: Mauna,
7: nga kamudiha,
6: gamita ka ninyo
7: nga proteksyon Santon Plus Gold.
6: Labi pa sa atong mga kagisunan,
7: mga kababayanan,
6: na dunay bukol-bukol sa suso,
7: guiter,
6: o uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol.
7: Pinakamaayo,
6: Santon Plus Gold.
7: Labi pa, gado na kay balatian,
6: Santon Plus Gold gamita.

0: ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Kape nga healthy? Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santone at vitamin D3.
2: Sa una, maglisod ko ang tulog kung makainom ko ang kape nga ordinary. Pero pag inom na ko ang Premium D3 Coffee Mix, lami na kaya ko ang tulog. Ako na si Lars Anyol, taga Barangay La Filipina, Tagum City.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na? May santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
1: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
4: Mac Turbo.
3: Oh, yes.
1: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
3: Mas lalakas ka pa.
5: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
6: Samsung Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Samsung Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Samsung Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Samsung Vitamin C.
8: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon vitamin C. Masuko good si mama. Pag humakaon, inom dayon og vitamin C. Santon vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon vitamin C.
9: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, arang manindot og klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Par, alin na good par? Pakuratin ako na ibang silingan, diya nga. Mangutang ka, pero hindi mo bayaran?
12: HFM!

0: Mean no car sa XFM.
1: Oi, nao sa mangka nga sige mga tungo, galuya mangka. Abtig oi. Exciting.

0: kakap.
1: Ay.
0: Para sa imong birthday cup.
1: Ay, November 2.
0: Usang tuig kakap?
1: Kada tuig. Alangan na mag-sometimes.
0: Galaw-gaw. Bungot sa ito'y...
1: Exciting.
2: Exciting!
3: Sister Pain!
4: Ako din si Randy, taga Cebu, sa Kaselsler ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog, kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
3: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain! If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
5: Atong paminaw, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
6: Kung nagwan akong mata, nagwan ko Vision X. Kung wapak ko kagamit sa Vision X Plus, hanap ko pananaw niya. Pero ako ganang malipong. Masakit akong ulo niya. Pag gitry na ko ang Vision X, kaya sige mo kadungog. Ay, ba akong pananaw? Nawala tong kahanap. O niya, magluha-luha. O, katong ako giyawag ako mga kaigsuunan na nagipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta, ato na kita sa itong produkto nga maka alibyo sa itong lawas, baka kung sa itong ipangbati. Dili man diha-diha dayon, pero sa paggamit na ito, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagay itong

0: Ibilin Anas, ga New Corellia, Del Pilar, New Corellia, 69.
1: Hilig pa ka magkape?
0: Plus, kopi mix with ka, katilaw naman ko. May yung tulog, normal yung ihi.
1: Kumusta ang imong pagbaw?
0: Arangkot, karong mga panahon na. Lami yun sa kanang, lami sa glasa yun. Ako nang ituyo, agad to sa istasyon tong una. Itong wala pa bitaw yung clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Itong mga kaiksuna na ko, naminaw ka ron, inumog santon kopi mix, kay lami siya, lami imong tulog. Pagpunin sa mga bukul-bukul, sa imong pag-ihi, kay may imong tulog.
2: Mapalit sa mga butika nationwide.
3: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel. Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones tumutulong sa cell protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix.
5: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kaping healthy, premium D3 coffee mix. Ang kape na may santone at vitamin D3.
2: Sa una, inom ko ordinary nga kape. Sige, aslo makumpiyan. Karun, pag inom na ko premium D3 coffee mix, maayo kayo akong pamati. Ako dahil si Richard Ferrarin, taga Plumulog, South Cotabato.
1: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Turbo user, atong paminawan.
4: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit na yun ko. Bisan 30 pa kape na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami, maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Tila ba may hangin sa tiyan?
6: At masakit sa pakiramdam?
5: Kabag yan!
6: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang.
6: Tanggal agad ang kabag.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
5: na all-in-one.
6: Sa presyong
5: magaan.
6: Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Soap.
7: Ito si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
5: Santon Plus Herbal Soap.
8: Yan namigin.
5: Santon Plus Herbal Soap.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Uyang pagani, mura lang giyok, asawa o ginastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga ano, anxiety?
11: Anxiety!

0: na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
2: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na man siya maayo ang antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
0: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Uy, nganong gabugot mo na yung mong dagway?
4: Oh, sakit kaya kuntian, Lula.
3: Ngano man?
4: Nag-inom kong kape ganina. Ni hapdos man hinuon akong kuto-kuto.
3: Mali na nga kape ang imong giinom.
4: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
8: Available sa mga butika.
9: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
10: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
11: Ako si Mario. 35 anos. Sige, dyan ko ka problema. May sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. Unya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, na wala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan. Ubilikon pa jud kini.
10: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
12: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho. Kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
10: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Katropa, kung nangita mo o di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi.

0: lipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Orsua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, Ñuporelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Kini mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo ni tanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro nga reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang ibugna namo ninyo Facebook page para sa transparent of real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon. Click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghang salamat kung mag-uban ta sa pag-usuan.
2: Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita o impormasyon. XFM ang katropa mo.
3: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: de cajón cogimos su antojo el boma pelmín de
1: XFM, nga marin ko mulsa, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome. Welcome diri sa to ang pinakasadya nga tulumanon sa Radyo X. Nga marin, welcome ka mong horot sa to ang panag-uban kini ang Kung Ako Ikaw. Live nga live, ikan nila si studio, ako marin ang iyohang pinakagwapa diri sa La Pilipina. Kabana ko ning report basta-basta mga maring doon na po ikapanghambog nga taga-Bisayan ulay lain si Maya matingog ning bringa ko eh.
2: Hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, Ibig.
1: How's your day today, Tia Daria?
2: I'm okay.
1: Still
2: as
1: okay.
2: As usual, I'm pretty.
1: Still okay.
2: Okay, approve ba? Approve.
1: Yeah. Ay nako mga maring adlok aron ya Miyerkules. Thanks God it's Miyerkules.
2: Yes.
1: Agusto 26 na mga maring ha. Syempre pipila na lang kadlo mag beer na sad.
2: Dali na lang silip na ba si Jose Marichan.
1: Nakita niya mo siya?
2: Oh, nakita na ako. Ay,
1: nakuha.
2: Request kami pagamyan gamay. Nakuha sa kong
1: dak. Nakuha niya. Mara ba kasi
2: silip
1: big
2: show? Silip pwede pagamyan. Load kita na lang. Rukumba.
1: Maring kung ikaw ang bartender, wala ko'y mo pa, palit sa mga bino maring.
2: Lain lagi si paring gab ay giyang dagko kay nagway oi
1: mo gani ako murag okay ra ko ya ay thanks thank you so much ako ang gown today ako ang tawag ani
2: kasi na prepare na maring
1: si kuan si maring gangga anyway what's ka bawo nga ako
2: ni amin ako si Wilma.
1: Si Wilma Joaquin?
2: Yeah, yes.
1: Si Wilma, wala man na mga kaya ni. Wala man na si
2: ay,
1: mga...
2: Ay, wala kay Wilma na katong kadagko kayo.
1: Mga pajama na man ang iya.
2: Ay, pajama. Amin ako katong dagko kayo nga katong panglula.
1: Ay, kanang ako, layang ko ato kung musuot ko ato, Marie. Muro ako bagong gituli, Marie.
2: Ay!
1: Ay,
2: kikatanaw na Marie.
1: Nako, mga higala, ha? Mga Marie, mga Marie. Ato ang sawaan karon ron, sa kanindot nga adlaw nga Miyerkules tungod kay.
2: Yes.
1: Didli kayo ato ang kaagi karon ron. O syempre, ato ang segment nga katropa. Okay.
2: Uh-huh.
1: Ladies and gentlemen, itong i-welcome ang pinakadidling nga kaubanan diri
2: yes
1: sa XFM.
2: Nga nagdala ang mga putsukan, nga gikan pa rin sa Barangay Kilag Ding lahat.
1: Nga gikan na ng hangir ba? Gikan ng labada.
2: Ang labada, nga gikan na sa
1: pa. Ani-ani-ani-ani-ani-ani, ato sugaton.
2: Gikan pa rin sa sapa, sa bingkungan, nga ng laba.
1: Mm-hmm. Nanikop ang mga saang.
2: Pero mas kiin sa way bukong.
1: Ladies and gentlemen, Master Indaita Nini.
2: Sa amin na ano yung pag-istorya

0: Mura nakakita mo senior citizen ka na ng uyotan.
1: Mga people.
2: Ay, mura ka... mura ka kuanaw ni Kuanron. Mura ka kanaw ni Escudero.
0: Ang bigyan ako si Gloria.
2: Si Gloria kasi ang Gloria.
0: Katong la bandera.
2: Ang bigyan ako si Kuan, ako si Gloria Kuan, si Makafagal Arroyo.
0: Og nasay ka ng itom sa ilong, mauna gud siya.
2: Ay, mura, kung nasay itom sa ilong, mura sa si Lorna.
0: Lorna?
2: Lorna kabatingan. Ay, ako, mga maring, oh. So, Master, sa kumusta imong adlaw karon?
3: Hello, guys. Grabe. Gika ko sa sapa.
0: Nay mo muna. Asa makagika ng... Mura mo kang nangungano, eh, nanglungkap.
3: Sinsya na mo, guys. Kaya gika pa yung sapa, guys. Nagulay ko sa ko mga nilabang lampin.
0: Nani si anak.
2: Nani si anak. Pila ka buwan imong anak?
3: Kuan. Ang tulo ka bulan o ga 16 ka bituon.
2: Ala, oy, daghana na imong anak.
0: Daghana si bituon.
2: But anyway, mga kaigal, alas 10:30 na nga itong oras. Kini ato ang sadya kay nga programa. Ato ni kanato sa mga produktong gihimo sa Yes to Health. Sama sa...
3: Yes, Anton Gold Coffee Mix. Grabe, katulo yung kainom ron.
2: Katulo?
3: Yes.
0: Uy, sure ka? Nada kayo kapalit?
3: Ay, nakabuak na ko ako alkansiya.
2: Nagbuak? Ngunong karat ng kayo ito.
3: Oh, kayo.
0: Taglisan mo siyang istorya pa rin.
2: Nandito mo siguro niya kong headset ma rin.
0: Grabe po na. Kasi nag-prepare. Kasi nag-prepare sa imo ang suot. Di ay nga nang tuok mo kayo na.
3: Sa Kwan Boy Paltic Salon and Spa.
2: Kuya,
0: important pa rin na imo ang kuman. Te-preparing sa imo ang
3: dress.
2: Oy, gikan pala sa Cebu mga maring ang iyang kuan establishment.
0: Gikan pagdanaw, layo-layo gidi ay.
2: Nag-branch ra diri sa Tagum City.
3: Correct.
2: Ay, kuan sa kung likod oy. Anya na nanako headset ba rin? Nanako headset man rin kaya ako ang gipalong ako ang isa ka headset
0: na rin. Ay, ana pa si Lotski Jumpo no. Ayan kayo si Inday Tangingi oh.
2: Ang ayan siya.
0: Bisprin yung kaya ni Monino.
3: Sige lang na si Junja.
0: Ana pa si William Mazwaki. Good morning, everyone.
2: Good morning.
4: Good morning.
0: Bisan pa ni Dato Jiri Sabino. Si Sbino, mayong buntag sa inyong tulo.
2: Hello, Dato.
3: Hello. Oy, si Alexander Umagi Algabrian.
0: Is watching
3: si...
0: Ay, watching Juan. Si Algabrian.
3: Si Boy Parente.
0: Grabe.
3: Si Boy Parente nagtawag nga kanin. Kita na naman si mga angga diri. Si Paring Lark, kaya kuhaan mo to, The Snappy Silence.
2: Mara si Frankie.
3: Si Kuya Das, kaya kuhaan mo to, kanang Silent But Deadly.
2: Si Kenneth.
3: Master, man yung ko.
2: Si Kenneth.
3: Kuhaan, kanang Half Filipina, Half Filipino.
0: Medya-medya lang siya.
2: Mistesa.
0: Nindi-clear naman ka siya.
3: Pilipina ka ni.
0: Pilipina na
3: siya. Pilipina siya. O niya, si Katropang Bong. Bong Algabri, aka Boy Parente. Diba, ingon mo gapon nga. Grabe na siya na marinti dito. Kapag naging ingon anak.
0: Grabe.
3: Actually, mga kanang kayo.
2: Ay, mga parinti na to. Atang tibay ato mga parinti.
3: Ang kanang ko diyata na nga namin na ron. Mapabor na ako ni Grit na kay Waming na din na sibong akong kauban.
0: Ako dahil mga parinti po diya sa panako. Shout out diya ha. Mga parinti na ako.
2: Mga parinti na ako diya sa mong kayo Rizal. Mga ka-inspirasyon.
3: Oo, kada. Inspirasyon po.
0: Inspirasyon na rin mong mga kaparintihan din ha.
2: Oo, kay una yun mong kawat akong saging.
0: Ay! Ito rin naman itong saging nga ka ng biyawahan diya.
2: Oo, gani.
0: Ikaw dahil nakuha ato.
2: Maring, live pa ato. Live na karoon mabati diri sa XFM Mati Sete.
3: Siyempre, di saan magpapinti niya ka XFM Bukidnon.
0: Yes, nilabi na po diri sa XFM General Santos City.
2: Okay,
3: diya sa lugar ni Stanley Duñas. Kaya nakadungong lujo ko ganina sa Pagadian. di ba?
0: Grabe.
3: Kalawa nga polo ni Katropang Bong. Wala kang kayo magtanaw.
0: Ang nilapin na po diri sa San Francisco Bayugan. Ikan sa Bayugan?
3: Bayugan 1, Bayugan 2.
2: Siyempre mga marin, sa nanganaw ka na punta karon diri sa Dibok, probinsya sa Davao de Oro, og sa Davao del Norte. Og speaking of Davao de Oro mga marin, ha, karong umabot nga Setyembre 27, puhon, katapusan sa buwan sa Setyembre, natay caravan din sa mga barangay Andili.
3: Andili, mami, Sunday.
2: Ganina, dito tama rin kay aron ato ang gihan ay atong giplast Estada mga maring ato ang schedule.
0: Ay, plastar juga ayo
2: maring. Ano pa yung gym sa may barangay? Andi, yes. Mawab ay nindot
0: tayo. Wala may katuod, no? Amuang gihunungan ang isa ka ng lalaki ba?
2: Nga, naghahabal-habal.
0: Asakit niyo ang barangay. Dal...
3: Ha, piti na kayo. Piti na.
0: Wala katubag si Kwan o si Erica.
2: Ano pa, salamat, sir.
3: So, naka 3, bali 3 siguro to, bali 5.
2: Ano?
0: Bali 5 balikan.
2: Abot ino, mga bari, ato po kao na to, mga namati karon sa to ang katropa. Okay.
3: Alright.
2: Ato ang sugdan, ato nang ablihan ang ato ang token, be.
0: Ano pa si Nining Garcia? Okay, mga maring, good morning pa, mga kapit Luna, good morning. Sana
2: eh? Si Luna.
3: Kompleto na, kompleto na.
0: Gisumpay, English man ko na iyang.
3: Kapit Luna, mga di ka, kapit Luna, bukod ka mayot na ka.
0: Kompleto na. Okay, ikaw naging brightening.
2: Sige na, be. Sige na, be.
3: Sige na, be.
0: Ang kompleto na yung English mag niya.
2: Kanya na, ha? Kaya na pa ko i-share pa na ako niya ang kuwan niya rin.
0: Kayo ang suot ni Erica kay Bae yun siya.
2: Wala, oy. Mga kuwan na pa na ako ang kigulani, oy.
0: Madayunan ka na, girl.
2: Kasi na siya.
0: Si Imuang Idol.
2: Si Wilma?
0: Si Wilma Joaquin.
2: Ako niya. Tsaka nagin ako na si Wilma Joaquin.
3: Ayaw ko. Bigtian, ma. Bigtian mo ka na ni mo.
0: Birahin ka na, Erica.
2: Tuduhan nagin ako na si Wilma. Hi, Wilma. Go, Wilma. Go, Wilma. Go, Wilma.
0: Ay, Wilma, ang dami na nakabutangin na ng kiratin.
3: Kiratin, butangin na nalangin ako na, Wilma. Kanang, kumbaga, kanang ganing.

0: Ini bau. Wiley go na. Oi.
1: Abay.
2: Oi, namin sa Idri Maring, oh. Gikantang Alexander Maki Algabre Sr.
0: Oi, this man.
2: Mayo nga buntag kay Algabre Miguel. Dinaa sa may
0: Dream.
2: Aqua sa Federo 2, Santo Tomas, Davao del Norte. Salamat sa pamahaw.
0: Salamat kay sa pamahaw. Kay ang katoang balbakwa. Hapit ko akalakaw.
1: Grabe, no. Wag kita kay kias ni Katropang Bong, ne. Marag ni Kwagyo. Nakagreet kita sa mga kaparinti niya, no.
0: Yes. Ikaw na kakalas. Kalas kasi Milya, oy. Daghan kayo sila.
1: Grabe, street. Kunyala pang kaliwatan ni niya.
2: Saan?
1: Ni kunyala pang mga kaliwatan ni
2: niya. Parinti man po daw mo, takaraka. Parinti man mo.
0: Apilis siya?
2: Parinti man sila.
0: Oo, apil mo na kang biyuta ka.
1: Di ba ko, di may parinti. Puerto Rico, manggo.
0: Pero lang dito.
1: Taka Puerto Rico, manggo ko.
2: Ano, kumpanya mo sa to, negosyo.
1: Siya-siya na lang, siya-siya na lang.
2: O dapat amoy mga liquidation.
1: O sa pag-liquidate nga, toan naman niya. Toan niya.
0: Ang diri lang kay natang diri sa nga na Mindanao, napunta sa overseas.
2: Weh! Asa mo na ka nang bugon sa suso?
0: Ayun, dahil mo ito nga sis.
2: O sa...
0: Iksoon nga babae man
2: to. Ay, ganito.
0: Kanin siya nga sis, kanang kuwanin siya ka ng bukul-bukul.
2: Natakaroon sa mga Middle East?
0: SFM? Yes. Dili na siya Middle East.
2: Ang sa day na day?
0: Nasa America na siya.
2: Ay, sa...
1: Kinsama na, kinsama na, kinsama na.
0: Si Anita Balderosa.
2: Hello, ma'am, mga taga-Canada.
0: Sige, o taga-Canada, mga dabi, pamatod eh.
2: Pamatod eh, balad eh, dami dali ka ng mga stick sign ng mga kuwan din.
0: Baka nang ice pag yord.
2: Naunsa.
0: Kanang.
2: Hoy, gusto ko sipo nga lighter.
0: Sipo?
2: Oo.
0: Ay. Atinita, balderosa, sipo na. Sipo lang daw, iha, atinita.
2: O, di ba, katot na lang ka to na ibato, gani nga. Tubil. Ang tubil kay kuwan, katong Fuji.
1: Fuji. Fuji fluid.
0: Ana pa si Ninita Gabi Accuser. Good morning, mga maring. Mga chada.
2: Hello.
0: Mga chada, lagi kay mog mga hair. Makainla.
2: Asa ba hindi ay?
0: Nari na hair ang isa?
2: Asa yung hair? Ana, maya man ang gilipang po.
0: Karoon na kakita.
1: Excuse me.
0: Tapis nga wa sa lawas.
1: Excuse me. Nasuya lang mo kay wala man may tuwalya sa ulo bisag wa may buhok.
0: Ang ilaham ako na master kaya ilang tapis na sa lawas.
2: Hoy, maka-in love daw tingnan nato
0: ang imong tapis na tingala na sila kay imong tapis na sa ulo.
1: Hala
0: eh. Oh, tanaw.
2: Eh ba si Ninita Gabi Accuser.
0: Hoy, naapon si Uncle Dars. Tingod sa meri Kuya Dars.
2: Parinti siguro sila.
1: Silingan ni sila sa Bisaya.
2: Hoy, si Gislan nga guno, gabi, ningon siya nga maring tanwini.
1: Si Gislan guno, gusto gini siya maka tilaw ka ng ako.
0: Ay, ako ni mo, Gislan.
2: Ay, mensahe.
0: Hairless man ang iyaha daw, ingon ni Ralph.
1: Abay! Siyempre, thank you, Ralph.
2: Salamat, Ralph.
1: Salamat sa complimentation, Ralph.
0: Ako ay ingon kang Gislan na undangin na sa tayo.
2: Undangin.
0: Kritikal na kaibong kinabuhi dahil.
1: Hoy, si Maring Erika magiging iyaha, oh.
2: Kisa ingon.
1: Si Gislan Gono siya.
2: Abay.
1: Ay, Maring Erika.
2: Gabi, napalit sa dito ko, Anne-Marie. Napalit sa dito ka ng butin man siguro to.
0: Daghan na kayo na, mga 20,000 watts na magitaan.
2: Lingaw, yun mo, mga bayot, ay, ingan pa si Libakera, himantayon. Mas lingaw, yun ko, nakadiri,
1: bitaw.
0: Sama, nagmanghimantay ka, alim, malinaw kita.
2: O niya, ito na ipahibalo, mga maring, ang ato ang dayo, dilit lang matag-adlaw ng Biyernes.
1: Matag-adlaw na?
2: Matag-adlaw, dun ay mga dayo diri, welcome, permente.
0: Yes, kanang mo dayo diya, nga kanang mahiligon sa mukanta. Ato'y makantahon.
2: Kung ano dabi pa, kita yung gilas ko na ito ang mga viewers bis, ito ang kanta.
0: Na lain naging kay Siko and Gislan Guno, tanawa.
2: Masa ingon niya?
0: Iyang Laz.
2: Hmm? Masa ingon niya niya?
1: Sa giyatay ka.
0: Di man ko nagiyatay, basta hagod o eh.
2: Giti. Lagi ka ay masubo ko ninyo.
0: Imuha mo na lang niya. Imo ba na?
2: Pero kung basahon niyo mo na sa Ingles, gaiti ka na siya.
1: Gaiti. Ay, sige.
2: Gaiti ko ninyo ko.
0: Dili ka takasabaan ni Father, ani?
1: Sorry,
0: Father.
1: Basa ako, save ko, ana.
0: Father, sorry, Father.
2: Kang Villarreal, Mark Anthony, fresh na press si Master.
1: Yes.
0: Morning fresh. Nakaduha ka na naligo.
2: Ay, siya na. Shampoo niya.
1: Ako rin siya. Kaling siya shampoo na ko kay Kwan. Kanang...

0: Ako pa ang butang anak, di pa pwede kayo makabayad ta.
1: Ano pa siya nga na magbutang man o tuwalya nga wala man ay buhok si tangingi. Yagit ka.
0: Yagit, yun, gunin nyo ha.
2: Ano po si, kung ano, si... Josepina tinambo na pa-request ko, Carrie.
1: But anyway, doon ay kanta nga request na una pa, Beautiful Girl. Ingin pa si Nining Garcia. Salamat. Request ko gusto ang Beautiful Girl. Ingin pa si Nining. Salamat kaya Marie Nining. Doon ay kanta-kantahan na, Master. Kaya kaman may, ikaw na may nakapangko diri.
0: Kani isa ko kay, bagay na siya tingog, si Marindaria.
2: Wala inyo tagdang isa na suko.
0: Kisa man na si...
2: Ang imuhang idol. Basahan ang imuhang idol.
1: What's that?
0: Kisa man.
2: Si Mitchell, ang wala kakaila ni Ay.
0: Si Mitchell, ang wama ba ako kakita
1: ni Ay. Naba ni Ay, wama lagi siya di ha.
0: Wama ko ni Ay.
2: Kasi mag-ipang black na rin mo niya.
1: Unsa piling sa way buhok nga shampoohan na ba?
2: Si Bisaminda or Buda, maayong buntag mga marin. Sige, pamati ninyo na intriga dyan ko anong tao ba sa FB. Abi na kong tinuod na iyang binabae.
1: Kasi man ano eh?
2: Anong programa na eh? Puro man ay mulaki.
1: Hoy mga bahay mo gid me. Mga pakita amaring, pakita tayo. Hoy,
0: hoy, tas mi kisama na. Kisama na kay komoto na bang buhok be.
2: Pasagad na pinisya pa tao.
1: Dumogon na ko, dumogon.
0: Dumogon na ko ka. Kisama na. Babae na kay dumogon na ko na kay kola kay dili ko.
2: Relax lang master, imong tingog nga bungol na ta master nga na yo.
0: Sirad bala.
1: Arturo at Kilia, good morning ninyo tulo. Request ko kanta Please Love Me Now by Eddie Peregrina. Salamat.
0: Sige.
2: Si Paribubong na gilaan na.
1: Si Paribubong. Dayo na, dayo.
0: Dayo.
1: But anyway, nakatanggong niya ang Beautiful Girl.
2: Kasi pinakanta na Marie.
0: Marindaria, Marindaria.
1: Marindaria. Ladies and gentlemen, Marindaria.
0: Pasok.
2: Nangatol para ba niya ako ang kuhang giyatay.
0: Sige na.
1: Ani ana ang kanta, ang awit na ka na yun.
2: Mapugos ko, mamuga sa
1: Beautiful Girl. Kining kantahan mga Marie, hatog

0: Thank you so much, Tianarian.
1: Nagkakasalamat po nang siyempre. Ang kalamit na kakaloton, oh.
0: Ay, kalimot mga maring, ha? Sabog na bugda nga panahon daw sa atusap nga painita ito ang lawas.
1: Yes.
0: Pinagi sa pag-inom og Santon Gold Coffee Mix. Mm-hmm. Ang Santon Gold Coffee Mix, mga maring, dun isang cup nga.
2: Glutathione.
1: Collagen.
0: Mapalit na sa mga parmasya butika sa Tibok, Pilipinas. Siyempre, lami nga kape o niya makahatag sa kahupay sa ito ang mga balatian.
1: Yes. Nilalaki sa balatian, pangpagwapa sa panit.
0: Yes.
1: O pangpagwapa sa nawong.
0: Correct.
1: O pangpaputi po siya.
0: Correct.
2: O kasi, pre, ito sa nilalikitan, no?
1: Mga kasi paribubong.
2: Correct. Ato ni Kodon, eh. Uy, ang request si paribubong, atong katawa. Tawag ko na ito si paribubong, tagay mo yung kakanta ni paribubong ni Tanging Ikaw by Sander Khan.
1: Ato ano rin timbayaon po si Chris May Jobs nung nga watching from New Corilla, New Cortez.
0: Mga taga-Hingoog City, good morning.
1: Uy, taga-Hingoog.
0: Si Kerwin Rano Ranyowa, salamat kayo sa pagtanaw.
1: Layo-layo siya, o. Kumusta nga ito ang radyo niya?
0: Hoy, si Kuan, si Kerwin. Si Palangga, galilisab siya, si Cheryl Arizabal.
1: Okay, nadi, ah.
0: Good morning. Okay. Siti pa kanya, si DJ Love.
1: DJ Love.
0: DJ Love, good morning.
1: Tinawag niyo na nga love siya?
0: Ang buto sa way daw.
1: Or love hug.
0: At ito na lang.
1: Dilita na kayo. Naki-selfie ba yan na kay Master?
0: Please love me now.
1: Masapaantang Master Ani.
0: Ayaw pakya sa inay tanini. Da.
2: Ang sama na
1: mga
2: siya.
1: Mga maring request ko, Johnny.
0: Yes, Papa.
1: Johnny?
0: Yes, Papa. Anything sugar?
1: Ayaw siya, kaluot niyo.
0: No, Papa. Telling lies.
1: No. Wait, ako siya baka
0: niya, Erika. Wait, ito yung kaluod ni mo.
2: Tawag ko ito si, tawag ka sa inyo si Balbe, si Bong.
0: Yan na.
2: Katrapang Bong. Bong. Rob, tawag ka si Katrapang Bong de Rob. Kaya na yung kanta di rin.
1: Erika, ako siya baka niya. Erika, ako siya baka niya.
0: Wait, yung kaluod ni mo.
2: Daw tong yung anong, tingin, sige.
1: Anong ko ito? Oh, Tia.
0: Oh, Tia. Ay, palagi na. Panagani, no? Kuan pa.
1: Anasak, panagani mo.
0: Kisa man yung kantahon.
2: Okay, kanakanta ni Bong Al Gabri.
1: Ano pa si Kerwin Ranyoa and regards ko ni SM Arnel.
0: Aba.
1: Kamusta mo na ito ang mga EOR niya, Kerwin?
0: Okay lang ba ito?
1: Pasin na yung mga pamilitay niya nga nagbitay.
0: Mga taga-butuan.

0: teaser naman ko na siya.
1: Teaser naman tanan.
2: At anyway, mga maring, ang ito ang libre nga check-up karong adlaw nga Miyerkules. Nga ito sa Biyernes, diri sa Yes to Health Clinic and Pharmacy nga makita din sa may door 8. First floor, M Central Building, nga dool na sa Mr. D.N.Y.
3: Correct.
2: Palikot sa Mapalingke, Gadurod, Barangay Magugpo West, Tagum City.
3: Correct.
2: Davao del Norte, 8100, Philippines.
0: Kumpleto man na imo kana na puso office naman ka lagi.
2: Yes. Oh, niya ako mapalit ka sa product dito, may exciting ka maren. Kaya na ito asi.
3: Si Palangga.
1: Mare ba? Maraga si Palangga ra kitay mahalin no gunan niyo di apa.
2: Ali lang sa mo.
0: Kamano ka kamano ka.
2: Lang sa mo.
0: Kamano ka ngano.
1: Noon man dahil bog dili
0: matag. Oo. Kani ko sod lang.
2: Naitinda. Naitag do niya product pa banagan. Si Kenneth.
0: Ay, wala man bayo tawayos mabunagon.
2: Dito sa ganahan kay parehas man lang kuan.
0: Ah, parehas lang dugo.
2: Mga mistesa.
1: Mga
2: sa man Zozo TV.
0: Ah, ano ba? Ano pa si Chris May, oh?
2: Wells
0: on the bar.

0: Hala, ganyan na lang si request si Arturo Itkilia ba, mga kuha na gini
1: yung request. Asa ba na yung kuha niya request niya?
0: Please love me now.
1: Please love me now. Katahala kita. Kasi mo na.
2: Katahala, di ako. Bugaong mabugka.
0: Ako ba, ha?
2: Pag binuga,
0: ako panagsa. Sige, kanta niya. Matakta na patamas.
1: Sige, hindi pirig-pirig.
0: Hello?
1: Ibid, ibid.
0: Beba. Kini katahan mga Maria, ito ni pinungod kang Arturo Idquilla. Si Arturo ba itong hapit na mag-birthday?
2: Oo.
0: Hindi na sa luyo sa...
2: Sige lang yung hapit, pero Oktubre pa di ay.
0: Magbiko ko daw siya.
1: Hoy, ba? Pero layo apa.
2: Kamuagi pa, magkunta ko September. Dati mo ba, oy?
0: Sige,
2: Murang mahadlog mo ka, di maabtar kuhan.
0: Sige, oy.
2: Sorry.
0: Mo ba ni siya nga kanta?
2: Si Brian lang ginakanta.
1: Okay,
2: si
1: love me now.
0: Brian Salobre. Di ba na makuwid, ha?
2: Sige na si Brian Salobre di karoon?
1: Di pirig-pirig.
0: Katongkuan, gitong bulak.
1: Oo ka na.
0: Amo na siya? Anya, go.

0: Thank you so much sa kanta. At oras mga maring alas 10:55 na sa buntag. Siyempre, katukatahatod ko natin sa turbo. Ayaw inang laki ka kung imo, di na mo gahi. Kaya yes. Putol na ni pare.
1: Correct, correct.
0: Inumin og turbo. Ang turbo mapalit na sa...
2: Mabuti kang parmasya sa mga lugar.
0: XFM!
2: Exciting!
3: Ay, master!
2: Oy, usa man ka.
3: Klaroho na to ni, ha? Tingon man kuno ka nga naungkog unggoy.
2: Dili ka, boy. Ang akong ingon pa nga, ang unggoy, pariyang naungi mo.
3: Aw, lagi. Sunod ha, klaroha.
2: Exciting?
4: Sekreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Ako di ay si Robert Kamubulog Pio, Santa Lisa, Cebu. Na initubo ka na kumbukulo upag sa akong likod. Daga ng doktor o galpularyo na ang akong natuan. Daga naman og tambal ang akong nasuwayan o tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, itumar na ako og 2 ka kapsula o tulo ka beses sa usag kadlaw. Sa sulod sa usag kabuan, nihuyos ang nakumbukol sa akong likod.
4: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
6: Welcome sa programang The Secret of Health. Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas mga higala ang pag-inom og Santon Plus Gold. Tungod kay ang Santon Plus Gold herbal capsule kay balubata nga aduna kini phytonutrients nga terpenoids. Sa pagtuon sa mga eksperto, ang terpenoids na pamatud-an nga adunay taas kaayo nga anti-allergenic properties. Diin mutabang kini sa normal nga function sa atong immune system para dili niya atakihon ang mga non-harmful substance nga musulod sa atong lawas. Para malikayan ang sigyog pag-atake sa asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema ug uban pang allergic reaction sa atong lawas. Mao nga ang isa ka sekreto para makabaton og may panglawas, inom og Santon Plus Gold tungod kay adunay phytonutrients nga terpenoids. Matod pa sa pagtuon sa mga scientist, ang terpenoids nga naa Santon Plus Gold makahatag og chemo preventive effect batok sa colon, breast, skin ug prostate cancer. Sa dugang pa nga pagtuon, ang terpenoids taas pod ang iyang antimicrobial, antifungal, antiparasitic og anti-inflammatory properties nga makatabang sa klase-klase nga mga balatian sa atong lawas. Mao nga batasana adlaw-adlaw ang pag-inom og Santon Plus Gold para makabaton og maayong panglawas og para siguradong protektado adlaw-adlaw batok sa daghang mga sakit sama sa cancer, lung problem, virus og mga bakterya og mamaayo ang function sa atong immune system, malikayan ang mga allergies. Inom ta og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
4: The Secret of Health.
6: Tangita ka ba og kape nga makatabang malikayan ang menopausal symptoms? Kanabang pag-abot nimo sa 40 nga edad ni kalit og taas imong blood pressure, init pirmi ang lawas og labi na gyud ang imong ulo? Sulayi ang pag-inom og healthy coffee. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix kay kini taas og isoflavon nga makatabang malikayan ang hormonal imbalance nga maoy hinungdan nga migawas ang daghang sakit sa mga kababaihan kung mag-minopos na. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika, nagkape ka na, nanambal ka pa. Para sa kampiyon nga kombinasyon, mga higala, inom og Santon Plus Gold, herbal capsule, og vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, ang Santon Vitamin C, og ubani ang pag-inom og healthy coffee, nga mao ang Santon Coffee Mix. Para sa sigurado og aprobado sa FDA, og epektibo, pangitaa ang tatak Yeast to Health.
4: The Secret of Health. Santon Plus Gold, mas pinalaga. Mas pinatibay.
7: Ako si Karen, 23 anyos. Digin ako masagdan ang kasakit sa akong pikas nga baga. Unya, pagpa-check up na ako, naday ning turok nga unod nga nagtibugol. Akong gitumaran og Santon Plus Gold. Tulog ka pa akong nahurot. Karon okay na ko. Salamat, Gud.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
8: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
1: Before, madalas akong hagad at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santong Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santong Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
9: Santong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
10: Importante ang kalusugan, kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay at mangustin. Mga sangkap ng Santol Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
11: Kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santol Plus Coffee Mix. Pinagalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santol Plus Coffee Mix. Ang Santol Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga sangking butika.
12: Casino Plus Wednesday at Casino Plus Win Every Wednesday.

0: Ako sa humay, be.
1: O sige, lo. Ibutang asin ako sa timbangan.
0: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bukata ba ni? Nani ba to?
2: Bato ko taon. Maunay resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latimgas G Foliar Fertilizer.
1: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod, no? Kasi na o kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mo pabugat sa humay o sinaw pagayon ang tipasi ni ini. Makaminos pagayon sa 30% 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
4: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: mabidlak pa na ito ang tahi aning kalakihan ni Marina. Sa tingong dihaa, oy. Ako ka rin cellphone, Marina.
1: Ganda man yung cellphone, Marina.
0: Gani. But anyway, mga igala, alas 11:11 ng ating oras. Namatig yapon ka sa pinakangilingig na programa sa Tibok Isla sa Mindanao. Yeah.
2: Kung ako ikaw,
0: Maring, muraga, dinata mo kaon ng mga mantikaon nga pagkaon, basi ma-high blood ka, Maring.
1: Dinata mo nga, no?
2: Dinata mo yung magkwalta, mag-seafoods na ta.
1: Seafoods yung kanya ang gigisa. Hindi ka lang yapon.
0: Hello. Kung ako ikaw, Maring.
1: Seafoods yung Maring, pero gigisa. Hindi ka lang yapon, Maring.
0: Kung ako sila, mga namati, ilisig niya ilang kape.
2: Kana!
0: Yes!
2: Correct!
0: Unsay sira kulbaan kay bisag guwa kay utang sa ko kay una ka turko na pasabi.
2: Oh, yes. Say kada nimo pa itong kape bitani makulbaan. Kada nimo pa itong kape ni makulbaan. Oy dabot mo dre bisig paningla na sa tani.
0: Nanukit mampo.
2: Ah, mura kadang gilubat-lubatan na ta, no?
0: Ug bingon taon kape, kining kape nga health.

0: Tao na yan, maro.
1: Ano na si Chris May, Chris May Jobs?
0: Ano, good morning, boys and girls.
1: Dalaga kayo si Carmelita by Max Urban.
2: Aba, baby. Kanta-honta na, kaya para din sa malayan.
1: Napot si Nancy Tatad Bona, watching from Bilya para ay sirina ni Ate.
0: Hello, mga taga-Bisayan.
1: Sirina silang Bilya ay. Makabalo ka, ating Marites kaya si Bilya.
0: Saan siya kakuha si mong manok rin to?
1: O ganit, siya, si Marites.
0: Si Marites?
1: Si Bilya.
2: Mitsura ko sarili na yung mga grade na mitsura ko, nagibasa. May pagkwa na wala.
0: Si
1: Aljon na mukat. Oh, good morning, Aljon.
0: Good morning, John. Good
1: morning! Ana pa sila, jampo na kung ako, ikaw, dili, opaw.
2: Bago
1: ang programa to.
2: Jampong, pakuhan lang. Pag YouTube lang, ikaw may nakainiya na mo yung jampong. Ikaw lang, alots. Ikaw lang, kwan, lots. Ikaw lang, kanta, ha? Kanta na lang siya. Katulad na lang sa to.
1: Kanta na sa Urabin.
2: Dalaga na Carmelita.
0: Dalaga na si Carmelita.
1: Dahil di, Master, kaya dalaga naman ka.
0: Dalaga na ka, Master.
1: Ang title na, kunahin ka ng pelikula si Master.
0: Oo.
1: Dalaga na si Lola.
2: Ano kong bungot sa ito eh?
0: Si Lola Loleta.
2: Hello, check, check. Hello, hello.
0: Sige na, babe. Matutay ko na lang mo ang dalaga na si Carmelita diha.
1: Dalaga pag tinood na siya.
0: Ngindot o tingog. Abay, lugluga na sa tang kuan. Lugluga na sa tang Arthur. Ang binig net. Kuan, kining...
1: Hindi. Wala pagay kakanta. Minindot na.
0: No, ganyan. Lagi na si Arthur.
1: Minindot lagi ka Arthur.
0: Sisip niyo, Nancy, bago lang si Nancy, tatad. Dili po na si Nancy Camilo, lahi po na siya.
2: Taka-Bilya Paraiso, silingan ni Ate Bilya.
0: Silingan ni... Hoy, silingan ni yun eh.
1: Silingan ni Ate Bilya.
0: Bilya o Bella?
1: Ayaw ganun dool kayo ni Bella ha, kay Marites.
0: Katong hindi mong kitapsingan ang iyang bulak, kasama to.
1: Ayaw to kay isog to. Hantog sa tumulitan. Ako na tanaw lagi ato.
0: Ano na?
2: Alright, sige. Ani na, B? Kagi ka ni sa ito nag-request ani?
0: Si Kuan, si Chris May.
1: Chris May, yes.
0: Abi na ako si Chris Legasfe.
1: Si Chris May Jobs.
2: Okay, sige.

0: Grabe, grabe rin si Carmelita, oy.
1: Grabe ka, ayaw ka.
0: Ana pa si Arturo ba?
1: Sa ingon niya.
0: Ana sa aslang ko ba, mga idol na ko?
1: Sa ingon?
0: Na ay pataas sa kargada, ang gagawa sa turbo.
1: Oy.
0: Kaya, kaya medyo kuminking lang manggod niya kataas.
2: Aba.
0: Ikaw, masal, sa may mga makatubag ka na, master?

0: Ang dili na sa makayag pataas, ang imong partner pa move in ang yaha para maabot.
1: Pero akong
0: istorya, pamabuan para maabot.
1: Akong istorya kay Arturo, na problema po kami sa mo kay di mo na makita.
0: Wala mo kay sabot pa pa kuan
2: pa. Sa problema ni Arturo day.
0: Ang isyu diri apagahiay ra mo dili na patas anay.
1: Ano siya? Nigahi siya ni tomar sa turbo. Ang problema niya kay gamay mo kayo tapos nito.
0: Mabo daw, mabo.
2: Dahil kwan na, naman kayo nag-ayaw niya karsada sa inyo, ha? Niya, ipabira na lang bako.
0: Ang problema kayo ay mahiktan na.
2: Sa mukha na kata, ikaw may choro, makita lang ka na ako may choro, bigtian na yung kanako ba?
1: Arturo, kinina lang no, kwan na lang ka, kaning butangin nagsipit sa halayan, o ihanger.
2: Ah, di ba, butangin na yes ha, kanag sa...
1: Ah, kanag, baking powder.
2: Yes.
1: Ang dili sa yes, baking powder.
2: Ah, tubo kanina nga,
0: kuwan mo si,
2: patisal.
0: Ano pa si Nancy?
1: 30 minutos, tubo.
0: Nancy, Tata, Dabu na nga. Kanag si Tanini, nagapaminaw po ko anak nila sa Davao, Estasyon Zao, nakaoban pa mo ni Kukoy Martin.
1: Ay, kasi sabi na si Kukoy.
0: Ito mo na na, kwan sa kanang flood control?
1: Ay, mabito siya. Ay, katong kaya.
0: Galik?
1: Di padala din.
0: Ay, si Kuwa mo nito, lahi mo nito si... si Insan man ito ni BBM.
2: Insan.
0: Grabe na Insan na yan.
1: May hormona yung ang mare nga na kaedad na ginayin niya itong kaoban.
0: Kini siya?
1: Kaya abdan pa pa po nato siya.
0: Kaya kasauna, bata pa ka ikuba.
1: Uy, ako mga na elementary pa ko.
0: Panangi pa ko ba is, adi pa minawa naman ako.
1: Elementary pa ko mare, naminaw na kuwana niya mare.
0: Nakaana ko ka kaning bayutan niya, mura taas ko siguro ng buhok.
1: Masig iskam na ang marang birth certificate. Ano, lihimo lang nga batanon.
0: Oo, gani.
2: Mamagdrama na tang.
1: Napag-request gani diri.
0: Oh, napaisa?
1: Last, okay.
2: Katahan ninyo
0: na
2: bigay.
0: Ang last din.
1: Closer you and I.
2: Kaya pa dahil. Alah, gihagit ko ni Mitchorong.
0: O, sige na niya.
2: Kaya pa dahil ni mo.
0: O, niya, kaya pa dahil ni mo to.
2: Mitchorong, basi magkaingon yung ka, Mitchorong, mo dahil ni mga 40 na ila. Mo dahil ni, may nani dahil ni ang mga 40 na ibig nag-edad.
0: Ay!
2: Ano yung ka, Mitchorong, kaingon yung ka, kini.
1: Ay, ay, patuga-tuga, ya, Mitchorong.
0: Happy to be among birthday, basi marigalo niya.
1: Miso rin niya magayon si Tinta Anyos niya, ani?
0: Ay, mo ba? Miso yan, kini, ay.
2: Ay, sige na, kay magdrama na
1: tayo. Ay, hindi ka kabalo, nga ipag-blatin, nagani
0: na siya. Ay, si, katakataan niya, si Dennis Padilla?
1: Dile, dile.
2: Si Dennis Padilla.
0: Si Dennis Padilla.
1: Mas tigur.
0: Ano yan ang kanta, ang awit na ka na yun, Closer You and I.
2: Pero nga kanta kayo, natulog si Ralph.
1: Gika niya kang Jose Piña Tinambunan, nga
0: taga-aglayan,
1: malay-balay,
0: Bukidnon. Sa Ipasugong.
1: Yes. Sa mong lugar.
0: Ito ko na diya maring ay.

0: Kama ho si Pina tinambunan.
1: Ay, kalimot mga mali, katukantang hatod ka natin sab sa Santon Vitamin C. Aron nga mas malami ang isi.
0: Mag Santon Vitamin C!
1: Oras, mga maring alas 11:24 na.
2: Aduna ka ba isuliran nga dili nimo mapasaan nga ikaw ra suwata ka na ug ipada ning tulumanon. Kung ako ikaw katropa kauban ng mga banggitang dramatista maring Inday Erica.
3: My pickleball is useless because it's not useful.
2: Tia Daria.
0: Nakakagwapa nga kuya kay Kilay.
2: Og master Inday Tanini. Inilang sa HFM Philippines. Kung ako ikaw katropa.

0: Sugus, maayong pamatasan. Duguti ako nga maka padayag sa akong pagtahod kaninyong tulo mga maring. Ako na si Arturo, taga Kalinan, Davao City.
1: Wow!
0: Mga maring, ganin ako nga suwat karon nga ipadangat na sinyo si Bianan. Bahing ganin sa akong ipangoyaban nga babae nga si Nancy. Kani mga si Nancy, mga maring, grabe mga kayo ni siya mga maring, kay kuwan kayo siya, kanang hili kayo ni siya o kanang mga, kanang kuwan ba, kanang mura ka din, kanang sumpay-sumpay sa mga kanang magsumpay-sumpay, mag-ganing basa-basaon ang mga kanang kaliwatan ba. Daghang kayo siyang mga espekulasyon, daghang siyang mareklamo siyang ginabuhi mga maring. Mura ba siyang mga maring, mura ba siyang kanang ungrateful nga babae sa kong pagtanaw niya? Kaya ka lang basta kay tingrabihag yung mga maring. Kaya kung nagkabalo palagi mo sa asa tinol sa istorya ni mga maring, ay na, makaingon mo grabe kayo. Para masairan niyo yung maring kung saan yun ikagrabe. Sugda na to sa sinugdanan. O ginaan yung mga pangitabo.

0: Patay na ko'y gustong babae, pare.
1: Ah, mau ba, pare? Kinsa mo ba, pare?
0: Nancy ba? Kusnada, kinay ko na siya.
1: Nancy?
0: Okay.
1: Wanta ka.
0: Dili to si Nancy Binay, ha?
1: Ah, si... Kwan?
2: Ayaw, ma.
1: Dili po si Camilo.
0: Ah, lahi ni siya, lahi ni.
1: Ah, si Camilo.
0: Dili po, dili po mao. Lahi ni siya.
1: Kinsa mo na Nancy, pare?
0: Ah, basta kay Nancy.
1: Oh, unsa may profiling na pare?
0: Kinahan ko siya kay ang paa niya kan dilaon ba?
1: Basta kada wa nag pickleball pare.
0: Bao siguro kay himsog mo kayo siya magtalikod siya makaana ko
1: pero taga sa magana pare basta kay mo basta lahi ra ba kay ingon matod pa nimo nga mutira ka silingan pero imong parinte dila wa ka kabalo.
0: Adi le layo ra mi ani oy.
1: Ah,
0: layo ra kay subay man ako na ni. Lapit pulo nang siya ni kuan. Hi, nanay wanita layo ra man.
1: Pero kung subayon na pare, wala ka kabalo nga basig parinti mo na.
0: Layo ra lagi. Layo ra magiging ang...
1: Mawa?
0: Layo ra magiging ang third cousin.
1: Wala pa magana.
0: Isturaan, magkita ka na pre.
1: Tanaway mo sarili pre.
0: Matig muna kung masawa.
1: Ano pre?
0: Kita ka na. Picture na ha, picture.
1: Mga pre, ano eh.
0: Kung muna kung masawa pre.
1: Angin-angin mo magdagway pre. Di mo ka parinti na pre.
0: Pura ganding. Pre, kung muna kung masawa pre.
1: Pura ganabaw pre ba? Nga parpreg na akong.
0: Masawa na rin. Pahawayar ko magalas.
1: Ha? Ano ka? Ayaw naman. Kakaya baka ka pa.
0: Ah, nasawayan tanong ka?
1: Ah. Lain din mo, pre. May ka primer, eh. Oo. Wala, tinungo dyan na yun. Grabe.
0: Di, aminom.
1: Pre, lain din ka.
0: Palaban mo kong turbo, be. Mapalaban mo kong turbo.
1: Ah, wait.
0: Naman kaya?
1: Wait, palaban. Palaban ka. Epekto mo gina. Eh, problema na gula. Be, ano ba? Sige na, be.
0: Ayaw, pre.
1: Ayaw. Lain din ako, pre.
0: Kuhan man ni, pre. Maramang sambag.
1: Saan mo na karagarin ko?
0: Sambag ka ng...
1: Gabagbaw ko dyan, pre.
0: Ah, sige, ito pa na ko siya. Diskartihan ako. Muli tao ako.
1: Pre, pre, ikaw ben sabi sa ikaw mo ng printin na.
0: Hindi lang, layo, lagi.
1: Sisya niya.
0: Oh, tinood na, Nancy.
3: Hindi, batik kayo ng istorya, uy. Tinood na, day.
0: Nancy.
3: Kabalok ka, saman.
0: Sa kadaghandaghang mga babae, dito sa ito ang purok. O sa akin, makikin ko na tatay na ko nga, bayot ko na ko, gawa ko ipangulitawhan. Pero sa din nakita na ko ikaw, Nancy. Dako sa'yo, tatay.
3: Ay, Arturo, ay...
0: Tungo kayo, nipitik ako kasing-kasing din ni mo, Nancy. Oh, tinood na.
3: Ay, pamina ba rin, Arthur?
0: Nancy.
3: Ikaw ba? Kanay mong tatay na magkakuha nga itong lulusaw na lang kung apuas tuhod ka ng kikwan ba na ka ng burag pa rin TV at siguro ay paginaon na ako.
0: Layo ro kayo, tagtaan mong gawin.
3: Ayaw ro kayo.
0: Layo ro kayo dito pa rin tiyo eh. Mamarinti mo nung ka na ako.
3: Mamagyabi
0: ko siya, mamarinti na nung ka na ako.
3: Dita ay pagkuhan-kuhan kay bitaw kay pala nung ka na ako.
0: Nancy, layo ro lagi ta. Layo ro, tagigisubay mo na ako ang ato ang mga kapartiyan sila ni Tio Waning. Tio Pulo, layo ro kayo. Layo ro yun. Layo na kayo, taga-purok dos mo. Akong kaliwa, taga-purok tres.
3: Ay, lagi pataka na.
0: Duol na tuon, no?
3: Duol na kayo.
0: Ah, layo na, layo na.
3: Sila siya, siya lang ati Bibi. Parintime na muna nila ati Bibi. Oh. Kaya pa, di ba sa ati Bibi, parintime na ninyo?
0: Camilo.
3: Kunya kayo, mag-anti ang pagkuhan na niya.
0: Mag-anti lagi kay Tahod, ha? Pero, buto na nawa ni mo, layo na kayo.
3: Ah, mag-angkol kayo kasi yung papa magkita na nabihigan, eh. Ay, paginaan na, Arthur, oy.
0: Nancy. Ayaw pa marintis ako dahil hindi mo taparinti.
3: Kisa mo itong nalatong ka dito sa akwan, be? Nalatong ka dito sa Pikas Barangay, di? Ingon man ganito nga, parinti mo itong akwan dito, itong kagawa dito.
0: Na, Nancy, dili lagi ta parin. Layo ra kayo ta.
3: Layo. O, sumipli doon ni mo, o. O, sumipli doon ni mo, o. Batonggahi, o.
0: Batonggahi, o.
3: Batonggahi, o. Kaya sa mga, ang mga batonggahi, dito may nagpunyo sa puting lupa. Dagan mo kung mga parinti. Ay, sutakag ko rin, parinti man tao eh.
0: Ah, di ko masugot, parinti ta. Di ko masugot, di ko mutong, parinti ta.
3: Pagkutan na yung mga mahan.
0: Ah, pagkutan na ako.
3: Ah, oh, pagkutan na.
0: Muli siya ko, pagkutan na ako kung mahan. Basa ako, Nancy. I-marka si mong memorandum. Gimahal ta ka, Nancy. Balikan ta ka!
3: Maring tugot sa kong ako kayong gusto aning Nancy ako ipakutana sa kong papa nga sa kong tatay nga si Tio CD at si Papa CD. Si Papa CD kasi dito mo ni kayo kayo panahon magmampur kailan ganyan siya sa mga kwan mga kailan rin nagpuyo rin sa mong lugar muto sa kagabi niya na nagsurya na yung ako Papa CD o ginanin mga pagitabo.
4: Ay.
0: Ano pa bang ka ba matulog?
2: Tay, nalagoy pangutan na din mo tay. Bahin na ning mga itong mga kaprintihan ba?
0: Oy, ganong nabot mga kaprinti.
2: Tay, kana si... Kana tagapikas purok tay ba sa purok 101-A?
0: Kasi may tagsi... Kagawad limbo.
2: Dili, tay. Kanang... Kanang babae din, gwapa ba? Nga... Kanas Nancy.
0: Uy... Nancy? Todo na ko'y takit ang babae ng gwapa dyan, mistisa. Sige mo nag-short-short og maong nga doon ay gisigisi. Okay po ba yan ang bayhana long? Nandun man kursunada ni mo?
2: Kursunada po lang. Labo pas kursunada, tay. Gusto kay kong Nancy, tay. Mag-heart-heart ikong kasing-kasing magkita niya. Pero, tay, layor mo tanong. Hindi mo tanong na parinti, tay, no?
0: Ayar na kaya ko sa dumdumog mayo, ha? Dumdumon siya na ako. Ah, na-recall na ako. Kanyang to, niya, Melbisintos 38. Ang luluwa na ni Nancy nga si Parisimo. Dool kayo na sa buong pamilya, pero dili na ito na pa rin tilog, layo ra.
2: Mo't pasabutay nga. Pwede na ko pong litahon si Nancy?
0: Pwede yung alam, Jerjera.
4: Ayaw, di ba?

0: Ano niyan ni Mang Gadri Arturo?
1: Kuan lang nung dalam kay kuan ba kanang
0: dali kay blakko ba yago pato ba yago mati city
1: bangas bangas mo pa kasi lupon ano nung dala lang kay pungtan na ba kay alam mo sa kung tatay CD
0: oh tatay CD ni mo katun lang Berminti magpamada nga pinahapnig.
1: Oo, oh, muna siya. Muragi, kuhan, muragi kiningyati ni nga gi...
0: Mag-insert, kina mag-insert.
1: Oo, oh, mo.
0: Magpulog chikard.
1: Sakto.
0: Sakto giday.
1: Correct.
0: Imo ginin ang tatay CD. Kabulog ka, kanang imong tatay CD. Grabe ang mga nga pinagsamahan na do.
1: Unsa pagyod no?
0: Naghagayo mig naduan nga mga lugar nga kaming duha mga experience namo.
1: Unsa pagyod no? Unsa pagyod?
0: Gani nag-adto mi dito sa Kamigin, dugay mi dito sa Kamigin kay mo kada na.
1: Asa sa Kamigin oi?
0: Diya sa Kamigin kahit nakalaag mami diya sa White Island, agad ba sa Pulos, White Island, Hot Spring, o Cold Spring.
1: Noy kanang akong tumong noy nga gusto ko masayod kung parinti mo sa kong tatay, noy? Parinti mo, noy, dili?
0: Kali lang. Ako sa una-unaon sa makatanggap. Ang sabon ko, Super Will. Huwag ang hadyak, Slay, ha? Pero paminaw, ang imuhang amahan nga si Paring Sidi, dito miya na sa laing napit, daghang kami ipagantuan. Sa Maragusan.
1: Gaya po nindi ko.
0: Dito sa may Himamaylan.
1: No, isa ra akong tubag makwa. Manoy, kanang parinti ba mo dili sa kong tatay?
0: Dili. Kumpare, mes, magtagurami, ana. Kumpare. Kaya siya mo'y
1: nag-arang.
0: Siya mo'y nagsabak sa kining kining adyaro, kaya ako mo'y nagsabak sa buntong.
1: So, salaktong ka pagka-istorya na ko, di mo parinti sa kong tatay, wala mi... Din ako kadugong imong anak nga si Nancy.
0: Pero naako na dunggan nga suod na sila sa akong apuhan.
1: Kinsa man eh?
0: Ang akong apuhan nga si kining Daria.
1: Daria? O mo to kaila na noy?
0: Gusto kay pala ila lang. Kani bata ba ganin? Tiguwang nali, pero bata pa kayo ga inistoryahan na. La?
1: Na,
0: o kita lang. Gidoyan man na muna.
1: Na.
0: 230 na idan ani.
1: Istoryahan.
2: Hello, Tay.
1: Muna siya?
0: Ah, mana siya?
1: Ginoo ko.
0: Mana siya?
2: Siya to,
1: babae ni siya?
0: Babae, ah.
1: Marang naglaki?
0: Marang naglaki. Kaya mga ni siya, tumboy mo ni siya.
1: Ay,
0: babae. Yan, huwag kayo ka-recover, pangusap.
2: Babae man siya ko, oy. Siya to, ah, sir.
1: Nay, kanang...
2: Si Nay, oy.
1: Na, ti.
0: Mano siya, okay, dali na ganyan siya, kuhan. Mano siya ang pinakakuhan ni Guang Guang na ni.
1: Mga tana lang tako ba?
2: Ay, mong nanay lagi ay.
1: Mga tana lang tako ba? Kay,
2: at sila, ikaw mga tana.
1: Parinti ba mo sa kong tatay nga si CD? Tatay CD na ko?
2: Parinti kami?
1: Parinti mo di.
2: Suod lang kayo mi.
1: Suod mo pero di mo parinti.
2: Dili, okay, suod lang. Kanang...
1: Butasabot.
2: Wala mong gusto kanang parinti na po. Kanang suod kayo.
1: Bisa pag suod kayo, hindi magiging parinti. Hindi magiging parinti.
2: Ang sali ato, sir. Kanaman, masuko man ka.
1: Butasabot, dilita niya parinti.
2: Dili.
0: Malagi na.
1: So, okay lang ba siya niyo? Pumulitawahan ako
2: sa... Nakalagi kayo mong smile, sir.
1: Pumulitawahan ako sa Nancy inyo, ang anak inyo, mga apo ni mo.
0: Balik kayo na siguro niya kay di lako pa man siya dali siya.
2: Nag-grocery pa man to.
1: Mato siya ko.
0: Sige.
1: Mabalik ko, noy.
0: Sige.

maring. Dako na kong kalipay pagkabalo na kong diligilin sila parinti, dilimi parinti. Gani, yung mama o yung papa o katong yung apuhan nga, yung lula na rin yung mura magbata pag itong tingog, pero si guwang na. Muto nagsukat may siya nga amiga na si Wilma. Huwag ina rin mga panghitabo.

0: sakto kayo kagapong panahon. Paingon ko lang, Nancy. Dili man may parinti niya eh. Ah, paulitawhan ako siya. Ah, uy. Kasi mo ba yung paingon din nga dako kayong sampot?
1: Ayaw naman.
0: Si Wilma? Mang, Wilma!
2: Uy!
0: Ikaw man ko na yun eh. Ano, magkapatas-baktas mga ganing taliwa sa kakugnan. Ripon nung ka na ganun, diba? Ripon ka. Daghan naman mga adik yung panahon na ron.
2: Ang lauwi, paingon ko sa merkado kay isugot mo ko ni Tatay Pulon nga kuan. Kanang pamalingkihon ko.
0: Eh, lain pa ato, Wilma ba? Ako lang i-share ni mo. Doon na mo ko'y plano nga panglitawhan ako si Nancy God.
2: Masa panglitawhan? Si Nancy?
0: Oh, si Nancy.
2: Hoy, parinti man mo anak siguro.
0: Si parinti God taon nga. Sa ako ang pag-imbestiga ganili, mong kuno may parinti.
2: Hoy, abi, sako apa kay balo parinti mo ana. Kay kana si, kanang katugan ni Murag Tumboy, yung naong alula ni Nancy. Kung kakuan si Tatay Pulon ako, parinti na sila o kanay mo ang papa ni mo nga si Kuan, si CD.
0: Unsa?

0: Ginan bitotak ka? Samang ka, Arthur Roy?
1: Dili ko mutuo lagi. Dili ko mutuo sa mga kuan. Gawas sigur kung makakita ko sa iyong birth certificate.
0: Daghan kayong mga parente. Ha? Kabalo ka, daghan kayong mga parente. Bisag asabi ako mo ito, daghan kayong mga parente.
1: Nancy. Oh. Kung imo nang ikonan si Musig Pamarinte, di siya minyo na day.
0: Dili, manggod. Ako, nisultira ba ko si Musig
1: Pamarinte? Tingnan mo na yung parente, di lami.
0: Ito niya, ito kong samal. Na ko na ilayla dito sa birds. Ah, parente din ako.
1: Oh. Nancy. Ako nang ipangutan na imong lula, apili mong papa, apili kong tatay na ko. Dili ko no sila magurha, maggutlo, dili ko no sila parinti. Layo na kuno kayo. Nagkataon lang kuno kanya. Ito nga silingan mo kay itong mga papa ni mong gragira sa hapon nga. Tinabang nga sila, mga close kay sila. Muna nga, mura ko no sila parinti, pero di, gano'y. Eh.
0: Ingon mo ko sila nga. Daghan kayo nag-surte sa kuha, pati na ganyan ng amigan ako, katong nga history ni Ms. Wilma. Nakapaloma na. Nga, kami na ba niyo gabi nga parinti lagi daw ta?
1: Pero mungutan na ko ni mo. Ibutang na to. Ibutang na to nga parinti ta. Pero kung di ta parinti, doon na ba ko eh? Higayon nga, doon na ba chance nga sugton ko ni mo? Nancy?
0: Oo, sugton ka na ko. Pero sa pagkakong pagkabalo lang ko, parinti kita.
1: Di lagi ta parinti. Di ta parinti. Og parinti, manggaling ta Nancy. Kabalo kong nakagusto po ka na ko. Kalinta na to. Magtaban to day.
0: Ha?
1: Oo. Ato tas kamigin.
0: Tas kamigin?
1: Hmm.
0: Uy, guwapo bin ito sa kamigin.
1: Sa may naali to
0: din. Katibawasan pulse. Katibawasan pulse. Wait, island. Hot spray. Good cold spray. Di parinti lang kita.
1: Nancy.
0: Di mo na pwede ko nang inanagot.
1: Dili lang kita parinti. Dili ta parinti. Dahil kaya yung tatay na kung imong tatay nagkaingaw na nga. Dili kuno ta parinti.
0: Bisat papapataloy mo na si Luta o si Kili. O, kana sila.
1: Si Yan-Yan po, apil.
0: O, si Yan-Yan. Ayaw pakinaan na, uy, kay parinti man ta. Parinti lagi talaga.
1: Di ta parinti.
0: Parinti ta.
1: Usa ka adlaw makakakog dakong ebidensyar nga pamatud-an kay mo di ta parinti, Nancy.
0: Basta kay ako pagkabalo, parinti ta.
1: Unsaon ko mapaghangyo mong kasing-kasing. Mas piliyon mo ba ang magpamarinti kaysa sa tuanggong ba? Mas piliyon ba nimo nga pag sakripisyo ba nimo gibati si mong kasing-kasing aron lang sa imong pagpamarinti, Nancy?
0: Bawatan na lang kayo, papa, be.
1: Nancy, my love. Di ta parinti. Ikaw kuma ako, day. Sugta ko, day.
0: Musok ko, malig. Mamugos ba, day ka, day? Parinti lagi talaga. Mungunay, mga parinti.
1: Di ta parinti lagi.
0: Igaga lagi talaga.
1: Di lagi ta...
0: Igagaw lagi talaga, ma'am. Si manundo ka ng uban nga, kwan.
1: Igagaw
0: po, igagaw, ana.
1: Kunya kay parinti magkata, igakuti, ana.
2: Ayaw naman.
0: Sa, Lucia, nakasinon, parinti na.
1: Nancy! Nilagkaw na yung amaw. Parinti ko namin, hindi magiging parinti. May adlaw ra ka sa ko, Nancy. Madawat mo ka matuuran nga dito, parinti. Maako ra ka, Nancy. Makalagot, umuli na ko.

0: Muli ka balak anak ko garon pare.
1: Unsa man ka pare?
2: Si Wari.
1: Axel lang ipit.
0: Luwag na kayo na, pre.
1: Lain ngay, pre. Nakadungog ka kasalinan, pre.
0: Pare.
2: Si Wari.
0: Gusto ba mahimong itambag yung mukha na ko nga? Mamarinti mo ko si Nancy sa ako. Basag layo na kayo.
1: Pre, ayaw papikto na, pre.
0: Usahan ko mo ni, pre.
1: Ipakita ay mong gugma siya, pre.
0: O sa ano pa ako himuon nga mga aron makapamatuod, matuod siya nga di may parente.
1: O ganun na, pamatuod igan na siya, para siya matuod siya.
0: Kaya gusubay na ko, pre, sila ni Tio Pulon, sila ni Kuan, Tio Sidoy, sila ni...
1: Di lagi mo parente, layo, pre, di lagi mo parente, pre, kayo, kalayo, pre. Ang imo niya, style ni mo.
0: Kita pre, di, kita pre. Kita pre, parente, kita pre.
1: Ayaw, di rita parente, pre, pay up na pre.
0: Okay, bangas, bangas.

0: ato mga katropa, no? Kanisuat mo na ito mga katropa. Grabe, pagkipadangan ito, higidala, pagkipaparsel, pagkipadala.
1: Unto na mga ginagipadala niyo.
0: Unto na kagipadala, so iwit kayo na muna basa. Pero sige lang atin sa katagahan, kaya po na ito kanikinabuhi ang mga suwat, no? Si Arturo, mga ang sender, nga na problema siya siya nga uyab, nga ayang ipakuyapan, nga di siya maglisod siya sugot mga maring, kay malusod siya, di siya kay sugto, kay parinti lagi.
1: Lagi parinti.
0: Na yung mga inaana nga mga factor, no?
1: Lusod po gaayo ka. Ano, ka nang, kuhaan ka nang, gabit-bit pa dyan sa imong apelyedo, banga ka nang buhi pa kayong apelyedo. Murag, bawal ko siguro na kaayo, eh.
0: Pareho lang to sa una ni.
2: Napili, tabo po rana.
0: Labi si, na ka. Jigo, kato artista na sa una, si Jigo Garcia o si Jean Garcia, naman yung mga anak sila.
1: Si?
0: Jean Garcia o si Jigo Garcia.
1: Kisa mga ilahang lulo?
0: Si Ine Garcia.
1: Nakita ko sa mani si Nining Garcia.
2: Nag-viral na maring.
0: Kung saan sila?
2: Kanang nakita lang ko ito gabi, nag-viral siya.
1: Uhilig, kung saan viral ba?
2: Namalayin siya. Napakabot ito. Nag-tanay ang pamilya.
1: Ay, parinti ra.
2: Parinti?
1: Hoy!
2: Ikaw! Tinawa kayo na kayo.
1: Uy, ikaw, ana.
2: Para ila, mga puhan, waka ila.
1: Uy, tiyo, mga ana. Silip-likaduwa, ana, master. Uy,
0: kabalo mo. Tama, ginagingon ni Katropang Bong.
1: Ako dyan ang ginamonitor gina ko na si Edgar.
0: Ay, katagingon. May sota lang kung mabuntang ni Katropang Bong, ha. Mag-reunion niya. Tinood mo na. Kaya para nilimang ka, yung kuhan, para mag-ilanay.
2: Babigwasan.
1: Ano ka, ang kakuhan niya, kanang kutay, iwit mo na kabaho pa niya, alam mo yung mga anak ba?
2: Mga nilisod.
1: Yan pa rin tiday mo.
0: Ako yung amigo anak, kailang kayo yung Darwin?
1: No ba?
0: Kailang yung Maring Darya day.
2: Ano? Kailang pa si Jampun ba? Bula po, biniupaw ba?
0: Kailang na ito, Maring Darya ba? Nagkakapalong ba?
1: Pero okay lang po, gihapon.
2: Parinti, ay.
0: Parinti, ikagaw kayo, ikagaw kayo.
1: Nam-nam gihapon.
0: Bigwasan, ay. Ayaw ba? So, ana ba?
1: Ilahan sab na.
0: Ilahan man, ha.
1: Pero siguro sa, wala man siguro gabawal sa balaon, no? Nga mag, kuano, kay kanagani mga baboy.
0: Hili mo na, baboy.
2: Kaya parehan mo ko na sila mga dagway lagi.
1: Bita, pero,
2: mga parinti raman na sila.
1: Ang ako ba? Ang ako walang kay, bisan pa oga, wala mo, dili mo parinti niya, suod kay inyong pamilya, mura kanang nagtitinurin nabi usay be kanang adto be ano kanang sod lang ang pamilya parinti na
2: kanang close na kayo nga pamilya ano man na
1: oh lain kuan ka ayo ay may mabita na ako nga kanang abahala na oi da so ako ang ay katambag ni mo ni master kay kamo gi kuan ang maayo ang buhaton ni kuan
0: kuan ni siya ipasuta gina niya pagamitan gina niya mga detective agent
1: yes siguro na isaka siguro sa PSA
0: sa PSA ato na sa PSA pasubay na ni mo ni Dodo Arturo kay sod man kay kami matambag ni parinti gina mo
2: ay na dito si Numay Arturo.
0: Si ana.
1: Subayon kito mga parinti sa parinti sa parinti.
0: Ana lang kay parinti.
2: Layo mo kay na oy. Pwede pa rin yapon.
0: Layo kay na ana oy.
2: Ana layo na kayo. Murag pwede na siguro na kay layo naman kayo.
1: Namo kay mga uban nga parehas o apelyido pero dili parinti.
2: Agani.
1: Nay ana parehas o apelyido pero dili sila parinti.
0: Nay mga inana po depende sa apelyido layo na jud kayo.
1: Napo iban nga bisag dili sila kanang duol apelyido kay nawala na tong middle na imo na middle name so dili na siya magamit
0: middleman
1: so dili na siya kaayo para nang si kanang si Paring Lar no kay ang middle name ni Paring Lar kay Pinyada man Pinyada Gen 7 pwede naman daw ang himo kaliwat
2: General 7
1: General 7 abasin o Generation 7 siguro ni so pwede na. Pwede naman ayo pwede na may parinti man siguro tinyo siguro.
2: Ay, buhagi pa nga. Mas generation siguro tayo niya.
1: Kasi si
2: Kinet. Ika 7th generation.
1: Dili maginato ni parinti si Kinet. Pwede na to ni tabangan si Kinet.
0: Pwede.
2: Pangungkas ang daan, Ken.
1: Dala ka ni Baldino.
2: Dahil na comment, ay, nangyari ka, mamalihan ko dito ni Master, ang panaksan daw ni Lucy.
1: Uy, ang panaksan ni Lucy, uli, sabda, uy.
0: Uli lang ko na niya pag makakuang ko.
1: Uli ng panaksa ni Lucy.
2: Natingala si Lucy ba kay Kratim Pram nagkapiso na dahil umanang baso ni Master. Sa po si Lucy, sulong to.
1: Uy, uli daw ang kuha ni Lucy.
2: Upat ka baso naman ang dirigitalan ni mo.
1: Si kuhaan, si Josephine Kagata, dito sa may Shrine Hills.
0: Yes.
1: Si Annabelle. Hello, good morning.
2: Hello, say mo adi, Ate Annabelle.
1: Kamusta naman mo diha?
2: Masuko ka, umangakot mo sa uban.
1: Master, uli daw ang manak, balik-balik. Ano sa maling ako? Tupperwell.
0: Nag-isuot na kayo tag-middleman. Nag-isuot na kayo tag-middleman. Ibaik na yung Tupperwell.
1: Pakyot.
0: Sige.
1: Pakyot-kyot pagyot si Nancy ba?
2: Ay, nangunit ang si Juan, si Buddy.
1: Ay, naku, rin tayong oras. Ay, ikaw na sa'yo, muna tayo mong katambang.
0: Oo, muna to. Ala lang, para mahumala na lang yung ato problema na mo, ni mo, Juan, kining Arturo. Ala lang.
2: Isubay lang yun.
0: Isubay lang.
1: Isubay lang.
0: Huwag sa'yo, nagkang salamat sa pagpadangat ng imo suwat rin sa Tutulbanong. Kung ako ikaw.
1: Takang kayo salamat sa mga

0: kamati ang simukuna ni mong bana.
1: Ay, nahilo sa balanghoy.
0: Ah! Ang ikaduwa ni mong bana, o sige kamati yan.
1: Huwag yapon. Mm-hmm. Nahilo yapon sa balanghoy.
0: Ah! Katuwa ikatulo ni mong bana, o sige kamati yan ato.
1: Maumaopod. Nahilo po siya sa balanghoy.
0: O ba? Naman kay ikaupat nga bana, o sa mga po ikamati yan ato niya.
1: Ay, huwag saba ha. Akong gipuspusa ng iyang ulo.
0: Di ay?
1: Ay, magkay ulo. Kaman mo kawag balanghoy.
2: Exciting!
3: Protection pa sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
4: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
5: Ako si GR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko yan sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mapudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintestingan ko. Subong ya, agaod to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
4: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Balit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gig Kasubawan. Isip ko sa kasayklis, firmigid kong natumar o Premium D3. Aron lagsik firmi ang ako mga tiil o dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayos sab ang Premium D3 kaya namatikdan ako nga di na ko ginasipun o wala na ko ginasubawan.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
7: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
8: Dili na lagi.
7: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
8: Sa muka, oy.
7: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo?

0: Exact time alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
0: Sa mga paunang headlines, sihatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Attorney Ligutan naglabas ng counter-manifestation sa viral Facebook post. Kaugnay ng misleading questions sa impeachment trial ni BP Sara.
2: Senate Presiding Officer Jesus Cudero nagpaalaala sa Senator Judges na manatiling impartial. Magkabilang panig, binalaan ng 30,000 pesos na multa sa pagtalakay ng merito ng kaso sa publiko.
0: BP Sara, hinamo ng prosecution na patunayan ang aligasyong gamit ang ebidensya, hindi insulto at espekulasyon.
2: Commission on Audit iminungkahing baguhin ang rules sa confidential at intelligence funds.
0: China, tinangkang mag-recruit ng mga DND workers para makuha ng sensitive information sa bansa.
2: Death toll sa mga bagyo at pinalakas na habagat umabot na sa 31.
0: Balitang Extra Katropa, Yes to Health Incorporated. At ang iyong XFM 99.5 Mega Manila, makikisa sa Makati City Government Job Fair bukas.
2: Sa balitang regional, Police Captain at Corporal inireklamo matapos molestya inumano ang dalawang intern sa loob mismo ng police station sa Cagayan de Oro City.
0: Balitang international, Japan, binigyang diin ang kahalagahan ng ICC sa pagpapatupad ng bata.
2: Sa balitang showbiz, Zara Mina inaming na link lang kay Manny Pacquiao.
0: At sa sports, Ruben Gonzalez. Paunahan po ang Philippine team sa Pickleball World Cup.
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian na po ng Wednesday, August 26 tayo, 2026 live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din tayo napapahinggan sa pamagitan po ng 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 89.1 XFM Davao, at iba pang XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Uberas.
2: Ako po si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye na ng balita, naglabas ng counter-manifestation si Attorney Amando Ligutan sa pag-uumpisa ng impeachment trial ngayong pong araw kaugnay na naging pagtutol ng defense team sa kanyang viral Facebook post tungkol sa misleading questions. Sa day 19 na impeachment trial, mga katropa, sinabi po ni Ligutan na hindi personal ang kanyang post at hindi ito nakatuon sa alinmang member ng defense team. Anya, ang kanyang post ay tungkol sa mga patakaran sa batas at cross-examination na dapat sundin ng lahat.
3: But more than just a lawyer, first and foremost, I am a teacher. Ang pagtuturo, ang pagtatama ng mali, ay walang pinipiling lugar at walang pinipiling panahon. That's why I made that post. My teacher's instinct kicked in.
0: Iginit din ni Attorney Ligutan, mga katropa, na hindi niya layuning pangalanan o kaya daw po ipahiya ang sinuman sa defense team ni BP Sara Duterte.
1: XFM News Nationwide.
2: Senate Presiding Officer Jesus Cudero nagpaalaala sa Senator Judges na maging impartial. Nagbabala rin sa magkabilang panig ng 30,000 pesos na multa kung tatalakayin ang merito ng kaso sa publiko. Narito ang report. Nagpaalaala si Senate Impeachment Court Presiding Officer Jesus Cudero sa mga Senator Judges na manatiling impartial at patas sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasabay nito, nagbabala si Cudero sa magkabilang panig na maaaring patawan ng hanggang 30,000 pesos na multa ang ikalawa at bawat sunod na paglabag sa Rule Number 18 na nagdilimita sa publikong pagtalakay sa merito ng kaso. Sa unang paglabag, matinding reprimand at admonition ang ipapataw bilang final warning. Para naman sa mga abogado, maaari ring i-refer ang paglabag sa Integrated Bar of the Philippines at Supreme Court para sa posibleng disciplinary action. Binigyan din ni Escudero na mahigpit ng ipatutupad ang Rule Number 18 upang maiwasan ang trial by publicity at manatili ang patas na paglilitis. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Hinamon po ni Vice President Sara Duterte, mga katropa, ang mga prosecution at member ng Kongresong patunayan ang mga aligasyon laban sa kanya gamit ang ebidensya at hindi raw sa pamamagitan ng insulto, speculation of a political theatrics. Sa pahayag nitong 26 ng Agosto, iginit ni Duterte na walang sapat na ebidensya ang dalawang impeachment complaint laban sa kanya. At hindi rin dapat ginagamit ang paglilitis para sa pangalapan ng ebidensya. Sinabi po ni Duterte na hindi umano nagpapatunay sa isang kaso ang pagtawag na insulto sa mga testigo o sa kanya. Samantala, binitigos din ni VP Duterte ang administrasyon dahil anya sa halip na tugunan ang baha at kahirapan sa bansa, mas prioridad umano nito ang impeachment, paghahati sa 2027 national budget at ang mahakbang para mapanatili sa pwesto ang mga kaalyado nito.
1: Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
2: Magmumungkahi ang Commission on Audit ng mga pagbabago sa rules na sumasaklaw sa paggamit ng confidential at intelligence funds kasunod ng mga isyong lumitaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay COA Commissioner Douglas Michael Malilin, nakita ng ahensya ang ilang kakulangan sa Joint Circular Number 2015-01 na kailangang ayusin. Kabilang dito ang paggamit ng aliases sa acknowledgement receipts, patunay na nagkaroon ng totoong operasyon, mga dokumentong kailangan sa pagbili ng gamit ang confidential funds at saklaw ng audit ng COA. Susuriin din ng COA ang mga requirement sa security clearances ng mga auditor at mga koordinasyon sa pagitan ng state auditors at mga unit na umahawak ng confidential at intelligence funds. Sinabi ni Malilin na nakikipag-ugnayan ang COA sa iba pang ahensya na naglabas ng joint circular upang pag-aralan ang mga kinakailangang pagbabago.
1: XFM News Nationwide.
0: Maaaring magsilbing malinaw at matibay na ebidensya, mga katropa, para sa conviction ni VP Sara Duterte sa impeachment trial ang naging testimonya ng dalawang COA auditors. Sa panayam po ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni political analyst Attorney Michael Yusinko na mahalaga naman ang naging testimonya ni na former Office of the Vice President Special Disbursing Officer Gina Acosta at ni OBP Assistant Secretary at Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio, dahil nagbibigay po ito ng detalye sa muna'y maling paggamit ng confidential funds at maaaring magamit sa pagtukoy ng posibleng criminal liability.
4: As far as the impeachment trial is concerned, para sa akin, yung COA auditors, yung dalawa, yun na yung clear and convincing evidence, no, to support conviction. At least on that ground, yung testimonya ni Acosta at ni
5: Ortonio.
4: Ni Ortonio, ang halaga nila para sa akin is that they provide a clear picture of criminal liability.
5: Pero
4: nung tatlo, no, si OVP, si VP, yung dalawang opisyalis. So that is now a matter for the ombudsman to consider.
0: Tungkol naman mga katropa kay Colonel Raymond Lachica, sinabi po ni Yusinko na mahalaga ang ganyang testimonya kung pag-uusapan ng criminal aspect ng issue. Pero maaari hindi na kailangan pa sa impeachment trial dahil ang pangunahing kailangan patunayan dito ay ang misuse ng confidential funds. Dagdag po niya, maaaring maging pangunahing testigo pa si Lachica sa magiging kaso sa Ombudsman at Sandigan Bayan kung sakali magsampa ng kakulang reklamo.
1: XFM News Nationwide.
2: Nanguna ang 1st District ng Leyte sa may pinakamalaking nakuhang pondo mula sa Department of Public Works and Highways o DPWH sa unang tatlong taon ng Administrasyong Marcos. Batay sa budget records na nakuha ng Philippine Center for Investigative Journalism, umabot sa 57 billion pesos ang infrastructure spending sa distrito mula 2023 hanggang 2025 ng kinakatawan ni House Speaker Martin Romualdez. Mas mataas ito sa 51 billion pesos na natanggap ng 1st District ng Davao City mula 2020 hanggang 2022 ng kinatawan naman ni Paulo Pulong Duterte sa mga huling taon ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa 2026 budget na natili ring pinakamalaki ang alokasyon ng 1st District ng Leyte sa lahat ng legislative districts na nasa 6 billion pesos batay sa dokumentong ibinigay ng DPWH sa PCIJ. Ipinapakita umano ng mga pagbabago sa alokasyon ang posibilidad na may impluwensya ang political power sa distribusyon ng infrastructure funds bukod sa aktual na pangangailangan ng mga distrito.
1: XFM News Nationwide.
0: Nilinaw ni Bulacan Governor Daniel Fernando ang kanyang naunang pahayag na wala siyang alam sa magit 40 billion pesos na flood control projects na muna'y ipinatupad sa lalawigan niya mula 2022 hanggang 2025. Ayon kay Fernando, wala sa kanya ang kumpleto at eksaktong datos nang siya ay interviewin. At nakaramdam din umano siya ng pressure dahil sunod-sunod ang mga tanong. Ikinit po ng gobernador na walang direktang control ang provincial government sa 41 billion pesos na project dahil ang mga ito ay pinunduhan, pinlano at pinatupad ng national government agencies, kabilang po ang DPWH. Sinabi rin niya mga katropa na dapat na ipag-ugnayan ang DPWH sa provincial government bago magsagawa ng mga proyekto, lalo na't matapos matuklasan ng mga ghost plant control projects dyan sa 1st District ng Bulacan. Samantala, sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na isinusulong na kasama ang Asian Development Bank ang feasibility study para naman sa Manila Bay Coastal Defense Dike Project na sasakop sa Metro Manila, Bulacan, Pampanga at Bataan.
1: XFM News Nationwide.
2: Muling pinagtibay ng mga miyembro ng Mayors for Good Governance o M4GG ang kanilang pangako na unahin ang kapakanan ng publiko, maging responsable sa paggamit ng pondo ng bayan at isulong ang transparency at accountability sa lokal na pamahalaan. Sa commitment ceremony, muling nangako ang mga alkalde na itataguyod ang rule of law, citizen participation at integridad sa pamahala. Ayon kay Baguio Mayor Benjamin Magalong, hindi madali ang pagsusulong ng good governance, lalo na dahil tila mas malakas ang mga umaabuso sa kapangyarihan kaysa sa mga gumagawa ng tama. Kabilang sa mga programa ng grupo ang Report Infra, kung saan maaaring i-report ng publiko ang mga hinihinalang ghost, overpriced at substandard infrastructure projects. Matatanda na itinatag noong Agosto 2023, binubuo

0: Kabilang po dyan ang paggawa ng dokumento para sa isa umano o para sa isa umanong think tank. Ngayon man, sinabi ni Jodoro na napigilan naman ang operasyon at walang sensitibong impormasyon ang nakuha. Nagbabala rin siya sa patuloy na i-monitor nga ang mga kagamitan ng mga empleyado para may iwasan din ang mga katulad na insidente.
1: XFM News Nationwide.
2: Umakit na sa 31 ang nasawi dahil sa pinagsamang epekto ng bagyong Luis, Maymay, Neneng at Habagat. Ayon sa Office of Civil Defense, 19 ang sugatan at 3 ang nawawala dahil sa mga weather disturbance. Pinakamarami ang nasawi sa Benguet na umabot sa 15, kabilang ang 10 sa Baguio City, 2 sa La Trinidad at 3 sa Atok na pawang dahil sa landslide. 4 naman ang nasawi sa Rizal at 4 sa Batangas. May naitala ring mga nasawi sa Occidental Mindoro, La Union, Quezon City, Oriental Mindoro, Negros Occidental at Caloocan. Umabot naman sa 7.7 million na katao ang naapektuhan ng sama ng panahon, habang nasa 5.5 billion pesos ang pinsala sa infrastruktura at 1.9 billion pesos naman sa agrikultura. Samantala, nasa 104 na lungsod at munisipalidad ang isinailalim sa state of calamity, habang umabot na sa 1.42 billion pesos ang tulong na naipamahagi ng pamahalaan sa mga apektado ng komunidad.
1: Bagyo ang XFM News Nationwide.
0: Nasa full capacity o 300% ang emergency room na ng ospital ng Maynila Medical Center. Sa nakalipas po na 2 araw dahil sa patuloy na pagdami ng mga pasyenteng na kailangan na agarang atensyong medikal, kabilang po dyan yung mga suspected at confirmed cases ng leptospirosis. Pinalalahanan mga katropa ng ospital ang mga nangailangan ng emergency care na humingi o magpasensya daw muna kayo, habang tinitiyak na mabibigyan naman ng nararapat na atensyong medikal ang mga pasyente. Samantala, umabot na rin sa 17. Ito yung malungkot ang namatay dahil po sa leptospirosis sa Maynila. Matay sa datos ng Manila Health Department at City Epidemiology and Surveillance Unit, nasa 356 na ang kabuuang kaso ng leptospirosis, matapos pong madagdagan ng 89 ang mga naitalang kaso.
1: XFM News Nationwide.
2: Department of Health inilatag ang bagong agenda para sa masabot kayang serbisyong pangkalusugan. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
3: Inilunsad ng Department of Health o DOH ang Unified National Agenda for Health para sa kalusugan upang higit pang palakasin ang pagpapatupad ng universal health care at patiyak ang mas mabilis at maasang serbisyo para sa mga Pilipino, sa pamumuno ni DOH Secretary Dr. Edwin Mercado, kasama ang mga regional directors ng Centers for Health Development. Tinalakay ang mga prioridad at estrahiya upang mas mailapit ang serbisyong pangkalusugan sa bawat komunidad. Nakatuon ang UNA para sa kalusugan sa pagbibigay ng mas madaling access sa healthcare, protection laban sa mataas na gastusin sa pagpapagamot, malinaw na proseso ng serbisyo at mas matibay na suporta para sa mga health worker. Para sa kakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
4: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:18 sa XFM News Nationwide. Live po tayo napapainggan, katropa, sa Solid FM 104.7 Jensan, Solid FM 90.3 Bacolod, at sa Wow FM 94.1 Canlaon.
1: Balitang regional.
0: Diretso tayo dyan sa Bukidnon. May police captain at corporal ang nareklamo matapos po ba namang molestyahin umano ang dalawang intern sa loob mismo ng police station sa CDO. Katropa natin sa balita, Marico Dino ng XFM Bukidnon.
5: Sa pwesto at dinisarmahan ang isang police captain at isang police corporal matapos inireklamo sa aligasyong pangmomolestya sa dalawang babaeng criminology interns sa loob mismo ng Police Station 7 sa Bulwa, Cagayan de Oro City nitong Martes, Agosto 25, taong kasalukuyan.

0: tuluyan sa programang Bullseye ng XFM ay nakapanayam si Police Major Joan Navarro, spokesperson ng Police Regional Office 10, at sinabi nitong nasa Personnel and Accounting Section sa Cagayan de Oro City Police Station ang dalawang PNP personnel. Ayon kay Navarro, patuloy ngayon ang ginagawang investigasyon habang hinihintay ang comprehensive report galing sa COCPO. Iimbestigahan din ang anyay, inuman na nangyari sa loob ng police station bago nangyari ang insidente. Sa pamamagitan ng Women and Children Protection Desk ay nakipag-koordina na sila sa complainants kung magsasampa ba sila ng criminal case laban sa dalawang pulis. Dahil sa naturang pangyayari at habang gumugulong ang investigasyon, nag-apil ang paralan ng full withdrawal sa kanilang mga student interns sa lahat ng police stations. Katropa upang maiwasan ang stress na pwedeng humantong sa depresyon, uminom ng Zandon Plus Coffee Mix. At yan ang balita mula dito sa Food Basket of Mindanao, Bukidnon, para sa nagkakaisang Pilipino at sa Pilipinas. Marie Codino, XFM News.
1: Mga banta sa paaralan sumiklab sa Cebu. 14 anyos na dalagita na tukoy sa shooting threat. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
2: Magkakahiwalay na insidente ng shooting threat at bomb joke ang hinarap ng mga otoridad sa Cebu nitong mga nakalipas na araw na nagresulta sa suspensyon ng klase at pinaigting na seguridad sa ilang paaralan. Sa San Remedio, isang 14 anyos na dalagita na tukoy na pulisya na umano'y nasa likod ng shooting threat laban sa San Miguel National High School sa Barangay San Miguel. Nag-post umano ito noong Agosto 21 sa isang poster Facebook account ng mga larawan ng baril at patalim. Kalakip ang pagbabanta laban sa mga individual sa paaralan. Isinailalim naman ang minor de edad sa pangangalaga ng MSWDO para sa counseling at iba pang intervention katuwang ang kanyang mga magulang. Samantala sa Cebu City, sinuspindi ng isang pribadong paaralan sa Barangay Kasambagan ang klase matapos makatanggap ng umano'y shooting threat alas 12:20 ng tanghali kahapon. Sinasabing ipinadala sa email ang pagbabanta sa isang pribadong university sa lungsod. Sa Argao naman, isang 20 anyos na estudyante ng CTU Argao campus ang hinuli matapos umanong magbiro tungkol sa bomba habang ininspeksyon ang kanyang bag. Dinala ang estudyante sa Argao Police Station para sa kaakulang disposisyon. Mga katropa, ugaliin ang pag-inom ng Santona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nakakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
3: Ito naman katropa, higit 200,000 piso. Halaga po ito ng ilegal na droga ang nasamsam. Dating barangay Tanod, arestado sa Hot Pursuit Operation sa Cagayan. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwang, XFM, Tugigaraw.
4: Aabot sa 238,000 pesos ang tinatayang halaga ng 35 gramo ng hininalang shabu na nasamsam ng motoridad sa isang anti-illegal drug operation sa bayan ng Bugi, Cagayan. Naaresto sa isinagawang hot pursuit operation si alias George, 40 anyos, dating barangay Tanod at kasalukuyang walang trabaho matapos umanong tumakas sakay ng motorsiklo kasunod ng bypass operation sa barangay Pataw ng nasabing bayan. Ayon sa ulat, pinangunahan ng PIUPDEU sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Noriel Yu Lakangan, katuwang Bugay Police Station, 203rd RMFB at Santa Teresita Police Station ang operasyon sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency. Sa operasyon, unang nakumpiska ang isang sachet ng hininalang shabu na may bigat na humigit kumulang 5 gramo na nagkakahalaga ng 34,000 pesos. Nang makatakbo ang suspek sakay ng itim na motorsiklo, agad namang nagsagawa ng hot pursuit ang mga operatiba na nagresulta sa kanyang pagkakaaresto sa Barangay Simpatuyo, Santa Teresita, Cagayan. Sa pagpapatuloy ng operasyon, nasamsam din ang tatlong sachet ng hininalang shabu na may kabuang bigat na humigit kumulang 30 gramo na tinatayang nagkakahalaga ng 204,000 pesos. Bukod sa illegal na droga, nakumpiska rin ang mark money at budal money, isang maliit na bag, identification card ng suspek, lighter at maging ang motorsiklo na ginamit sa illegal na transaksyon. Kaugnay nito, agad na minarkahan at sinagawa ang inventaryo ng mga nakumpiskang ebidensya sa lugar ng pagkakaaresto sa presensya ng suspek at mga saksi mula sa barangay at media. Dinala naman ang suspek at ang mga nakumpiskang ebidensya sa Bugay Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon. Inihahanda ang kaukulang kaso laban sa suspek kaugnay ng paglabag sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2000. 2002. At yan ang ulat ang mula rito sa hottest city in the Philippines, Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tuguegarao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang inyong lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
1: Banggaan ang motor at oil tanker sa Puerto Princesa, tatlo ang nasawi. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
5: Ang isang motor sa oil tanker truck na nagresulta ng pagkamatay ng lahat ng sakay ng motor. Nangyari ang banggaan kahapon pasado alas 2 ng madaling araw sa Tinigiban National Highway, Puerto Princesa City. Tatlo ang sakay ng scooter na kinilalang sina Princess Lara Padon, Carl Ace Abajo at Dominic Ladica, mga nag-iedad 19 hanggang 20 taong gulang na pawang mga estudyante. Lumabas sa investigasyon na nasa tamang linya ang tanker truck habang ang motor ay lumabas sa kanilang linya. Dahilan para ito'y sumalpok sa kasalubong na truck. Dead on the spot ang tatlo habang ang driver ng truck ay nasa PFPS2 at nakatap ng kasuhan ng reckless imprudence resulting to multiple homicide. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
6: Sa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
7: Katropang Brian, patuloy na nakakapekto yung habagat sa malaking bahagi ng Luzon ngayong Wednesday.
1: Katropang Buddy, ayon sa PAGASA, walang minomonitor na bagyo o low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility.
7: Gayunman, mga katropa, inaasahan po na patitindihin ng bagyong Obet na nasa labas na ng bansa itong monitoring domain ng PAGASA yung habagat pa rin.
1: Dahil dito, inaasahan ang pagbugso ng malalakas na ulan sa Zambales habang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan ang mararanasan naman sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley, malaking bahagi ng Central Luzon, Cavite, Batangas, Rizal at Occidental Mindoro.
7: Sumigat po araw this morning 5:44 ng umaga at inaasahan lulubog mamaya alas 6:12 ng gabi.
6: XFM News Nationwide. Showbiz News.
8: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Inamin ng aktres na si Aramina na nalink lamang siya kay boxing legend Manny Pacquiao. Sa interview, nilinaw ni Ara na hindi nagkaroon ng romantic relationship sa kanilang dalawa at taliwas sa naging mga usap-usapan noon. Aniya umamin si Manny na nagkagusto siya sa aktres pero hindi naman daw ito umabot sa legal stage. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
6: XFM News Nationwide. Balitang International.
7: Ang Balita International, ihatid po sa atin katropa ng Santon Gold. Binigyan din ni Japanese Foreign Minister Toshimitsu Motegi ang kahalagahan po ng International Criminal Court o ICC sa mapayapang paglutas na mga alitan at pagpapanatili po ng World Legal Order. Sa kanyang video message, katropa, sa pulong ng Asian at African officials dyan sa Tokyo, sinabi po ni Motegi na aktibong nakikibahagi ang Japan sa pagpapalakas ng international judicial institutions. Hindi naman direktang binanggit ni Motegi ang sanctions na ipinataw po ng administrasyon ni US President Donald Trump laban kay ICC President Tomoko Akane ng Japan. Ayon sa ministro, mahalagang ipagtanggol ng international community ang isang malaya at bukas na international order na nakabatay sa rule of law.
6: Balitang Sports.
1: Mga katropa, sa ating Balitang Sports ay atin po sa atin ang Premium D3. Lakas sa bawat kapsulo, mag-Premium D3 protection sa buong katawan. Pangungunahan ni Ruben Gonzalez ang Philippine National Team sa Pickleball World Cup na gaganapin sa Danang, Vietnam mula August 30 hanggang September 6. Ayon kay Gonzalez, malaking karangalan ang unang pagkakataon niyang katawanin ng Pilipinas sa pickleball matapos maging bahagi ng National Tennis Team mula 2010. May kabuuan 38 na Pilipinong atleta ang sasabak sa iba't ibang divisions ng torneo, kabilang ang Open, Under 18, Under 14, Kids at Seniors. Umaasa ang Philippine Pickleball Federation na makakapagtala ang podium finish ang bansa sa kompetisyong lalahukan na may higit 4,000 na atleta.
6: XFM News Nationwide. Ano ang bago? Ang latest? Ano ang dagdag? Balitang Extra sa XFM News Nationwide.
7: Mga katropa, ang Yes 12 Incorporated at inyo pong XFM 99.5 Mega Manila ay makikisa sa Makati Job Fair. Katropa natin sa balita, Rica Drada na XFM Mega Manila.
9: Mga katropa, makikisa ang Yes to Health Incorporated at XFM 99.5 Mega Manila sa Makati Peso Job Fair bukas, August 27, mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 sa Guadalupe Commercial Complex sa Makati City. Magbibigay din ng libreng kape ang Yes to Health Incorporated para sa mga job seekers na dadalo sa aktibidad. Katuwang ang XFM 99.5 Mega Manila. Sa araw ng job fair, pinapayuhan ang mga job seekers na magdala ng kopya ng kanilang updated resume at itim na ballpen. Mag-register din online, mag-upload ng updated resume at magdala ng kopya nito. Kaysa ang aming himpilan at buong pamunuan ng Yes to Health sa panalangin mabigyan kayo ng bagong trabaho, mga katropa. Para sa Balitang Extra, ako ang inyong katropa, Rica Drada, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
6: XFM News Nationwide.
7: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Samahan niyo po XFM News Nationwide ngayong Wednesday, August 26, 2026.
1: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan niyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
7: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian De Paz.
7: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas.
6: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News Nation.

0: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Santone Plus Gold, ang araw-araw na katuwang mo laban sa pagkakasakit.
1: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health Nationwide.

0: Isang mapagpalang araw mga katropa at mga ka-wellness sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang programang maghahatid sa inyo ng isang oras sa talakayan ng mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Ito po ang The Secret of Health. Handog po sa inyo ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. At syempre, sa pangalan ng ating pong partner sa palatuntunan ito, Dr. Misael Hines at ng ating CEO, Dr. Remilito Uy. Ako po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Algie Bakla. At kasama rin natin ang isa sa ating expert on air, walang iba kundi si Dr. Ron Paler. Magandang araw, partner.
1: Isang magandang araw muli, mga ka-wellness at mga taga-subaybay po sa ating programang The Secrets of Health. Of course, panibagong araw, panibagong talakay na naman po ang ating pag-uusapan ngayong araw ng Miyerkules. At ito ay may connection sa ating pong brain health at kung paano maiwasan at ano itong pinanggagalingan at ano yung mga factor, health factors. Bakit nagkakaroon ng cognitive decline at nauuwi sa dementia at Alzheimer's disease? Yan po ang ating tatalakayin dito po sa ating program.
0: Tayo po ay napapakinggan sa lahat ng XFM station at Solid FM sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa, no? At ganun din na tayo napapanood sa ating Facebook live streaming sa Yes to Health Inc. Page. At kung kayo po'y nakatutok na sa ating live stream, naku, swerte ho natin dahil may handog na regalo ang Yes to Health sa pamamagitan po na ating Healthy Katropa Giveaway. Sa mga ka-wellness po natin na nakasubaybay sa radio at maging sa Facebook, tandaan po ninyo yung kailangan natin pong gawin, ano? Pakishare lang ho ng ating live streaming sa Facebook. Lagyan ng hashtag The Secret of Health. At pagkatapos, mag-comment ng inyong mga good experiences sa paggamit po ng ating mga produkto sa Yes to Health. At ganoon din po sa mga nasa radyo nakikinig at hindi sa online. Gawin nyo lang ho, mag-share ho kayo ng ating pong mga experiences sa paggamit po ng produkto po ng Yes to Health. Mamaya po, i-announce natin ang pangalan ng mga maswerteng mariregaluhan sa ating pong paregalo. Ito ho, napakasarap na kape. Santon Gold Coffee Mix. Gift packs. At welcome na welcome po syempre ang inyong mga tanong sa ating palatuntunan. Magpadala po ng mensahe sa ating pong official hotline number sa programang ito. 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po maselan ang inyong mga katanungan, ilagay ho ang pangalan at ang inyong location. Kung saan po kayo ngayon nakikinig. At sa mga nais na masubukan ng ating mga produkto, pwede na ho itong mabili sa ating mga partner drugstores. Gaya ho ng Mercury Drug, Watson's, the Generic Pharmacy. Ganon din sa St. Joseph Drugstore, Generica Drug, Southstar Drug. At ganon din sa mga local pharmacy, sa mga butika ho, sa inyong mga lugar. Ay ipagtanong ho ang produktong tatak Yes to Health. Mabibili rin po ang Yes to Health products sa lahat po ng ating pong Yes to Health Clinic. And of course, yung pinaka-latest natin ngayon, meron tayo sa Fisher Mall Supermarket ng ating healthy coffee, yung Santon Gold Coffee Mix at maging sa Mercury Drug Grocery Section. Pwede rin po umorder sa ating online shopping store sa Shopee. I-search lang po ang Yes to Health 2011.
1: And of course, mga ka-wellness, kapag kasi Yes to Health po kayo, Yes to Health Clinics po kayo bibili ng ating produkto, meron po tayong special discounts and special prices, lalong-lalo na po sa atin pong mga ka-wellness, mga kababayan po nating mga senior citizen. Ang gagawin lamang po ninyo, dalhin lamang po ninyo inyong senior citizen's ID para po kayo maka-avail ng ating special discounts. And of course, pagka pupunta na po kayo sa Yes to Health Clinics, meron po tayong libreng konsultasyon. Sir, serbisyo publiko po yan ng Yes to Health, Yes to Health Incorporated po sa inyo at pwede po ninyong dalhin ang inyo pong mga ano, mga lab test, inyong mga CT scans and also dalhin din po ninyo inyong mga ultrasounds kapag gusto po ninyong magpakonsulta sa atin pong mga naturopathic consultant sa ating mga clinic. And of course, kasama po dyan ang atin pong mga unique services na pwede pong nating i-modify para po specifically doon sa inyong mga karamdaman para po kayo matulungan at mas mabilis na gumaling po sa inyong karamdaman. Meron po tayong cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, mugokbuyang Korean therapy, biozapper therapy, terahertz therapy, and also ang hilugtok po ni Doc Wendell.
0: Ayan, so ibig sabihin eh kompleto tayo.
1: Yes.
0: Sa Yes to Health ng iba't ibang mga modalities po na yan. So, kaya kung interested ho kayo mga ka-wellness sa atin pong services and also sa discount, sa consultation sa ating mga naturopathy consultant, eh sadyain nyo na ho ang mga Yes to Health Wellness Clinic sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compounds, South National Highway, Nara, Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jego's Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Magum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive, Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Vision Next, marami na ang natulungan.
4: Ako nga po pala si Gary Nalius, nurse by profession. 1 week akong hindi nakapasok dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Kala ko sure eyes lang, pero duda ako kasi ang right side lang affected. Nag-take ako ng Vision X Plus capsule. Masaya ako kasi pabilis ang effect. Ngayon okay na. Salamat Vision X Plus, effective talaga.
3: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin.
2: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating pong programang The Secret of Health. At maganda yung pag-uusapan natin ngayon kasi ito'y napapanahon na paksa mga ka-wellness, ano? Alam niyo ba yung Alzheimer's disease? Yan, ang Alzheimer's disease ay isang kondisyon na medyo dumarami ang bilang dito sa ating bansa at sa buong mundo. Kapag may nakakalimot sa pangalan ng isang tao o nawawala ang isang gamit o paulit-ulit na nagtatanong, ano, normal lang ba ito dahil sa pagtanda o maaaring may mas malalim po ito na dahilan? Alam niyo ba na ang Alzheimer's disease ay hindi simpleng o ordinaryong pagkalimot lang Isa itong progressive brain disorder na unti-unting nakaka-apekto po sa ating memory, thinking. Kasama na rin po ang behavior at yung kakayahan po ng isang tao na gawin ang mga pang-araw-araw na gawain na dati naman ay kaya niyang gawin ng maayos. At higit sa lahat, hindi lang ang taong may Alzheimer's ang naapektuhan. Kasama na rin po dito ang buong pamilya at mga taong nag-aalaga sa kanya. Siyempre, hindi naman nila yun papabayaan. No? Mm-hmm. Pero narito ang ilang mga mahalagang tanong. May magagawa ba tayo para mapangalagaan ang ating utak habang tayo ay tumatanda? Maaari bang makatulong ang tamang pagkain? Ganon din yung regular exercise, yung sapat na pagtulog, yung mental stimulation. Yan, daming gumagawa niya, no? Pati healthy lifestyle sa pagpapanatili po ng brain health, ano? At sa episode na ito ay pag-uusapan po natin ang iba't ibang punto, ano? Ano nga ba ang Alzheimer's disease? Paano to magsisimula? At ano ang mga early warning sign na dapat po nating bantayan? At ano ang mga risk factor na maaaring makaapekto sa ating utak? Ha? Pag tayo po ay magkakaproblema dito. Yan, tatalakayin po natin ang mga kahalagahan ng nutritional and physical activity, quality sleep, stress management at iba pa. Kaya kung ikaw ay magulang, may lolo, may lola, uh-huh, o kapamilya o kahit sino man sa inyong pamilya ang nais nating maging healthy ang ating utak habang tumatanda, ang episode po na ito ay para sa iyo.
1: Mm-hmm. Mga ka-wellness, merong biro pa nga si ano no, si Dr. Daniel Amen. The only part of your body where size does matter is your brain. Kasi lalong-lalo na sa mga lalaki ano, kasi iniisip na lalaki yung kabilang ulo, ang size does matter, pero ang tanging ano, ang tanging parte daw. Yan ang palaging ano, palaging humor ni Dr. Amen sa kanyang ano, sa kanyang lecture na the only part of your body where size does matter is your brain. At ito ang kanyang nakita sa kanyang mga research na kapag ka ang ating body weight at saka ang ating waistline ay humahaba at lumalaki, especially kapag ka ang isang tao ay obese, this actually ang physical size ng ating brain at saka ang function nito ay lumiliit, which is nung makita niyan alarming para sa lahat ng mga tao kapag ka meron kasing mga sinasabi na ano eh, the new sexy is chubby. And meron kasing ganun. Well, may mga tao na ano, maganda tingnan sila kapag ka-chubby, pero health-wise and function sa ating brain, we need to consider na ang pagiging chubby at pagiging pagkakaroon ng obesity ay hindi po maganda sa ating overall health at sa ating pong brain health, mga ka-wellness.
0: Kaya sa Pilipinas, mga ka-wellness, statistics, nakita na merong natala nung 2024 na 976 deaths due to Alzheimer's and complications. So, ang demensya at Alzheimer's ay dumarami sa Pilipinas. Mm-hmm. Nasa around 1 million older Filipinos ang nabubuhay na may demensya, at ang Alzheimer's disease ang bumubuo sa 85% ng total cases ng lahat ng demensya cases sa ating bansa. At yung kanilang future projection ay medyo alarming kasi sabi nila sa Pilipinas, yung nagkakaroon ng demensya at Alzheimer, expected na yan nalalaki sa 1.5 million by 2030. Mm-hmm. At nearly 2 million by 2040 and 2.5 million by 2050. Mm-hmm. Yun yung kanilang initial projection. So nakikita nilang population growth ng problemang ito. Ano?
1: Sobrang dami.
0: Oo. At ang cost and impact nito sa ating pong financial capacity. Mm-hmm. Just imagine, in every patient annually, nasa 196,000 pesos ang possible and average na ginagastos kapag meron kang inaalagang isang dementia patient or patient with Alzheimer. Mm-hmm. Doktor, ano ba itong Alzheimer's disease para maintindihan natin, mga ka-wellness, at bakit dapat aware tayo dito lalo na yung may mga pamilyang nasa stage na ng elderly?
1: Mm-hmm. Well, ang Alzheimer's disease, mga ka-wellness, it is a progressive brain disorder. Mm-hmm. Ito ay hindi biglaan, unti-unti ito, at slowly nag-sumisira sa memory. Kaya kalimitan kapag ka nag-uumpisa nang magiging makakalimutin tayo, kung minsan pabata ng babata, 30 pa lang, makakalimutin
0: yung,
1: na.
0: Yung ang bumabata, hindi yung biological age,
1: yes,
0: kundi yung brain.
1: Brain.
0: Parang bumabalik sa pagiging bata.
1: Pagiging bata. Oh. And also, naapektuhan dito yung thinking skills and also yung mga simpleng mga bagay. Yung iba, makikita mo kahit ultimo na magtali ng kanilang sapatos ay hindi na nila kayang gawin. Yes, hindi na kayang gawin. And most common cause ng dementia is ang most common cause nitong Alzheimer's disease ay ang dementia, up to 60-80% of cases. Mm-hmm. Ang nangyayari is ang causes nito is abnormal proteins katulad ng amyloid at saka tau build up sa ating brain. Amyloid plaques at tangles sa ating brain, also cell damage at nag-accumulate yung mga tau and amyloid sa ating brain, and also makikita doon kapag ganun ang nangyari, nagkakaroon ng pagliit or shrinkage ng ating mga utak, especially doon nagsisimula sa hippocampus part ng ating utak.
0: Medyo kasi literal na lumiliit yung ating brain. Mga ka-wellness, ano ba mga signs and symptoms na posibleng makita kung meron ng early development ng Alzheimer? Kasi mahalagang alam nila yung mga palatandaan, para minsan kasi hanggat hindi mo nakikita talaga, hindi mo ipapa-check up yung pasyente mo.
1: Yes. Ito yung mga makikita natin na obvious na makikita. Number one, memory loss. Yung mahirapan ka nang makarecall ng pangalan ng tao, yung mga event na nangyayari, yung mga bagong information, ang bilis lang. Kakabasa mo pa lang, hindi na agad ma-recall. Also, cognitive issues, katulad ng nahihirapang mag-concentrate sa isang bagay. Mm-hmm. Also, hindi mo na alam kung anong gagawin mo sa yung pera, sa paggasta ng pera, solving basic problems. Yung iba na is nadi-depress kasi maliit na bagay, maliit na problema.
0: Oh, parang hindi nila mas maisipang solusyon.
1: Hindi nila mahanapan ng solusyon. And also, ito ang pinaka-worst, kapag kayong mga simpleng mga bagay na araw-araw naman ginagawa, is nahihirapan ka nang gawin ng tama. Kaya merong si Dr. Daniel Amin, isa sa sikat na bestseller ng with regards sa cognitive function and brain function. Actually, tatlong beses siya nanalo sa New York Times until 2003 na best-selling books niya about cognitive. Meron siya tinatawag na Bright Minds Approach. Mm-hmm. Itong 11 ito na specific. Ang kasi Bright Minds, these are yung tinatawag
0: abbreviation.
1: Natin na abbreviation.
0: Yeah.
1: At pag ito ang makikita ninyo sa isang tao, is kailangan itong mga bagay na ito is ma-address as soon as possible. May mga bagay na hindi mo ma-address. Say for example, doon sa genetics, hindi mo yun maano. Pero mostly dito sa approach ni Dr. Amin, is pwede po nating ma-prevent as soon as possible. At pwede nating gawin ngayon mismo.
0: Pero bago may banggitin, paalala lang, ang Alzheimer, hindi ito sakit ng matatanda lang.
1: Mm-hmm.
0: So, may mga cases na kahit bata pa,
1: yes,
0: nagkakaroon na ng Alzheimer's.
1: Mm-hmm.
0: Kasi nga, especially dun sa mga tao na may mga special cases, na may nakita nga ako na mga kwento na bata pa, nasa 30s pa lang.
1: Yes.
0: Nagkaroon na ng Alzheimer's.
1: Alzheimer's disease. Oo.
0: So, naiisip natin na sa matatanda lang tumatama.
1: Mm-hmm. Well, actually, hindi ito doon sa as you mentioned, hindi lang sa mga sa mga matatanda. Ito talaga yung nagsisimula doon sa kabataan pa natin, kung paano natin inaalagaan yung ating brain health.
0: Uh-oh.
1: So, dito tayo sa Bright Minds Approach. Number one is blood flow. So, ibig sabihin, kapag ang blood flow is naapektuhan, anong bang nakaka-apekto sa blood flow sa ating brain? Kapag ang ang tao is hypertensive.
0: Yeah, yan yung number one.
1: Number one. Kapag ka-hypertensive kayo, it affects your brain, it affects unti-unti kapag hindi maganda yung blood flow and oxygen. Mm. Of course, namamatay yung mga
0: brain cells
1: ng ating brain. Also, itong retirement and aging, iniisip ng iba na kapag tumatanda, kailangan mo na magpahinga.
0: Ganun yung sa Pilipinas, ganun.
1: Yes.
0: Na pag retired ka na, ang gagawin mo, relax-relax na lang.
1: Hayahay na lang. Actually, kapag ganun po ang iniisip natin, and also, especially when you put yourself at ease and the brain is not doing yung tinatawag natin na hindi naman yung stress, ibig sabihin yung problem solving.
0: Yes.
1: So, mas lalong tumatanda ang ating utak.
0: Kaya nga marami nagsasabi daw, after retirement, naglabasan yung mga sakit nila.
1: Yes.
0: Maraming ganun na dati kasi pumapasok sila in any means of transportation. Siyempre, gagalaw ka.
1: Mm-hmm.
0: Tapos yung brain mo, talagang lagi mo nagagamit. Pero nung magretiro na, wala na.
1: Wala na.
0: Wala nang mga ganong rutino.
1: Ganon kasi, parang muscle din kasi yung utak natin. Yes, so. Na kapag hindi nagagamit, is nawawala siya, nawawalan siya ng lakas.
0: Yeah.
1: Also, inflammation, including oral health and gum disease. Kaya kapag ka may mga sira sa ngipin, let's say may pyorrhea kayo, may mga bulok ng ngipin, kailangan ninyong ipaano niya kasi.
0: Ipa-address talaga.
1: Ipa-address talaga. Kailangan malinis, kaya dental cleaning, and also pagsisipilyo araw-araw kasi yung mga ano, yung mga infection, especially pag nagkakaroon ng nana doon sa ano, sa ating mga gum, sa ating mga ngipin, kapag may bulok ng ngipin ang nana, kapag nalunok natin yun, that is inflammatory sa ating bloodstream, naaapektuhan yung ating brain. Yung genetics, itong genetics ito medyo mahirap i-address kapag merong genetic problem, which is very rare naman ang nagkakaroon ng genetic problem. Head trauma, ito kalimitan sa mga contact sports, lalong-lalo na yung football dito sa atin sa Pilipinas,
0: boxing.
1: Boxing, takraw, also basketball, anything that could injure, soccer could injure our brain, and that is why may libro na inilabas si Dr. Amen with regards doon sa mga football player na marami sa kanila nagkakaroon ng ganitong problema, is either Alzheimer's, dementia, or Parkinson's disease.
0: Parang naging problema ni Barete yan,
1: Muhammad Ali. Muhammad Ali. Kaya mapapansin mo si Manny din ngayon nagiging cross-eyed na si Manny.
0: O sana nga hindi magkaroon ng ganun,
1: ano? And kalimitan ang nangyayari doon, yung kay Ricky Hatton, yung pagkakaroon niya ng depression.
0: Isa pa rin yun,
1: So isa yun na mga factor. Toxins, ano yung mga toxins na yun? Itong alcohol, drugs, environmental pollutants, nakalimutan ko yung lagay dito, isa din yung caffeine. Sabi ni Dr. Amin, kasi pag nagiinom tayo ng caffeine, nagkakaroon ng constriction ng blood, ng ating blood vessels, at humihina yung blood flow sa ating brain.
0: Siguro hindi lang caffeine, lahat siguro ng mga stimulants.
1: Yes, isa dyan din yung asukal. Mental health, yung mga kailangan yung kapag ang isang tao is you experience anxiety and depression, kailangan mong mag-undergo ng CBT, yung tinatawag na cognitive behavioral therapy. Pwede po ninyo magawa yun. Alam niyo ang pinakamagandang CBT na nakita nila is to study and read the Bible. Isa yan na
0: kaya nga daw kaya daw yung mga Christian who believes yung may faith.
1: Yes, merong pananampalataya.
0: Kasi yung faith dun sa higher power, sinasabi, pag namatayan sila, iyak sila, pero hindi yun yung
1: hindi ganun yung pressure, yung stress.
0: Halos gusto mo lang sumama.
1: Yes.
0: Tapos yung impact nun sa'yo. Kasi nga, meron kang belief and hope and faith. Tama yung ganyang research. Kasi yung mga walang hope, talagang wala na. Kinakain na sila ng anxiety and depression.
1: So, and that is why cognitive behavioral therapy, reading your Bible does really help with regards your cognitive function. Immune system, kapag meron tayong problems, especially yung infections, and we have discussed yung tinatawag natin na antibiotic resistance. So, yan din ang nagiging contributing factor. Neurohormones, of course, yung ating thyroid function, kapag meron kang thyroid problem, and this is doon na papasok yung mineral, yung mga trace minerals na kung saan para mag-function yung ating thyroid. Also, estrogen and testosterone balance sa ating katawan. At ito sa number 10, isa sa pinaka-obvious is diabetes. Diabetes and obesity.
0: Pinagsama na nila yung diabetes and obesity. Mm-hmm. Kasi most commonly, pag obese ang tao, ang laki ng chance to develop diabetes. Kasi nga yung obesity is one of the primary factors sa development ng metabolic disorder.
1: Yes, metabolic disorder. And kaya merong kasabihan, the longer your waistline, the shorter your lifeline.
0: Hindi ko makalimutan yun.
1: At nakaganon din yan sa ating brain. Kaya sinasabi kanina na kapag lumalaki yung bewang natin, lumalaki yung katawan natin, ganon din ang impact ng pagliit doon sa ating brain. And
0: ayan.
1: Isa din ito, itong tinatawag natin na sleep. Kalamitan parang nawawalang halaga sa marami, especially sa mga younger generations, yung tamang pagtulog. And this affects your mental functions. At huwag po nating hayaan yan habang bata pa tayo, kasi sa kanina yan lalabas kapag kapatanda ka na, kapag ka hindi mo naalagaan ngayong bata.
0: Kaya pansin mo ngayon, yung mga bata,
1: kanina yan lalabas kapag kapatanda ka na, kapag ka hindi mo naalagaan ngayong bata.
0: kaya pansin mo ngayon, yung mga bata, iba yung behavior nila. Eh.
1: Yes.
0: Kaya nga, masakit mang sabihin, ang sabi ng napakarami eksperto, yung tinatawag na brain rot.
1: Yes.
0: O, sa this generation, kasi nga, una, bukod sa social media, mm-hmm. ang pinaka number one kulang, rest and sleep.
1: Rest and sleep. Nagiging brain rot. Nagkakaroon pa at yung tawag nila sa ano yung slang sa ano sa mga English is couch potato.
0: Oo. Kasi nga ano parang
1: di na maalis
0: yung iba na yung thinking nila eh.
1: Uh-huh.
0: Oo, napaka-emotional. Meron talagang malaking epekto ito sa kanila. So yun yung mga ano tinatawag nating bright mind approach ni Dr. Sino nga itong doktor na ito?
1: Daniel Amen.
0: Yeah, Dr. Amen. Anyway, pagpapatuloy po natin ito mga ka-wellness sa ating talakayan. At pero bago tayo mag-break, ano? Eh, narito muli ang mechanics ng ating healthy kapamilya o healthy katropa giveaway. Yan. Okay din yun. Uh-huh. Kapamilya din. I-share lang po sa ating Facebook live stream ang The Secret of Health at i-comment po ang magagandang karanasan ho sa ating paggamit ng produkto ng Yes to Health. Huwag din kalimutang gamitin ang hashtag The Secret of Health. Mamaya po ay i-announce sa atin ang best comments na mariregaluhan ng Santon Gold Coffee Mix Gipa. Kaya tutok lang po kayo dahil magbabalik pa ang programang
5: The Secret of Health. The Secret of Health. Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa. Pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold.
6: Mabibili sa beta blocker.
5: Healthy habits, healthy life. The Secret of Health. Health Info.
0: Okay, balik po tayo sa ating pinag-uusapan kanina tungkol pa rin sa Alzheimer's disease. Ano bang mga latest studies na magbibigay ng pag-asa, Dok Ron, para mapigilan nitong dumaraming cases ng Alzheimer's?
1: Ito yung mga key factors na tinuro ni Dr. Daniel Amen with regards sa brain health strategies. Mm-hmm. Number one na kanyang binibigay is yung mga pagkain para sa brain. Mm-hmm. Especially yung mga dark color na mga pagkain. Isa sa pinakamataas na tinatawag natin antioxidant. Mm-hmm. Yung mga nire-recommend at isa dyan yung blueberry. Mm-hmm. Kasi merong studies na yung pagkain ng blueberry is tumatagos doon sa blood-brain barrier. Oh. At dito sa atin, pwede naman makabili ng blueberry kung doon kayo sa local.
0: Process, ano?
1: Yes.
0: Yung duhat ba? Ano yan?
1: Kung ang sinasabi, ang principle kasi, the darker the color better of the food, yan ay tumatagos talaga sa blood-brain barrier.
0: Kung bagay yung pinakamataas yung antioxidant
1: level.
0: Kaya kung wala tayong blueberry sa Pilipinas, mm-hmm. marami din tayong mga ano dito.
1: Meron tayong blackberries, meron tayong duhat. May nakita ako minsan yung bunga ng alugbati.
0: Ayun, pwede yun. Isang bundok naman, ang kinakain namin noon na wild, yung tungaw-tungaw na tinatawag.
1: Tungaw, masarap din yung tungaw.
0: Pag kinain mo yung dila mo.
1: Talagang itim na itim yung tungaw sa tungaw. And also yung sa herbs naman, yung curcumin.
0: Curcumin.
1: So makukuha po niyan ninyo sa turmeric.
0: Kaya doon sa Santon Plus Gold, meron tayo nakalagay doon na mangustin, which is very high ang kanyang concentrated phytochemical. Mm-hmm. So,
1: pagka with regards doon sa mga pagkain, hanapin nyo yung pinaka mas dark yung kulay.
0: Huwag lang food color, ha?
1: Iba yung food
0: iba
1: color.
0: Yung,
1: ha? Iba yung
0: natural
1: food
0: color. Pigment ang
1: natural
0: pinag-usapan.
1: Yes. Exercise regularly. As much as possible. Kaya nga, merong paborito akong motivational speaker. Sabi ni Jim Rohn, bakit hindi mo gawin ng 10 push-up kada araw? Kada araw, 10 push-up, hindi naman mabigat yun. So, walking, ginagawa ni Doc Algie palagi, ako hindi na nakaka-walking, doon na lang sa bahay, hit exercise na lang ako, 30 minutes indoor. So, exercise regularly, 30 minutes, 15 to 30 minutes every day. Hindi mo kailangang magbuhat ng mabigat, hindi mo kailangan na magtakbo, kailangan mo lang maglakad. Walking just 30 minutes every day would be a very great help to increase blood flow sa ating katawan.
0: At alam mo ba, Doc Ron, yung exercise, may clinical studies yan. Mm-hmm. May study yan. Kapag nag-exercise tayo, ang ating muscle ay naglalabas ng isang hormone-like ito ay protein, ano, mm-hmm, na tinatawag na myokine. Mm-hmm. Kaya nga may tinatawag na exercise myokine revolution. Na, mm-hmm, nakita ng mga scientists, pag nilalabas yung myokines, mm-hmm, ito yung ginagamit, especially yung irisin. Mm-hmm. Okay? Nagko-cross yun sa blood-brain barrier, then pina-flush out nun yung mga toxins.
1: Mm-hmm. That amyloid causes, plaques.
0: Yeah, yung mga amyloid plaque na binabanggit, mm-hmm, mo kanina. That causes the development of Alzheimer's disease. So, kaya exercise is very good for senior citizens.
1: Mm-hmm. Hindi lang senior citizens. Huwag na kayong mag-antay na mag-senior citizen.
0: Sabag, tama yung sinabi mo kanina na ang Alzheimer hindi yan nagde-develop instantly.
1: Yes.
0: It develops gradually from early age.
1: Mm-hmm. Early age. Kaya dun sa mga simptomas na nabanggit natin, i-trace ninyo yon. Kapag ganun, may problema na, kailangan na i-address as soon as possible. Of course, yung sleep. Mm-hmm. Kasi yung pagtulog natin, 7 to 8 hours sleep does drain amyloid plaques sa ating, mm-hmm, ano, sa ating brain, amyloid waste. Kaya kasi by the time we do the thinking, we do problem solving, nakakaroon, mm-hmm, ng waste, yun yung amyloid plaque. Kapag hindi ka nakatulog from alas 9 hanggang alas 4, alas 5 ng umaga, hindi na di-drain yun. Kaya mapapansin mo, pagkagising sa umaga, irritable.
0: Parang ano ka, parang hindi maganda rin ang pakiramdam.
1: Hindi maganda ang mood. So, prioritize sleep, also manage stress, and of course, ito huwag kalimutan, engage in new learning. Put your hands always to learn something new. Huwag kayong manatili doon sa isang bagay na yun lang ang alam nyo. Learning nyo, kaya kung gusto na natin maging bata yung utak natin, is kailangan matuto tayo ng bata. Bago araw-araw matuto ng bagong ano.
0: Oo, sabi ng isang schools. Sabi ng isang kaibigan ko na isa ring doctor specialist sa brain health.
1: Mm-hmm.
0: Sabi niya ang the best daw ng mga ano gawin, especially mga senior citizen, mm-hmm, maging challenging yung kanilang pastime.
1: Yes.
0: For example, naglalaro sila ng Sudoku.
1: Sudoku
0: ba 'yon?
1: Sudoku, yes.
0: Hindi Sadako. Si Sadako na
1: Sadako sa ano yata 'yon, sa anime.
0: Multo 'yon, Sudoku.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga ma-challenge yung brain nila,
1: brain.
0: Mga,
1: mm-hmm,
0: board games or anything,
1: puzzles
0: yan. Yun daw kasi ay pag ginagamit yung brain sa mga challenging task, mm-hmm, ay hindi daw yun nagdi-deteriorate ng tuloy-tuloy.
1: Mm-hmm. Kaya wag yung hayaan na palagi lang kayong nakaupo and at the same time, mm-hmm, parehong bagay lang ginagawa ninyo. Explore more and learn more.
0: Yeah.
1: At isa din dyan yung pagbabasa ng libro. At isa, mm-hmm, sa pinakamaganda na problem solving,
0: mm-hmm,
1: basa kayo ng Biblia. Yan. Mm-hmm. Aprobado ko yan. Araw-araw basa ka ng Biblia kasi doon
0: saka mag-memory verse kayo.
1: Mm-hmm.
0: Kabisahin mo.
1: Okay. Yeah. And also take targeted supplements at pinaka-ano dyan is yung supplement ng omega-3 fatty acids and, mm-hmm, vitamin D3. With regards sa omega-3 fatty acids, makukuha ninyo yan sa kung sa fish, doon sa salmon, wild-caught salmon, at doon sa isa sa pinakamagandang source is yung ano, yung flaxseed oil or flax seeds. At saka also yung ano yung chia seeds.
0: Lagi nila sinasabi sardines. Pero sabi naman ng mga taga-Taal, kamag-anak din ng sardines yung tawilis. Totoo naman yun. Kamag-anak din ng sardines yung tawilis. Ayan. Okay. So marami pa sana tayong dagdag. Pero itutuloy natin mamaya yan. Ano?
1: Mm-hmm.
0: Sa ating pong palatuntunan ito. Maraming salamat po sa napaka-informative na paksa. At sana ay nakapag-inspire tayo sa ating mga ka-wellness para naman ma-prevent yung pag-deteriorate ng mental health ng atin pong mga elderly. At hindi lang elderly. Sabi nga natin kanina, kahit na medyo bata-bata pa.
1: Mm-hmm. Nagsisimula sa kabataan talaga.
0: Yan. Sa ating pong pagbabalik, mamaya sasagutin natin ang inyong mga pinadalang mensahe sa ating hotline. At pag-usapan po natin ang ilang mga benepisyo rin ng Santon Plus Gold at ibang product ng Yes to Health pagdating sa kalusugan ng ating brain. Text lang po kayo sa ating pong hotline number 0969-609-6545. Kaya tutok lang, nagbabalik pa po o magbabalik pa ang programang
1: The Secret of Health.
6: Premium D3, ang bago.
7: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs.
8: Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball.
7: That's why I take
8: Premium D3
7: araw-araw.
8: Effective talaga, subukan nyo.
6: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa free CO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold, sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
9: Pag Pagod ka na ba kahit hindi pa tapos ang araw? Ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santon Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule. Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated, ako, nagsimula lang sa tsaa. Santon Gold Herbal Tea. May mangosteen na may santons, antioxidants na tumutulong sa katawan, may moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Santon Gold Herbal Tea.
10: Sa panahon ngayon, hindi na sapat yung basta kumakain ka lang. Kailangan talagang palakasin mo ang resistensya mo. Ako, simpleng paraan lang, kape. Pero hindi ordinaryong kape, Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen na, may antioxidants, at may moringa pati na spirulina. Para habang nagkakape ka, inaalagaan mo na rin ang katawan mo. Praktikal na, healthy pa.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako po si Rodel ng Pampanga. Sikreto po kung bakit mukhang bumata at kumuti ako. Santon Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito. Kaya subukan niyo na rin.
11: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mas mabuti ang iwas kaysa gamutan. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Vitamin C, napapalakas ang resistensya at napaprotektahan ang katawan laban sa iba't ibang sakit. Isang simpleng hakbang para sa mas healthy na buhay. Santon Vitamin C. Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng Visionex Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. Visionex Plus Soft Gel.
13: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinapayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
14: Mag-Vision X Plus Herbal Capsule.
15: Vision X Plus Herbal Capsule.
14: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata.
15: Vision X Plus Herbal Capsule.
14: Mabibili sa mga butika.
16: Samsung Plus Herbal Oil.
17: Ako po si Kim Baluntong, 28 years old, kasalukuyang nakatira sa Quezon, Palawan. Nagpapatunay na gumamit ng Santon Herbal Oil at isa pong napakagandang gamitin sa katawan at lalo na po sa tulad kong isang hagresser na nagpa-farm. So napakaganda po gamitin sa katawan, lalo na po sa mga kasukasuan. Napakaganda po gamitin.
18: So, sir, matagal na rin po ba kayong user ito, sir, itong Santon Herbal Oil?
17: Medyo matagal na rin po akong gumamit at yun nga, napatunay ayan ko na rin sa sarili ko na maganda po siyang gamitin sa katawan, yung Santon Herbal Oil.
18: Anong masasabi niyo sa ating mga kababayan dito sa Quezon, sa mga hindi pa nakasubok?
17: Sa mga katrupa po natin, sumubok na po kayo sa Santon Herbal Oil. Napakaganda pong gamitin, lalo na po sa ating mga ka-farmer. Subukan po ninyong gumamit ng Santon Herbal Oil.
16: Santon Plus Herbal Oil. Clear Skin Beauty Soap.

0: Okay, balik po tayo mga katropa sa ating programa. Ang programang The Secret of Health. At sa mga nais pong magtanong sa ating palatuntunan, mag-text lang po kayo sa ating hotline number 0969-609-6545. Ilagay po ang inyong pangalan at kung saan pong lugar kayo located o nakikinig sa mga oras pong ito.
1: Ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katawang natin para maging malusog at makaiwas anumang uri ng karamdaman.
0: At syempre, ang Santone Plus Gold na paboritong-paborito natin yan, Doc Ron, ay isang herbal supplement na may pinagsama-sama hong extract ng mangosteen, ng moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Natural po ito, kaya walang harmful side effects sa ating katawan. Kaya naman po sa mga hindi pa nakatry ng Santone Plus Gold, pwede ho kayong magsadya sa pinakamalapit na butika o drugstores na malapit ho sa inyo. At available po yan sa Mercury Drug, Watson's, The Generic Pharmacy or TGP, Southside Drug, maging sa Yes to Health Wellness Clinic, sa iba't ibang bahagi po na ating bansa. At kung may online shopping application na Shopee, hanapin lang po ang ating Yes to Health 2011. Ayan, para maka-order po kayo sa ating online shop. Kompleto ho doon, ha? Para hindi ho kayo magkulang sa supply. Ayan. Doc Ron, batiin natin yung ating mga online viewer sa oras mong ito. Ayan, shout out po kay Emerson Labrilaso at ganun din kay Sir Rico Bagisi. Ayan, at sabi ni Sir Rico Bagisi, nagpaalala siya na ano daw, i-share ang ating Facebook Live at lagyan ng hashtag The Secret of Health.

0: kasi.
1: Napakarami talagang gustong baliktarin ng pangalan.
0: Yung ganun kasi. Lalo sa mga young
1: parang
0: people.
1: Lovely Faye yata yun.
0: Oo.
1: Lovely Faye.
0: At, ayan. Ayan. Sabi po dito ni Sir Old Solomon Orbon, live ako 2 weeks now. Kaya nakapanood ako ng FB live stream. Pero before, nagkukumahog ako umuwi para makapakinig. Ayan. Sa DZXL. 9 p.m. Ayan, ano rin pala natin to sa DZXL? Ayan. Okay. Ang The Secret of Health po kasi ay maririnig sa buong Pilipinas. Sa iba't ibang himpilan sa ating bansa. Ayan. Okay. Doon sa mga nagtatanong sa ating mga produkto, ano daw ang produkto, Doc Ron, na makatutulong para maging malinaw ang ating mga mata? Isa rin kasi yan sa apektado ng pagtanda.
1: Yes. Of course, pagka sinasabing mata, Vision X Plus.
0: Ayan.
1: Ay punong-puno po yan ng zeaxanthin, lutein, beta-carotene, vitamin E at vitamin A. Mga essential vitamins and antioxidants. Para mapanatili ang integrity ng ating mga mata. Kaya doon sa mga matanda and also doon sa mga bata kasi exposed tayo. Exposed na kasi hindi na natin maiwasan yung exposure sa blue lights. Kaya kasi minsan baby pa exposed na sa blue lights.
0: Oh, totoo yan.
1: Nakapanood na doon sa tablet na
0: kung panglibang nila yung ano, yung tablet.
1: Yung tablet, ginawang yaya.
0: sa mga pag-aaral, ano daw yon, matinding impact noon sa brain development
1: ng bata.
0: Ng isang bata. Kaya nga ngayon, sabi sa isang pag-aaral, ang mga ano daw ngayon, very fast-paced yung brain. Kasi nga, pag nanood sila, mga 10 seconds, 15 seconds lang. Tapos, lipat
1: switch
0: na naman.
1: Switch.
0: Kaya minsan, yung attention.
1: Yes.
0: Mahirap kunin yung attention nila.
1: Kasi, namimik kasi doon sa, merong study about sa pacing at saka switching ng picture sa ano, is meron yung tinatawag na minimimik nun yung tinatawag natin na kapag hini-hypnotize, hypnotism. At kapag ang isang tao ay na-hypnotize, ang attention niya ay hindi mo na maibaling. Parang nanonood ka ng, kapag nanonood kayo ng TV at naka ng sine, alala ko dati pag nanonood na kami ng TV, anong utos, yung baka, ilipat na yung baka, ilipat na yung baka.
0: Katagala. Yung baka, dala-dala mo pa sa loob ng...
1: kasi yung baka na, nasa initan na eh. Kailangan nang ililipat kasi pagkatanghali ang baka kailangan mo ililipat kasi mainitan lalong-lalo pagkalabaw. Tawag na ng tawag yung tatay at saka nanay, hindi mo talaga makuha kasi nandun na eh, naka-focus na doon kasi doon sa ano, hypnotics na meron sa ano.
0: Kasi lahat naman ng mga ano, mga ginagawang mga social media content ngayon, ang purpose talaga doon, makapukaw atensyon.
1: Yes.
0: Kaya nga iwasan, kaya mahirap sila pagpapanoorin mo ng ano, ngayon yung manood ka ng isang pelikula, iba nakakatulog na eh.
1: Nakatulog na.
0: Hindi mo na alam anong nangyari eh. Pagkatapos na pagising mo, tapos na yung palabas. Kasi nga, ano na tayo, iba na talaga ngayon ang trend sa hilig natin. Even nga yung television, wala na yata nanonood eh.
1: Wala na, nandun na sa cellphone.
0: Nandun sa reels. Sa reels na, reels. Nakapokus.
1: Tapos, liban dun sa reels, meron na ngayong shorts. Meron pang TikTok.
0: Yung mga ganon. So, lahat ng yan, nagbabago ng landscape ng ating attention. Kaya nga, ang problema, dahil matagal tayo nakababad, yung exposure natin sa blue lights. Ang kagandahan na, Doc Ron, mga ka-wellness, ang Vision X Plus Soblion Capsule ay equipped with nutrients. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, apat yan.
1: Apat, yes.
0: Just imagine yung zeaxanthin, ito daw yung isa sa pinakang mas mahalaga dun sa arc shield ng mata natin na against blue light. Kasi doon talaga siya nagdi-deposit. Para siyang para siyang shield na habang tinatamaan siya ng blue light, siya ay nakaproteksyon. Pero pag matindi yung tama ng exposure natin sa mata natin, nagiging manipis siya.
1: Yes.
0: So, kaya every day we need to fund, kumbaga sa bank account, pondohan natin yung ating mata ng zeaxanthin. And also, lutein is also nag-stabilize ng vision natin. Samahan mo pa ng vitamin E as antioxidant, and beta-carotene.
1: Beta-carotene.
0: O kaya hindi ka lugi pag nag-Vision X Plus ka every day, at least 1 or 2 capsules a day. Pag meron na kayong damage sa mata, make it 3 times a day. 1 capsule 3 times a day.
1: Tapos kapag ganun, sabayan nyo na ng ano, para mas mabilis, talagang mas mabilis kapag may kasamang premium D3. Lalo-lalo na pag na-diagnose may katarata, glaucoma,

0: Astigmatism. Yun.
1: Ayun. Ayan. Shout out kay Ma'am Luz Daco de Vera. At kay Ma'am Ofelia Tolentino. Sabi dito ni Ma'am Luz, watching from Puerto Princesa City, Palawan. Good araw-araw po akong sumusubaybay ng inyong programa.
0: Wow, ayan. Thank you po.
1: Yes to Health Inc. God bless po. Ayan. Salamat po sa inyong panunod. Kasi alam mo, dapat panoorin natin yung something na magpapalawak, sabi nga, ng ating memory pagdating sa kalusugan. Kasi maraming mga tao, pag they have so many things in mind na favorable sa health natin, hindi mo yan madaling ano.
0: Hindi madaling mawala.
1: Hindi mo yung madaling mawala yung kalusugan.
0: Isa kasi yun, concern ng ano ng tao ngayon. Kaya, primary yan, primary concern, kalusugan natin.
1: Sabi ni Ma'am Ophelia, eager to watch Doc in FE Live. Doc Aldi yung voice, looking gently matured. Doc from the older voice, yun yung younger look. Palitan tayo
0: ng boses. Older voice. Pagka sinasabing boses, wala po. Ay, tiklo po kami kay Doc Aldi.
1: Ay, yeah. Salamat. Ma'am Ophelia sa compliment, ano?
0: Yeah.
1: Noted po. Ayan. So, yan ho ha. At basa tayo ng ating mga text messages at pwede ho kayo mag-text pa, no? Kung kayo po ay nais magtanong sa ating palatuntunan, ito po yung contact number natin, 0969, nandiyan din sa screen, makikita nyo. 609-6545.
2: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Kumain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
1: Okay, live advice tayo, Doc Ron. Dito, basahin natin yung ating mga natanggap na text messages. Sabi dito, anong time iinumin ang Santon capsule? Sabi ni Doc Ron, 30 minutes after meal. Sabi ni Doc Aldi, 10 to 20 minutes before meal. Ano ba talaga? Ganito po yan, para hindi kayo malito. Ano? Commonly kasi, may mga tao na nagtitake na kanilang maintenance after meal. So, nililinaw natin yan. If you have maintenance after meal at bawal sabayan immediately ng any kind of maintenance or any kind of supplement, make it before meal. Kasi makikita natin na yung Santol Plus Gold, hindi siya nakakasira ng tiyan. Minsan naman, may mga taong kailangan nila itong isama sa kanilang diet.
0: Yes.
1: May mga ganun kasi iba-iba rin yun. Kaya sa supplement, wala kaming masyadong single standard pagdating sa ano. Ako lang talaga, always recommending it before meal.
0: Before meal, yeah.
1: Oo, kasi yun yung ating regular advice sa ating mga ano. Pero kung kayo ay alanganin doon sa before meal, if you have other medication, may other medication before meal kayo. So, after meal, if there's something wrong sa inyong digestion.
0: Digestion, yeah.
1: Isa kasi may mga taong ang hirap nilang ma-absorb, tapos yung mga acidic pa. Anything you take before meal,
0: nagre-react yung
1: tiyan. Oo. So, kaya po may dalawang option sa pag-take ng supplement and herbal medicine. Depende rin naman yun sa content.
0: Yes.
1: May mga herb, for example, yung kayin, hindi po talaga pwedeng i-take yun ng before.
0: Before
1: yung, tawag dito, yung garlic, meron siyang konting tapang. So, you need to take it with meal. Vitamin C usually din, with meal. Ano. So, alin man doon, kaya lagi ko sinasabi, if nakalimutan ninyong inumin before meal, eh, wala namang problema
0: mas
1: to take it.
0: Mas madali kasing tandaan pagka after meal.
1: Yan,
0: mas madaling tandaan. At saka, kalimitan kasi, mas maganda mauna din yung ano, or merong pagitan doon sa ano, sa mga maintenance medicine. May maintenance medicine. So, anytime, pwede po ninyong inumin yun. Depende po sa ano, depende. Yun ay na-advise po namin kapag, mas convenience and at the same time, para hindi ninyo makalimutan.
1: Eh ako nga, pag-gising ko sa umaga, iniinom ko na agad eh.
0: Oo, oh, ako
1: kasi
0: kahit
1: nagmamadali ako eh.
0: Premium D3 at saka ano, Santon Plus Gold. Early in the morning, pag-gising sa umaga. Pwera doon sa ano, sa mga may upset stomach, kailangan nyo talaga during meals ninyo inumin.
1: Sana naintindihan po natin that supplement is not actually complicated pagdating sa timing.
0: Timing ng pag-inom.
1: Ang mahalaga, pumasok sa tiyan at ito'y mapakinabangan ng katawan. Kaya nga pinapa-observe natin kung ano yung reaction kapag umiinom, then ina-adjust natin kung sakasakali. Sabi dito, hirap po makatulog. Mr. Co, senior na kami. Ok lang ba uminom na Santon Gold Coffee Mix? Sa umaga, hapon, at before matulog, di po ba masama? Thanks, Louie ng Cavite. Sagutin mo to, Doc Ron.
0: With regards na tatlong beses sa isang araw, napakaganda po yan kasi serves as supplementation po yan.
1: Hindi daw nakaka, ano sa, kasi problema niya, pagtulog eh.
0: Mas lalong, pag with regards sa pagtulog, ay mas lalong hindi. Maalala ko uli yung palagi ninyong sinishare na pumunta sa Lamay kasi gustong ibida yung Santon Plus Gold, Santon Gold Coffee Mix natin kasi gustong gusto niya. Tapos, akala niya Wakers yung ano, hindi po Wakers yung ano.
1: Lalo siya nakatulog.
0: Oo, lalo ka makatulog. Especially 1 hour before your sleep. Pwede po ninyong yan. Inumin ang ating Santon Gold Coffee Mix.
1: Meron akong ano, doon sa may mga insomnia, yung, alam mo yung cloves.
0: Mm-hmm.
1: Yung cloves water, pwede mo siyang isama sa Santon Gold Coffee Mix.
0: Mm-hmm.
1: Ang cloves naman, kahit saan, pwede ka makabili sa grocery, sa online. Mm-hmm. So yung cloves, maliliit lang yan eh. Usually sa Middle East, saka ano, sikat.
0: Lagay yan sa mga ano, sa mga primary spices yan nila sa pagkain.
1: Ilagay mo sa warm water, yung kumulong tubig, pero hindi mo papakuloan yung cloves. Ilagay mo doon, tapos mga 10 minutes, pag na-extract na, yun ang panglagay mo doon sa Santon Gold Coffee Mix mo. Kasi ang cloves, merong sedative effect.
0: Yes.
1: Parang kung wala kayong chamomile, pwede na yung cloves. Di ba? Yan, makakadagdag po yan sa inyong pagpapasarap ng inyong tulog. At hindi rin po ito nakakasama sa pagtulog. Yung kasi ang common concept kasi pag coffee ay lalo kang ano,
0: lalong dinilat ang mata.
1: Depende po yan kasi yung mga typical traditional coffee, ang purpose talaga is stimulant,
0: yes.
1: Yung hindi ka
0: make you alert.
1: Kasi yung ano, yung caffeine, ine-extend niya yung ating wakefulness. Kasi nga meron tayo sa katawan natin na adrenaline. Na ang purpose ng adrenaline, it's a hormone na kapag yun ay inirelease ang katawan, talagang ano ka, gising ka. Because that was created for emergency. Di ba? Ang nangyari, pag nag-stimulant kayo, mag-withdraw ang katawan.
0: Palagi.
1: Ng adrenaline.
0: Nauubos yun.
1: Pag kailangan mo na kasi meron kang condition na emergency. Medyo ano.
0: Wala na. Imbis na lalakas, mas lalong naging lanta yung katawan.
1: Yung adrenaline natin, pag pala may mga condition like ina-heart attack tayo, hindi natin alam minsan. O puputok yung isang parte ng ano natin, if we have enough adrenaline, the body will release it for emergency purposes.
0: Emergency purposes.
1: Para patibayin yung ano, yung isang bahagi ng katawan na nasa-sense ng brain mo na bibigay. Yun. Kung laging nadidrain.
0: Wala
1: ka ng ano.
0: Gusto ko lang i-recognize yung ano, yung texter natin na about sa oras. Talagang listener natin kasi nakuha niya pa yung oras. At salamat po, sir o kung ma'am, na sa pakikinig po ninyo sa ating programa araw-araw.
1: Sabi dito, tanong ko lang po, hindi ko po makuha ang 8 oras na tulog hanggang 6 na oras lang po tulog ko. Okay lang po ba yun? Salamat po, Jerry ng Calibo, Aklan. Sa adult, basta ang standard is 7 to 8 or 9 hours, depende. Hindi siya compromising na sabihin habang tumatanda, dapat umiikli din yung tulog. Ano po, kung 6 hours lang yan, mabuti-buti na siya, pero do something to make it more long. Kasi nga, the longer we sleep, huwag naman yung 12 oras kang tulog.
0: At damaging na yun pagka sa sobrang tulog.
1: Yung sobrang
0: damaging
1: pagtulog,
0: sa brain.
1: Hindi rin siya maganda sa ating brain. Basta targetin mo lang yung minimum 7 hours, 7, 8, or 9. Yung mga bata, mas mahaba talagang tulog. Kaya mga teenage ninyo, mga anak, pag ayaw bumangon at ano,
0: hayaan nyo lang.
1: Kasi kailangan nila ng mas mahabang tulog, mga ka-wellness. Ayan, so hanap pa tayo dito. Is caffeine not good for the brain? Salamat sa sagot. We're not from Tacloban. Actually, caffeine is not actually bad. Hindi yan masama. Ang problema sa caffeine, kapag sobra.
0: Sobra, yeah.
1: Saka ginagamit natin siya sa hindi tamang oras. For example, ang caffeine, meron yan sa bawat, sa mga kinakain natin regular, may caffeine yan.
0: Yung talong.
1: It's a kind of phytonutrient. Kaya lang po, actually, kaya nga sinabi nila na ang kape daw, yung coffee bean, is kind of antioxidant. Totoo yun, may mga pag-aaral. Pag nga daw ikaw, tawag dito, masakit ang ulo. Pag uminom ka ng kaping barako, makakatulong to relieve the headache.
0: Kaya nga sa mga pain reliever, primary ingredients yan.
1: Yung caffeine.
0: Yung caffeine.
1: Kaya lang, Ganito po, may mga instances kasi, for example, you have hypertension, hindi na kayo magkasundo ng caffeine. Kasi ang gagawin ng caffeine, stimulate ka, eh medyo hindi maganda yung daloy ng dugo mo. So pinagmumulan siya ng hindi magandang pakiramdam. Medyo tumataas ng konti yung blood pressure lalo kapag ikaw ay nagtitake ng stimulant. So, may mga pagkakataong okay siya, kailangan ng katawan, pero marami ding pagkakataon na nagiging problema siya.
0: At siya. Isa pa, Dr. Algie, caffeine is an addictive substance kasi kaya malimit itong nagiging naaabuso sa sa pangangatawan. And of course, kapag ka sobrang dami nito sa katawan, it drains our kidneys, yung tinatawag natin yung water sa ating kidney, it drains
1: diuretic.
0: Nag-iihi. And with regards sa concentration, nakaka-enhance ng concentration. Pero merong research na yung concentration mo is mataas, pero yung mistakes mo mas marami kapag ang primary focus na or kumbaga yung brain focus or kukunin mo yung substance to focus is mula doon sa caffeine. Mas maraming mistakes ang nagagawa. So with regards to effectivity para sa brain function and focus, ay pagka from time to time pwede siguro, pero pag araw-araw lalo na sa ating Pilipino 3 times a day himbag kape, kung minsan kahit nga mainit ang haling tapat nagkakape pa, so kailangan lang po din yung i-regulate, pero as much as possible is minimal as possible. Tapos kapag yung sinabi ni Dr. Algie, may hypertension na kayo, may diabetes na kayo, ay talagang mismo ang doktor din yung nagsasabi, huwag na talaga uminom kayo ng mga caffeinated products.
1: Ayan, wala na pala tayong oras, Doc Ron. Overtime na tayo.
0: Yeah.
1: Pero basahin ko muna ito sa texter natin, sa isang radio listener natin. Sabi niya, hashtag secret of... hashtag yes, that. Okay na rin, ano?
0: Hashtag yes.
1: Sabi niya, nung una ako po ang gumagamit ng Santon Plus Gold, gumanda ang aking pagtulog pag 10 p.m. na talaga gusto ko na matulog. At sinabi ko po ito sa mga kasamahan ko sa ospital at Tess Alejandrino, gumanda ang pagdumi niya, Shane Ferrer. Ayan, parang...
0: Kay Urbon yata, yan.
1: Nabasa ko ito dati.
0: Parang kahapon, text, yung ano, nasali din yan sa ano.
1: Ito, sorry.
0: Okay.
1: Minarkahan ko na mali yung nabasa ko.
0: Aha.
1: From Cynthia Guevara na Manila. Good experience ko sa Santon Gold Coffee Mix, nabawasan ang aking sakit sa katawan, sakit sa kasukasuan. Ang Santons mula sa Mangustin ay nakatulong sa akin upang mabawasan ang pamamaga at kirot, kaya mas magaan at mas masigla ang aking pakiramdam.
0: Wow.
1: Ayan. Congratulations, ma'am. Ikaw yung napili ng ating producer sa mga texter natin sa ating radio listeners.
0: Yes.
1: So, ma'am Cynthia, pakitext ang inyong contact number, kupol address at inyong pangalan para maipadala ang inyong parigalo. So, sa Facebook naman,
0: wala. Ayan. Nakadalawa na tong mga
1: yung iba po na pinaprioritize natin yung yung mga hindi pa naka-receive Ayan, so maraming salamat po, ha, and see you again the other tomorrow. Magkita-kita po tayo. Baka may pahabol ka pang mensahe, Doc Ron.
0: Yan po, mga ka-wellness, alagaan natin yung brain health as younger as possible. Kailangan po ninyong alagaan, mag-ehersisyo, kumain ng mga pagkain na nagpapaganda sa daloy ng ating dugo, and also mga antioxidant. And talking of antioxidant, Santon Gold, Santon Plus Gold, napakata sa antioxidant, and also premium D3 para mapanatiling malakas at maganda po yung brain health natin. Of course, isali nyo na din ang atin pong Santon Vitamin C para makaiwas po sa karamdaman at palaging malusog po tayo, always ready araw-araw.
1: Maraming salamat, Doc Ron, at paalam na tayo. Doc Algie po ito mula sa Yes to Health. See you again tomorrow. Maraming salamat sa pakinig sa ating programang
0: The Secret of Health.
2: The Secret of Health. Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalaga-aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: XFM. Claret sana.
4: Exciting!
5: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
7: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Lili mo nga nga akong baba.
5: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
8: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
9: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
8: Nano man?
9: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kutu.
8: Mali na nga kape ang imong giinom.
9: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
13: Available sa mga butika.
14: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
15: Epektibo
14: sa mga skin allergies at skin diseases.
15: Isang pahid lang
14: ng Santon Plus Herbal Oil.
15: Ang galang katikati.
14: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid
15: na all-in-one.
14: Sa presyo
15: magaan.
16: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
17: Ako si Mario, 35 anos. Sige, dyan ko ka problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. Kunya, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan. Ubiligon pa dyan ko.
16: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen, lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
10: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtoy ang Yes

0: generalis sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod.

0: a kind.
1: Looking for the perfect exclusive beach getaway without breaking the bank? For as low as 4,000 pesos for weekdays promo and also avail of our bear promo, Katawai sa Dagat Beach Resort, Banay-Banay, Davao Oriental, and wine at your very own private resort. Exclusive, serene, and tailor-made for families, friends, corporate events, and family gatherings and parties. Please, for more details, visit our page, Katawai sa Dagat Beach Resort, or call 0920-903-1442. Katawai sa Dagat Beach Resort.
2: Pagdato tawagong fugitive, pagpobre, kriminal nga wanted.
3: Baklarek sana!
4: Exciting!
5: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
6: Oras na to mga babe, alauna, 42 na sa hapon. Ang atong oras, atod ka na to sa Zanthone Gold Coffee Mix. If you're looking for coffee, babe, na makatabang sa imuha labi na karong hapon na nga medyo katulgon ka o nagluya ka, diri na sa Zanthone Gold Coffee Mix. Kaya doon na kinimangustine, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, and collagen. Makatabang aron ma-fight ang fatigue, ma-boost ang natural energy. It also enhances focus and mental clarity and supports your daily wellness despite of a very busy lifestyle. Stay sharp, stay strong, stay glowing, all in one cup.
7: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
8: Babay ka! Basig ma-rape ka!
9: Basta naman!
10: Even though it's been so long.
7: Bahin sa gugma.
11: Ako, giningon kay Kunin.
12: Promise?
11: Promise.
12: Ako po, giningon na ni mo.
10: Miss you like crazy.
7: Kasakit.
13: Give up namang ka, di ba? Pasakti na siya.
7: Adlaw-adlaw mo pahila ka ni mo. O mo pakatawa.
14: Mahaligi, uy, gwapo lagi. Pero dagat sa tag-iya.
7: Sa programang X-Rated.
13: Ayaw na.
7: X-Rated.
13: Boris! Unya ka ron. Pahilag-hilag na.
7: X-Rated sa XM.

0: nagkalain-laing sitwasyon o sugilanon sa kinabuhing sa tao nga nakinhanglan o tambag sa mga katrupa sa programang X-Rated. Inyo makauban ang babe ng bayan. Amoy palang pala, ulam na. Babe Sabrina.
1: X-Rated.
0: Alauna imidya hangtod alas tres sa hapon. Lunes hangtod Biyernes. Dinilang sa XFM Network Philippines.
1: X-Rated. X-Rated. X-Rated.
2: Here's a song for you mga babe entitled Kapag Ako Ay Nagmahal by Jelena Magdangal. Para sa mga taong totoong nagmamahal dyan, para po sa inyo itong kantang to. At mubalik taon niya mga babe para sa to ang programang X-Rated ni sa XFM. Of course, kauban si Babe Sabrina.

That was On Bended Knee by Boyz II Men. Olahin na ang tanan para mga yung pasaylo mga bing. Hilak-hilak da yun. Kanta-kantahan da yun ka. Saka pa din kakantahan On Bended Knee. Pero katong wala pa kagipasakit. Ay, katong wala pa ka na nasakit. Daw sa waay lang, di ba? Alauna, 54 na sa hapon. Kumusta man ang mga babe na ako? Diha, kumusta man? Asa man mo nakaplastar karoon? Nag-LL na ba mo diha? Naglingkod-lingkod na ba mo mga babe? Nag-ligid-ligid na ba? Unsa pa nang kasikas na to diha mga babe. Unsa gi kabisihan ninyo diha. I know for sure, ready na mo para sa to ang pagpanaguban-uban karong hapon. Ato mga babe na to nga ganina pa nagsubaybay, ganina pa naghulat. Sana all maghulat. Naa na gyud ko, babe. Di na gyud ko mawala. Ito mga babe, no? Welcome na po sa itong programa karong hapon na, of course, ang X-Rated. Dari lang gihapon sa XFM. And of course, kauban gihapon ang inyohang babe ng bayan. Ang babe na amoy pa lang. Ulam na. Of course, ang babe Sabrina niyo po. Makakasama niyo mula alauna e media hanggang alas tres ng hapon. Para sa chikahan at kulitan. And of course, mga babe, ang atuang drama unya sa unahan. Na atuang hatagan o pagtagad. Drama nga makuhaan o pagtulunan. Mayong hapon sa mga babe nato all over the Philippines. Luzon, Visayas, Mindanao, asa man ka naminaw karon babe? Naminaw ba ka diri karon sa may XFM Tago? XFM Johnson? Diri sa may XFM Mati? XFM Bukidnon? Mayong hapon ka ninyong tanan? Diri po sa may XFM Pagadian? XFM Zamboanga? XFM Ipil? Diri sa may XFM San France? XFM Tacloban? XFM Cebu? Sa XFM Canlaon? O puhon, madungga na po diri sa XFM Kidapawan. Ayan. Asa man ka naka-plaster karon babe, sit back and relax kay si babe Sabrina ang bahala sa imuha. Bahala na lang ako, ang bahala sa inyo ha. Ako na lang bahala sa kong kaugalingon. Ingon ana man gid na babe. Ana maayo ra man gid ta magpalangga sa uban pero kita dili man ta palanggaon. Ana na lang. Wala naman tay mahimo ani. Kumusta man ka diha, babe? Sa mga gusto magpaabot sila mga greetings, requests, inyo mga shoutouts, mga shawi nyo dyan. Shawi talaga, ha? Oo, grabe talaga. Pwede ninyo i-text sa tuwang text line na 0969-333-0537. O tron ko, babe, ha? 0969-333-0537. Pwede po mo magpadangat sa inyohang mga greetings and requests o makita ko ninyo sa tuwang Facebook Live. Live na live nyo makikita yung mukha natin dyan. Ano kaya yung mukha natin dyan? Pangitaalan ninyo ang tuwang Facebook page, XFM Davao Katropa Digital. Or baka ang ako ang socials, Babe Sabrina na Facebook page. O ako ang Facebook account, Sabrina XFM Davao. Sa makausap sa mga babe na ito, diha, andam na baka diha, babe? I-ready na yung kaugalingon! Kay di na nato dugay-dugayon, kay nagpanikad na. Nag-ung-ung na. Isulod na nako, babe. Idasok ko na. Ang ato ang X-rated drama karong hapuna.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni mo ang hait kina baha?
3: Mapuni ang putol sa inyong kinatao. Masubrak ka tukirok. Putlon ko ni ang matadwalang tarani.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: Diba, Adam? Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated. Nagkalainlaing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga gibadaan ning atong tulumanon ug hatagan og tambag pinaagi sa atong bangkitang Babe Sabrina. X-rated. Dalit kaninyo sa XFM.

0: Happy anniversary.
1: Sanya, happy anniversary to.
0: Dito kita mabuwag ha, Eve. Hantog sa hantog yung ating gulang.
1: Oh, Sanya, di kita mabuwag. Bahala na kung unsa ang mahitabo ha.

0: Karon nga, may graduate na ta sa high school. Unsa man ang atong kurso nga kuhaon, Saniel?
1: Gusto ko magsiman. Pero, murag, criminology na lang siguro.
0: Ako, mag-accountancy lang ko.
1: Pero, same magyapunta o school, ha? Aro magkita ay lang yapunta?

0: Misa Neil, huwag pagin mo makasuway o away ni Eve. Kay paminaw na ko. Huwag mo gamay away-away.
1: Kasuway ba? Uy, sagotawan. Natural man good na sa relasyon. Pero kamao lang may mudahan si Eve. Kung naay masoko, aw dili tugbangan sa usa. O dili ipataas ang pride.
0: Nindot ni ngayon anak ba?
1: Yes, sindot kayo. Kinahanglan yun sa usa ka relasyon bay, ang pagsinabtanay o maminaw sa usag-usa. Aron sa ingon nga, magdukay ang inyong relasyon.
0: Maulog iso?
1: Yes.
0: Idol kita ka bay? Nag-mature na gig ka?

0: Unsay problema?
1: Paundangon ako ni Mama sa akong pag-eskwela sa Niyet.
0: Unsa?
1: Tungod kay wa na siya ikapa-eskwela na ako. O gusto niya nga, paubanan na lang ko sa kuntiya dito sa Dubai.
0: Ha? Huh?
1: Galipog ko sa akong buhaton. Galipog ko!

0: Pila ka semana gikan karon. Mularga ka na paigon sa Dubai.
1: Sani?
0: Dugay ta dili magkita. Duha ka tuig ang imong kontrata dito. Magkalagyo ta.
1: Antuso na nato ang tanan sa niya. Dili gyud unta ko gusto ini. Pero gusto kini ni Mama. O gusto sab ko nga mahawas mi sa kalisod.
0: Ayaw mi pagita dito glain ha.
1: No. Di ka na mahitabo sa niya. Ikaw ay noon. Masing, imo kong ilisan din eh.
0: Dili. Dili ka na mahitabo, Eve. Ha? Kay ba ako kayo kung kung sa takakamahal? Paabuton yun taka. Promise.

0: tagay ng adlaw. Tumularga ka na.
1: Ayaw na lang nagipagila. Musamot ko kagoon kun makita ti ka ngayon ni Ana.
0: Di ba gunag ko kapungan ko?
1: Basta maula ni Auntie Marisa niya. Paabuta ba yagit ko, ha? Please.
0: Promise, eh. Paabuto yun ako ang imong pagbalik.

0: Oy, naunsa man ka sa niya. Nagsige naman lang ka ugmok-mok din isabay.
1: Ma?
0: Tulo na gani kadlong imong absence sa eskulahan.
1: Gimingalan ko ni Edma.
0: Anak, anad-anara ang imong kaugalingon. Duha pa katuig ang kontrata ni Abe sa gawas. Ayaw ko igna nga, duha sab ka katuig mag-iningon, anak. Bangon, Saniel. Naunsa ka ba ya? Paningkamot nga makahuman ka sa pag-eskwela.

0: Nagtag mo pa'y. Sa badyo man. Outing ta. Nya, laitagay. Nasa'y mga chikas dito.
1: Pas lang sa ko, bay.
0: Huh?
1: Basinig matintal panood ko dito.
0: Nonsa man taon ka, oy. Lingaw-lingaw naman, ha? Anong basag malingaw ka? Kanang tintasyon, lagi na pirmi. Huwag naranin mo kung saan yung pagda. Kung magpatintal ka, aw, managi ka. Pero kung loyal ka, bisag na pa ng tintasyon sa mga tubangan, di ka madaa.
1: Ah, likay na lang sa kubay. Pasla sa kuana.

0: jud ko ni Eve, Babe Sabrina. Bisag wala siya kakita kay tuaman siya sa layo, pero wala gyud ko nagapadala. Nang labay ang mga buwan, ug ang buwan na himong tuig. Pero sa kaadlaw ni Ana, mauna lang ni ang akong nadiskobrehan.
1: Tulo na magkaadlaw, nga wala na dyan mag-online si Eve. Still not. Daw siya naman yung bayana. Bisag message. Wala yun. Nga nung mga? Ato na ko sila. Mangutaan na ko siya yung mama.

0: Unsa? Mao sa resulta siyang mama nga wala na makontak si Abe nila? Oo, lagi bay? Mao ba?
1: Ay,
0: unsa naman ka atong bayhan na, eh?

0: sa man ka, Samuel. Kanina na yung ka nagsigik uting kaya na imong cellphone.
1: Kuan ma, kanang nag-check lang ko mabakon ni Mrs. Abalakos Eve. Pero saan man eh? Buwan na kapin. Pero wa igis siya mag-online. O nagsusi pa ko sa ilaha. Wa mo sa kunay kontak si Eve nila.
0: Oh, ang yang tiya nga kuyog niya sa gawas. Basig nakahibawag na unsa si Eve.
1: Wa mo tiwa sa kontrata ang iyang tiya. May uli umuan sa unong kabuhan. O si Eve na lang kunoon hay bilin dito.
0: Unsa?

0: ไหมมึงโดนแล้วก็บวนไปเวอร์จะมึงโดนไล่สิว่าอะไรกินสนักปรำดำ
1: impossible sa bitono magparamdam ta siya kay example na deactivate ang iyong FB makahimo mo siya di ba niya mo kontak ni mo
0: ambot lang yan Levi sa mga ginitampo ni Levi ambot lang.

0: Bay. Ay, pagsagit-sagit. Ay, may bau na ibang masalingan din eh.
1: Ganog na ikon ani man, bay! Ganog ikon man ko yan din eh!
2: Ay, Sadiel!
1: Naman!
2: Ang nagsagit-sagit, man ka!
1: Ma! Sipa! Biyaan ako ni... Wala siya nagparamdam na ako! Masi!
2: Away na, Sanyel. Kyle, aga ka si Sanyel sa iyang kwarto. Aron makatuog na siya.
3: O nang,

0: Nituguhikan silang Abe. Wa, ya pun magparamdam si Abe, bay.
1: Mag-ulam na magkabuwan, bay, nga. Wa na siya magparamdam.
2: Bay, wa na ka siya makakita dito uglain. Masibig, na siya karelasyon dito ang Arabo.
0: Dili ka na buwan ko ni Abe, ako, bay. Ha? Takanungan ka ba, Kyle? Dili. Mahal ko ni Abe. Mahal ko niya.
2: Bay, bay, ayaw ko kunyuhi, bay. Lamsa ka ba? Ang ii.
0: Bay. Mahal ko kayo, Sib. Mahal kayo.

0: Walo ka buwan nga wa nay paramdam si Ibni mo. Ug sa iya mga kinikana.
1: Ma?
0: Kalimti na lang siya, anak.
1: Dili, ma. Dili ko siya kalimtan, ma. Mahal ko pagihapon siya, ma.
0: Anak.
1: Bisa kung siya'y mahitabo, ma. Paabuton ko si Eve.

0: Saktos mama ni mo bay. Ilisin lang sa iboy. Basig, naalag ito nakita nga lain sa gawas.
1: Dili bay. Misaad dyan ako. Napaabuton ako siya.
0: Misaad nga way katumanan?
1: Bahala na bay. Bahala ko siya. Bahala ko sa kadugay. Paabuton ko siya bay. Paabuton ko siya. Tungod kay mahal ko siya. Mahal ko siya bay.

Doon wala katawag doon ka buhay. Nagigkan sa pagkawa ni Evelyn ni Sam. Huwag doon ikapin nga huwa silang paramdam. If asag ka naman, balik na yung tao na ako, eh. Maluwi ka. Pakita na lang.

0: Vai, Daniela, vai. Vai. Trauria con Coyuco. Eve.
1: Oh. Ako kine sa niya.
2: Kung saan ito muli mo? Ha? Nanagkawat kayo ka. Nanagbukog panit lamang ka. Ha? Kung saan ito muli mo?
1: Maminaw mo.

0: pun sah. Dipisu deka saya mengamu ngara rabu.
1: Oh, sedih.
0: Sah. Di depanan ka? Di mulis dia ka?
1: Oh, sedih. Dilek nak ku angin ibu Zaniel. Dilek nak.
0: Ibu pasuti anak. Tugun kay bisan pamansa kong naibauan. Pabili ang aku gugma diha nimo. Is. Ipaabot ka og duha ka tuig kapin. Tugun kay bisan ka na mupali. Magnina. Ipaabot ka. Mong di mahimong buhian pa ta kapagbalik.
1: Bisan pa ba akong nahilabtan ang akong lawas sa lain?
0: Di ko ka na isampayan. Ang importante ka na balik ka. Hanggang

0: Send money abroad quickly and easily with Emu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: XFM. Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
2: Edwin Barsina, taga Proxay, San Miguel, Tagum City. Santon Plus Gold. Basta Santon Plus lagi na akong gigamit. Nialibyo gamay ang akong kidney. Nalugos ko kahi. Murag na ibato akong kidney. Unya ang akong blood pressure na control po diyotay. Katong mga amigo na ko, mga salingan, gamit mo kanunay Santon Plus Gold. Kay piktibo kayo.
1: Santon Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Santon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
3: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako si Rigor, 57 anos, taga Matina, sa driver. Kaya to, lagi ko'y problema sa akong mata. Kung magbasa kong newspaper, di kayo na ko maklaro ang litra. Magluha-luha ko na akong mata. Halos, idikita lang ko na ko ang newspaper. Sa akong mata, para maklaro lang din ako. Dili lalim, oy. Labi na, mag-drive po sa kanan. Pero sukad lang, i-recommend sa akong amigo, ang Vision X Plus. Lami na kaya akong paminsar. Makataro na kong basa ang newspaper. Og karon, spasa po kayo kung mo-reply. Og tsa-tsa ko mga po, ganahanap po kung mag-drive kay klaro namang din akong pananaw. Akong pasahero, klaro ko kayong paa.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata, makatabang, aron malikayan, gamma kabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
6: Mahilig ko sa sports, maong termi kong nagapagondisyon sa akong lawas. At least akong ginakonsider ang pag-take o premium D3 kada adlaw aron sa ganilang layo sa sakit. Nindot siya kay mga paligon sa kabukugan. Ganahan ko sa premium D3, legit ang effective. Ako si Jason, Agamati.
3: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil. Sa mga butika.
7: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
8: Dili na lagi.
7: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
8: Sa muka, oy.
7: Duma, giminaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka, giminaw na ako.
8: I'm tired. Stress.
7: Dong.
8: Unsa man gyud?
7: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Kina.
8: Turbo?

0: Turbo Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santon Plus Herbal Soap.
2: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
3: Nanamigin!
1: Santon Plus Herbal Soap.
4: XFM.
5: Sister Pain.
6: Si Sara Diani, taga Cagayan de Oro.
7: Isa ka call center agent.
6: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
7: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
6: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
5: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ibilis sa mga butika.
9: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
1: XFM.
10: X-rated.
11: This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
10: Here's a song for you entitled Moonlight Over Paris by Paolo Santos. Enjoy ang music, babe. And sa itong pagbalik ang atong tambag para sa tuang X-rated drama.

0: Chorus by Paolo Santos. Makadumdum ang punta aning kantaha, oy. Napalabang mo nga na makadumdum pa aning kantaha. Kay ano, someone sang this song for me. Murag ano pa to eh, last 2022. Oh, ana, joke. Unya kay, tama na lang kita sinong daanan. Dewa ni pasa, wa ni pasa. Guwapo man tagtingong. Alaka, chesmes kayo. Anyway mga babe, kumusta man imo ang kahaponon diha? Alas 2:41 na sa hapon. Sa mga babe na to diha nga ganina pa in town nga nag paabot sa to ang pagbalik. Naa na gyud ko, I'm back. Muli na namang nagbabalik sa inyong karadyohan ngayong hapon. Of course, ang babe ng bayan, Babe Sabrina, mga babe. Kumusta naman diha? Nag-LL na bang tanan? Sa mga gusto diha mag-advise, ha? Magpaabot sila mga advices. Alang ato sa tuang letter sender karong hapon na si Saniel. No, sa iyahang giatubang karon mga babe. Pwede na ninyong i-text sa tuang text line 0969-333-0537. Pwede po na ninyong ipabot, babe, sa tuang FB Live kasi live na live tayo today. Sa XFM Davao Katropa Digital. Pwede po mo mutawag kay para mismo mag-storya tang duha kung unsa bagay di mong ika-advise. And maka-live greet po kasi mo ang mga babe, katropa and friends. Ay na natay unang caller sa Picas Linya. Hello babe, mayong hapon.
1: Yes, hello. Isang magandang
0: kayo, babe.
1: Basta ikaw, babe,
0: wala yung
1: problema.
0: Okay, Ana, dapat. Kaya kung dili ka, okay, tokon yun tika. Charis lang. Grabe dito kayo. Bitaw, babe, unsa may ka-advice kang Saniel sa iyahang gibati karon, iyahang kasakit, iyahang kabalaka, kanang bitaw mga pangutana niya karon.
1: Siguro, para sa tuwa, siguro, babe, no? Siguro, babe, hatagan na niya ka ng kwan ba? Kung maga, ilaag niya, babe, hatagan niya kalipay si kwan ba, si babe, niya bagay, siyempre, nakuhan mo siya sa trauma, di talaga sa gawa, sige, kulong siya, o di tamas namasan po siya ang amo itong mga arabong nga, mga wagon po itong mga uuwan. Arabo ito, babe. Ang iya, babe, ato ilang mga beach ba, kanang itahagin ka dito, pawala sa mga trauma niya, babe, ba, right? Luwi po kayo, sabi nga na mga din, natruma mga isang bayo, so, dila po niya, dila on day.
0: Oo, kumbaga dili niya i-rush nga, magpakasal dayon sila.
1: Oo. Oh. Ulo lang ulit ang panahon, good kay, siyempre, napamasisa siya sa mga truma nga nanghita mo dito sa layo. So, atagan sa niya, o, kuhaan ko lang iyan, o, yan, tagaan siya kalinaw sa bago sa maabot niya. Eh, siyempre, maabot lang na siya, hindi, mga, kuha naman ang mabay yun nga, sige pakasli ko kaya dawat magkakuli mo ngayon sige nga rin ako ito nga po lagi kay higong mapong kayo si Kuan si Sayel kanang kung sa may nita bo di, kung sa may yan na kuha nito sa gawas wala mo po sila bo tangyayang higong ba mag Sayel sa pila sa bulan o pila katuhin niya pag-antos o pag-ulat sa iha nga pagkabalik lang siya baby ang iya lang dyan babe ano lang babe kanang halipayon sa niya babe para mawala siya sa kalimot sa trauma ba.
0: Ayan. Kumbaga, dili sa niya dali-dalion ang tanang butang, ilaag sa niyang babae pa, kumbaga, pahupayan ba pa walaon sa tong trauma. Dili ba yung na nakadali mawala ang trauma, but bisan pa man, babe, no, nga dunay trauma, siguro reassurance, dili siya mawala sa kiliran sa babae, kay para eventually ma-overcome niya na ang trauma. Ayan.
2: Dagang
0: salamat, babe Marvin, sa imuhang advice, sa tuang letter sender, imuhang greetings, imuhang shawi, no, sa tuang mga babe and Katropa and friends. Ako lang siyang iano ha, i-short na ako para napatay madawat ng mga callers and of course mabasa pa po na tuban kay basig daghan nagnanluod sa ko babe wa na kabalo ka babe nabalaka na ako basig malabayan na ako bato diri babe kay dili na ako mabasa ang mga greetings sa uban
1: kung labayan ka nila pa tumi, pakunti nilang makalaman, babe.
0: Aba, di basta-basta. Ay, nata! Los-los ninyo, boys. Bitaw, iwan kang greetings, babe.
1: Pasyawin na lang ko nila Fatima, kay Iman.
0: Mm-hmm. San ka na?
1: Oh, no. Sa mga tanong nga ng Minaw, babe, sa programang X-Rated.
0: Ayan, salamat kaayo, babe.
2: Daghang salamat.
0: Amping diya ka nuna, kaya wala si Babe Sabrina para ampingan ka. Mwa mwa chup chup. Salamat kaayo, Babe Marvin. Basta si Babe Marvin na gani ang mo ago diri sa to ang kahanginan, murag na joy dala ka balaka. Murag mabalaka gid gamay si Babe Sabrina ani mga babe. Di basta-basta ang ago ni Babe Marvin. Ayan na pay mga nagtawag diri. Paunhanay lang gid mo sa tawag ha, pasayloa lang gid ko ani. Maayong hapon.
3: Maayong hapon.
0: Yes babe, sa tong tuyo babe.
3: Si Leonard Guafo ni.
0: Eh, Leonard Guafo, kumusta ka diha? Guafo gihapon?
3: Aso ba sa kanyo?
0: Aba, di ba sa basta? Atik na po. Babe Leonard, kumusta man diri sa may Cebu?
3: Medyo kusog ang hangin, diri babe, ng pagyo.
0: Ah, lagi ingon biya ko ha, basta kusog ang hangin, gunitin yung mga uyab kay mapadulong sa lain.
3: Ulitaw pa man ko.
0: Ah, so wala na gunitan di ay anak lang yun. Di ata magluya. Taon magin na to na. Ito, babe, unsay mo ika-advise, babe, Leonard Guafo. Sa ato ang letter sender karon si Saniel, no? Sa iyang mga pangutana, sa iyang kinabuhi karon.
3: Bro, arita sa kon, bro. Arita sa Ecclesiastes, Kapitulo 3, Versikulo 1, nga Lactaw sa City. Tagingon. Dunay panahon sa tanang butang. Panahon sa paghigugma.
0: Mm-hmm. Mm.
3: Kung
0: nawa ka
3: sa pagsulti. Mm-hmm. So, kung bro, sakto itong gingon ni Bro Iman ba ito nang awan na guna?
0: Si bro, ay bro rin doon, si si Babe Marvin.
3: Oh, babe, bro Marvin day. Nga, kwan, kanang-kinanglan nga kanang dili on ani mo dali dili on kay dili lalo mga truma.
0: Mm-hmm.
3: Na kabalota nga basta arabo gani hustler kana sa mudala kuan. Ngana so wala ta kabalo sa yang na experience dito. So ang importante lang yun nga iparamdam nimo sa iya ha nga nakakanunay na imong presensya, mm-hmm, na imong love. Siyempre na imong time.
0: Mhm.
3: Pailob lang yun kaya yung nanang ginakaya. Matod ba sa 1 Peter chapter 3 verse 7 nga ang lalaki kinanang usabot po sa babae kay ang babae sa magmahuyang na sudlanan ba? So kinanan nga imuslang kinanan imuslang tabangan sa dili lang sa comfort niya.
0: Mm-hmm.
3: Literally kundi sa emotional pod. So nga kinanan nga imuslang kinahin mo siyang sabton kanunay.
0: Mm-hmm.
3: Kung sa'yo dili na gusto, kwan, ayaw lang sa siya pugsa. So, kwan ba, kanang, ang importante lang
0: sabton lang sa niya.
3: O, yung mga pa-feel niya nga, always ka nga nag-love sa iya.
0: Ayaw.
3: So, kanalang bro, o kanang, salamat din mo, bro.
0: Yes, salamat po kayo, babe, Leonard Guafo, sa imong advice. Lalong dyan kayo niya mo advice ka lang. Lisod kayo ko uton. Pero bitaw, babe, salamat kayo, babe, ha? O, give mo hang mga greetings sa imong mga babe, katropa, and friends.
3: Ani ko, Andy, there is my ex-FM Cebu sa tanang stop, dere.
0: Mm-hmm. Sige, lagi din silag kawala, ay.
3: Mam Charlene sa may kwan, sa may bukid doon. Of course, ni Cross, rin na chinita.
0: Diba? Ni extra na kitsa. May bumping diya kanunay mo, mga chup-chup.
3: Di ba, ay?
0: Wala nang iputo lang extra. Wala siya ni Ago, mga babe. Ay, namina de karan si Babe Christian Montajes Dominice. Dili daw ni siya, babe. Di niya siya gusto tawag, babe. Love you daw. Delicad. Very delicad.
2: Ayaw!
0: Alas 2.50 na sa hapon, mga babe. Sige, una ta mag-bye-bye, of course. Dili ta pwede magbabay na wala ta itambag kay basin yag malabayan, tagbato diri karon mga babe, no? Saon na lang yun. Sa tanan, babe, Saniel, maayong hapon sa imuha. Og salamat kaayo no, sa imuhang pagpadala sa imuhang istorya sa kinabuhi o gugma. Unang-una sa tanan, saludo ko sa imong pagpakita no, og tinuod nga gugma og imuhang paghulat kay Eve, bisan pa man sa tanang pagsulay nga inyuhang naagian, babe. Apan karon nga nibalik na siya, ang pinaka-importante karon, babe, Saniel, dili ang pagdali no, nga makasal na yun mo, kundili ang iyahang pag-heal. Isip usa ka tawo nga nakaagi og grabe nga trauma. Kumbaga, traumatic experience. Dili gid na siya basta-basta, babe. Ang trauma, dili na siya mawala o sa kaadlaw, o sa kasimana, o bisan pa man pila kabulan ka na, babe. Kinahanglan gyud, kinahanglan ni Eve karon ang imuhang taas nga pasensya, imuhang pagsabot, and of course, ang imuhang suporta. Na-feel magud niya nga medyo baba ang iyang pagtanaw sa iyang sarili tungod sa iyang naagian. And siguro dili niya, di siya mag-expect nga kaya pa siya dawaton sa mga tao nga galaw sa iya, but ipakita sa iya ha, babe, nga kaya nimo. Ayaw pugsa sa siya nga makalimot dayon sa tanan. Hinoon, himuha nga ma-feel niya nga safe siya and loved, no? Bisan pa man unsa ang nahitabo sa iya. Regarding po datong pwede baka magpatabang sa agency, kung tinuod nga dunay negligence sa part at tong iyahang agency, no? Illegal nga pagkulong kay Eve or pagpang-abuso nga nahitabo, mahimo nang ireklamo diretso pinaagi sa Department of Migrant Workers. Pwede po sa OWA or uban pa nga mga agencies nga makatabang sa itong mga OFWs. Basta importante yun, dunay mga documents, testimonies, evidences na mag-prove nga ligon ang inyuhang kaso. Bahin sab no sa imong pangandoy nga pakaslan siya. Nalipay mi ana babe Saniel no nga regardless despite sa kung unsa may nahitabo, andam gihapon ka nga pakaslan og dawaton si Eve, but ayaw sa siya gyud pagdali. Pinakamaayong pamaagi aron ma-convince nimo si Eve, dili pinaagi sa pagpugos no sa iyaha nga magpakasal dayon mo, kundi dili pinaagi sa pagpakita sa kada adlaw nga tinuod ang imuhang saad og tinuod ang imuhang love. Kumbaga, unconditionally. Kung muabot man ang panahon nga andam na ang iyahang kasing-kasing, siya na mismo ang muingon na magpakasal mo or oo. Babe Saniel, last na kong tambag sa'yo. Ang tinuod nga gugma, dili na siya makita sa paghulat lang. Kung dili makita, usab na siya sa pagtabang sa love ni mga tao na makabangon siya sa bisan unsa mang sakit nga iyahang gidaladala karong mga panahon. Ayan mga babe! Atong oras, alas 2.54, nagkikapaspasa sa oras. Sige, mantaglagas-lagas sa oras, ani. Oy, no? Paspas kayong oras, mga babe. Sa mga nagtanaw sa tuwang Facebook Live, diha mayong hapon sa inyuhang tanan. Naman sa mga nagpabot sila mga greetings sa talang ng lakbitan bago ta mag-bye-bye na talaga sa inyo, ha? Mayong hapon! Babe, timbaya lang na ako dito sa may malungon sa Rangani Province, crossing Coronado, ako igsoon si Vilma, akong ma'am, nga si Mama Nani, nga akong bayaw si Dodong Hilot, og sa akong pagumangkon nga si Cha-Cha and si Peng-Peng. Mayang hapon, babe! Ganahan ko maminaw ni mo, tingog pa lang, puyat na! Grabe naman! Na chane, Jules Pandoy ni sa Santa Cruz, Davao del Sur. And salamat kay babe Jules Pandoy. And hi, babe, I miss you so much from Chris ng Pagadian City. Salamat, babe Chris! Babe, po na itong nagtanaw sa tuwang Facebook Live. Mayong hapon na sab sa inyuhang tanan. Laras, hurot na gyud mga babe, kaya medyo pigado talaga ang ating oras sa ngayon. But sige lang agad na daghang salamat once again sa tanan nakigduyog, nakiguban sa tuwang programa karon. Ika na la una ay media. Hanto dala stress sa hapon sa walay puas nga suporta sa tuwang programang X-Rated. Mayong hapon kay babe Jason Digitos. Makatandog daw ang istorya. And mayong hapon na sab kay babe Gloria Malala Apelo. Good afternoon. Dars Jason, mayong hapon babe watching and listening via stereo. Dari sa Cebu, shout out lang di ay Kang Noy Rogelio Dilaw og ni Mark Anthony Batikolon nga nagpaminaw, nga naglawig paingon og Liluan, Cebu. Ayan, amping ha sa mga naglawig sa kadalanan karon. Mahal ko, maganda, maayong hapon, di ba sa basa? Babe Tito Vito and Babe Harold Salang watching from Purok 3, Camansi, New Sambog, New Corellia, Davao del Norte. O sa tanan pa nga nagtanaw karon, maayong hapon o daghang salamat sa inyuhang tanan mga babe. Mga babies, sa gunsaon ako ginat-inat. pangit nalay mainat. Pasensya nalay mainat mo sa mga ayok og pasensya kay wala nagi ko igong oras but ayo ka balaka kay mo balik og madili ti kabiyaan bahalag magkamuriching man ang tanan. Tara gihapon si Babes Arena, same time same station gihapon ta ugma sa another story na pod sa kinabuhi og gugma to ang ipadayag diha sa inyo og tagaag pagtagad advice nato mga babe og ingon man kakuhaan og pagtulunan. Salamat once again and amping-amping kanunay diha babe ha kay wala ra ba ko para ampingan ka. But before I finally say goodbye, here's my song for you entitled Didn't We Almost Have It All by Whitney Houston. Amping kanunay, I love you, God bless.

0: FM.
1: XFM.
2: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Katul kaayo to, dinom na kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kaayo siya. Gamit to do Santon Plus, kaya dako kayuhan sa atong lawas. Dako dito kay ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Kuday sinil kanyero, taga-sityo pagakpak, barangay bungabong, antukan, yabaw di oro. Sa akong mag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Daku kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
8: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sansol Plus Herbal Oil.
2: Ako po, si Aisel Komplitado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Sansol Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
1: Sansol Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan sa sakit ng katawan.
1: Sansol Plus Herbal Oil. Sansol Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usang kamaestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Sansol Vitamin C. Nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscovery niini.
1: Sansol Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sansol Vitamin C.
5: Sansol Gold Coffee Mix.
6: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay naminam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kapi nga makagwapa, tamban pa.

0: Ikan nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time a sore throat ko, wala gyud lain makapawala sa sore throat nato. Sis the Pain regyud. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sis the Pain. Tanggalang pain fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Zenton Plus Coffee Mix.
4: Sali.
5: Usa imong mga natilawan o natry sa produkto sa Yesterwell.
4: Zenton Plus. Kasi Zenton Plus. Okay. Something kulang gyud basta kana. Basta ka satisfied yung ko kay ganabit inyong kay. Ako kinumingawon yung ko. Mayinam ko sa buntag, mabot, inom po ko sa hapon, kami sa kumbana. Mayri ako gibati.
5: Imong pagbawas ni mo, kumusta?
4: Ay, oh, normal kayo. Every morning yun.
5: Sa una, ito ka pa ka nainom Zenton Plus Coffee Mix?
4: Ano, mag-disong kong bawas, nagduha ka adlaw, nagtulo.
5: Sita kong tabang ang Zenton Plus
4: Coffee Mix? Okay kayo.
5: Imong bana, kumusta pag-inom
4: Zenton? Okay po kayo. So, ginauhaga, tanan ako mga silingan. Pag-inom aning Zenton Coffee Mix, inindot kayo.

0: SFM.
1: Weh, sauna. Sa wala pa ko ka maminawag, XFM. Andir-andiron na ko sa kong asawa.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon, sugad na ka maminaw ko, XFM. Weh!
2: Hoy, Pulding! Labining mga habulog, lampin dire.
1: Bago wadya, wapag ko na wag panglaba dire. Unyang taon-taon, manghugas sa sagong plato. Weh! Makalagot!

0: hapon na.
1: Hapon na.
0: Halo-halo, special na.
1: Matag hapon.
0: Sabay tag-agik-ik o katawa.
1: Kauban
0: si Lolo Jose.
1: Good vibes sa hapon.
0: Sa programang
1: Halo-halo, special.
0: Ang banggiitang si Lolo Jose.

uyan mga kalipay. Busa ingay ayaw intaw kung paan busa. Ang gugmamukun mahimo tinawan ta. Busa.

0: ¡Ayo!
1: ¡Ay, ya!
0: Kapit, maday ta na late.
1: ¡Ay, ay!
0: It's better late than never.
1: Ay, ay!
0: It's now or never. Espring today.
1: Ay, ay!
0: May hapon, mga higala, mga solid katropa, kamusta mo? Hapon na po. Diyan na po ta, magpasalamat at pinakamunga una sa tanan sa ato ang makagagahom. Ang atong langit nung amahan tungod sa lain na pong lugwas kahaponon. O siyempre sa lugwas kabuhi, uban sa itong mga pamilya, mga mahal sa kabuhi o sa mga silingan, mga kaaway. Halo-halo, it's special na po mga katropan. Yan na po ng iyong ubos ngay gala po. Batabatas kanginan at your service. Lolo Jose Makigugoy-Hogoy na kaninyo din he sa kalibutan sa mga kagbusa ka mo niya mga katropa. Black star mo, sit back, relax, and enjoy sa itong mga musikahan ni kahaponon din hilang sa FM Agusan. Gilang ko ba sa duha ka mga frequency mga katropa ang 91.3 o ang FM Biogans KT X-Kite.

0: FM.
1: Exciting!
2: You're my lady. Ayaw! Gatong numero mga katropa, gagigamit 0981-152-5275. Para sa mga gustong mumensahe diyan na pita, o sa mga naka-view karon sa ato ang libis, hindi anang akong apo. Kinakusgan ako nga apo, nga puwa o sinina. Maayong hapon, Lose, o sa tanang nagpaminaw sa imuhang programa. Akong apo nga si Lina. Kumusta naman ka diha, Lina, apo? Awa baka ni nagbirgat-birgat na. Basing nagdagandagan ni da sa kuan garden sa itskwilahan. Kanya, gatambling-tambling. Ako ramang giing na, nga di ka magtambling-tambling ha, kaya basing makita ng imong pante. Kanya, maingor ba po dayon nga, di man makita, lolo. Di makita nga nagtambling. Ay, wak man dahi kuno naman, te. Painom-dom sa tabo ka katropa, gikan sa Pika Squarto, balik rin natin on-te-on, bebe.

0: ang Halo. Halo Special.
1: X-F-M. X-F-M. Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
2: Ako si Gideon Galawiyo, taga Nabungturan Dabao di Loro. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So kung pag-ihi, doon putol, may video nga di ko matulog.
1: Sa Thon Plus Gold.
2: Kreating lami, anahulog na kayo ko sa akong ihi. O kira kayo, garo, wala kong kreatin. In 94 na lang itong nakapaminaw sa akong gipang multi-car, sa akong mabalatian. Yun ang sulayan na ang doon sa Yesko. Realty mo kayo, tapang na sa inyong panglawas.
1: Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
3: Zathon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa itong kape, kapakara akong ulcer. Inagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar, pero wala man siya epikto. Dako na noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Hey, adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa premium D3. Dapay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako, wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sab ang panakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang premium D3 sa lawas. Sulayin ini. Wala ni DI tagana.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Sa mga butika.
1: Turbo user, atong paminawon.
7: Ako si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XFM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga kong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kumiyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
3: Nanamigin!
8: Santon Plus Herbal Soap.

0: sa maayos.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain.
3: Si Michelle Dainey, taga Cebu sa Kasayan State. Nakasulay ko 1 week galisod ug tindog kay gamingod akong tiil. Kila ug likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, itiktibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ipili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Hidratable. Tagadere, Santa Irene. Porok 9. Prosperidad, Dago Sansor.
6: Pila edad mo na?
5: 61. Kuhay man ko, 85 ako ang timbang. Tapos high blood ko. Napay ako ang sa sugar. Lain ko maglakaw ka ng mura ko hubog. Lain ka ito kung lawas. O kay ang akong mga kape nga ginagamit ka ng mga kape na sa tindahan. Iskat ba ako mga kape? Mugi kape na kong paggamit to ng Santon Coffee Mix o Premium D3.
6: Kumusta? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix?
5: Nag-usos ako ang timbang. Nagka-anam ka-reduce ang akong lawas. Na-slim na yung garong day. Nag-diet na kate. Kaya ang akong ginagamit ang kape nga Santon.
6: So kung ito'y nakapa-sexy sa imo ha? Panglipong-lipong ni mo. Kumusta naman?
5: Eh? Nawala na to siya. Wala na. Mga kaigsonan, pariyak sa ako, adire sa Santa Irene. Ako tamong hagiton nga magamit ta sa products. Dako kaya katabang sa atong panglawas. Dako ikayog pag kunsis ako ang lawas. Nag 73 kilos na ko karon. Labo ka 85 na ko akong timbang, nag-all po sa akong timbang. Kay kuan, dako na. Pero pila na ka

0: That song was brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simulan ang araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at amang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Siyempre, mapalit mga katropa sa mga nag-unang mga butika parmasya sa inyong dapit. Premium D3 Coffee Mix. Nag-copy ka na, nagka-vitamin D3 pa ka. Parting nindota. Asay nindot, parting nindota. Maayong hapon sa mga tanang tagapisaan nga perme na minaw sa FM Audi. Maayo kay na minaw diay. Matod pa sa akong apo. Niya in tao naglantaw sa imuhang kagwapo lo. Dili mag apo ha, dili mag uyab-uyab kayo apo. Okay, basin og na po yung mga kwadya mapahimuslanon. Di kayo mag palabi og uyab-uyab ha apo ha. Akong apo nga puwa og sinina. Ayaw pagpanundog ni kuan apo ha. Ayaw pagpanundog ni Juwakuin kay para uyab kayo to. Matod pa sa kalulalulahan o talalaki. Muna nga ikaw apo ha. Ayaw yun o pagsundog-sundog ato ni Juwakuin ha. Laghan magdagandaghan o ganang uyab. Good PM pare. Sige ramang burout dire sa Loreto. Uy, Mads. Nasa Mads, Mads. Ade nga, sige kuno ka burout kuno dire sa Loreto, de. So, ato na nagpulihan o kwan. Sursiko dos na ito yung puli, de. Basta hindi mo kayo mo gana ang asil ko, de. Napita ka, sige ramang burout ka. Pulihan tanaw ka na kwan, sursiko. na po smala, kani po smala na ba, kaya kwan po ni, hinguyab na ba po ni. Good PM, lo, hello, shout out sa mga clocksmiths from Maring Gloria, Bayogan Skite. Kani, otro po ni, hinguyab po ni. Ako pa naman ni, sumbungay ni Jade Zone. Ang botog, nakita na ba ito ni Jade Zone ang uyab ni kwan, ni Mala. Itong taga kwan, taga Verdo, nga si Vien. Di ay? Basta ikaw, apo ha, yung pagsundog-sundog ang imong mga kaila sa social media, apo. Magpahasmag-hasmag na diyaw, daghang kayong mga uyab. Pero di man siguro po na maminam po siguro na akong apo nga po ang sinina. Ayaw, sundog-sundog ato ni Kwan, ni Juwakuin, kayo ang... Ayaw! Pantira ba ito, kwan ba ito, ha? Mabrauyab kayo. Ayaw, ayaw, pag sundog-sundog, ha? Ayaw! Kaya, di magtambling-tambling sa garden. Ayaw! Di magpalabi yung tambling-tambling, kayo makita ang itna. Ayaw! Pero inig-uli, may mga wamang kakita. Ayaw! Kay gisod mo na sa bagang itnap. Ayaw! Manday ka itnap dai. Asa na kaning akong mga mama karon ba nga wala gyud tunga-tunga akong mama, labi na si Mama Sainsain, wa na gyud. Mingaon ba yapo ta nang dili ta tungahon dai? Tunga akong ugangan nga si Mama Sainsain. Si Mama Julina. Nanong ta koy mama pod gapon ka to lovely wa man. Wa siguro to yung mga laki siguro to yung mga anak. Pero kining akong apo nga si Lina. Hindi ni mag sta apo ha mo to atong sabot apo. Ayaw gyud pag sundog-sundog ana ni kuan Juwakuin. Lolo, tong una daghan tanawan ni kumpisal na. Lahi ra man jud ning mga kuan gyud kana bitaw kuan bitaw kanang malakas kayo ang sex appeal. Oh, kay kay gana para uyab gina. Kana wow, nanay isa dere nga ni kumpisal. Usay sa una nga appeal pa manghapon ron. Pike tong imuhang kuan dito sa kuan sa Verdo. Oh, samot na ni kay nakadaog biya ni o kwan Santon Gold nga kapsul. Oh, isa ka box pag yan ang nadag ay premium D3 man na ito siguro no. Oh, di, samot di kayo nga blaske kayo ang kalawasan. Oh, sige na dahil ko nag-date. Oh, isa na ka text man na yun nga glo. Para Ben. Tubag dali ra kayo ka reply oi. Pwede ta magkita aron glo. Tubag po dai sa mala. Sige Ben. Asa dapat Ben. Dalhan ta ka og gold kay og kaning premium D3 kay nakadaog ko sa FM. Ha man eh. Ikaw, apo, ay, sorry, apo ha, maminaw na ka, apo ha, dili ka magsundog-sundog, apo. Kining akong apo nga, kuwan ba na yung taon na si kuwan, ha? Akong apo nga si Lina. Sa una, ako ama na yung kumari. Man, nahimog ayaan, karon apo na po. Tulo na ka titulo, ano? Tulo na yung titulo. Wa kumare nahimok ayaan karon apo na de tolo na ma ubertikan kay madogay ani si Manny Pacquiao kay walo man toy titulo ni Manny Pacquiao po. Nanay nagbak nanay nagkumpisal kumpisal diri nga pa, na ako no si daghang ugab kuno sa una sa sauna karon dai din lang kwintahon nako. Gitira na po ko. Ma, gitira. Sa gikuha ka na, gipintek. Mahira kayo, na-burn out daw dyan sa ilahan na pit. Dili ni kadungog sa atong mga chika karon kay burn out man din sa ila. Oh, ang makadungog karon si katurang akong apo, si Mala o si Mads Adeng. Mara si Juwa Kuen, wa kabate kay burn out din. Basta gipintik no siguro niyang wire aron di mahibalaan ba nga di mabulabog nga kuan hinguyam. Kay ang mga lalaki bitaw kung daghan kayo o kaning mga uyab beting na bisan asa nga lugar na uyab ignore madayon og talamadze. Talamadze nya kaning si Mala kay perti mampo ning si Juwa Kuen day daghan mabutong uyab de talalaki po to. Talaki. Muna ikaw, apo, ha? Ayagyon, magsundog-sundog, apo. Bantay lang ka, apo, magsundog-sundog ka. Ayaw yun. Kung magsundog-sundog, manggaling ka, ayaw yun. Mubalik rata kayo, magpahinom-dom sa ta.

0: song was brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan. Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: A cup.
2: Ay.
1: Para sa rebong birthday cup.
2: Eh, November to.
1: Usang tuig ka, Kap?
2: Kada tuig, alangan na mag-sometimes.
1: Galaw, galaw! Bungot sa ito'y...
2: Exciting?
3: Exciting!
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil.
6: Epektibo sa mga skin allergies
5: at skin diseases.
6: Isang pahid lang
5: ng Sanfon Plus Herbal Oil.
6: Tanggal ang kati-kati.
5: Sanfon Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
5: na all-in-one
6: sa presyo.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, sa Sales Clerk ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog, kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.
0: Suntone Gold Coffee Mix.
3: Ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi og stress reliever po na siya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulay. Akong pamanip, itong og dry kaayo. Pero sukad tong direcommend ni sa akong mga amiga ni Suntone Gold Coffee Mix na naay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby

song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: That song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Parpar, pakurati mong uyab ba? Ing na nga, di lang ikaw ang akong uyab. Daghan mo. Sige na par, pakurati na yun par.
3: XFM.

XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.

song is brought to you by... Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones tumutulong sa self-protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix.

0: Kapitan.
1: O siya man ng FC mong card, ha?
0: Kapitan, fasado ang pasabot, ana.
1: Abin akong perfect.

0: sa maayos.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada. Ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton ug likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
3: Ibilis sa mga butika.
5: Stand on this coffee mix.
6: Sirisita, basay. Mag-itin ako rong July 7.
7: Katong wala pa ka nakagamit din mga produkto sa Yes to Health. Kumusta ang sumi ginabati na mo sa una?
6: Ang kutu-kutu lagi, sir. So, half dose per me.
7: So, sa una, hingapit yung ka. Wala pa naman na ilan lang sa 2 kape.
6: Kas gamay pa ko, sir. Kape na yun na.
7: Kape na di ka mainom ang kape sa sagadlaw.
6: Na, katulo, na ikaduha.
7: Sukat so, mag-inom ni Manning sa 2 plus coffee mix. Ang sumi ginabati na.
6: Mura, naulian. Naulian ba ya, sir?
7: Katong half dose mo.
6: Oo, oh, naulian.
7: So, kinipalit gani mo.
6: Gipalit na.
7: Obay-obay, o, upat ka box. Tulo ka box nga Santo Plus Coffee Mix o usa ka box nga premium D3 mga lodi ha, ang gipalit ni nanay.
6: Arang-arang lagi ang kutu-kutu, sir. Arang-arang ba yung lawas ato, sir? Kaya sa kadlaw, katulogan ko magkape. Ay, nindot kayo sa ngatanan. Oy, bahala din ko kakaubuntag ka noon. Taman sa nakadungog ka ron. Pasuway mo, palitan yung Santo Plus o Santo Coffee Mix. Makayon po, no? Kaya po, nakayon mong ka.
5: Nakapin ka. Oh, Santon Plus Coffee Mix.
1: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: That song was brought to you by hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng VisionX Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. VisionX Plus Soft Gel.
1: X FM.
2: Kap!
3: Ay!
2: Pero saan yung birthday, Kap?
3: Ay, November to.
2: Usang tuig ka, Kap?
3: Kada tuig. Alangan na mag-sometimes.
2: Galaw-gaw! Bungot sa ito'y...
3: Exciting?
4: Exciting!
0: Dito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
5: Ganda at malusog na pakikinig sa ating pong lahat mga kaibigan. Welcome sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Nandito naman po ang inyong mga lingkod. Maghahatid na naman ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Siyempre, katuwang po dyan mga kaibigan ang ating pong Yes to Health at ang ating pong mga nutraceutical grade FDA approved na mga produkto. Sa mga kabayan po natin dyan na hindi pa nakasubok ng mga produkto natin, nako, puntahan na po ang pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyong lugar para masubukan nyo, especially yung ating pong ultimate trio. Lalo sa panahon natin ngayon na napakarami ng naglalabasan na naman ng mga sakit, ano? Eh napakahalaga na bigyan po natin ng panangga ang ating pong pangangatawan laban sa samot-saring mga mikrobyo na maaaring magdulot, ano, ng iba't ibang uri ng sakit sa katawan natin, ha? Ayan, mabibili niyo po yan. Hanapin ang Tatak Yes to Health sa tuwing bibili kayo ng ating pong mga produkto, mga kababayan. Ito naman po si Sir Michelle Hinas, mga kasama niya naman dito sa ating programa. At syempre, mga kasama po rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
6: Magandang araw, partner, at sa lahat ng ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas. Syempre, muli na naman natin pag-uusapan ang mahalagang puntong pangkalusugan, kaya hopefully, nasa maayos po tayong kalagayan habang nakikinig po sa ating programa ngayong araw pong ito.
5: Mm-hmm. So, mga kabayan po natin na gusto pong sumali, makahilo-bilo dito sa programa po natin, pwede kayong magpadala ng inyong pong mga text messages or mga inquiries. If ever meron kayong mga katanungan about your health, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. At ilike nyo rin po mga kaibigan, ha, ang ating pong Facebook page. I-search nyo lang ang Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Yan, para lagi pong updated kayo, no, sa mga announcements po natin, mga bagong produkto na ilalabas po ng Yes to Health at ganyan na rin sa atin pong mga papromos mga kaibigan, no? I-like nyo po, i-follow ang atin pong mga Facebook page at huwag kalimutan puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic mga kaibigan, no? Para po makapagpakonsulta, mabigyan po kayo ng complete health assessment at matuldukan na yung mga karamdaman na matagal na pong iniinda, dinadaing po ninyo ng mga sakit, eh mabigyan na po yan ng kalunasan mga kaibigan, ha? Puntahan po ang mga Yes to Health Clinic po natin na malapit dyan sa inyo pong mga lugar, ha?
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
1: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
0: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang paggagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix.
7: Gusto mo ba ng pinakamalupit ng vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Secret of Health. Health Info.
5: Health Info po na tayo mga kaibigan. Kayo po ba ay nakakaranas ng parang laging tinutusok-tusok ang inyo pong mga extremities, mga palad, talampakan po ninyo? Parang tinutusok-tusok ng maliit na karayom mga kaibigan. Ako, maaaring sintomas na po yan ng isang karamdaman tinatawag po na neuropathy. Atin po yung konsulta kay Doc Algie. Ano po ba itong karamdaman, Doc, na neuropathy?
6: Tama ka, no? Marami mga kababayan tayo. Madalas yan ang reklamo nila, no? At lalo na kung meron na silang mga iniindang iba't ibang sakit na tumatama sa tinatawag nating circulatory system. Mm-hmm. Ang neuropathy po ay maikling ano yan, taguri doon sa tinatawag na peripheral neuropathy. Na pag sinabing peripheral, yung peripheral nerve ng isang tao, ito po yung tinatamaan dito, kaya nagkakaroon ng problema. Ang pakiramdam ay namamanhid, parang tinutusok-tusok at yun nga, pins and needle feeling, sabi nga. Itong peripheral nerve po kasi ay lumulusot yan sa mga dulong bahagi o distal part ng ating katawan. Kaya pag mayroon kayong peripheral neuropathy, neuropathy or neuro, it means nerve, ano? At ang mga sintomas po niyan ay sa kamay, sa paa, yung mga malalayo sa sa area ng heart natin. No? Ang nagdudulot po itong neuropathy ng hindi magandang pakiramdam o discomfort na pwede makaabala sa ating pang-araw-araw ng pamumuhay. Bukod po sa nabanggit natin, ano, na panghihina or panunusok, parang needle, pins, pwede rin makaramdam ng panghihina, pananakit na hindi mo maipaliwanag kung saan banda, no? May mga taong ganun eh, yung parang may pain sila na hindi nila ma-explain, mm-hmm, kung saan ba nanggagaling o saan nila talaga literal na nararamdaman. Pwede rin nagkakaroon ng pamumulikat. Pwedeng kamay o kaya mga binti po natin. So kabilang din po sa mga sintomas ng neuropathy, bukod dun sa mga binanggit natin, ay ang paghina ng mga reflex ng ating katawan. Mm-hmm. Okay, pag tinawag na reflex, ang katawan natin may tinatawag na natural reflex reaction. Mm-hmm. Once na halimbawa, mayroong tatama sa mata mo, automatic pipikit ka, di ba? Pag ikaw ay hahampasin, automatic meron kang iwas. So yun ang ibig sabihin po noon, yung pagiging sensitive natin sa mga nangyayari sa ating katawan gawa ng stimuli, ganun din yung sensitive tayo sa temperatura, yung sa balance, okay, yung pagkilos natin, kung kinakailangan maging mabilis o makupad, yun yung ano ng reflexes natin. Pwede rin tayo magkaroon ng pagkahilo o kawalan ng kakayanan po. Ito yung worst sa kalalakihan eh, di ba? Yung kawalan ng kakayahang makipagtalik.
5: Mm-hmm.
6: O, sa iba talagang di baling mawala na daw yung paningin, wag daw daw yun. Sabi ng iba yan ha. So yun yung mga naapektuhan once we have a peripheral neuropathy na pwedeng maging hadlang sa inyong normal na pamumuhay, mga kaibigan.
5: Mm-hmm. Isa siguro yung dok sa pinakamapait na ano na problema sa mga kalalakihan.
6: Oh.
5: Pag yun yung nawalan ng reflex o yung inyong alaga, mga kaibigan.
6: O, kumbaga may laban eh, wala pa siyang reaksyon.
5: Oh, sobrang loading ha. Ano po ba dok yung mga pangunahin po na mga pinagmumulan or tinatawag na sanhi ng ganitong karamdaman dok?
6: So, may mga kondisyon na pwedeng tamaan ang ating mga nerve katulad ng Charcot-Marie-Tooth disease o CMT na ito ay isang uri ng kondisyon na naapektuhan yung motor at sensory nerve ng ating katawan. Dahil dito, nahihirapan yung mga patient na igalaw yung kanyang binti at paa na pwedeng nagdudulot din ng panghihina ng mga kalamnan. Mm-hmm. Siyempre, pag hindi mo na naigagalaw yung mga paa o any muscles of your body, nagkakaroon ng muscle atrophy. So, nawawala yung normal na itsura o forma ng mga paa kasi lumiliit yung muscle. So, habang tumatagal na hindi mo na imumove yun. So, ito naman po ay nagiging sanhi ng madalas na parang nadudulas kayo. Hindi naman talaga delikado yung dinadaanan nyo. Bigla kayo natutumba. Yan. Yung iba naman, madalas na nalalaglag o kalaunan. Yung mga kamay na natin, apektado na rin yan. Nawawala na rin ng mga muscle. So, may mga ganun, ano, isang uri ng condition yon. Pwede rin nagkaroon ng aksidente or traumatic injury na pwedeng naapektuhan yung nerve doon sa ating lower extremity or upper extremities o yung mga peripherals natin. Any accidents or yung iba nag-exercise partner tapos biglang napatindi yung galaw.
5: Mm-hmm.
6: May mga sabi nila, ako may pumotok tapos after noon parang hindi na ako makagalaw na maayos.
5: Merong mga ganyan.
6: Yung mga sinasabi ng mga manghihilot daw na ipitan. Mm-hmm. Totoo naman yun. Ano? Kasi pag yung nerve ang naapektuhan, pwede ring maapektuhan yung normal function nito. Sa ibang pasyente naman, pwedeng nakaranas sila ng infection.
5: Mm-hmm.
6: So, yung infection na nagdudulot ng damage sa doon sa ating nerve, pwede ito nanggagaling doon sa pag-atake ng bacteria o kaya naman ay virus ano, that causes a nerve problem or damage sa nerves natin. Pwede itong maging dahilan ng neuropathy. So, may mga problema din na katulad po nung nagkakalaman, nagkaroon kayo ng ano, bulutong tubig o chicken pox. Ngayon, yung mga umidad na hindi nagkaroon ng chicken pox ng kabataan nila, tapos na-expose sila doon sa virus na yon, ang labas nun, yung tinatawag na shingles okay, or herpes. Ano? Pwede rin yung mga nagkakaroon ng AIDS. Apektado na rin yung mga nerves nila, yung may mga AIDS. Ano? So, ilan po yon yung mga infection that causes possibility to develop neuropathy. Yung iba naman, partner, may mga autoimmune disorder.
5: Yun.
6: So, sa autoimmune disorder naman, ang kalaban ng katawan natin is no other than our sarili. Own immune system. Okay? Katulad nung Guillain-Barre syndrome, di ba? O yung SLE, o systemic lupus erythematosus. Yan, yung rheumatoid arthritis yeah, na kung saan tinatarget ng ating immune system mismo yung mga delikadong kasukasuan, di ba? Kaya nagkakaroon tayo ng rheumatoid arthritis. So, alin man doon sa mga autoimmune disorder na yon, can cause peripheral nerve damage na pwedeng maging dahilan ng peripheral neuropathy. Pwede rin systemic diseases. Pag tinawag na systemic, itong isang kondisyon niya na nakaka-apekto sa buong katawan natin. Katulad ng diabetes or hypertension o kaya naman ilang uri ng cancer. At kasama na din yung autoimmune disease na pinag-uusapan po natin kanina. Pwedeng vascular disorder, yung mismong daluyan ng dugo natin, kumikipot, nagkakaroon ng aneurysm, nagkakaroon ng pagbabara, at ito ay pwedeng nakaka-apekto doon sa tibok ng puso natin na alam naman natin ang daloy ng dugo at ang nerve natin almost magka-connect talaga yung kanilang function ano. So pwede ring deficiency sa mga vitamins katulad ng B vitamins, B1, B6, B9, B12, yung niacin, vitamin E. Ayan, pwedeng 'yon. Pwede namang yung sobrang pag-inom ng alak nagco-cause na ng damage dito sa brain natin. Alam niyo ang alak can cause direct damage sa ating liver, kidneys, and brain. Mm-hmm. Kaya nga, di ba, pag uminom ka ng alak, nadidisorient yung brain mo. Oh. Kaya hindi mo na alam ang nangyayari sa paligid mo. And yun yung mga pwedeng cause ng development ng neuropathy, mga kaibigan.
5: Mm-hmm. Maraming salamat, Dok. Ha? Kaya sa mga kababayan po natin, merong ilan dyan, Dok, na preventable yung mga maaaring pagmulan ng ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan. Ha? Kaya kung kayo po ay nakakaranas ng ganitong uri po ng sakit, nako, ay marapat po ano, na umiwas dun sa mga bagay-bagay na nakakapagpalala ng mga ito, mga kaibigan. Tulad na nabanggit nyo, Dok, kanina, ano? Yung pag-inom po ng alak, mga kaibigan, lalo na kung meron ng tama talaga yung mga nerve po ninyo. At ito rin ang isa sa nakakapagpalala at maaari ding mag-trigger ng problema sa inyo pong mga nerves, mga kaibigan. Ay mas mainam na iwasan na po natin, mga kasama, ano? At huwag kalimutan, ugaliin pong uminom ng mga suplemento at mga bitamina na makakatulong sa pagpanumbalik ng healthy na mga nerves, mga kaibigan, no? At alam niyo ba, ayon po sa pagsasaliksik ng mga eksperto, napag-alaman po nila na ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay nakakapagpababa po, ha, ng posibilidad ng pagkakaroon ng neuropathy na karamdaman, mga kaibigan, o pagkakaroon ng peripheral neuropathy, ano? Dahil lang ginagawa pala ng ano, Dok, yung premium D3, meron siyang mga content na pinoprotektahan niya yung atin po mga nerves. Hindi lang yon, ay nire-repair po niya, mga kaibigan. If ever, merong mga nasisira. Yung nerve kasi natin, meron po yan siyang parang insulator. Ano, meron siyang protective
6: sheath. Yung myelin sheath.
5: Yung myelin sheath, mga kaibigan. Pagka yun po yung nasisira, doon nag-uumpisa yung parang, kumbaga sa kurente, nagkakaroon ng grounded.
6: Shortage.
5: Ano?
6: Short circuit.
5: Short circuit. So, sa mga kababayan natin, na ganun din yung nerve sa kanila pong pangangatawan, doon na rin nag-uumpisa na hindi nagiging maayos po, mga kaibigan, yung function ng nerves atin pong pangangatawan pag nasisira yung mga protective sheath na yon, mga kasama, no? So yung araw-araw po na pag-inom ng premium D3, nakakatulong yun siya para i-repair yung mga na-damage na yun ng mga myelin sheath, mga kaibigan, no? Kaya ugaliin niyo po, ha, na araw-araw po ang pag-inom ng premium D3. Isabay niyo po yan sa mga nabanggit ni Doc kanina, no, na mga vitamins like B vitamins, Doc, ano?
6: Uh-huh.
5: At vitamin E is also very beneficial, ano, para sa pagpapahealthy ng atin pong mga nerves, mga kaibigan, ha. Atin pong premium D3 ay may bilibili na po yan, ano, sa pinakamalapit na butika diyan sa inyo pong mga lugar.
8: Premium D3. Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa oil.
9: Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa oil. Premium D3.
10: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
8: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
8: Supple Plus Gold.
11: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ang Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold.
8: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
12: The Secret of Health.
5: Welcome back, mga kaibigan, sa atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa po ito, mga kaibigan, ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated. At syempre, ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Kabilang po dyan, mga kaibigan, ang atin pong nangunguna na produkto, ang atin pong Sansone Plus Gold. Ang Sansone Plus Gold po, mga kaibigan, ay meron po yun siyang mga piling-pili na mga sangkap na makatutulong sa pag-improve ng atin pong overall health. Lalo po sa mga tao na nakakaranas po, no, ng problema sa kanila pong nervous system. Ito po ay mayroong mga powerful bioactive compounds na nakakatulong upang masolusyon kondisyonan ang mga pinagmumulan ng karamdaman sa atin pong nerves. At ayon po sa ano, sa pagsusuri, yung iron pala, Doc, ay napaka ano yan, napaka importante sa neuronal process ng atin pong pangangatawan, especially yung myelination process, ano, yung binanggit natin kanina, na yung pagpapanumbalik ng protective sheath doon sa atin pong mga nerves, yung iron pala, isa yan sa malaki ang role sa pagpapanumbalik ng mga yon.
6: Tama, ano, kaya nga meron tayong mga sangkap sa Santon Plus Gold na merong organic iron mula sa mga sangkap nito, like spirulina, yung atin pong ampalaya na nandun, extract ng ampalaya. At may mga sakit din, ano, tulad ng pagtaas ng asukal sa dugo. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ito na kasi ng mga bioactive compound gaya po ng polysaccharide, saponins, phenolic, yung polypeptide P at charantin. Itong mga to ay tumutulong upang balansihin ang asukal sa ating dugo. Na ang diabetes ay isa sa common cause. Actually, nangunguna nga ito sa dami ng mga taong nagkakaroon ng neuropathic disorder kapag diabetic. Kaya di ba, pag diabetic ka, parang lagi na lang ngalay at manhid ang inyong mga talampakan. Minsan parang may langgam doon na lumalakad. Kasi nga, pag diabetic, ang isang tao, merong tinatawag na diabetic neuropathy na pwedeng ito ang isa sa complication. Ito rin po ay nagtataglay ng sulfuric compound na allicin mula sa garlic na tumutulong naman upang maiwasan ang alta presyon na siya ring pangunahing dahilan ng neuropathy.
5: Yes, mga kabayan natin, minsan kasi, Doc, yung kape yung madalas sinisisi. Bakit nagkakanerbiyos? Bakit nagkakaroon ng nerve problem, mga kaibigan? Pero ito yung mga ano na to, yung mga primary cause kung tawagin, ano? Like pagtaas ng sugar sa inyo pong dugo, pagtaas ng presyon ng dugo po ninyo, mga kaibigan, na napakalaki po ang kinalaman niyan, ano? Sa pagpinsala doon sa atin pong mga nerves, dapat masosolusyonan din sila or i-correct din, mga kaibigan, yung problema na yan sa atin pong pangangatawan, ano? Kasi minsan yung iba, take sila ng take ng mga B vitamins or mga pampahealthy ng nerves, eh yung root cause pala, Doc, ay hindi na papansin o hindi na bibigyan ng ano, ng solusyon, ano. So sa mga kababayan po natin na meron kayong mga primary cause ng inyong mga sakit, much better na yun yung paglaanan po ninyo ng pansin. At mas madali po yun, mga kaibigan, ma-check, mas madali po yun malalaman, especially kung kayo po ay pupunta, no, bibisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic para mabigyan po ng complete health assessment. Ma-assess po, no, yung overall health, lalo na, Doc, yung mga tao na nakakaranas ng mga multiple problems sa kanilang pangangatawan.
6: Oo, kasi kinakailangan bawat isang individual ay mayroong talagang kanya-kanyang nutritional plan. Kasi minsan yung isang tao, kailangan niya i-prioritize niya itong ganitong program, ganitong nutrition. So dun sa ating Yes to Health Wellness Clinic ay makikita natin ano yung priority. Kaya meron tayong mga assessment tools gaya po ng ARDK, meron tayong isang machine pa na tinatawag naman nating quantum analyzer na pwedeng malaman ano yung mga pwedeng nagkukos na deficiencies natin. Ano yung vitality profile natin. So nakikita yan at nagagawa natin ng prevention or intervention habang hindi pa tayo nagkakasakit o lumalala ang ating sakit. At yun po yung ating ginagawa doon. Kasi ang naturopathy is for prevention and rejuvenation. Pag sinabing prevention, hindi ka pa nagkakasakit, nagsisimula pa lang, tinatarget mo na yung possibility na mag-cause. And yung rejuvenation naman, once na may sakit ka na, tinutulungan ng katawan na ma-rejuvenate. Okay? Kasi may katawan tayo na mayroong capability to heal itself. But the problem is, yung katawan natin na yan, hindi na magamot yung sarili niya kasi kulang siya sa sustansya eh. Wala siyang magamit para ma-repair yung kanyang mga damage. So, yun ang ginagawa natin sa tinatawag nating naturopathic medicine.
5: Ayun. O sa mga kababayan po natin, ano? If meron kayong spare time or mas maganda, laanan po ninyo ng panahon na bumisita, pumunta sa atin po mga Yes to Health Clinic para mabigyan naman ng panahon din yung kalusugan natin, ano? Minsan, ito na yung napapabayaan natin na ito nga dapat yung atin pong papangalagaan. Lalo na po, yung puhunan nila is yung lakas ng pangangatawan nila. Give time for yourself.
6: Halos karamihan ng tao, puhunan talaga, lakas, sa kaangas. Minsan. Kailangan yun ng lakas lagi, ano?
5: So, sa mga kababayan po natin, ha? Bisitahan, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
13: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel. Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan,
14: sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel,
13: Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
15: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman.
16: Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
5: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic para po sa complete health assessment at para po sa free consultation.
17: Secret of Health, live advice.
5: Meron nagtanong dito sa atin, Doc, ano? Isang listener po natin, lalaki, 50 years old, meron po siyang epilepsy. So, epileptic po siya. Mm-hmm. Makakatulong daw ba ang Santon Plus Gold para po sa kanya, Doc?
6: Yes na yes, kasi ang epilepsy isang kondisyon na hanggang sa ngayon hindi pa rin talaga mawari kung ano yung overall causes.
5: Mm-hmm.
6: Pero ito nakaka-apekto sa ating nerve at sa ating brain, yung central nervous system. So, pag nag-take po kayo ng Santon Plus Gold, may mga phytochemicals ito na nakakapagbigay benepisyo sa ating pong una, muscle, nerve, at sa ating mga brain. So, maraming umiinom nito na may mga epilepsy na ang kanila napapansin na babawasan yung episode ng attack, yung seizure nila. So, sa patuloy na pag-inom ng mga ganitong klase ng supplement, Santon Plus Gold, samahan pa ninyo ng yung tinatawag nating premium D3. Mm-hmm. Kasi ang VCO is very good and very healthy sa ating brain.
5: Mm-hmm.
6: Kung titingnan natin ang mga pag-aaral, ito po ay magbibigay ng benepisyo sa inyo. Although hindi natin sinasabi na pag uminom kayo niyan, hindi na kaya atakihin, pero karamihan ng mga nagtitake nito, napansin nila na kung hindi na ako masyadong inaatake. May nakausap ako sa ating wellness clinic partner, in a day, almost 7 times siya inaatake. Kaya halos hindi na siya umaalis ng bahay. Pero nung nag-take daw siya ng Santon Plus Gold, nagsimula na 2 times, mm-hmm, nabawasan na, once, then every few days, at sa tuwa talaga niya, tinuloy-tuloy niya yung pag-inom. Okay? Kasi nutrition ang kailangan natin, so our any part of the body can be normal.
5: Mm-hmm.
6: O, yun po yung dapat niyong gawin.
5: Ayun. So mga kabayan po natin, no? Na lagi pong inaatake ng epilepsy, ano? Or lagi nag-seizure. Nako, inuman niyo po, no? Ng mga produkto natin, mga kaibigan, para mapahealthy din, ano? Yung atin pong mga nerves sa atin pong pangangatawan. At makaka-cope up, syempre, yung pangangatawan natin, ano? Bagaman hindi talaga totally kayo gagamutin po nito, mga kaibigan, kasi ito naman po, mga kaibigan, is for supplementation po ninyo. Nutrition ang ibibigay nito sa inyo, na yung nutrition na yun yung makakatulong para makakope up yung pangangatawan po ninyo laban sa ganitong uri po ng mga karamdaman, ano? At hindi lang yun, pati yung iba pang mga kailangan na nutrition ng katawan mo may bibigay po niya, mga kasama. Okay, Doc, lagi po ako uminom ng Santon Plus Gold, Vitamin C, Santon Vitamin C and Premium D3, 3 times a day. Okay po ba yun, Doc?
6: Yes na yes po, kasi alam nyo, yung pag-inom natin yan, para rin kayong nag-take ng concentrated na mga sustansya na kadalasan po hindi mo makukuha sa diet mo. So, if you can do that every day, as long as you can, ay mas maganda po at positibo ang magiging reaksyon ng ating pong katawan.
5: Mm-hmm. Pero sa mga kabayan po natin, ano, na gusto pong uminom or gusto mag-take ng ating pong mga produkto, ang ating pong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C po natin at Premium D3, pwede nyo po yan siyang i-take, mga kaibigan, na magkakasabay po, mga kasama, ano, para sa complete package sa nutrisyon na kinakailangan po natin at syempre sa pagpapatatag ng atin pong resistensya sa pangangatawan ano at panglaban sa samut-saring mga karamdaman sa atin pong pangangatawan mga kaibigan ha. Huwag kalimutan lagi pong hanapin ang Tatak Yes to Health pagka kayo po ay mag-avail ng atin pong mga produkto. Now Doc, wala na po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may maiwan ka pa na mensahe Doc sa ating mga avid listeners.
6: Pasalamatan na lang talaga natin yung laging nakikinig, sumusubaybay at tumatangkilik po na ating programa at lahat ng mga tumatangkilik din natin mga produkto. Sana po makatulong kami sa inyo ano sa mga maliliit na impormasyon para manatili po tayong healthy araw-araw. Tandaan po natin na kung gusto nating maging malusog, pag-aralan natin yung mga principles kung paano tayo magiging healthy at ang kaalaman para po diyan ay napakahalaga sa atin at sa ating buong pamilya. Maraming salamat. Ako po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Algie Bakla po ito.
5: Thank you so much, Doc. Yan po si Dr. Algie Bakla, isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Siyempre, ang ating pong celebrity doctor. Tanong po yung likod, Sir Michelle Hinas. Masamantala nga pala, bukas po muli. Sa ngayong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan, ay magkarinigan po tayo mga kaibigan at makakalap na naman ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan ang ating pong nag-iisang katawan, mga kaibigan. Ano? Dahil yung mga gamit natin, alagang-alaga nga natin, mga sasakyan natin, lalo tigit yung katawan natin ano? Na dapat pong ingatan at pangalagaan ng husto. Kasi minsan, mas mabilis nagre-retire yung katawan o yung may-ari kaysa dun sa kanya pong mga gamit, mga kaibigan. Ano? So, bigyan natin ng time, bigyan po natin ng panahon, ng budgetan natin yung atin pong kalusugan dahil napakahalaga po ito, ano? Kesa sa ano pa mang gamit na meron po tayo mga kaibigan. Ayon sa ganun, maragandang pakikinig, malusog na pakikinig sa atin pong lahat mga kaibigan. Ang Panginoon nawa ang magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
18: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health.
19: The Secret of Health.
20: X FM.
2: Gusto mo nimo'ng isalista ni Pres Capilla?
3: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di mo sukol nako.
2: Unsa? Oh! Ano naman ako pangalan diri? Sa imong tanaw di ko sukol nimo?
3: Problema ba day na? Di, akong irisyon. Akong butangan og musukol. Exciting?

XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.

0: Hello, hello, hello. Okay, na ako tingog. My precious. Hana, ni karat na po. Hello, B. Maayong gabi sa ibuha, diha. Ay, gapan ni hapon pa ka, be. Wawa. Anong late naman kayo na gapan ni hapon, gapang luod na gikan, no? Kasi garan man good sa mga dugay man ni hapon, it's either na bag-ura po na uli, gikan sa trabaho, or nanluod. Gilambing pa, Diyos ko, Lord. Ayaw papas mo. Bahalag maglalis mo diha. Bahalag magkinaunsa diha ang kalibutan. Di ka dapat magpapas mo-pas mo kay. Na, the most painful way to die is ulcer. Kaon diha? Sagdiing nga galalis mo diha? Ha? Kaon could be. Unya, pag humani mong kaon, after 30 minutes, inuma ang imong Santon Plus Gold o Santon Vitamin C, ang produkto sa Yes to Health nga makapalig-on sa imong immune system para malayo ka sa mga sakit-sakit nga dala sa pangit nga panahon. Once again, welcome po sa itong programa karong gabi una, ang Putahe sa Gabi. Ako po ang inyong makauban ng inyohang Disney Princess Bisaya version. Hangtod alas 11 kita karong gabi una, walay script. Ano mag-script? Kasi ngayon nag-script ko lang. Kasi pag ituyok na mamong kamera, dali wagi uso ng mga script, dali. Ay, musig pang chismis, diha. Wala na yung uso.
1: Chismis!
0: Oh, we speak from our heart. Insyo, mangkaoy. So, gaba sa lugar mag-script, my God! Situon niyo sa amo. Bito, Bioy. Mag-chismis kita karong gabi una sa mga butang-butang na angay na untang dilihisgutan pero ato gihapong ibalik. Siyempre nga ito ang programa gipaluyohan usab sa Turbo Man Enhancer pampalig-on sa immune system. Sa mga kalalakihan aron adunay kusog ang inyong mga tuhod sa panahon ng pagiglabing-labing ka sa imong partner. Halag yun, oy. Nagpila mo na, oy. 85 pesos lang naman na, bi, oy. Oh, di na nalimoy ka, pobre, bi. O, pandungag na sa kusog, aron di maguba ang inyohang panag-uban sa imuhang partner. Pwede na usap kinang ginainom sa mga kababaihan tungkol kay maghatag po kinang siya o gana sa pagiglabing-labing. Turbo Man Enhancer mapalit na po sa mga suking butika nationwide. Para po sa tuwang Sir Bibi, question for tonight. I feel good. Balag pagaw. Pagaw, balag pagaw, basta kay makatingog. Ang ating Sir Bibi question karong gabi una, gipaluyohan usab sa El Elyon. El Elyon Shell Mobility Station. Kapag kapo gasolina nga dekalidad o dili, basta-basta pang international nga brand, pili agayod nga magpagasolina, magpa-change oil sa El Elyon Shell Mobility Station. Makita kini siya sa tibuok kalibutan, pero kung dirikas bukid doon, naakit ay branches sa Maramag, Valencia, and Riz Malaybalay, at bang po sa Polymedic, ang isay sa atbang sa Malaybalay City Hall. Unsay feeling anang imuha. Hoy, imuha tanan, manggod. Vizaw. I-change na siya, Vivizaw. Unsay feeling anang imo tanan. Sige. Unsay feeling anang binga imo ang tanan. O, imo tanan, imo tanan. Imuhang sugo, ikaw ang tuman. Ikaw ang imuhang sugo, ikaw ang lihok. May mga ingon ana, nakasuway na ba mo ana? Kanang imo na lang yung tanan, pero ang kalipay iya tanan. Huwag kay labot. Pagkalisod na lang yun, Fefe. Four four three five eight six na ang atong number karong gabi una na pwede ninyong matawagan or matexan para po sa inyong mga reaksyon sa toang Sir BB question. Pwede po ka mo nga mag-react sa toang live karong gabi una. Ipalihog ko, biha. Pa-follow, pa-like, o pa-share po. XFM Bukidnon. XFM Bukidnon News Entertainment. XFM Davao Katropa Digital. Live usab kita madungog sa XFM 88.3 Cebu City and sa official radio stations sa Radyo Amigo. And of course, makita usab kita sa ilahang official Facebook page. Maayong gabi po once again, the ever duper. Walang katapusang pagiging solid katropa. Maayong gabi, Mommy Jacqueline Labi.
1: Thank you
0: kayo, Mommy, ha. I hope you are doing well. I hope na humana kasi mo mga trabaho o ano makapahuway na kadiha. Kay ugma, kumbati na pwede. Maayong gabi po kang Monski Aninyon Kuwerpo.
1: Thank you!
0: All the way from Cebu City, si Lian Cotomora Matilos. Maayong gabi po. Charlene, happy birthday sa tanang mga nag-birthday karon.
1: Happy birthday!
0: Especially po sa ko ang BFF diha sa May Cagayan de Oro City.
1: Happy birthday!
0: Happy birthday, friend Nicolo Anitan Salvador. Ang akong wish lang gid sa imo is matupad po lang imuhang wish. And please don't forget na whatever happens, may it be bad or good, na ara gid permitted diri sa imuhang kiliran, sa imong likod, sa imong atubangan. Wala man mi financial support nga mahatag sa imuha sa pagkakaron kay pait pud. Nangita pud mi og kanang naay mga problema diha unsa ang paggasto sa ilang kwarta. Welcome ka ayo mi diri. Mudawat anang inyong problema. Pero friend, always remember na ang tanang butang dili tungod sa kwarta, kundi dili tungod sa tuang panaghigala nga masing layo kayo ka ikaw ug ikaw gihapon, no way. Char. Send location, friend, kay magtagay ta. Ate Darwinda Botolina Antipatcha.
1: Thank you!
0: May gabi ito eh. Napakagdavot eh. Pasalubong! May gabi ito sa imuha tiha o sa imuhang sa itong pamilya diha. Oh, Antipatcha family, especially sa mga Lamino karon diha sa may Valderrama. Oh, Kabang Lasan.
1: Ooh!
0: Kati Lars! Ay, may gabi, Mom! I miss you so much. I miss your spaghetti. Mingan ko sa mga spaghetti, Mom. May gabi, Iriha. Kapoy o niya, walay kapalit, may pagwa. Lisod kayo, Mom, no? Nga imuha ang tanan-tanan. Pero ang credits kay Ilaha. Kasaway na ka na, Mom. Especially sa mga single mom, diha, nga naminaw. Oh, tingala ka nga kanang namuhi, nanginabuhi kag malinawon. Ikaw ang nagbuhi sa imuhang anak, sa imong mga anak. Pero wow, makapost ang other side of the world. No? Hindi ako magtitel. Talaga, no, kapag ka mag-grab sila ng credits na, uy, anak ko yarn, hoy! Sustento po diha, uy. Hakog, wako kaget sa ani Monski, asa niya nga... Omeriza Ladia, may gabi diha, assalamu alaikum, diha sa mga taga Madaom, Tagom City.
1: Thank you!
0: Salamat kay Mami Josefina Tinambunan. Oy, Dai, may gabi diha, Dai.

Dili ka tol, ikaw na yung mo trabaho, ikaw pa yung muluto o pagkaon, iniguli, maglabad pa imong ulo, aning ubang tao, singgitan pa ng, singgitan pa ng problema sa partner. Ay! Mga pinagdadaanan si Ryan. Ay, pamayad na mo! Mga luoy na kaining amuang kuan diri o among bunker diri si ko. Kaluoy taon sa among bunker si Ryan Guno Adlawon di sa Maytagum City. Maluoy pud mo sa mga naminaw karon nga kailan ni Ryan ug nangutang kang Ryan. Tumayad na mo or ipang-mention mo. I miss you too, Dai. Salamat ka, ayo, Dai. Sige lang, punpun, magkita-kita. Nagihapon ta. Ate Darwinda, Botolina, and Ante Patsha, maka-impactas ka o galingon. Og makasamot, og kagwapa na ko. Ana, deina. 9 PM na humanak, basic. Mauni ang life, mojo na ang life sa mga OFW. Saludo ko sa mga OFW nga kapaningkamot. Nya pag-uli sa Pilipinas, ikaw pa'y libakon sa imong mga kaparyenti. Ha, ano? Palakpakan! Nga naman! Wadyo ko, dalig chocolate. Ano ba? Kung nadaghan kayo sila gyaw-yaw, no? Wako, dalig chocolate. Uman lang ko taga-igwarta. Hilas ka ayon. Baga kay yung mga gold si yung liog. Wala malanggin siya nakatunol. regards ko sa mga ingon-alang ang klaseng paryente. Missing you so much. Tinambunan family, may gabi po. Ang feeling ko nakakapagod kapag ikaw po lahat ang gagawa. Kaayo. Tinuod lang, maka-drain gid siya, nga kanang imuha gid gani ang tanan. Maka-drain gid siya. Pero kung na kay partner, matanong ka og partner nga kanang mutabang gid sa imuha sa hirap at sa ginhawa, not necessarily imuha yung akuun tanan. Dapat, kamo sa imong partner, dapat meet halfway lang gid mo. Dili kay, ikaw lalaki mang ka, kaning-kaning nga trabaho kay pang lalaki mang gid ni, para ni sa imuha. Ayaw! Dili, kung kaya ni mo trabahoon, isip usa ka babae, kaya ni mo trabahoon ang trabaho sa lalaki, trabahoan na siya para pod makatabang ka sa imong partner. No? Ikaw pod nga kanang lalaki, kung kaya ni mo manghugas sa plato, o di kay mukaon lang ka, di ka kabalo manghugas, kung kaya ni mo manilihig din ha, kung kaya ni mo buhaton ang trabaho sa usa ka babae, dapat mo trabaho po ka. Maunay sikreto sa usa ka malipayon nga pamilya ang magtinabangay sa sulod sa panimalay. Dili kay, iya ang tanan, ako ang tanan. Ninang kasakasal, nagpasabot nga wanggits na ka. Kuri. Coyote. Ruena Tundag. Thank you! May gabi. Sige lang, Ate Darwinda. Okay ra kayo. Dawat-dawat. Dawat na ako kung edad tiya sa kadugo sa pagkadugo sa panahon. Dawat na po na ako ang pagtungtong sa 2027. Maabot na ang panahon nga. Mugamay mo taas na po na akong edad. Okay. Kanusa ato kaslon ang anak. Nikin sa? Kaslon ba di ay? Ha? Hello, pabalo. Ano ba di ay? Dili ko updated. Di ko updated na, di ay. Ay, may...

0: Oasis. Siguradong mas malami at maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
1: Kapag may pagkakataong dumating, huwag nang palampasin. Dahil ang tunay na lalaki, laging gustong maging handa. At higit sa lahat, handa sa pagkakataong kailangan mo mag-level up. Subukan ang Turbo. Turbo, your daily boost for the man who wants to stay ready. Kaya kung gusto mong dagdagan ang iyong confidence at energy, subukan ang Turbo. Turbo, handa ka na ba?

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Tanggal ang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
6: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Tong, nagpilay niyong gasolina?
2: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: Exciting!
1: Dili yun pwede nga dito magpagwapagwapa gamay na unsa demoy. Sorry naman. Mga panahon nga malangay-langay tagamay nga mabalik sa ere, gaparudlay pa ko. Sama mo. Ayali, gadali-dali ko. Ako kapanudlay. Sound naman lang ni Uy. Samot na kita di mahalin, Ani. Ay, nako, B. Oras na ba para matulog na? Ano sa'yo pa kayo matulog? Uy, pagmata sa diha, pangape sa diha. Saan pagtulog na nag-duty man di ay kalain pag matulog? Na, dili pwede tulugan ang pagtrabaho, biha. Kung naka-duty ka karon, kinahanglan nga nagmatagid ka magsigagid ng imuhang mata because you have to be awake or else basing pagmata ni mo ug sa buntag, gikawat na iyang heart. Bi, kung gusto ka nga magmatagid ka nga kanang di ka bati unog duka, pag-inom sa tuang kape nga Santon Gold Coffee Mix. With glutathione and collagen, di ang atong Santon Gold Coffee Mix, isog gagina siya nga kape. Pero ang kaaninot mangod ani, kay aside sa isog siya, dili siya mag-cause og insomnia, plus tambal pud siya sa imong mga balatian. Pinakamain na ato ang ingredients sa tuang kape, ang ato ang mangosteen. Nako, Bi! Oh, daghang kina siya mga benefits sa imuhang kalawasan. Liman ka kung panggabi ang imuang duty, need niyo mo og kape, kanang kape nga matabangan po ka nga maayaw imuang mga balatian, pilia ang kape nga healthy para sa imuha. Ang atong Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen, available na po sa Mercury Drug Stores nationwide. South Star Drug, The Generics Pharmacy, and Generica Nationwide. Pwede usap ka makapalit dili sa tuang opisina sa XFM Bukidnon. Saka lamang po, dili sa may second floor sa Tala-Tala Building sa daan nga PhilHealth Office. Balikan na itong ato ang Sir BB question karong gabi una. Unsa daw feeling anang imo, Tanarn? Dili lalim, dili pod siya sa yun. Oh. Ma'am Charlene, may gabi idha sa imuha. Ma'am, ask lang ko, teacher baka in real life? Secret! Dili ko magsaba. Okay, kamo ba kay... Kuan jud ka imo ba? Secret. May gabi idha. Ma'am Ann, aba po, all the way from Singapore. May gabi i... sa host nga gwapa ayo nagpalag. Mauan ba? Mga lain ba? Sa isi kong ina nga gwapa kay mga ko pinaskuan pagka December. Sa BB question for today, shout out pang OFW kaya pa ba? Laban lang, bisag hangus na kay usahay ato agintanan. Amot lang po bito, no? Na yung mga mindset aning kasagaran mga kaparintihan ay, sorry ha, dili na ko intention nga marag masakitan mo sa kong iingon, pero realidad banggod na siya. O sa hayang ang kasagaran nga mag-down sa imo, imong mga kaparintihan, mayingon na sila nga, hay naman kay ang kinabuhi. Wala siya kabalo nga, in taon, domestic helper. Kapag ka domestic helper ka sa laing nasod, imo tanan, luto, laba, hugas, hinlo, CR, tanan-tanan. Pero ang tanaw sa imo mga kaparintihan, dato na kay ka, hilas na kay ka. Labi na din, animo pa utangon. Ay, nako, ang daming sinasabi. Feeling na ako rin nagpuyo sa balay. Alam, Ma'am Charlene po doon. Pero Ma'am Charlene, actually same. Same tag ka ng panguna-una. Kapag kadilibito ko tabangan sa mga trabahoon sa balay, feeling na ako rin siguro nagpuyo rin sa mong balay. Ay? Wala man siguro ko'y laing kauban. So, man sila invisible na si... Invisible. Ma'am Jovita Paulito, may gabi po. Thank you! Salamat kay sa mong pagsilip sa Facebook Live, ma'am, ha? Pwede po mo nga mag-text sa to ang number 0945-443-5869. May gabi po kang Orly. O salamat, Orly, ha, sa mong pagpaminaw. Si Glenn Tumakin all the way from Cebu. Salamat kayo, Glenn. O sa mga naminaw karon sa to ang programa. O basin na ganahan po mo nga magpagawa sa inyong mga hinanakit di, ha? Pwede ragid ka ayaw, bi. Taod-taod ang ato ang live putahe confession. Dili siya live. Wala mas double B. Si double B na busy ngayon kasi end of the month. Ganyan talaga si Double B kapag ka end of the month, dili na nimo siya mahagilap anywhere. O di po na nimo siya maabdan kung asa-asa, kung ana siya, busy kay na siya, pero wala gina siya love life. Ang hirap. Halos si baligyan na ginako na si Double B sa kahanginan, pero wala pag gihatag sa Ginoo sa yaha ang the right, ang the one. You are the one. Sige lang kay isip po kay maminyo na si Double B puhon-puhon. Basigulan na po siya panahon sa tua. Oh, sim-sim na bimig ida ni Double B. Oh my God. Sao na lang Double B. I mean, gabi di asin mo ha, Double B ha. Double B of El Ilion Shell Mobility Station. Kung gusto mo makakita ni Double B, wala laing guwapo nga BB boy na mag-waras-waras na siya. Nagpasupaso na siya din ha sa kawanangan sa El Ilion Shell Mobility Station. Kawanangan, yun. Dako mangod king space diha. Unang akong tawag anak kay kawanangan. Oy, bitaw ha. Once again, atangin ninyo taw-taw dagang tuang putahi confession o sa kakaagi na pod sa tuang BB ang atuang madunggan o masayran ninyo taw-taon. O para gihapon sa mga interesado nga magpadala sa ilahang mga problema, labi nagproblema kung unsaon paggasto sa kwarta. Oh my God. Init ko. Willing kay Kuana. Ha, pwede ko ninyong i-message sa XFM Bukidnon. Ibutang lang di adto na para sa putahi confession care of Cinderella. O, ay mo pang hawa din ha, plastar na, lingkod na. O, pag-position na gamay kay taod-taod. Ato ng sugda na nga ito ang programa Rated SPG. Ubay-ubay na po nga ito ang mga nakasalamuha sa ito ang programa, no? Mga nagsalig sa ito ang programa nga magpagawa sa ilang mga hinanakit. Importante yun din nga mag-voice out ka sa imuhang gibati. Kay ang may tabuan na kung imuha na siyang luom-luomon, ma-stress ka. And then pag once ma-stress ka, maapektuhan ang imuhang immune system. Magluyang mo ang immune system, tapos dali na dahin kakapuyon, masakit na dayon ka, and simba ko palayo, basig mas lala pang imuhang maabdan, ana, kung dili ni mo tagaan o chance ang imuhang kaugalingon, nga maka-express sa imuhang emosyon. Monang ni Ami sa amuang programang putahe sa gabi, andam nga mutabang sa inyo ha, nga at least man lang, maibsan ang mga kahiubos sa imuhang dughan. 0945-443-5869 ang atong numero na pwede ninyo pong tawagan taod-taod or pwede ninyong i-text po kung gusto mo magpagawas sa putahi confession. Ako gihapon po ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Balik ko taod-taod pag uman po sa pipila ka mga pahinom dorm.

0: Antone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Antone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Antone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud kong hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan. Kay ingon niya, nami daw kayo ni salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nakito kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga

0: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusod dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusod
3: ko. Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa pusod.
3: Desminoria.
5: No more.
3: Santon Plus Herbal Oil.
6: At ako, iskun pa.
7: Ang imong bawang na kwarta. Yataga na ka ni mama ni mo?
6: Opo, papa. Putang nga mesa.
7: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
6: Saton, pati na si, hala, himot ko.
7: Wait lang sa ha, kaya kukuha, okay? Yaro, unya, tigdala sa kanong tubig daan. Imna, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
6: B! Ah, manakuhinom.
7: Next time, ayaw din kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
8: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
10: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
9: Nga naman, unsay na adid to?
10: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
9: Ha? Tinuod? Wala gyud?
10: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha.
9: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
10: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre pa yun ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita ha sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
11: Ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makakita og kasaligan nga gasolinahan?
12: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
11: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
12: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto og sulit pa ang imong road trip.
11: Sige daw, pa full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog, walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
13: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhina sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
10: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
14: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
15: Mga katropa, exciting dito!

0: portion is brought to you by
1: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at lavuasca, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
2: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh, pero giganahan.
3: Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
4: Pag ako'y lasing, usot isip ko, ito pare.
3: Kalibog.
5: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya, kaso gusto ko rin yung isa.
6: Pinawag!
3: O kamalanding istorya.
7: Ganda ng pagka-pink.
8: I like pink too.
7: Pwede nga masin?
8: Pwede.
7: Uy, huwag malang didiinan.
3: Ani ana ang pinakainit na programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Puntahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Puntahe Confession.

0: Sa kita man anang akanta, uwi. No, ka na murag. Nga nung pasakitan mong kunyo gabi naman tang dako. Welcome sa itong programang Putahi Confession. Be once again. Kini ang programa kung asa pwede kang makapagawa sa imong mga hinanakit, sa imong mga kasakit, sa imong mga gibating kaaligot-gut, ya, sa imong dughan. Andam ko nga maminaw sa imuha hangtod alas 11 karong gabi una. Ako po si Cinderella. Dili ko DJ. Ha? Usa ko kaya nung Lung Sorano and sa Monikintasyo sa XFM Matis City. Bitaw, ayaw lang ko ninyo ikuan ha. Kaya nang sigtawag-tawagan ng word-word nga DJ. Kaya di ko ganahan. Dili ko DJ, tabian lang ko. Tabian lang ko, pero dili ko DJ Pepe. Di na ko maglangay pa kay nagpanikad na po ang atong letter sender for tonight. Unsa kahay batio ni mo, B, kung usa ka ka-professional tapos na akay nagustuhan pero di ganahan ang imong pamilya. Ang reason nga nang di ganahan imong pamilya sa imuhang nagustuhan nga bay or lucky tungod kay ang imuhang nagustuhan ginamaliit sa imuhang pamilya. Di na ko maglangay pa once again. Welcome po sa ito ang rated SPG nga programa, ang Putahe Confession.
1: Musunod nga programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahe.
3: Eh, kining yawa. Hasklang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo! Papriso ka! Aga!
1: Sexual. Nga dili pwede sa mga kabataan.

Maayong gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Tawag ko sa pangalang Christina. Usa ko ka-engineer. 23 anyos. Ug adun ako'y kauban sa trabaho. Nga nagapanguyab sa kuha. 30 anyos, Cinderella. Kauban ako siya sa trabahoan sa usa ka construction site. Ang iyang ranggo, usa siya ka labor or helper. Samtang ako ang ilahang engineer. Single pa siya, Cinderella, pero naa siya'y usa ka anak na 2 years old. Nga og niya pa, wapagid daw niya nakit-i, sukad-sukad. Tungod kay gilayo sa iyang ex sa iyaha. Good provider siya, Cinderella. Kaysa panahon nga manglaag ming duha, nagapanglibrigid siya sa akoa. Above minimum ang iyahang sweldo, masking helper lang. Karon, Cinderella, nan ako sa part sa kong life nga na-inlove na gid kong pag-ayo sa kuang helper. Motong gisultian na kong akuang ate regarding sa kong gibati nga gugma sa kuang dughan. Abi na ako, tungod kay ako ang breadwinner sa pamilya, tanang desisyon na ako sa kinabuhi, okay lang sa akong mga igsuon. Upon Cinderella, nagkamali ko. Ang una na akong nadungogikan sa kuang ate, ang pinakadako nga dili. Dili siya musugot sa laki nga nanguyab sa kuwa. Kay ug niya pa, helper lang daw o dili kaya mahatag ang ako ang mga gusto sa kinabuhi pag-abot sa panahon. Cinderella, wala pa may label sa laki. Pero feel na gid na ako, Cinderella, nga murag kami na tungod kay among feeling sa matag-usa parehas. Gusto ko niya o gusto pod na ako siya. Karon, Cinderella, ang ako ang ate, wala nakaantos. Iyahang gishare sa kuang kuya na nakagusto ko sa kuang helper. Gikatawan ko sa kong mga igsuon. Kay ngano daw kuno? Professional man daw unta kuno ko. Pero ngano si helper yaman kuno ko main love? Sakit kayo, Cinderella, nga nakaingon aning nga pamilya na okay lang man unta kung dili nila dawat tungod kay bata pabod ko o ganing laki magulang pagid sa kuha. Pero ang mali ito nila ang usa ka tao just because maunang iyang trabaho ang dili na ko madawat, Cinderella. Sa karon, gahuna-huna ako nga makigtaban na lang ko sa laki nga di pa man ako ah. Sa laki nga di pa man, wala pa man may label. Pero dako na ang ako ang gugma. Cinderella, wala ko kabalo sa kong buhaton. Kibasig tama pod ang ginaingon sa kong mga igsuon na basing pag-abot sa panahon, di niya kaya ma-provide ang akong gusto. Aminon ako, Cinderella, na ako'y pagka-materialistic kamay. Ug dili ko musugot na dili na ako siya makuha. Pero pagkauban na ako siya, Cinderella, malipay na ko nga mukhaon og kwek-kwek sa kilid sa dalan. Malipay na ko nga magbuko juice. Malipay na ko nga mukhaon og maruya. Basta kauban lang na ako siya. Mangayo ko sa inyong mga suggestions. Mangayo ko sa inyong mga tambag. Kesa dinuod lang, galibog na ang akong utok. Para sa Putahe Confession, Christina.

0: sa Thon Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Complement. Kaya ako, taon na, na mandugay na to. Nga ako ipian, ha, nabukod ako na. Siguro maragbulan na siguro sa kong likod. Makadungog mo kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom na ng Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, tiko na. Kasi isa lang, ganito. Nga usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako isisba. Taon na, gamay, kayo, munggos lang. Ako nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako ulit sa likod, hubag na ako sa kong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyo dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Sige raman ko, ukining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ani produkto nga Vision X Plus. Paletin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyaga, nawawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawawala na po dunya, nawawala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuening Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ining Vision X Plus Capsule kay, kasi makatabag ni sa inyo, kinakatabag.

0: Ikaw mo ba rin nung? Hala, sukal ka ron. Mag-shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahorot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na El Elyon Shell Mobility Station.

portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: baby. Itong life bitaw daw usahay ba kay kanang ano nagkaglamok ron. Ano man ni ingi nahuro actually nahuro tong pagpak pati pa akong babagi pa dito siya lamok. Kwento siya kanang nagpretend siya nga lamok pero dili siya lamok. Bitaw ibalik kita sa itong programa karong gabi unog atong balikan ang istorya po sa itong letter sender na si Engineer Christina. Unsaon ta lang man ni Oy Architect Engineer Eric Becerra? Ang usa ka engineer nato dinhiya na in love man in town pero as per her naglisod og dawat ang iyahang mga igsuon pa lang gan ni so unsa na lang gid kaha kung tibok pamilya na ang makabalo about aning iyahang kagustuhan sa iyahang kasing-kasing. Actually bi wala man gitay kanang wala tay karapatan nga pugngan ang gusto sa usa ka tawo. It's just that that's durian. Yeah. Hindi ko sinasadya. I know that you don't like it. Yun. Di na ito pwede po ganang usa ka tao kung may in love siya. Kaso lang, ang iyang atim, iyang kuya karon, naghahatag na sa iyaha og signal nga dili gyud pwede. Na dili gid sila boto sa iyahang nahimong uyab. I have the strong feeling nga murag tama ang imong giingon nga ginamaliit sa imong mga igsuon ang imong di ba man nimo siya uyab mo may label. Pero diha na maguna siya padulong god. So quote unquote na nila nga dili gid mo bagay tungod kay ikaw usa ka engineer, siya usa ka helper lamang. Ano na jud mga ingon ana nga tao ba no kanagong karang kuan kay ba grabe kay makapang down sa isig matag isig matag ha grabe kay maka down sa matag usa kanang lain man ingon ana uy. Hi Kang Nasus, Oknal Nizol, may gabi igwapa, charot. From Cebu Pardo, si Susan Blanco, the I need. Thank you! May gabi Ate Susan, salamat po sa imong pagsilip sa Facebook Live karong gabi una. O sa mga, salamat kayo po sa inyong pagtawag. Ha, wait lang, kaayo ha. Ato ning tubago ninyong tawag sa taod-taod, sa taod-taod. Pinawa! Tarungan na Cinderella ha, noong sa day ka liha. Na broken Bisaya ka na. Good evening, Cindy, watching from fishing boat. Listo nga sa kadagatan sa Palawan or sa barko panagatan. May gabi ida sa imo ha, Sir Tribunalo Jordan. Ato ning tubagon siguro ning tawag, no? Wait lang ha. Napamantay igong oras. Ato ning tubagon. Wait lang kayo, biha. Ako na i-connect sa ano ang ato ang Dobby.
1: Hello.
0: Hello, maayong gabi.
1: Gabi.
0: Maayong gabi. Kinsa ni palihog?
1: Si Pedro Nebe sa mga karkar.
0: Ay, yes, may gabi. On sa man imuhang matambag sa tuang letter sender na si Engineer Christina.
1: Ako yung katambag niya, Beno. Unang-una, ang mga iksoon niya, diligid makahinanaw niya, diligid makahatag niya sa niliangay ba?
0: Mm-mm.
1: Pero, sa iyan ang gingon, mas materialistic siya gamay. Gusto giniakwaon. Sayang iplanong kwaon, siya may mabiktima ana. Kaya kung siya na, sa iyang pagkuha niya, siya ay mabuntis niya kanang laki na nanay anak doon nakatuig.
0: Oh. Pero wala pa siya, wala pa doon nakakita ang laki sa iyang anak.
1: Wala pa kakita.
0: Oh.
1: Iba na sa daan nga nanay anak.
0: Oh.
1: Once nga mo mahitabo, nga mahi makuha o makasila na.
0: Mm.
1: Nya. Mabuntis sana siya ngayon magbalik og makigbalik ang ex niya sa laki.
0: Ah.
1: Kay nanay ni anak. Mas bugat man tong una kay nanay anak sa nila nga mo na akong gingon niya. Unsa matawag kaday nga engineer mataka. I-manage una ang imong kaugalingon. Una ka mahigugma sa laki nga wapay ka mo.
0: Mm.
1: Tumana ang kuna og magayo, engineer mo ka. Kibawan mo ang kamuplano. Kibawan mo ang kamuplano og balay, sanat pa sa imong kagalingon. 22. Oh, 23 pa yung edad. Mm. Bata pa kay ka. Ikumpara sa laki, 30 na.
0: Ah.
1: Kung ano na, una pa may gugma sa laing tao, kay gugma, daan ang imong kugulingon, nakaroon di ka magmahay sa kaulay kayang adlaw.
0: Hala no?
1: Oh, muna akong ikuha niya, looy man sa daya siya.
0: Oo.
1: Kay kung ang gugma mo yung gugma ang iyang palabihon good, siya may alkansi, kay nahigugma siya sa laki, mo pa sa kibaw, nahigugma man niya.
0: Oo.
1: Nahigugma lang siya, kay puno ha, yung librehon siya pirmi.
0: Mm-mm.
1: Paano ba ginailigong tubag para higugmaon yung laki? Kung mo kayo gilibre sa sige?
0: Basing po na maulo lang ang lalaki. Basing ba akong nahuna ba? Basing, ah, maglibre ko anis kay engineer Vietnamo ni... Basing, maubasin sa out of kaulaw lang niya mo nang ginalibre niya ang babae. Pero, pag-abot sa feelings, amot lang po.
1: O, oh, gani. Kaya, naku kayo sa gugma. Gugmahan kayo sa laki. Niya, wapag kayo sa kibaw ang laki. Eh, gugma ba niya sa tinudan, ay?
0: O, pay label.
1: Ito, kaya, dali magka, may gugma sa laki, wapa lili pa sila?
0: Mm-mm.
1: Niya, ako, muna akong ikagawa niya, be. Nga nga magawang sa kunyano, ugidad. Luoy kayo biya ang iya bitong ang iyang pagkaedukada nga nga engineer siya sayang baya dili man ingon nga gilockdown sa natong laki kay nga nga helper lang.
0: Mm-hmm.
1: Pero wabiyay masol nga maguna pero may binang nasakawa nabay sa awahe
0: mogali
1: muna nga kung ingon niya kung magplano magigusa ka balay or usa ka building gamay kay imong kugulingon, gamay kay imong pagkatao. Pinuhas ko no ang imong kugulingon ug angay baka dihang dapita.
0: Mm-mm.
1: So, muna kung ikakuha niya binga, ug may gugma mo sa laing tao, nga pa sa mo suhito, yan, ibaw na siya ang nanay anak, daan, ngan, sana, nga pa kakita, pero ngan nga na ibaw na siya ang nanay anak, ug atansi mo siya kay, ang katong ug magbalik na sila gang ex. Nya. Ug siya na biktima na sad kay saya pang istorya. Materialistic siya gamay.
0: Mm.
1: Iyagi ko nung kwaon. Sabi kwaon niya. Siya may makuha ana. Siya may mabiktima.
0: Oh, ang pasabot niya sa materialistic siya, 'di ba kay syempre engineer mangid siya. Ang gusto niya kanang limbawa gusto ko mo kaon og ice cream dapat mo kaon gyud ko no og ice cream. So what if example dili maka-provide ang laki pag-abot sa panahon? Mao na yung pasabot nga kung gusto gyud niya, gusto gyud niya.
1: Ooh! Ang gusto niya yaging gusto.
0: Mm.
1: Pero pamanaon pud niya ang gugma biya di na malungagwa na may bugas.
0: Yun.
1: May mas maayom ko tato be kung dako sa gugma sa laki bisag dili pa sila. May magaguto nga nakay gugma nalapag kay kwarta.
0: Yes, tama gina.
1: Oo. Kay kung gugma lang simbak o mabot ang panahon nga nalaki anak yan nakasakit imong anak.
0: Oo.
1: Ang imong pamilya nag-ilaid yan imong mga ikson dili na nimo di na matagad nimo kay gidid anak ka daan eh magsupak kay kasi gusto di nakakadol si mong pamilya. Nahugo sa ending siya ay katapusang makaluloy
0: kana lang.
1: Muna ako ikuha niya binga kung ako pa siya mintas karon nga wapay sila.
0: Mm.
1: Niya ginahunaon og asa sa mo sukat iya pa lang. Iya ba ng patuyangan niya ang gugma nga dili pa wapas sila ilibin?
0: Mm.
1: Mabiktima noon siya nga biyaan lang siya ni Kuman.
0: Na, advance report kayo ba?
1: Ang ako manggod, ako lang ikaw agbasay babi. Ang laki manggod, naibawon, nanamugi anak. Mm. Samar man, siya raman nag-unay ugbitik siyang liog. Sa iyang problema.
0: Mm-mm.
1: Problema mag-inapadong kaya kung ikon palitan kung halata siya nga nagpakita siya kung gusto sa laki na ang laki sad ug sakyan sa laki kay nga engineer lagi siya.
0: Oo.
1: May musuhan sa laki kay dako gusto di laki good di niya dako gusto ang babae di mag mangre pamugyan uban kala pang nagpaila ng iba be
0: para yon sige
1: oh niya ano akong giing mo na akong giing mo day ano na hatan sa makadagan day kinsay sakto ang imo bang magigsoon o ang imo bang kasing-kasing ano na ako makadagan panuha o maayo o di ba ka makaluloy sa inatapusang panahon
0: yun oh, pamilya ano
1: na ba yun tanara akong ikatambag niya be niya masin tagaan sa nato higayon ng ubang mga lasines pagtambag pero na yun ang ako ikuha niya loiban kayo siya kay nagpaanod siya sa gugma ba niya o pa sila nagugmahan na kay siya
0: oo salamat kayo biha sa imo ang tambag karong gabi una
1: salamat po sige ba amping gabi amping mo diya be niya sige bye bye.
0: Uy, tama bito to yung giingon, no? Pero mo gapon, masigun sa pabito ang mong ipangtambag sa imuha di Engineer Christina kung imuhang kasing-kasing gapon ang masunod, wala gin may mabuhat, ana. Siguro na lang ang among mahatag sa imuha, no, Engineer, unta nga mabutang panahon nga lamdagan ng imuhang panguna-huna. Kung unsa may choices ni mo, basta kay paragid sa imuha, para sa kaayuhan sa tanan, mugo ragid ko din haaw. Dili ko kanang tao nga hilig mang maliit, just because, sige kay engineer ka, sige kay maestra ka, sige kay doctor ka, kay nurse ka, dapat dili ka magminyo o gingon ani, dito ingon ana. Love is just, kanang gusto na to nga ma-feel nga kanang pure gid ang gugma, nga walay pilion kung kinsa ang imong dapat na higugmaon. So Christina, kung kinsa man o unsa man nag-desire sa imong kasing-kasing, you go for it. Kung tan-aw nimo nga kaya na gid nimo maka-provide, tan-aw nimo nga kanang mao na gid ni, ikaw go for it na lang yon. Kaya imong kasing-kasing manggigihapon ang mag-suffer kung lahing tao ang imong sundon. However, if in case nga mag-fail ang inyong relationship, dili man na siya ingon nga ay ka nagiingnan bitaw tika nga kuan, ayon na siya ingon ani ingon ana, di malas na noon ka. It's always a part of lesson. Tanang mahitawo sa imong kinabuhi, may it be bad or good, lesson na siya sa imuhang life na siguro dapat makontento ka, siguro dapat na imo sa jung ila-ilaho ng usa ka tao. Pero Christina, or Engineer Christina, I will not stop you. You go for what your heart desires. Bi, wala naman tayo igong oras, may pasensya, jud kayo. Gusto kayo na ako tubago ng inyong mga tawag. Nakita na ako ng murag, wala na. Naghinapos na. Ugma na po, edo. Ugma na po sa to ang programa, ha? Sayo-sayo hon, siguro na to, Nikki, para makapanawag gid mo ugma o makahatag gid mo og tambag sa to ang programa, ugma. Singalan na lamang po sa Tibok Press sa XFM Network Philippines. Ako po ang inyong Disney Princess Bisaya version. Ako po sa Cinderella para sa putahe sa gabi.
2: Init ba kaayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi sa programang Putahe.

XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.

0: FM.
1: Ikaw yung bataa ka, tapulan jud gayo ka.
2: So, ay?
1: Layas dire kung di ka masugo.
2: Asa?
1: Unsa ka garon? Ayaw na kong tawagag lola, ha?
2: Okay, friend. Bye-bye.
3: Mga katrupa, exciting!
4: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108-357.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kaayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sapakaanak. Rapi kayo ka sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayokayon siya sa ato ah.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara inis ang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puso ko.
10: Santon Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang sa puso.
10: Desminoria.
12: No more.
10: Santon Plus Herbal Oil.
2: Atako, iskun pa.
13: Ang imong bawon nga kwarta. Yataga na ka ni mamay mo?
2: Upo, papa. Putang nga mesa.
13: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
2: Saton, patanase, halo, himot ko.
13: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Yaro. Unya, igdala sa kadug tubig daan. Imna, ay mo vitamins, isunod ang tubig, okay?
2: B! Ah, manako hinom.
13: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kininimo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, ug galitura. Kay makaibos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide. Santon Gold Coffee Mix.
14: Ay, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, permigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Santon Gold Coffee Mix. Nulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Nahan sa kuaning nga kape, kay aduna kinigro tatayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamani. Usa ka mo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee Mix.

0: and nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Ricky and I'm proud Sister Pain user. Kay one time, a sore throat ko, huwag line, makapawala sa sore throat na to. Sister Pain Reguid. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
4: Kung ikaw ay nagbabantay ng iyong blood sugar, mahalagang may katuwang ka. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may Ampalaya Extract, kilala sa pagtulong sa blood sugar balance. Kasama ang malunggay na may nutrients para sa overall health, suportahan ang healthy lifestyle sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.

0: XFM.
1: XFM.
2: Usa galaw, misakay sige pa tayo lodi sa usa ka bus. Ug dinhi. Ka, sa mga nga hinuktok mga diha.
3: Konsensya kayo kung mutanaw sa babae ba nga nagtindog o niya ako naglingkod.
2: Kunya, sabay mong ibuhat?
3: Naluoy man ko. Pero, wa mo ko'y mabuhat. Maong, nipiyong na lang ko.
2: Exciting!
4: Mga katrupa, exciting!
5: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The secret of health. Nationwide.
6: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito na lang po ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas. Makakasama niyo po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng ating pong mga dekalidad, nutraceutical grade na mga produkto. Samahan naman ang inyong mga lingkod dito sa programa po natin. Bibigyan naman tayo ng mga kaalaman, magbabahagi po tayo ng mga impormasyon kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Lalo na po sa panahon natin ngayon na napakarami na talaga mga karamdaman, napakarami pong mga sakit na nagsisilabasan, mga bagong variants ano, ng iba't ibang klase ng impeksyon. Eh talaga naman mga kaibigan, kinakailangan natin ng mas higit at mas malakas na mga panangga laban sa mga karamdaman po na ito, mga kaibigan, no? Kaya subukan niyo po ang ating Ultimate Trio. May bilhin niyo po yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar. Yan po yung complete package po natin pagdating sa panglaban, no? Sa iba't ibang mga microbes, mga microorganism na maaaring puminsala sa ating pong pangangatawan. At syempre sa programa po natin ay mga kasama po rin natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, and of course ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
7: Magandang araw mga kaibigan, magandang araw sa lahat ating mga kababayan sa buong Pilipinas, lahat na tumututok sa The Secret of Health Nationwide. Kumusta na po kayo? Sana po'y nasa maayos tayong kalagayan. Pag-usapan na naman natin ang mga mahalagang puntong pangkalusugan at huwag po kayong bibitaw sa ating palatuntunan ngayon. At syempre, salamat sa lahat ng mga

0: Nagme-message at nagpapasalamat sa nagagawa ng produkto po ng Yes to Health sa kanila. So partner, talagang medyo maganda yung nakikita nating impact sa mga gumagamit ng ating produkto.
1: Yes, oh. So mga kababayan po natin na nakasubok na nung nakaraan, Dok, ano, while nag-duty tayo sa clinic natin dito sa Quezon City. Meron ano tayo dun, meron kababayan tayo. Bumili siya ng mga products sa atin, ipapadala sa Saudi.
0: Oh.
1: Kaya nga naghingi ng naghingi ng mga certificate, ano. Biruin nyo, ha, mula pa dito, pinapadala pa doon, Dok. Ano?
0: Eh, wala daw herbal doon, eh.
1: Yan nga.
0: Yan ang problema. Kaya talagang pag bumibili sila pang isang taon, kung pwede nga daw magdala ng marami, kaya lang medyo parang hindi yata lulusot po sobrang dami.
1: Mahirap-hirap pala sutin.
0: Doon mo nakikita yung partner, yung nagagawa talaga ng produkto ng mabisa. Ano? Kasi alam mo, ang problema ng tao kadalasan, yung nutritional balance sa kanilang katawan. Kapag kulang yan, talagang pwede tayong tapuan ng mga karamdaman. Kala natin, lala natin, yung pala, may mga problema lang tayo sa sustansya.
1: Mm-hmm. Yung iba, nag-overthink. Ang inaasahan, Dok, si Dr. Google.
0: Problema. Pag hindi ka naman nag-aral talaga ng balance pagdating sa ganyan, kung ano mabasa mo, mas mamamatay ka sa stress.
1: Ayun na nga. Sa halip na simple lang yung sakit mo, pag-research mo, nako. Matindi mga sakit na yung nagsisilabasan. Ano? Oh. Sa mga kababayan po natin dyan, na nagkakaroon ng problema sa kanilang pangangatawan, baka po nutritional deficiency lang yung po nararanasan. Mm-hmm. Ano? Pero itong kakulangan sa mga nutrition, Doc, isa pong malaking factor na magdudulot ng pagbagsak ng iba't ibang sistema ng ating pangangatawan. Kaya nga, kinakailangan po, nakukuha natin yung sapat ng nutrition sa ating po mga kinakain. Ang nakakalungkot, Doc, karamihan talaga sa pagkain ngayon, in reality, ha, karamihan sa mga pagkain ngayon, Doc, kapos na kapos sa nutrition.
0: Oo, kasi minsan, hindi naman sa nilalahat natin yung mga manufacturer. Siyempre, concern sila doon sa sarap, sa lasa, sa itsura. Pero, kaya pinaka the best ngayon, sabi nga ng mga eksperto, kumain tayo kadalasan ng mga pagkaing organic. Ano ba yung organic? Yung nakikita natin kung paano siya ginawa. Diba? Pag bumili ka ng kangkong, tapos hinimay mo yung kangkong, alam mo kung kung paano mo prinoses yung kangkong, diba? Lalo na kung ikaw ang nagtanim, partner.
1: Lalo na.
0: Diba? Na hindi mo nilagyan ng mga fertilizer na medyo chemical, organic farming. So yun po, let's go basic, sabi nga. At dito sa Yes to Health, yan talaga ang aming purpose kung bakit gusto natin maging basic. Huwag agad tayong mag-overthink. At huwag tayong masyadong, yung choices natin, nakafocus lang doon sa sarap, sa lasa na ating kinakain. So, yun po yung problema kung bakit marami nagkakasakit ngayon. That's are usually preventable naman ng mga sakit.
1: Tama, Dok. So, yan na. So, mga kababayan po natin, samahan po yung mga likod dito sa ating programa. Kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. At huwag niyo po kalimutan i-like and i-follow ang ating pong Facebook page. Ngayon po, Dok, live po tayo sa ating pong Facebook page. Pwede niyo pong mapanood ng live, mapakinggan ng live ang iyong mga lingkod sa ating pong official Facebook page. I-search lang po, Yes to Health Inc. At sa isa po ating Facebook page, Yes to Health Naturopathic Clinic, mga kaibigan, no? So maganda, i-follow nyo yan para updated kayo sa mga announcements natin, mga bagong products po na ilalunch po natin, mga kaibigan. Ganun rin sa mga papromos natin dyan sa atin pong Facebook page, ha? Pwede rin kayo mag-post dyan, ha, ng mga katanungan po ninyo or mga experiences ninyo. Pwede nyo rin pong i-share dyan, mga kaibigan, ano, sa atin pong Facebook page, mga kababayan, ha? At huwag pong kalimutan, bisitahan, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre. At syempre, mabigyan po kayo ng complete health assessment. Maganda po yan, mga kaibigan, na nakikita kung ano yung mga nag-uumpisa na karamdaman sa inyo pong pangangatawan. At mamaya ay bibigyan po natin ng paliwanag kung bakit mahalaga, mga kaibigan, na nakakabisita kayo sa atin pong Yes to Health Clinic. Ha? So puntahan po ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Hotel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Sandone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Sandone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay. Sandone Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Sandone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako si Yvonne, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Sandone Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
5: Sandone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Secret of Health, Health Info.
1: Health info po muna tayo mga kaibigan. Dagdag kalaman kung paano po natin papangalagaan ng malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Pag-usapan po natin itong isang requested topic, Doc, ano? Actually, last time ano, na nag-duty sa clinic natin, eh, meron tayong naka-encounter ano, na ganito po yung karamdaman niya mga kaibigan. Ito pong karamdaman na epilepsy. Atin pong ikonsulta kay Doc Algie. Ano po ba itong karamdaman na epilepsy, Doc? At paano po ba nakakaranas ang ating pong mga kababayan ito?
0: So itong epilepsy, isang karamdaman po na nakaka-apekto ano, sa ating central nervous system, yung CNS, dito yan sa brain and yung ating spine, ano, na kung saan nagkakaroon po ng abnormality yung electrical impulses na nagagawa ng ating brain, ano, may mga nerve cell tayo, yung mga neurons natin sa utak, na kapag nagkaroon siya ng abnormal surge ng electricity, na kung saan hindi normal yung level of electrical impulses na ginagawa niya na beyond doon sa normal dapat na gawin ng ating brain cells, eh nagkakaroon ng symptoms na yung mga seizure or parang nanginginig or naninigas ang isang pasyente. Ito po ay pwedeng maikli lang or paulit-ulit na pag-atake. Ang sintomas po ay makikita natin yung paninigas ano, na biglang natutumba yung pasyente. At ang sakit po na to ay maraming iba't ibang uri na pwedeng iba rin yung sintomas na lumalabas sa iba. At syempre, wala pa rin lunas na direct doon sa ganong klase ng problema. Kumbaga, kapag mayroong ganitong sakit partner, ang ginagawa nila, binibigyan nila ng mga gamot that can help na ano yung seizure o yung atake ng epilepsy. Pero hindi pa rin, misteryoso pa rin yung sakit na to, kung saan ba talaga to nanggagaling, bukod na natuklasan nila na electrical impulses na abnormality sa brain cells natin.
1: Bukod dun, Doc, sa iba pang mga ano na yun, mga factor, ano? Ano po ba, Doc, yung ibang mga possible na nakakapag-trigger ng ganitong uri po ng karamdaman?
0: Ayan, bukod dun sa sinabi ko kanina na yung mga nerve cells, yung neurons ay hindi normal ang electrical impulses niya, pwedeng meron kayong karamdaman sa brain. For example, meron kang brain tumor na nagkakaroon to ng epekto doon sa mga nerves natin sa brain na nagko-cause ng hindi magandang activity. Pwede kang magkaroon ng epileptic seizure. Okay? So, pwede rin na nawawala sa balance yung chemical ng ating brain. May mga ganun. Nangyayari yan doon sa ilan na pwedeng dumaranas na matinding mga depression or may mga neurotoxins na ipasok sa katawan nila that causes out balance chemical in the brain. Pwede rin yung sobrang paghiga. Pwede pala yun, no? Paghinga pala, sorry, hindi paghiga. Pwede rin yung sobra yung tubig ng katawan mm-hmm. or nagkakaroon ng alam mo yung mga kondisyon katulad ng mga meningitis mm-hmm. na kung saan nagkakaroon ng tubig sa utak, pwede mag-cause yun ng seizure mm-hmm. okay, o kaya naman yung sobra tayong napapagod or meron tayong mga nerve na naiipit or yung mga taong sobrang stress at sobra yung pagpupuyat nila, pwede sila magkaroon ng seizure. Pero yung epilepsy kasi is a particular condition sa utak, pero yung binabanggit kong ilan doon partner can contribute to a seizure. Mm-hmm. Okay? Kaya nga, ito lang naman yung pangunahing makikitaan ng, ng kumbaga yung symptom ng epilepsy, usually yung panginginig tapos parang humihinto yung paghinga for the meantime in a few seconds. Kaya pag may ganito po kayo, kinakailangan talaga yung magpa-check up sa isang doktor para malaman kung ano yung mga pamamaraan. May mga medications naman na pwedeng ibigay para maiwasan yung madalas na pag-atake nitong epileptic seizure. Pero as of now, sad to say, wala pang direct cure for epilepsy. Mysterious pa rin yung sakit na ito.
1: Mm. Ang ano lang dyan, kung paano po mapipigilan ano, yung onset ng pag-atake ng yung pag-seizure ba ng mga epileptic person. Ano?
0: Oo.
1: Kasi yung iba dok, madalas, ano, sa isang araw, siguro mga dalawa, tatlong beses ang atake ng seizure nila. Ano?
0: Maraming beses na ako nakapag-handle ng epileptic patient. Mm. Ang target dyan is hindi talaga alisin yung epilepsy. Ang target dyan is to minimize yung seizures, yung atake. So meron tayong patient, ang ginawa namin doon, kasi apektado pati pagdumi, tapos medyo tumataba yung pasyente. So ginawa natin, dinetox natin. Mm-hmm. So after detoxification for 1 week, binigyan natin ng mga supplements na pwede makatulong sa nerve, sa brain niya. Kinakailangan kasi partner, makakatulog yung pasyente ng maayos. Kasi may mga tao na yung mga epileptic patient, hindi talaga makatulog na maayos
1: nahirapan,
0: sila. Oo, kaya binibigyan sila ng mga gamot, mga pampakalma. So, yan ang target sa nutritional therapy, sa naturopathy. At least pag-aanin yung kanilang stress at yung cause commonly, yung mga nutritional deficiency, yung B-complex, B12, yung mga niacin, lysine, yan yung mga bumababa once you have epilepsy. Mm-hmm. Na yun naman inatutulungan natin sa pamamagitan ng nutritional therapy natin.
1: Ayan ha. So mga kababayan po natin, ano, mga epileptic person po dyan, mga kaibigan. At narito rin yung iba pa, ano, na mga factor, maliban sa mga nabanggit ni Doc kanina, ano, na mga maaaring mag-trigger ng karamdaman po ng epilepsy. Nasa edad din pala, Doc, ano?
0: Mm-hmm.
1: Yung mga tao po na nagkakaedad ng 60 years old, mga kaibigan, ano, pataas or... yung lalo na Doc, yung merong family history sa pagkakaroon po ng epilepsy. Mas mataas po yung chance ninyo na makaranas ng epilepsy, mga kaibigan, no? Mas tumataas yung probability na kayo po ay magkaroon ng ganitong uri po ng karamdaman. Ganun rin sa mga kabayan po natin, yung nakaranas ng mga head trauma, Doc. Yung pala dapat bantayan din yan, ano? O yung iba, ang nangyayari, for example, nagkaroon ng head injury, na disgrasya, ganyan, hindi pa nila agad nararamdaman. Siguro mayroon pang ilang mga taon na bago mag-develop yung karamdaman na epilepsy.
0: Meron kaming kamag-anak na ganyan na nung maliit pa siya, nalaglag siya sa hagdan, gumulong-gulong siya sa hagdan. Tapos nag-manifest yung symptom niya nung edad na 15 anyos na siya. So from 15 years old hanggang sa maging adult na siya, dala-dala niya yung sakit. So ano nga ito yung trauma, hindi natin alam kapag mayroon na palang nangyayari sa utak natin, it can result to this epileptic episode.
1: So yan na, sa mga kababayan po natin, ay magdoble ingat po mga kasama, no? Dahil na kung kayo po ay nakakaranas or nakaranas ng mga nabanggit po natin kanina, mga kaibigan, or nandun kayo sa ganung sitwasyon, so mas magdoble ingat po kayo, lalo na sa ating po mga kinakain, kasi malaki din ang factor po niyan sa pag-trigger ng ganito pong uri ng karamdaman, mga kaibigan. At kung kayo po ay nakakaranas ng mga, especially yung early onset ng epilepsy, mga kaibigan, or mas papadalas na yung seizure po ninyo, mas maganda punta na sa pinakamalapit na paggamutan sa inyong lugar or bumisita po, mga kasama, no, sa ating Yes to Health Clinic para bigyan po kayo ng complete health assessment, mabigyan po kayo kung ano yung tamang diet tulad ng nabanggit ni Doc kanina, no, yung detox, kasi isang malaking factor po yun, no, yung malinisan yung dugo mo, mga kaibigan.
0: Saka maraming mga chemical sa ating mga kinakain, preservative, that can disrupt also the brain.
1: Yun,
0: maraming mga tinatawag na neurotoxins na hindi natin ito basta-basta mapapansin, kasi hindi naman yan automatic pag kinain mo, maninigas ka na.
1: Tama,
0: dahan-dahan yan, nagsisettle down yan sa ating sistema, then nakaka-irritate ito sa activity ng ating brain. Maraming ganun na kinakailangang ano rin, go organic, go simple, yung pinaka-the best way if you have epilepsy episode, yung seizure, para maging maganda yung quality of life ninyo. Maraming nag-improve na yung iba. May, nabanggit ko ba kanina, may pasyente tayo dati 7 times a day na halos,
1: dami.
0: Halos yung pasyente tulala na dahil sa, siyempre, tinatapatan nila ng medication, reseta. Pero nung mag-natural siya, tapos nung marami nang tinitake na nutritional products and foods, sinunod talaga nila, naging maganda, nakakausap na nila, masaya na yung pasyente. So, yun ang kaganda. Saka nabawasan yung seizure. Naging 3 times, naging twice, naging once, hanggang sa every other day, every other week na. So, yun yung target natin para doon.
1: Ayun, ha? Ayan, so mga kabayan po natin, na meron pong ganitong uri ng karamdaman or nakakaranas po kayo ng ganitong uri po ng sakit, mga kaibigan. Kung kayo po yung malapit sa atin po mga Yatsuak Clinic, ay mas maganda po magsadya ano, sa atin po mga clinics para bigyan po kayo, mga kaibigan, ng mga dietary guidelines, kung ano po yung mga dapat yung gawin, yung mga dapat yung pong iwasan, mga kaibigan, para mas mapabagal natin yung progression ng epilepsy at mas mapa-improve natin yung overall health po ninyo para makakope up pa rin yung pangangatawan po ninyo despite na meron po kayong ganitong uri ng karamdaman, mga kasama. Okay, so mga kaibigan natin dyan, if ever meron yung mga inquiries, just text lang sa atin pong numero, atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
9: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
10: Salton Plus Coffee Mix.
11: Ako si Rome, isang diabetic at bawal sa mga instant coffee. Pero nang masubukan ko ang Salton Plus Coffee Mix, bumabada at naging normal ang blood sugar ko. Masarap na, kakatulong pa.
10: Salton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
12: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto.
10: Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
13: Mabibili sa pinatablatang butika sa Yulgat.
14: Madaling kapitan ng ubo, sipon, trangkaso dahil sa pagbabago ng panahon? Palakasin ang resistensya. Mag-Zanzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mas pinalakas dahil ito ay gawa sa Zanzone. Kaya kung gusto mo ng katuwang sa araw-araw na laban, Mag-Zanzone Vitamin C. Mabibili sa mga butika.
15: Daig ba ang Zanzone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang machine zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
16: Vision Next. Marami na ang natulungan.
17: 3 to 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Medyo nakakahiya kasi hindi ako sanay. Minsan, pinagtatawanan pa. Naging tulong sa akin ang Visionex Plus capsule. Nag-take ako kasi may nag-recommend sa akin at sabi niya effective daw. Kaya sinubukan ko. So far, legit talaga. Nawala talaga ang panlabo ng mata ko. Tanggal pati eyeglasses ko si Sheena Andres.
16: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin.
18: Visionex Plus. Mabibili sa mga butika.
19: Para sa malakas na buto,
20: Premium D3.
19: Matibay na immune system,
20: Premium D3.
19: Proteksyon sa bacteria at viruses,
20: Premium D3.
19: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
20: Premium D3.
19: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
21: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
22: The Secret of Health.
1: Welcome back mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli yung lingkod, Sir Michelle Hinas. Kasama po rin natin si Doc Algy Bakla.
0: Hello.
1: Sa mga kabayan po natin dyan, nagsumang maka-avail ang ating pong produkto. Punahan ang pinakamalapit na butika sa inyong pong lugar, especially sa ating pong mga authorized dealers, mga kaibigan. At syempre, ano, sa mga kaibigan po natin dyan na nakakaranas ng epilepsy, tulad na nang pinag-usapan natin, Doc, ano? Ito pong epilepsy, mga kaibigan, napakalaki ng naiutulong ng pag-inom ng Premium D3. Ano ba, mga kaibigan, ano, yung MCT na makukuha po natin sa Premium D3, yung mga medium chain triglycerides na makukuha po natin dyan, ay maaari pong makapagpataas ng konsentrasyon, ano, ng mga ketones sa atin pong dugo, na maaari po yung makatulong na mabawasan, ano, yung dalas ng pag-atake ng inyo pong epilepsy o yung mga seizure attack, mga kaibigan. Kasi MCTs, Doc, ano, sila yung mga, ano, mga medium chain triglycerides na kayang tumagos doon sa blood-brain barrier, doon sa ating brain area.
0: Yung mga fatty acids at very healthy for the brain. Kaya nga maganda nga, yung mga unang tao nung panahon, di ba? Mandala silang kumakain ng coconut, di ba? Matatalino, saka naiwasan nila yung demensya, di ba? Yung mga pagiging malilimutin. Kasi ngayon yung purpose noon, fatty acids na yun, MCT, for the brain. Yan. Kaya meron yan doon sa ating Premium D3.
1: So yun ha, sa mga kababayan po natin na nakakaranas po, ano, ng ganitong uri ng karamdaman, mas maganda po, take care ng Premium D3 po natin. At ayon po sa mga pagsusuri, Doc, ano, karamihan ng mga tao na merong epilepsy, nakita nila or natagpo nila na masyadong mababa yung level ng vitamin D3 sa kanila pong pangangatawan. So malaki ang role, ano, or ginagampanan na trabaho nitong vitamin D, especially yung vitamin D3 sa ating pong brain area.
0: Totoo
1: na
0: yan.
1: Mapa-healthy siya.
0: O kaya nga pag pumunta ka sa beach, di ba? Naligo ka sa dagat. Bakit ang sarap-sarap ng tulog mo? Because vitamin D3 production in the body can make our brain relax at maganda yung activity niya. Kaya nga, alam mo, kung mga hindi daw makatulog na maayos, di ba? Tapos yung mga tao stress, depressed, kailangan din natin pamisa-misa ng vitamin D or vitamin sunshine, di ba? So, yung iba, kung medyo alanganin kayo na magpainit, di ba? Eh, pwede kayong uminom ng vitamin D3 supplement with other nutrients, ano, yung ating Premium D3, nandun po yan, sa mga butika, mabibili po yan at sa mga clinics natin dito sa Yes to Health. Ayan, katulad ni Gladys, nanonood daw siya from Palawan.
1: Ganda ang pakikinig, ha? Kumusta po, mga kababayan tayo sa Palawan, ha? Maraming salamat sa pag-tune in sa atin pong programa. At sa mga kababayan po natin, ha? If ever meron kayong mga karamdaman, especially sa inyong pong brain area, no? Mga mental problems, Doc, no? Like dementia, Alzheimer's disease, at ito na nga, isang uri ng problema din sa atin pong brain area, epilepsy, mga kaibigan, ano? Huwag pong kalimutan, Premium D3. Isabay niyo yan sa atin pong Santo Plus Gold and sa atin pong Santo Vitamin C, mga kaibigan. Para mapahealthy, ano, yung mga neurons po natin, mga nerve cells sa atin pong pangangatawan, at yung nerve mismo natin, mga kaibigan, nawaprotektahan sa pag-inom ng atin pong ultimate trio.
0: One capsule, 2 times a day after meal, mga 30 minutes after meal, is a healthy daily habit na gagawin po natin. Ano? Anything na iniinom ninyo, kinakain ninyo, much better na rin, meron kayong additional na iniinom. Kasi itong mga additional na iniinom natin ito, ito yung sigurado nakalulusot sa ating pinaka-sensitive na absorption area ng katawan. Yeah, kaya nga maganda yung resulta, lalo na sa mga may high blood na, may diabetes pa. Kumbaga, pinakyaw na yung sakit partner. Ang laki ng kanilang improvement once you take the Ultimate Trio, Vitamin C natin, and Santo Plus Gold, Premium D3. Naku, yung iba nga sabi doon, nagmukha daw akong bata kaysa dati. Okay, siyempre, ang katawan natin, tumatanda yan pag wala nang kinakain maayos.
1: Tama.
0: Di ba? Yun lang, doon lang naman. Kung gusto niyo maging healthy, maging bata, sustansya ang focus nyo, hindi gamot. Kasi yung gamot, ginagamit yan kapag ano na yung katawan natin, sira na. O, kailangan mo yan. Pero kung ayaw nyo masira, ang kailangan nyong gamitin, sustansya. Yun yung mga antioxidants na kailangan ng cells natin.
1: Kumbaga yun yung preventive maintenance mo.
0: Yes.
1: Na, ano? So, sa mga kababayan natin, ha, huwag pong kalimutan ang ating pong Ultimate Trio. Available yun, ha, sa mga clinics po natin, ganyan na rin sa mga authorized dealers natin. May nagtanong po dito, Doc, ano? Doc, ako po ay nagkakape ng Santon Coffee. Ano po ba ang magagamot na sakit po nito? At gusto ko sana rin mapasarap yung tulog ko. Maraming salamat po. Doc, mic mo, Doc.
0: Kaya, Hindi gamot yan. Hmm. Kasi yung gamot, limitado, di ba?
1: Oo, tama.
0: Ang Santon Coffee is maganda siyang general nutrition support. Mataas yung fiber niya. Kung may problema kayo sa constipation, tapos meron kayong panghihina ng katawan, kasi mataas yung protein niya, partner. Yung amino acid, kasi yung soy powder na nandyan, source ng first-class quality protein that are needed every day. Maraming tao, hindi kumakain ng karne yung iba dahil may high blood. O, di ba, gano'n kayo, mag-Santon Plus Coffee Mix kayo. Dahil lang dyan yung mga amino acids na kailangan natin. Maganda rin sa hormone yan. Lalo na yung may problema sa hormone. O, maganda rin yan doon sa mga taong kinakailangan nila ng daily nutritional support, yung mga vitamins and minerals. Kasi meron siyang moringa extract. So, ibig sabihin, beyond medicine, it's a good supplement for everyday. Alam mo, yung kape, mahirap ibawal yan eh. Di ba? Pero sa halip na ibawal natin, pinalta na lang natin. Mm-hmm. And one of the best alternative coffee for you, for everyday use, even bata, pwede yan, yung ating Santon Plus Coffee Mix.
1: Mm-hmm. Yan ha. So, mga kabayan po atin dyan, yun ba nagkaroon ng misconception din, no? Oh, sabi nila, ito daw, sabi kasi nila, gamot daw to sa ganito.
0: Oo, nakikipagtalo pa. Alam mo, hindi natin maiwasan. Alam mo yung mga tao, ganun yung mentality. Pag ininom nila, bumuti sila, ang tawag nila doon gamot.
1: Oh.
0: Iba kasi yung terminong gamot, mga kaibigan. Kaya okay lang yun, kung yun ang iniisip ninyo. Pero ito kasi mas malawak po siya.
1: Yes.
0: Kasi pag gamot, targeted yan. For example, painkiller, gamot yan sa pain. Pain only. Hindi mo pwedeng gamitin sa iba.
1: Yes.
0: Okay, pag sustansya, malawak yan, partner. Isang pagkain na napapakinabangan ng lahat ng cells natin, kahit ano pa yung kondisyon niya. Ganun po yung definition ng supplement or nutritional products.
1: Okay. So, wag niyo pong i-mix out, mga kaibigan. No? Actually, wag na kayong makipagtalo. Ano? Isipin niyo na lang, mas malawak yung range ayan ng mga supplementation na inyo pong tinitake, mga kaibigan, compared dun sa mga medication, ano? Pero sa mga kabayan na meron kayong mga medication, hindi po natin pinagbabawal, hindi rin po natin pinapatanggal yan sa kanila, doc, ano? Ang kinakailangan niyo lang is dagdagan niyo.
0: Galitan kayo ng doktor niyo pag tinanggal niyo yan.
1: Kinakailangan is mag-add up po kayo, mga kaibigan, ng nutrition. Kumbaga parang sa pagkain, Dok, ano? Hindi ka naman babawalan kumain. Ang kinakailangan lang is kakain ka yung mga pagkain din na mahustansya at nakakatulong ng malakit in your present condition.
0: Correct. Oo. Kasi yung mga tao, minsan abusado din sa katawan, di ba? Pag mayroon kayong gamot na iniinom, may maintenance, wala na kayong pakialam kahit tabayan. Kasi mayroon naman kayong maintenance, yun ang iniisip ninyo, di ba? So dito, baguhin natin yung konsepto. If we really love our body and if we really want to be healthy, i-consider ninyo lahat na ipapasok nyo sa inyong katawan, pipiliin po ninyo. Regardless, you have medication or wala kayong sakit ngayon. Ha? Kasi alam mo, lahat ng tao humihina, tumatanda, at sigurado magkakasakit kung hindi tayo magiging maingat. Kaya ngayon pa lang, i-prevent nyo na yan. Kasi mas magastos po magkasakit, lalo na pag na-hospital tayo, mga kaibabayan.
1: Okay, Dok, paano? Nako, kulang na naman ang atin pong oras. Baka yung paiwan ka pa, Dok, na mensahe sa atin pong mga avid listeners.
0: Siyempre, pasasalamatan natin yung mga masugid na taga-subaybay sa buong Pilipinas na nakatutok sa atin pong palatuntunan, saan manghimpilang kayo na nakikinig. Ano? Thank you very much. Sana po ay patuloy kaming pakinggan at salamat sa inyong pagtitiwala at pagpatronize ng ating pong mga produkto. Siyempre, sana yung nakatulong yung aming ma-information sa inyo kung ano man ang problema niyong pangkalusugan. Siyempre, ako po ang inyong Bantay Kalusugan. Kasama niyo mula sa Yes to Health, Dok Algie Bakla po. Thank you!
1: Thank you so much, Doc. Maraming salamat sa lahat ang mga avid listeners ng ating pong program The Secret of Health. Ito po muling ko, Sir Michelle Hinas. Pansamantang kapaalam, hanggang bukas po muli, mga kaibigan. Magkasama-sama po tayo magkarinigan dito sa ating pong programa at dito rin sa ating pong mga himpilan ng aming pong dalangin. Ang Panginoon ang mapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health.
21: The Secret of Health.
22: X FM.
23: Uy, tita,
3: Mm? Oh, ikaw.
4: Buta na ko niyo ba? Mm. Kitsa kita mas bright. Ang Amerikano o kining mga Pinoy?
3: Sis ka sa yun. Kabilo ka, Kap. Mas bright ang mga Amerikano.
4: Yun naman.
3: Siyempre, bata pa lang. Howd na kayo mo English.

0: XFM Sulit Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Sulit Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Sulit Katrupa.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas, mga katropa, atong oras, alas 5:07 na. Kining oras, mga katropa, atong ganato sa atong mga produkto, gikan sa Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. Ingon man usab ato ang kape nga Santon Plus Coffee Mix, mga katropa. Atong mga produkto, gikan sa Yes to Health, nga natistingan o naprobe na sa kadaghanan. Mga katropa, exciting Pilipinas, sa matag buntag, sa matag adlaw, ako inyong nakauban, katropang Real Buro Alinton. Then mag-uban kita, gikan alas 5:00 hantod alas 6:00, sa mong takna o mong adlaw, mga katropa. Dari na usap kita, mga katropa, mag-uban-uban. Sa mga nagapaminaw karon sa radyo, welcome sa atong programa Exciting Pilipinas. And manusab sa atong mga viewers nga nagalantaw sa ato ang programa, mamahimo kamo nga maka-comment sa atong comment section aron nga usab nga maisgutan nato ang inyohang mga kasinatian sa kinabuhi o sa kagabion. Unsa kalami ang inyohang natagamtaman sa tibuok gabi sa inyong pagkatulog kung nakatulog man. Mayong buntag usab sa ato mga suking tigpaminaw nga naa karon naka-tune in sa 91.3. Ani na ako i-mention kung asang lugar kay wakanta kabalo kung asa gyud ang nasakupan sa 91.3 nga lugar diri sa ato as probinsya sa Agusan del Sur. Engon man usab sa nagapaminaw sa 95.7. Maayong buntag kaninyong tanan mga katropa. Adlaw karon nga Huwebes sa Pizza 20 City ning bulan sa Agosto. O, doon na lang tayo pipila ka adlaw. Matapos na pod ang Agosto, mga katropa. The exciting moment, the exciting month, and the exciting season, mga katropa. No, ang beer season. Sunod simana, mga katropa, beer season na. Feel na ang Christmas. Okay, mugawas naman ana si Jose Marichan. Wailaing naghatag og exciting feeling sa mga Pilipino. Wilma Joaquin, muragamay rakag tulog si Ray. Sige, Bilar. Tinood yun na. Dinagyod na malilang. Tog tag ala una kapin, matapod tag alas 4 kapin. Stilan, unsaon man eh. Mauna magyod ni ato ang kinabuhi diri San Francisco kay tungod aning tubig. Di nampod lagi nato mabasol si Water District Head. Okay, alangan ta magpaihion yun nato na siya o kining tubig, mga katropa, kung wa nag ikabuga ang atong kabukiran. Namo na nga pasalamat sa kitasan, mga katropa, nga gihatagan na yun taon tag-ulan diri sa Agusan del Sur. Nanang ato ang mga kabukiran, ang atong kinaiyahan, makainom na yun in taon sa kining tubig ulan. No, aron na makainom ang atong kinaiyahan, makaproduce usab og tubig ngadto sa ato ang mga kabalayan. No, ana ra na siya, mga katropa. Mayong buntag kang Nanay Gloria Malala Apilo. Good morning, Sir. Always listening, exciting Pilipinas. Have a wonderful day from Bayugan City. Kang ato ang pinakamaabtikon, maabi-abihon nga Dean of Education, Teachers Education sa ato ang City College of Bayugan. Basta kay mauna to, bahala ikaw na bahala kuha na to, sir, o kung sa'y saktong linyada na. teachers dean of basta kay mauna lagi ni ato ang weakness lagi basta magkuan na kaning mag-mention na og mga kuan ba mga position bitaw di na ta mag di na dayon magkadimao naman tay mga listahan diri og ato aday ning tarungon be og basa be Dean College of Teachers Education tuara na sakto ra gyud in town. Diha sa ato ang City College of Bayugan. Kadjut lang kay murag medyo kuan man medyo igang man ha. Ato sang adjasan gamay ang ato ang tigbuga og hangin diri. Sir Mark Gabor, maayong buntag nimo sir. Sa mga kaubanan ni Sir Mark. No, maayong buntag sa to ang mga instructor. Diha sa to ang bagong eskwelahan sa Dakbayan sa Bayugan. Congratulations sa bagong pasilidad nga nahimo diha ni atong nakalabayng adlaw nga groundbreaking. Ato aning ikalipay o gatong tabangan sa pag-ampo. Ang kalambuan sa ato ang Dakbayan. Labi na sa mga eskwelahan, mga facilities sa ato ang tulunghaan. Kay aron usab nga naramang namang goy uban nga mga estudyante karon nga mga kung sa kinaon pa di tara mukaon og karlang. Pero pag-abot sa panahon nga nagkagutom-gutom, pati siguro badyang kauno na. No? Kada may ngunanag mga mindset nga mga kuan ba? Mga estudyante bitaw. Dili taraw mo pa-enroll diha sa bagong eskwelahan kay bag-o pa. Wala pa nakita ang estandarte. Pero wa nila gihuna-huna nga samtang nagpalayo sila, nagkadako usab ang gasto sa ilang ginikanan. Kanira mo mga ingunani nga mga estudyante bitaw, walay panlantaw sa kaugmaon, walay panlantaw sa sakripisyos mga ginikanan. Pag-abot ramang gihapon sa pag-graduate sa kolehiyo, di man gihapon ingon nga basihan ang imuhang eskwelahan kung asa kagikan. Kay unsaon man ni atong Pilipinas mga katropa, ani atong nasod nga bakir-bakir man. Bisan pag unsa ni mo ka bright, bisan pag unsa ka standarte ang imuhang gigikan ng eskwelahan, sa ngalan nga wa kay bakir, goodbye gihapon. Wala akong naghuna-huna o nang unta na gining mga ubang mga bata bitaw ba nga kanang be realistic ba na idol di pa mapasmuhan kay ugutomon inig ulis balay makakaon man dayon. Unlike atong tua kaslayo, pag uli ni mo's boarding house, wa kay kanon kay wa mampun kay malungag kay nahutdan. Mirese kay nganong gapalayo-palayo. Murason ra ba dayog? Gusto ko mahimong independente. Ayoy! Kulirit. Makasulti ta na kay Duki. Doon na magod tayo mga kuan ba? Mga kaila. Ngayon anak, yung mga huna-huna. No, wala naghuna-huna sa mga sakripisyo. Wala naghuna-huna sa mga future nga mahitabo. Posible sa sunod tuig, wala na ikagasto ang ginikanan kay nagkalisod yun. Labi ng panahon na to, karon nga nagkaanam-anam yung tagka-ot-ot aning ato ang panginabuhi. Tungod kay nag-steady ang level sa sweldo, pero ang palito no nagkaanam o kataas. O kung ato lang karon na basihan ang inflation rate sa ato ang probinsya. Probinsya pa lang gani, nagkataas nga nagkataas man gani. Unsaon na lang ka nga to ang tibuok nasod Pilipinas mga katropa. No, apektado gyud ni ini ang ato ang mga panginabuhian. Sa akong iyan, Marilyn Yobat Mission, maayong buntag ni mo diha tiya. Paginaot og pag-ampo. nga sa kanunay kita mahimong safety o himsogs panglawas. Okay mga katropa, dire una kita sa atoang paugnat sa kaugatan. Ato sa aning pasayawon ni atong ubang mga kuan diri. Atong mga katropa kay aron usab nga malipay sab ni sila panagsa. Maka kuan ba makatiyam-tiyam og paugnat sa kusog.

0: pagpangalagad sa Ginoo, mga katropa, di yun na to na himuong basta-bastahon lang. No, kay ang Ginoo, basta mo'y mubatikos, mga katropa, di yun ta makalikay. Unang ato yung isentro ang atong pagtuo o pagsalig diha sa Ginoo, mga katropa. No, nga taliwala pa man sa ato mga pagsulay na, sinatian, ato yun kining iampo sa Ginoo, mga katropa. No? Salamat po, Auntie Aning. Sumuna siya, mga katropa. Naglaom lang ta nga walay mga Pilipino nga nadamay ani dito sa dito sa China. Ang ato lang diri sa Pilipinas, mga katropa, medyo napikunta, nabuisita ani ang batasan ni Tulpo.
1: Ay!
0: Maglagot naman lang noon ta magtanaw aning sinit, mga katropa, labi nagmagang hearing na. Murag yung unsa gikabuga aning Rafi Tulpo ba? Murag yung unsa kadako ang ambags Pilipinas. Aning tawhana. But anyway, mga katropa, wa naman tayo mahimuan na nila lagi. Diri na lang tas lingaw-lingaw anis kinabuhi. Okay, another song, mga katropa. Akong type, gikan kang Max Urban. Kanta-kantahan na lang nato di oy. Para malingaw ta panagsa.
2: Kanang pasiplat.

กันเอานักกันลัดอกสลาวายอุกุนปะกักสุนมุ

Atong oras mga katropa, alas 5:30 na. Mo break on atas mga sa ato ang programa mga katropa. Mubalik lang taon niya human lamang nining pipila usab ka mga pahinomdom. Aron usab nga itong ipaabot diha kaninyo.

0: Ang importanteng pahimang no, may kalabutan sa ato ang kahimsog sa panglawas. Mubalik ra ko mga katropa, human lamang nining pipila ka mga pahinomdom.
1: Exciting Pilipinas!
2: X-F-M X-F-M
3: Uy, Uy. Kap!
4: Saman?
3: Under the saya man daw ka, ingon sa ato mga silingon.
4: Di ko under the saya eh. Wag balo kang asawa. Bago na ako itong ikasaban.
3: Ay,
4: isog ko magkunya nga mamalansya.
3: Ah.
4: Muto nga, akong giingnan. Nga, magluto pa ko. Saman mo eh.
3: Ay, sayo gani. Ay, kaman di siya isuguan.
5: Exciting!
6: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
7: Zathon Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
8: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabunlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaot to gabi, nagainom ko sa Zathon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
7: Zathon Plus Coffee Mix, sa kalami sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zathon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa. Palit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Kudi ay si Alvin, biker nga si gig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firmigid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
6: It's premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Palit sa mga butika.
10: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
11: Dili na lagi.
10: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
11: Sa muka, oy.
10: Nung ba? Gimingaw ba yung panin mo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
11: I'm tired. Stress.
10: Dong.
11: Unsa man gyud?
10: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Kina.
11: Turbo.

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Santan Gold Coffee Mix.
3: Bundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong klase o stress reliever. Puno siya nga kape.
4: Sa una nga, wala pa ko kasulat.
3: Akong pamanip, itong o dry kaayo. Pero sukad tong direkomend ni sa akong mga amiga ning Santon Gold Coffee Mix nga na ay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin na po ang ako.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Ibili sa mga butika.
4: Para sa mga busy at laging on the go, mahalaga ang tamang suporta sa katawan. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may natural ingredients na tumutulong sa energy, immunity at overall health para sa mas productive na araw. Simulan sa loob ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule.

0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Exciting, exciting, Pilipinas.
1: Oras mga katropa, alas 5.39 na sa iyong kabuntagon. Send me the filo mga katropa. Bye. Wala, nakalimot na tagin sa artist ato. Basta kay mo ito. Sabi man ako jolly gamay itong kantaha ito. Murag isamot katugon si katropang Wilma Joaquin atong kantaha. Anyway mga katropa, direta sa paghatod sa mga balita, gikan sa ato ang mga silingang probinsya, ingon man sa ato ang mga reporter nga nangalap sa maong informasyon mga katropa. No, kay murag doon na tayo pipila ka mga kuan mga katropa, mga informasyon nga nakuha karon sa ato ang mga kaubanang reporter mga katropa, dapat ninyo kining masairan sa maninga medyo naglagman ato ang messenger. Okay, direta mga katropa kang Chris Legaspi. Matod pa sektor sa pagpangisda sa Jensan, mibangon gikan sa pagkahagba sa magnitude 7. Atong siren mga katropa, kang katropang Legaspi. Si katropang Legaspi, ang kompletong detalyes maong balita.
0: Live Report.
2: Nagpadayon sa hinahinay nga pagbangon gikan sa nahitabong magnitude 7.8 nga linog ang fishing industry sa Jensan. Kini ang nahimong pamahayag sa Soccergen Federation of Fishing and Allied Industries Incorporated kon safay human gituki sa mga konsehal atol sa regular nga sesyon sa sanggunian panglungsod ang mga importanteng kabalaka sa lokal nga industriya sa pangisda. Sumala ni Mr. Kendrick G. Teng nga nagrepresentar sa safay nga ang lokal nga fishing industry nagpadayon sa hinahinay nga pagbangon gikan sa nahitabong 7.8 magnitude nga linog kundiin nagpabilin nga ligon ug aktibo nga kuwitado sa pag-apil sa mga kasaulugan karong tuiga. Kahinumduman matud pa sa publiko ang sitwasyon sa tunan fishing industry sa Dakbayan, hilabi na nga subling isaulog ang tinuig nga tuna festival sa Jensan kundiin himuon kini nga mas simple isip pagtahod sa nagpadayong epekto sa linog ug pagbalik sa budget. Ang mga highlight magfocus sa pagsaulog sa espiritu sa komunidad, pagpakita sa mga talento nga lokal nga mga artista ug pagsuporta sa atong mga lokal nga MSMEs. Aron magpabiling healthy, karon ay magtumar og Santon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Legaspi, XFM News.
0: XFM.
1: So, moto siya mga katropa, no? Dagang salamat katropang Chris Legaspi. Muna siya mga katropa, ang ato ang fish industry diha sa Jensan. Dako gyud kining kabalda, no? Sa ato ang industriya sa isda kun na kining Jensan mga katropa ang maapektuhan tungod kay usa sa ato mga source sa isda diri sa ato ang probinsya sa Agusan del Sur, no, usa na ni ana ang tuna, no, nga ang Jensan gyud ang nahimo nato nga supplier. No, so muna mga katropa nga kaniunta ng mga ingon ani nga mga industriya. Labi na usab sa agrikultura ang tagaan gyud og dakong pagtagad, no, sa ato ang panggobyerno. Okay, diritas pikas nga bahin. Agikan kang jaw pagutayaw. Matod pa dulaan sa 20 gramos nga shabu na sakmit sa Baybas operation sa Quezon Bukidnon. Atong sayron mga katropa, kang katropang Jao Pagutayaw.
0: Live Report.
3: Sito pang tulo ka mga newly identified drug personalities atol sa gikasang drug bypass operation alas 12:45 sa kadlaon Agosto 26, 2026 sa Balangay 1B, Poblasyon, Quezon, Bukidnon. Ang mga dinakpan na ilang sila alias Michael, 23 anyos, alias Japi, 20 anyos, og alias Anton, 19 anyos. Nakuha gikan sa mga suspect ang 17.9 gramos sa gituang shabu nga dunay estimated value nga 121,720 pesos gawa sa illegal nga droga. Nakuha usab ang pitaka og coin purse, duha ka cellphone og 500 pesos nga Baybas money. Gibalhog na ang mga dinakpan sa lock-up cell sa Quezon Municipal Police Station samtang gihikay na ang kasong paglapas sa RA 9165 ug Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok kanila. Mga katropa, aron healthy to everyday, mag-Santon Vitamin C so our body will be okay. Alang sa nagkiusang Pilipino, para sa Pilipinas, nanukad, Rizex FM Bukidnon, kininyong katropang si Jao Pagutayaw, XFM News.
0: XFM.
1: Okay, daghang salamat katropang Jao. Muna siya mga katropa, basta di gani mangundang. Susama yun sa uban mga katropa ang masinatian. Doon na bitaw tayo nakita mga katropang kining mga vlogger na appeal sa maong Baybas operation or kining search warrant. Grabe mang hilak-hilak. May lang untag di pod tinuod yun. May lang unta na ug ang iyaharang uyab mo'y sangkot sa maong illegal drug. Kining diri sa atoa sa Mindanao. Labi na dihan sa probinsya sa Bukidnon. No? Doon na pagidaghan, doon na pagipipila ka mga durugista. Dapat yun po ni silang panghut doon mga katropa. Susama sa Gihapon mga katropa ang atong Agusan del Sur Philippine Drug Enforcement Agency o ang ato ang Drug Enforcement Unit sa probinsya. Sa Provincial Police Office o sa ato ang matag Municipal Police Station, ingon mo na itong City Police Station, kanunay, no? Sa kanunay, gihapon nagpadayon sa pag-trabaho ni ining ato ang mga drugista. Labi na diri sa ato sa San Francisco, kining pagkatap karon sa kining marijuana. Dako pud ning problema, no, sa ato ang mga otoridad. Okay, direta sa Tagum City mga katropa kang Bung Algabre, amatod pa Davao del Norte Police Provincial Office, gipakusog ang operational readiness pinagi sa monthly info challenge. Unsa may sulod aning maong balita mga katropa atong sayron kang katropang Bung Algabre.
0: Live report.
4: Gipakusog sa Davao del Norte Police Provincial Office o DNPPO ang operational preparedness, command capability o decision making skills sa mga hipi sa municipal police stations pinaagi sa regular nga enhanced managing police operations o IMPO challenge. Gipahigayon ang kalihukan alas 9:30 sa buntag ngatong Agosto 25, tuig 2026 sa DNPPO War Room din mitambong ang tanang municipal police stations sa Davao del Norte. Gipanguluhan sa mga panelista gikan sa Police Regional Office 11 o PRO 11 ubo sa pagpangulo ni Police Colonel Rinante C. Cabico, CRS ang assessment sa mga chief of police atol sa IMPO challenge. Gipaatubang sa mga hipi sa kapulisan ang nagkalainlaing operasyonal scenarios aron masukod ang ilang abilidad sa command and control, leadership, critical thinking, decision making o pagdumala sa mga police operations ilawom sa lisod ng mga sitwasyon. Human sa assessment, gihataga ni Police Colonel Cabico o mga obserbasyon kung constructive critics o professional guidance ang mga partisipante aron dugangan pa ang ilang kaandam, responsiveness o pagka-epektibo sa pag-atubang sa aktual ng mga police situations. Sumala kang DNPPO Provincial Director Police Colonel Glenn G. Cristenes. Ang IMPO Challenge dili lamang usa ka performance assessment kundili usa-usab kini ka-oportunidad aron padayon nga mapahait ang leadership o operational competencies sa mga police commanders. Gipasiugda ni Cristenes nga ang paginhanglan sa mga chief of police kanunay andam sa paghimo og husto tukma sa panahon og desididong mga lakang sa panahon sa naglain-laing insidente. Samtang gitapos ang kalihukan pinaagi sa pagpasidugog sa top 3 nga municipal police stations nga labing maayo ang performance sa maong challenge. Nakuha sa New Corilla Municipal Police Station ang unang pwesto, samtang Carmen Municipal Police Station ang ikaduhang pwesto og ang Talaingon Municipal Police Station ang ikatulong pwesto sa IMPO challenge alang niining Bulana. Gilauman nga pinaagi sa maong simulation ug assessment, mas mapaligon pa ang kaandam sa kapulisan sa Davao del Norte sa paghatag og paspas, epektibo ug responsive nga serbisyo ngadto sa katawhan. Katrupa, siguruha nga baskog kanunay ang imong lawas, pagtumar og Santon Vitamin C para immune system lagsik permi. Alang sa Rikosang Pilipino para sa Pilipinas, katrupa mo sa balita. Ako si Katrupang Bung Umaki Algabri, XFM News.
0: Live Report.
1: Atong oras, mga katropa, alas 5:49. Kininga oras, atod ka nato sa Santo na Vitamin C. Dagang salamat, katropang Bung Algabri, sa maong informasyon. At least ang atong mga kapulisan, aktibos tanang mga aktibidad. Kaya importante kini, labi na sa readiness, no, sa ato ang mga officials, sa ato mga PNP officers. Katropang Jumel Colon, mayong buntag o magandang umaga. Kung naapamang ka diha sa isla sa Luzon, alam, magandang umaga sa iyong mga kasamahan dyan. Pakibati na lang sa kanila ng magandang umaga mula dito sa isla ng Republic of Mindanao. Katropang Wilma Joaquin, mayo kay nagmata na yun ka. Binakog ni balik na kagkatulog diha kay nahilom naman ka. Okay, direta kang Jubit Espanyol, paglakip sa mga Samandaya tribe sa umaabot nga Kadayawan Festival giduso sa Davao City. Nindot ni atong mga tribo, mga katropa. No, diri sa Agusan del Sur, ginapahigayon ang Naliagan Festival. Pagpasidungog man ni sa ato ang mga kaigsunang mga tribo. No, mausab dito sa Davao City, mga katropa. Ilan na usab karon nga giduso kining paglakip sa Mandaya tribe. Okay, atong siren, mga katropa, kang katropang Jubit Espanyol ang maong impormasyon.
0: Live Report.
5: Giduso sa Davao City Council ang usa ka resolusyon nga naghangyo sa mga may kalabutang opisina diri sa siyudad sa Davao nga tun-an ang posibilidad sa formal nga pag-apil sa Mandaya tribe sa umaabot nga Kadayawan Festival. Nasayran nga ang resolusyon gipanguluhan ni Davao City Councilor Justdado Mahipus Jr. nga nag-awhag sa City Mayor's Office, City Tourism Office og Davao City Culture and Arts Office nga hatagan og higayon ang mga migranteng indigenous cultural communities nga mapakita ang ilang kultura o tradisyon sa tinuig nga kasaulugan. Matud ni Mahipos, ang pag-ila sa ubang kultura dili nagpasabot nga maminusan ang pag-ila sa kasamtangang mga grupo nga kabahin sa Kadayawan, kundili nagpaligon lamang sab kini sa prinsipyo sa unity in diversity. Sa pagkakaroon, ana sa 11 ka mga ethno-linguistic groups ang opisyal nga giila sa Kadayawan Festival. Apil niini ang 5 ka mga indigenous peoples communities o 6 ka mga Moro communities nga dugay ng kabahin sa maong selebrasyon. Gilauman nga pinagi sa maong resolusyon matunan sa konseho o sa lokal nga paggamhanan kung unsaon paghatag og formal nga representasyon sa Mandaya tribes o maabot nga mga Kadayawan Festival. Mga katropa, arong kanunay, boosted ang immune system, adlaw-adlaw sa pag-inom ang Xanthone Vitamin C, ang alkaline nga Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Juvet Espanyol, XFM News.
0: Live Report.
1: Okay, dang salamat katropang Jubit Espanyol sa maong informasyon. At least mga katropa, hatagan na po nila o gigayon ang ato ang mga kaigsunan gikan sa Mandaya tribe. No, matud pa ni katropang Wilma Joaquin na mahog ko og manok og nag-CR pod. Maudi ay nawa sa ato ang kuan, pero naminaw regyon ni siya. Nagapaminaw regyon ni katropang Wilma Joaquin. Ang mga manok diha ayaw gyud in town og pasagdi. Abahalag makalimot kag CR, ayaw lang gyud ang bahog sa manok. Okay, kani magong manok ni katropang Wilma Joaquin, mga katropa. Di man sa ingon nga lami ang iyahang mga manok, kay nakatilaw man gyud pud ta sa iyahang mga manok. Ana ra gud. Tabangan gyud nato ni padasig si katropang Wilma Joaquin nga banatan gyud og pabusog ang mga manok para dali nga mudagko, as well as himsog og tambok ang iyahang mga manok. So sama usab sa tao, mga katropa, inom ta kanunay sa Santon Plus Gold og Premium D3, kay aron sa kanunay atong kalawasan na baskog. Wow! Ana ragud jama, mga katropa, no? Di na to kalimtan ang kahimsog sa atong manok, as well as ang atong lawas nga sa kanunay maangkon ang kabaskog. Ayoy! Mga katropa, atong oras alas 5:55 na sa kabuntagon. Always good na minaw, Char. Salamat, Sir Ray. In regards sa langkos, mga pataho family, wa man nagpatinaw itong mga pataho, asa ka to sila rong panahuna. Basta kaya, painding naman ko. Kung makita ni mo na katropang Wilma Joaquin, ina na lang ang regards ko. Anyway, mga katropa, wa na ko'y igong oras. Daghang salamat sa mga nagapabilin sa pagpaminaw, pagsuporta sa atong programa. Labi na diha kang anti-aning kartera, kang Jumil Colon, Nanay Gloria Malala Apilo, o kang katropang Wilma Joaquin. Sa uban pang mga viewers nga naa sa atong programa karon nga wala naka-comment, naaman sila, nagasilip lang pero wala ka-comment, so daghan kaayong salamat kaninyo, mga katropa. No? Kini inyong hubos nga higala, katropang Real Buro Alinton, sa Gyapon ugma puhon, susamang oras ug susamang istasyon, kita mag-uban-uban gihapon dinhi sa atong programa sa XFM. Musunod na ang express balita ni katropang Junji Librias. At ang igihapon ninyo, mga katropa, kay dunay mga labas o mga mga informative, no, nga mga balita nga dapat ninyong masayran niining adlaw o niining semana aron usab kamo mahimong maandam sa mga umalabot. Dagang salamat o God bless kanatong tanan, mga katropa. Amping sa kanunay ang Ginoo mag-uban kaninyo.
0: Exciting Pilipinas. XFM.
6: XFM.
7: Hello, Miss.
8: Miss Aman.
7: Papalita ko cooks.
8: Grabe mo ng cooks. Uy, cook mo na, kuya.
7: Papalita ko, Anabi.
8: Okay, sige. Unsa man ang imuha? It's on? Or 12's on.
7: Okay, Lana. Di nga sa kumpalit, Miss.

0: XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Oras baga kadrupa 6 minutos nakalabay sa alas 6.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
2: Express Balita. Good morning. Express

Mayong buntag mga katrupa, Luzon, Visayas oga Mindanao. Mga katrupa, adlaw ng Webes, Pizza 20 City kitas bulan sa Agosto, ning kasamtangang tuig 2026. Mga katrupa, inyong ubos og higalas kahanginan, bata-bata katrupang Jonje Librias. O baniko ninyo mga katrupa, alas sa iskita paingon sa Alas City ang takna as buntag, aron na paghatod diha kaninyo sa mga nagbaga nga balita. Mga katrupa, usab, kining bahina hatod kanato sa Santon Plus Gold ug Santon Coffee Mix, Turbo Mel Enhancer. Kod Premium D3 Coffee Mix, Vision Express Soft Gel Capsule, Santon Gold Coffee Mix with Gluta and Collagen, lakip na ang Clear Skin Herbal Soup. Ang maong mga produkto, mga katrupa, syempre available sa mga nagkadaiya ng mga butika dinhi sa atong probinsya. Og mausab kini ang nagpaluyo sa mga nagkadaiyang programa sa XFM Network Philippines ang mga produkto nga iya sa Y2S Incorporated. Boydo mga katrupa, doon na tayo 8 minutos na ang nakalabay sa alas 6. Di tamaglangan mga katrupa, dinhita sa atong uluhan sa balitang lokal. Headlines. Oluhan sa itong nahipos nga lokal, unang field monitoring sa CPMAC. Malampusong gipahigayon, nagkadaiyang proyekto sa Bayugan City, gisusi. Headlines. Filing sa COC o kampanya batok sa BSKE 2026, gikatakda na sa Cumelec kaagsor. Pizza sa eleksyon, mahimo pang mausap. Headlines. LGU San France mupalito og modernong water filtration unit taliwala sa krisis sa tubig. Headlines. 34 ka mga mag-uuma sa Bunawan nakadawat og giya sa hustong pag-abono base sa soil testing result. Headlines. Koordinasyon sa mga eskwelahan o kapulisan sa Bayugan City, gipakusgan alang sa kaluwasan sa mga estudyante o magtutudlo. Distribution sa presidential assistance para sa mag-uuma o mangingisda malampusong gipahigayon. Immunization program para sa mga kabataan sa Barangay 5, gipakusgan gumikan sa grabing init. Headlines. Oluhan sa atong nahipos nga balitang regional. Headlines. Pagamit sa siyensya o teknolohiya sa Agrikultura West, gipakusgan DOST sa Surigao del Sur alang sa dugang kita. Headlines. Lalaki patay human gipusil sulod sa iyang kwarto samtang natulog sa Butuan City. Headlines. Driver samdan human nakatulog samtang nagmaneho sa sakyanan nahulog sa bakilid sa Surigao City. Headlines. Express Balita. Sa atong uluhan sa balitang nasyonal, PBBM nanawagan sa mga pribadong ospital na mukooperar sa no-co-payment policy sa PhilHealth alang sa barato na healthcare program. Headlines. Samtang sa ato ang uluhan mga katrupa sa balitang international. Canada nagpahamtang og 50% nga counter nga tarifa batok sa US taliwala sa trade war sa USMCA na miligro. Headlines. Sa atong sports mga katrupa, jersey ni Michael Jordan sa 1998 NBA Finals posibleng mahalin og $10 million sa auction. Headlines.
sa atong entertainment. Mga kanta nga gama sa EI gidili na sa music charts sa Australia. Headlines.

0: Mao kadto baga katropa nga to mga nagbaga nga mga uluhan sa balita. Nenigatak das kabuntagod baga katropa 12 minutos ang nakalabay sa lasais. O kining bahina mga katropa hatod ganato sa Santon Coffee Mix. Kining Santon Coffee Mix baga katropa mao gini ang produkto baga katropa nga gibansagan nga nangapika na nanambal ka pa. Available kini sa mga Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica nationwide. Boy do baga katropa, 13 minutos na kalabay sa lasais di tamaglangan. Dinhita mga katropa sa atong mga detalye sa balitang lokal.
1: Balitang lokal.

0: papaano ang ating reaction during such time. Kasi sabi nga nila, hindi naman kaya ni PNP bantayan lahat ng eskwelahan. So dapat maipakita natin sa mga bata, malaman nila with help of our CDMRMO, NLGU, who what is the right response on that matter. So patuloy pa rin yan, sir. Actually, very monitoring kami sa mga schools ngayon kasi one of our instruction of our good mayor na dapat walang mangyari sa Bayugan. And our chief of police very committed na alagaan yung mga estudyante na. Also the Bayugan City Police Station.
1: Ang tipik sa pamahayag ni Police Major Christopher Nella Nuno. Mga katropa, aron malikayan ang bisan unsang mga insidente nga balatian sa kalawasan, inom karon ay sa Santon Vitamin C. Alang sa Dekusang Pilipino para sa Pilipinas, ini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
3: 26 minutos sa nakalabay sa alas 6. Sa dugang pagtunol sa balita, malampusong gipahigayon ang distribution na sa Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks. Our program sa Bunawan, Agusan del Sur, isip tabang sa tabang o dugang paglaom alang sa mga lokal nga mag-uuma o mangingisda karong bulana, Agosto 2026. Gitambungan ang maong kalihukan pinaagi ni Aldrin Leone Pakupan, ang technical staff nagikan sa RSBSEU Regional Office, isip pagpakita sa walay hunong na pagpaningkamot sa nasudnong gobyerno nga masiguro ang mga kwalipikadong benepisaryo nga makadawat sa saktong ayuda alang kanila. Sumala sa maong buhatan padayon nga magtinabangay ang nagkalain-laing ahensya sa gobyerno aron mapalambo pa ang panginabuhian sa mga mag-uuma og mangingisda. Gihatagan kini og dakong pagtagad sa panggamhanan tungod kay sila ang giila sa tinuod og lig-on nga haligi sa ekonomiya sa tibuok nasud. Sa katapusang pagtunol sa detalyes balitang lokal. Gipakusgan karon sa Barangay Health Center sa Barangay 5, lungsod sa San Francisco ning probinsya sa Agusan del Sur ang ilang programa nga immunization program kon pagpabakuna alang sa mga kabataan taliwala sa grabing init nga panahon. Kini ang gikumpirma ni Rapsobay si Rapion, ang nurse na na-assign sa Barangay Health Center sa maong barangay. Matod pa sa maong nurse mga katrupa, gihimo nila kini nga lakang tungod sa nagkagrabe nga init sa panahon nga maoy sagad hinungdan sa pagpagawas o pagpanggawas sa nagkadaiyang sakit. Ang labing apektado ni ini mao ang kabataan, lakip na ang katigulangan nga daling mosaka ang alta sa presyon o blood pressure. Giawha usab ang mao sa maong nurse ang mga ginikanan nga muadto gayod sa ilang health center kung adunay ipahigayon nga schedule sa immunization aron mahatagan og saktong proteksyon ang ilang mga anak batok na sa mga sakit nasairan nga sagad sa mga gipangbati sa katawhan karong panahona tungod sa kalit nga pag-usab sa panahon, mao ang ubo, sipon, hilanat og uban pa. Tinoybi minutos ang nakalabay sa alas 6 kining bahina hatod ganato sa Premium D3 Coffee Mix. Mga katrupa, atong tabuk-tabukan karon ang kumpletong detalye sa balitang regional.
2: Balitang regional.
3: Atong palutson mga katrupa, si katrupang Ali Vicente kaya naka-standby sa gawas nga bahin paggamit sa siyensya o teknolohiya sa Agricultural West. Gipa si Ugda sa DOST Surigao del Sur alang sa dugang kita. Atong sayron ang report ni katrupang Ali Vicente.
4: Live report. Gipasiog na karon sa Department of Science and Technology kon DOST ang paggamit sa siyensya og teknolohiya aron mapuslan ang mga salin o agricultural waste gikan sa pagpanguma sa komunidad sa probinsya sa Surigao del Sur. Pinaagi sa mga bag-ong teknolohiya og kabag-uhan ang mga salin sa agrikultura nga kasagaran.

0: naglabay lang mahimo nang maproseso og mahimo pang mapuslanon og di kalidad nga mga produkto. Gilauman nga pinagi nini mahimo ining tinubdan sa dugang kita bag-ong negosyo og mas ligon nga panginabuhian alang sa mga mag-uuma sa tibuok komunidad sa probinsya. Gipasabot sa DUST nga gamit ang science and technology dili lamang malikayan ang pag-usik sa mga agricultural waste apan mahimo sab kining mapalambo isip bag-ong oportunidad sa komersyo. Tungod nini alang sa Surigao del Sur, ang mga salin sa umahan dili na isipon nga basura kundili usana kapuhunan alang sa dugang kita ug mas malungtarong panginabuhian sa mga lokal nga mag-uuma. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule Matag Adlaw alang sa nagkayusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Dagang salamat ka, tropang nga Ali Vicente. Dugang pagtunol sa balita nga regional, mga katropa. Patay ang usa ka 52 anyos nga lalaki human kinigipusil sulod sa iyahang panimalay sa Purok 21. Bauno, Barangay San Vicente, Butuan City, ni adtong Milabay nga adlaw. Giila sa kapulisan ang biktima nga si alias Ryan, 52 anyos, minyo og residente sa inisgutang lugar. Sa inisyal nga investigasyon sa Butuan City Police Station 1, nasairan nga samtang malinawong natulog ang biktima kauban ang iyang live-in partner sulod sa iyang kwarto. Kalit na lamang kining gisulod sa usa ka wala mailhing suspek, walay langan nga gipusil sa suspek ang biktima sa makaduha ka higayon nga mirsulta in town sa iyang hinanaling kamatayon. Human sa krimen, daling misibat ang mamumuno paingon sa wala matino nga direksyon sakay sa usa ka single motorsiklo. Sa pagkakaron, nagpadayon pa ang gihimong hatpursot operasyon o glaum nga investigasyon sa mga sakop sa Butuan City Police Station 1 aron mailhan o madakpan ang miikyas nga sospek, lakip ang pagsuta sa motibo sa maong pagpamusil. Naka-standby si katrupang Limuel Ukay. Sa gawas gabahin, baga katrupa kay driver, samdan humana nakatulog samtang nagmaneho sa sakyanan nahulog sa bakilid sa Surigao City. Ato gas siren, baga katrupang report di katrupang Limuel Ukay.
3: Nasamdan ang usa ka 34 anyos nga driver human maaksidente ang iyang gimanihong Toyota Rush sa kilometer 11 National Highway Barangay Trinidad Surigao City alas 4 sa kadlaw kagahapon. Base sa investigasyon sa kapulisan, ang mga Toyota Rush nga dunay plate number GAS4789 nagbiyahe sa National Highway padulong Butuan City pag-abot sa Maong Dapit. Kalit nga misimang paingon sa wala nga bahin sa dalan ang sakit, hangtod nga medyo sa pikas dalan ug mibangga sa usa ka naputol nga punuan sa lubi tungod sa kusog sa impact. Nahulog pa ang sakyan ato sa bakilid nga bahin. Giangkon sa driver nga nakatulog siya samtang nagihuog sa iyang pagma. Nabanggaan na niini ang punuan sa lubi. Grabe ang kadaot nga naangkon sa mong sakyanan. Ilabi na sa front bumper, mga panel, lights, makina o windshield. Gibiyaan una sa lugar ang mong sakyanan tungod kay di na kinimahimong dagan pa. Ang driver daling gitabangan o gidala sa mga responde nga personahe sa quick assistance response team ngadto sa Caraga Regional Hospital alang sa dian nga medical nga pagtambal. Base sa inisyal nga finding sa kapulisan, human error ang pagkatulog sa driver ang nagunang hinungdan sa maong self-action. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar og premium 3. Alang sa usang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Limuel Pagalaran Ukay, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Dagang salamat katropang Limuel Ukay. Atong tabuk-tabukan ang ito ang mga sister station. Atong unahon baga katrupa ang XFM Jinsan kay naakaroon sa itong linya si katrupang Philip Oligario kay Claire Castro. Plano nga ideklara isi persona ng grata sa Jinsan. Ursa kay hinungda ni ini mga katrupa. Atong guest siron mga katrupa, si katrupang Philip Oligario.
1: Live report.
4: Nakapukaw sa mga miyembro sa sanghuniang panglungsod sa General Santos City nga ideklara si Presidential Communications Officer Undersecretary Attorney Claire Castro isip persona non grata o dili welcome sa dakbayan sa Jansan tungod sa pipila ka mga pulong nga gibuhian niini nga alang sa mga opisyal dili makatarunganon. Nagsugod kini human sa mga pamahayag ni Jose Castro nga nagpasangil o nagbaso sa pipila ka mga magtutudlo nga matud pa nakasupak sa moralidad o wala nagtudlo og maayong pamatasan o modo sa mga estudyante. Dungan sa nahitabong insidente sa pagpamusil sa Zamboanga, di nalambigit ang usa ka estudyante. Sa sesyon ni Aging Martes, giduso ni Vice Mayor Jose Edmar Yumang ang usa ka resolution aron formal nga ideklara si Castro isip persona non grata tungod sa iyang dili madawat nga pagpakaulaw o pagsaway sa mga magtutudlo.
5: And she makes a standard remark by a lawyer as she is. Actually, I am like to pass by the next regular session. The resolution is claiming Mr. Castro personal non grata interview. I sympathize. I'm here in General Santos.
4: Ay hapaman ang nasampit ka plano, nakabuhi na kaniadto og pamahayag ang Vice Mayor nga supak kini kasagaran sa mga nahimong pamahayag sa Palace Communications Officer. Kahinumduman nga bisan pa man sa mga pagsaway og panawagan nga mangayo siya og pasaylo, gibarugan gihapon ni Jose Castro ang iyang pahayag nga ano na matud pay pipila ka mga magtutudlo nga mibaliwala sa moral standards. Mga katropa, sugdeng imong adlaw nga puno sa kusog o kaayuhan, pinaagi sa pag-inom o Santon Plus Coffee Mix. Dili lang nami ano gumot, mamahimo usab nga kauban sa imong adlaw-adlaw nga wellness lifestyle. Santon Plus Coffee Mix na. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. X FM News.
1: Express Manila. Express Manila.
2: Dagang salamat ka trupang Pilip Oligario ng XFM Jinsan. Atong tabok-tabukan ang XFM Bukidnon. Kay nagaroon sa tuong linya si Rostom Villafranca. Kay matod pating pamaligya og dili lisensyadong posil sa Libuna arestado sa joint operation sa kapulisan. Atong sayro ng report ni ka trupang Rostom Villafranca.
6: Arestado ang usa ka 41 anyos nga lalaki human kini napalitan og dili lisensyadong pusil atol sa gipahigayong Joint Bypass Entrapment Operation sa Zone 2B Barangay Kili og Libuna Bukidnon niatong Martes Agosto 25, 2026. Gila ang suspect nga si alias Rodel Minyo walay trabaho og residente mismo sa nasangpit nga dapit. Gipahigayon ang maong operasyon sa mga sakop sa Libuna Municipal Police Station sa pagpanguna ni Police Captain Erwin James D. Tabikiro kauban ang Bukidnon Provincial Intelligence Unit o Bukidnon First Provincial Mobile Force Company. Gihimo ang mong operasyon. Huma nakadawat og impormasyon ng kapulisan. Kabahin sa pagpamaligya og loose firearms sa dapit sa Rihangi Susi. Napamatulaan nga wala ikapakitang ligong dokumento o lisensya ang suspect sa paghubot sa maong armas. Narecover gikan sa suspect ang usa ka unit sa caliber .45 pistol, usa ka steel magazine sa caliber .45, 1,000 piso bill isip bypass money, 500 piso bill, 5,000 piso bill og budol money og usa ka cellphone. Sa karon ang suspect, laki pang armas ang naana sa kustudiya sa Libuna Municipal Police Station alang sa dugang imbestigasyon o pagpasaka sa kasong kalapasan sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Mga katropa, kapibang healthy mga pangita mag-Santon Plus Coffee Mix ka na alang sa nakahiusap Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rostom Villafranca. XFM News.
1: Express Manila.
2: Dagang salamat kay trupang Rostom Villafranca ng XFM Bukidnon. Atong tabuk-tabukan ang XFM Tagum. Pinagi ni katrupang Lars Sanyor. Ang kay mga personay sa Traffic Management Unit sa Tagum. Gipailawm sa Surprise Drug Test. Atong gasayro ng report ni katrupang Lars Sanyor.
1: Live report.
7: Gipailalom sa surprise drug testing ang tanang mga personay sa Tagum City Traffic Management Unit kon DMU nga gibigayon sa ilang buhatan sa Proctipas magugpo is Tagum City Agosto 26, 2026 sa buntag. Nanguna sa maong aktibidad ang City Anti-Drug Abuse Council kon KADAC sa pagigtimbayayong sa Philippine Drug Enforcement Agency City Human Resource Management Office Department of the Interior and Local Government kon DILG Tagum City Police Station og City Health Office. Sumala pa nga kamahin ang maong aktibidad sa parayong pagbaningkamot sa LGU Tagum sa drug-free workplace sa mga buhatan, ubos sa pagamhanang lokal, aron mahimong hapsay ang ilang pagserbisyo sa publiko, hilabi na sa mga personahe sa TMU nga tibatuman sa balaod trapiko alang sa hapsay o kaluwasan sa tanang motorista. Lara usab sa maong inisiyatiba nga gipasiugda sa LGU Tagum ang responsableng pagserbisyo sa katawhan o pagpadalipod sa kaayuhan o seguridad sa komunidad, pinaagi sa mga programa. Kahinumduman nga gipamahayag ni kada focal person Florencio Bambo Domingo nga ang mga empleyado sa lokal nga pagamahanan kan sa mga positibo sa drug test ipailalom matod pa sa confirmatory test o sa gayon nga mapamatudang nagamit kini sa illegal nga droga. Subli kining ipailalom sa community-based rehabilitation program samtang nagparayon sa pagtrabaho. Apan ang pagparayon sa iyang pagpangimpliyo nagadepende matod pa sa rekomendasyon sa iyang department heads o sa mayor. Katro para makabaton og limpyo nga lawas gikan sulod paingon sa gawas. Magsanton Gold Coffee Mix. Katro pa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa kayusang Pilipino para sa Pilipinas. Katro pang Lars Sanyol, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Dagang salamat kay Drupang Lara Sanyol ng XFM Tagum. At huwag tabok-tabukan mga katropa ang XFM Davao kay duha ka high school o usa ka senior high school na ilhan nga maoy responsable sa online shooting threat sa mga tulunghaan sa Digo City. At huwag siron ang report ni Marven Ibano ng XFM Davao.
8: Gikumpirma sa Digo City Police Station nga duha ka high school student o usa ka senior high school student ang responsable sa mga mensaheng pagpanghulga nga mikatag online labot sa planong pagpamusil sa nagkadaiyang mga tulungaan sa syudad. Sumala sa kapulisan, ang duha ka high school student na sayrang 11 anyos nga babay o 14 anyos nga lalaki gikan sa Digo City National High School kinsa maoy nang hulga pinagig Facebook nga pamusilon matud paniini ang grade 9 students, senior high school students o mga magtutudlo sa ilang tungaan. Samtang ang laing na ilang estudyante usa ka 16 anyos ng senior high school gikan sa Corheso College nga nanghulga pinaagi sa mga group chat. Nunot sa nahimong mga salaod, ipailalom sa unom ka bulan nga hugot nga monitoring ug intervensyon ang tulong nga nalambigit ubos sa pagdumala sa Barangay Council for the Protection of Children kun BCPC. Subay usab niini, gibarugan sa Digo City Police Station ubos sa pagdumala ni Police Lieutenant Colonel Norman Iparagire nga ang susamang mga buhat seryosohon ug aksyon ang gayud sa mga otoridad subay sa naglungtad ng mga balaod, pagsunod sa child protection policies ug tukmang pamaagi sa intervensyon. Subling giklaro sa kapulisan nga dili makalikay sa tukmang tulubagon ang sibisan kinsang makahimog sa laod bisan pa man kini minor de edad. Mga katropa, aron kinunikitang healthy magzanthone vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Dagang salamat katropang Marven Ibano ng XFM Davao. At ang tabok-tabukan mga katropa ang kumpletong pagtunol sa tuag balitang nasyonal.
1: Balitang balitang national. National. Express Balita.
2: Nanawagan si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga pribadong ospital sa nasod na makig-alayon sa PhilHealth sa pagpatuman sa NOCO payment policy aron mapausban ang gigalastuhanan sa pasyente. Gihimo sa presidente ang maong pamahayag sa iyang diskurso atol sa paglagda sa Memorandum of Agreement tali sa PhilHealth o St. Luke's Medical Centers kagahapong adlaw. Sumala niya, dili angay nga mamahimong babag ang kakuwang sa kwarta aron makakuha og saktong serbisyong medikal sa matag Pilipino. Gihatagan og gibug-aton ni President Marcos ni Presidente Marcos Jr. nga importante kayo ang pagtinabangay sa gobyerno og sa mga pribadong sektor aron mas mapabarato og mapadali ang pagkabot sa healthcare lakip sa mga lakang nga gihimo karon sa panggamhanan mao ang pagpatuman sa zero balance billing sa mga ospital gikan sa Department of Health, ang paghatag og medical assistance alang sa mga kabus nga pasyente og mga pagpalapad sa benepisaryo or sa benepisyo sa PhilHealth. Tungod ni ini, giawhag niya ang uban pang mga ospital sa tibuok Pilipinas nga suportahan ang maong palisiya aron masiguro nga walay bisan kinsa nga mabalibaran nga gikinahanglan matambalan tungod sa kawad-on.
1: Balitang Balitang National Express.
2: Samtang sa tuag detalya sa balitang international.
1: Balitang Balitang International. International.
2: Nag-anunsyo ang nasod sa Canada og counter ga taripa nga maabot ngadto sa 50.50% alang sa hapi 28 bilyones nga kantidad sa mga produkto gikan sa United States. Kiniisip balo sa bag-ong buwis nga gipahamtang ni US President Donald Trump bato kanila. Sumala pa ni Finance Minister Francois Philip Champagne. Magsugod ang pagka-epektibo sa maong buwis. Karong September 8, ipatuman kini sa produkto sama sa puthaw, muebles o mga biste aron protektahan ang mga trabahante o mga negosyante sulod sa ilang nasud. Nagsugod ang maong bikil sa patigayon human na mapakyas ang mga negosyasyon tali sa duha ka nasud. Diin nagbinayloay og mga akusasyon ang mataghabig kalabot sa giingong dili makaangayon nga hangyo sa usag-usa. Aron mapugnan ang halapad ng pagkawala sa trabaho. Samtang nagpadayon ang tensyon, nagahin usab ang gobyerno sa Canada og 7.5 bilyones nga hinabang alang sa ilang lokal nga industriya. Bisan pa man niini, nisaad ang White House og si President Trump nga ang Canada ang dili makatarunganon sa pagpanagsulti. Samtang sa pikas gabahin, giakusahan ni Prime Minister Mark Carney ang US nga tuyo niining gubaon ang mga nag-unang industriya sa Canada. Tungod sa maong sitwasyon, nabalaka karon ang publiko sa posibleng pagsaka sa presyo sa mga palitunon sa parihong nasod. Og mamiligro usab ang kaugmaon sa USMCA Free Trade Agreement. Dinhita bagagatrupa sa ato ang kumpletong detalye sa Balitang Sports.
1: Balitang Sports.
2: Posibleng mahalin sa kantidad niya 10 milyones ang usa ka talagsaong jersey nga gisulob ni NBA legend Michael Jordan. Ang puti nga mesh jersey nga adunay iconic nga numerong 23 mao ang gigamit ni Jordan sa Game 3 sa iyang makasaysayong makasaysayanong 1998 NBA Finals. Ang maong panahon na ilausab nga maoy katapusang yugto sa iyang karira sa Chicago Bulls diin gihimuan pa kini og sikat nga serye sa dokumentaryo nga giuluhan og The Last Dance. Giisip ang maong sapot nga usa kalabing bililhon nga matang sa memorabilia tungod kay kini ang bugtong game winning nga jersey gikan sa 1998 finals nga ibaligya nga dos publiko. Gikatakdang sugdan ang maong online auction nga gipanganlan og driven to greatness karong umaabot nga September 15 hangtod sa September 29. Grabe naman ni nga jersey mga katropa. Jersey round niya, milyonis naman dayo. Buha po ni ibaligya diri sa ato ang nasod, kaya daghan kay paldos malita. Sa katapusan na magkatrupang pagdunol sa ato ang
1: showbiz news.
2: Giban o opisyal nang gididan sa music charts sa Australia. Ang mga kanta nga namugna gamit ang artificial intelligence kun AI. Matud pa sa Australian Recording Industry Association, ang maong lakang gihimo aron mapanalipdan o mahatagan og prioridad ang mga tinuod nga mugna og talento sa mga tao nga artista sa industriya sa musika. Migawas ang maong hisgutanan human sa dakong kontrobersiya kalabot sa AI-generated cover sa sikat nga kanta ni Madonna nga Like a Prayer nga gihimo sa usa ka Australian DJ nga si Josh Fawas. Ang maong version paspas nga misikat og nakaabot pa sa ikaduhang pwesto kon number 2 overall music charts sa nasud. Gawas sa sige kini og patugtog sa nagkalainlaing istasyon sa radyo, nakakuha usab og hapit 50 kon 50 milyonis ka mga streams sa nagkadaiyang digital streaming platforms. Pagpatinaw sa ilahang gipagawas nga bag-ong patakaran, mahimo ra gihapon nga mugamit og AI ang mga musikero isip tabang uhiman apan gikinahanglan ang kinatibuk ang kanta gimugna gihapon sa tao og nagamit sa ilahang kaugalingong tingog og aktwal nga instrumento. Kaya grabe na raba mo kanta ang AI ka. Maayon na kayo ang AI magagatropa. Okay, magagatropa, no? So okay na itong tigpaminaw, ha? Kaganina tuod, bandang alas 5, magagatropa, ning bulan sa Agosto 27. Nagpagawas ang itong weather forecast. Alas 5, mga katropa. Silahang advisory. Doon ay low pressure area garon, ha? Low pressure, mga kaigsunan o LP, nga gibantayan karon. Mga katropag, posibleng busulod kini sa tua sa Caraga region. Kay maumay may piktuhan ni ini mga katropa ang Caraga region. Baga ating paminaw. Mauna nga bisan pa man ni ano. Mga katropa, digihapon na to kumpiyansahan. Digihapon ta kumpiyansa. Labi na ni ini mga naas dapin suba. At yung mga yuta mga katropa nga dali ramo bar down. Magkatropa kay paghisgot og low pressure adun nagyoy mga pag-ulan ni ana mga katropa nga ato masinati bagating paminaw. Pero sa wala pa mga katropa, di pa na maabot, syempre ato gihapong abisuhan ato mga kaigsunan sa paglikay nga kung dili importante ang pagawas sa gawas gabahin o sa sintrong bahin sa atong lungsod kung asa ta nagpuyo, ug pwede mag hipli lang tas balay mga katropa kay medyo init gyud ang ato ang panahon karon. Kasagaran mao kini mo dala og dugang pressure sa tuang dugo, labi na ni atong dunay mga maintenance mga katropa, no? Mao ni ato ang bantayan. Kay mao kini kanunay ginaabiso sa tuang mga eksperto sa atong panglawas, mga katropa, mga tigpaminaw. O ni ato pong siren mga katropa, no? Ato pong ipaabot diha kaninyo nga ang sunrise mga katropa, mga tigpaminaw. Kaganina alas 5:30 ni alas 5:30 mga katropas buntag og mo salop usab kini gidigayog sunset mga katropa unya pod alas 5:49 ang takna sa kahaponon. Inong gapon dagdaghag tubig, ha? Ayaw mo kalimot niya, siyempre, Santon Vitamin C. O kining ato ang Santon Plus Gold, mga katropa. Nindot kayo ni, og mauni i-maintain na to, mga katropa. Bagating paminaw, kay mauni mo kontrola sa daloy sa atong dugo, sa atong kalawasan. Ang Santon Plus Gold nga mapalit kini sa mga Mercury Drug, South Star Drug, TGP, og Generica Nationwide. Baga katropa, baugato, agato ang mga kompletong pagtunol sa mga detalye. Gikan sa balitang lokal, regional, national, international sports o showbiz o ang ato ang weather forecast. Hasbon ako ha, adlaw karon mga katrupang Webes sa Pizza 27 kita sa bulan sa Agosto ding kasamtang ang tuig 2026. Baga katrupa, wa naman tay egong oras. At ang ipon ninyo ha mga katrupa ang musunod nga programa ang Bullseye, pinaagi ni katrupang Rizora Vasquez o katrupang Limuel Ukay mga katrupa. Baga tigpaminaw. Mga katropa kay nag-abiso pod ang atuang bugsay nga wala sa silay program karon. Wala sa iya program ang bugsay nato karon ang kayuhan programa sa kayuhan sa mayong panglawas. Mga katropa. Once again, mga katropa, kung partner sa Pinkas Lawa katropa ang Kian Sibial, ang amuang administrator katropa ang Ali Vicente, ang amuang controller sa amuang Facebook account, kung mga Facebook pages, katropa ang Limuel Ukay. Agamuaga ko ang partner sa gawas gabahin katrupang Alinton, katrupang Melanie Durano, katrupang Kian Sibial. Among station manager katrupang Rizora Vasquez. Mga katrupa, kini inyong ubos o higalas danginan bata-bata katrupang John J. Librias. Ang manamilit o magaingon diha kaninyo dalaygo ng Diyos. Mayong buntag kanatong tanan, probinsya sa Agusan del Sur.
9: Kung gwapo gani mo tutok, unsay tawag?
10: Kiligon!
9: Kung pangit gani ang mo tutok, unsay tawag?
10: Edi manyakis! Exciting! Exciting!
11: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsa un ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon aniya ang atong mga health experts.
12: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
13: Santo Blasco.
14: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar miubos na og nangi normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
13: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
12: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
13: The Secret of Health.
12: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sikreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold maunay mutabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta o Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
13: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
15: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kakaroon labi na o madugoyan kung tutok sa computer. Magluho o magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay Morag action mapod upula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuya, sir. Naulian jub ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Retetres, Anios at taga Jensen.
13: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
12: ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
16: The Secret of Health, Santhon Plus Coffee Mix.
17: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santhon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia,
16: Santhon
17: Plus Coffee Mix kamo.
16: Santhon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santhon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santhon Plus Coffee Mix.
12: Kita nga mga Pinoy hilig yung taong kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santhon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
16: The Secret of Health.
12: Unya, naatay bagong nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
16: The Secret of Health.
12: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santhon Plus Gold, ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santhon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Oras katrupa alas 7:11.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
0: Bullseye! Good morning! Alright na mga katrupa, sa magkausap pa, kumusta? Og welcome na usap sa itong tulumanon ng manindot nga kabuntagon mga katrupa. May sidlak na usap ang Haring Adlaw. Tiliban on mga katrupa nga init na usap. By the way, adlaw na usap nga Huwebes, pizza 27 ng atong bulan mga katrupa sa Agosto 2026. Welcome na usap sa itong tulumanon ang programa nga Bullseye. Kami inyo mga katrupa, ako si katrupang Ri Celeste Surabascas.
2: Kiniusap si katrupang Limwil Ukay.
0: Bullseye! Mag-ubanta hangtod alas sa 9 nga buntag. Alang sa pagpadayag pagpasabot sa mga isyu mga katrupa ning atong kasamtangang panahon. Ato tulumanon mga katrupa, hatod Gris mayong kabubuton sa Yes to Health Incorporated. Nagdalas mga produktong tiunay garantisadong lahutay. Usan ini ang produktong Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kanunay na ito ni ginabansiwag mga katrupa aron na paghatag usag tabang ngadtos kadaghanan labi pa sa itong mga igala nga doon na mga balatian. No? Protectioning lawas ngadto sa itong mga kagisunan nga healthy pa karon pero gumikan sa mga atong mga aktibidad mga gikaon mga katrupa ala before nga magbasulta or before nga magkaproblema ta mga katrupa tagain ang seguridad imong kagalingon protektahi ka na batoks balatian okay gamiti ka na o take Santon Plus Gold Herbal Capsule usa kini ka kapsula mga katrupa kadto usab mga kagisunan nato nga duna na mga balatian. Niya wala pa makasulay nining Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mga katrupa, basig kani ang tubag sa inyong problema. Sama aning high blood, sama niining kining mga dunay diabetes o diabetic person o unsa man na imong nagibate diha karon. Sulay lang ni mga katrupa, usak ka food supplement upon naghatag o kaayuhan din na sa atong panglawas mga katrupa. No? Timani pangalan na Santon Plus Gold Herbal Capsule. Apan kanunay ka kamugi pahibalo nga kinahanglan mga katrupa pag-adto kamus mga butika ing nagyod nga produkto sa Yes to Health Incorporated. Yes to Health, no? Okay, daghan ang gasundog-sundog na pagkaroon na maunay problema lagi sa market karon, no? Igna sa Yes to Health Incorporated. Okay, then atong programa mga katrupa isab kalimot nga hatod kinis mayong kabubuton sa Agusan Lending Corporation. Mga katrupa, ang Agusan Lending Corporation nag-aalagad sa tanang katawhan nga nanginahanglan diha og pinansyal. Pinagis pagpaloon mga katrupa, mauna nga kung kwarta o pinansyal ang imong gipangita. Bukas o abli ang buhatan sa Agusan Lending Corporation. At doon lamang ilang opisina mga katrupa sa lungsod sa San Frans na sila atubangan sa San Francisco Gymnasium. Yan sa may bayugan usab mga katrupa na usab sila sa Purok 3, Almasiga Street, Barangay Taglatawan, Bayugan City.
3: Bullseye!
0: Kumusta man kamo diha mga katrupa? Hinaot nga ang tanan na ni kay Sikay na. Og kakaw katrupang Lim, kumusta ka naman diha?
2: Kumbati, na bisbisan.
0: Nabisbisan?
2: Ayaw! Iniulan man.
0: Oh, kagahapon. Anyway, na matikdan ako katrupang Lim nga matag. Hapon, doon na ni pagtuod sa kining ulan. Kay kanhi, namatikdan ako. Kanhi mga katuigan ba? Doon na po'y mutuod ng hapon. Pero lahi maning karon nga akong namatikdan kay Pag-abot sa hapon, mga katropa, mag-andam yung kay amot ni nga haguros man.
2: Apil hangin.
0: Apil man hangin, musubasko man. Pero lipay ta kay daghay na bisbisan kagahapon.
2: Correct.
0: Hmm. Bahala na mo diha kung unsay gibisbisan nino dinha.
3: Ayaw!
0: By the way, mga katropa, ang atong mga linya nga magpaabot ka mo sa mensahe. Okay, abliha lamang mga katropa. Una, sa mga walay internet din ha. Di akining atong numero sa Facebook, ano, sa cellphone. 0919-793-1893. Oh, diha mo mo sulod sa iyong shoutout, inyong mga pangmusta, text, komento, opinion ba ka? No? 0919-793-1893. Ang niya nga itong Facebook, mga katropa, pwede po mo niya mag-shoutout. Pinagis pag-comment din sa itong live. Ang usa ka Facebook, XFM 91.3 San Francisco. O, pwede mo niya. Ang niya, ang usa pag yod, XFM San Francisco 91.3. Ang niya, anyway, kadihalan ko tama, no? Para di na tayo maglibog. Kaya ugat ito po ta sa isa, katong XFM sa 95.7 Bayuga, managhana. Kanina lang duha, mga katropa, diha mo mag-comment kay para sure nga makita na to. Basig malipat na po may mga katropa, no? Dili ma-shout out ang inyong mga pangalan, mabasa inyong mga opinion, reaction. Okay, doon na kita 18 minutos na kalabay sa alas 7. Timbawaso na itong unang quarter. Sa itong orasan, mga katropa, manimbaya na itong katropang Limuel.
2: Uh-huh.
0: O, diyan na diri si katropang Wilma Joaquin. Good morning ni mo, katropang Wilma. Mayroon pa pwede kay Sikay. Di apod si katropang Lina Pataho. Good morning, usam. Bro, Founder Ingong. Good morning ni mo, diya, bro. Have a blessed Thursday morning ni mo, diya, bro. Di apod si katropang Dayo Chavez, ma'am. Mayong buntag, ma'am. Okay, ingon siya, good morning Sir Ray, Sir Limuel, have a nice blessed day. God bless sa tanan, thank you for that. Okay, mauman ni sila katropang Limuel sa page nga XFM 91.3.
2: Diri po ta sa karaan nga page katropang Ray, napo diri si Gloria Malala Apelo, salamat kay dedapita sa may Bayugan City.
0: Sa Bayugan.
2: Oga, siyempre, wapod nagpaulahi si Madam Gina Santos Nagunuan.
0: Good morning.
2: Dihang dapita sa Don Alejandro San Luis, Agos Sandalsor.
0: Thank you so much. Sa pagsunod, diasab si katropang Gina Linarcio Amaro. Thank you so much, katropa. Mayong pagpaminaw ninyong tanan, dinaa. Dili sa tong text line, doon asab, nagpaabot. Good morning, gipang-ibot ang imtunon ko, no. Walay-lain na ni si katropang Alexander Bob na ni.
3: Ayaw!
0: Salamat, katropang Alexander Bob. Good morning ni Mudiha. Alright, 19 minutos, mga katropa, ang nakalabay sa alas 7, lakbitan na toon yung tataod. Kining kalabutan sa bukas, matod pa ang Malacanang nga iban ang social media.
2: Mm-hmm.
0: Sa kapangutana ni katropang Lim, maubagyod ka ha ang sulbad. Aron ang atong mga kabataan, mahilig kay sa kadaot, katropang Lim. No, sa inyong tanaw, mga katropa, kining haira man to social media solution ba aron mapanalipdan ang mga kabataan sa kadaot kana ang atong tutukan unyang tataod mga katropa kay nasigutan po ni sa atong mga opisyal labi pas Malacañang mga katropa nga okay ra sa ilang iban ang social media subot pa sabot balik ta sa sinugdanan mga katropa
2: Radyog TV ra
0: Radyog TV
2: o katong kipad
0: Kipad-kipad. No, wala natin tanawa sa social media. Dili na mo kitag impeachment.
3: Ayaw!
0: Sige, balik ta mga katropa. Humani itong pinumdom sa Sibian. Standby ka mo.
4: Bullseye. Bullseye. XFM.
5: XFM.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Par, par, alin pa kong par? Pakuratira ko na yung kong pare nga. Naasay mo hay ang asawa?
7: Exciting!
8: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
9: Ambot rene mo. Gahi kagyog o.
10: Sige, tan-aw
3: Kunon bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
9: Ma, pasag din nalang good kugod. Kalipay mo na ako ni.
3: Ay, ambot o rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
10: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
11: Hello. Ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
10: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
12: Vision X Plus. User, atong paminawon.
13: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haptos pagyod. Daghan na kong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, girecommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
12: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
14: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
15: Pag inom og Premium D3 ra gyud ana kapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman ako Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
14: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
16: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
17: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapalang naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
16: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
17: Sure ka?
16: Oo.
17: Exciting!
16: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
17: Inunit na mahal. Late na ako makaon. Always ko yan na energy. Nakaturbo food supplement. Ko. Hiluta lang sa ako karon.
16: Lahi gyud. Basta naka-turbo.
14: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
16: Turbo. Wagas. Ang lakas.
14: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
18: Selton Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Santon Gold Coffee Mix.
19: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning nakapigyod, gahatag o kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho o energetic kaayo ko. Dili ko matiun o kapoy. O nihamis po akong pamanitan. Layo ra kani ato na kong kutis. Kinaadjin siya ay glasatayon o collagen. Daghang salamat, Santon Gold Coffee.

0: and nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Ricky and I'm proud Sister Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na ko. Sister Pain Regued. Bas kayo mawala ang pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagpili sa mga butika.

0: Bullseye.
1: Okay, doon na lang kita 27 minutos, mga katrupa, ang nagkalabang ay sa alas 7. Okay, by the way, good morning sa ato sa mga kaigsunan nga mga biyahidor karong mga panahuna, amping-amping sa mga katrupa o sa inyong paglawig. Yeah, good morning usab sa itong mga kaigalaan nga naas mga opisina na karong mga orasa o kaha mulakaw pa gikan sa batag panimalay. So may basig na pa yung mga nagpaabot sa mensahe. Good morning usab din yung tanan. Atos ang tanahon kini itong mga koneksyon katrupang lim, no?
2: Nadari sa daan nga page si Charisa naminaw gikan sa may Proxais Barangay Alegria.
1: Good morning, katrupang Charisa. Ang kanini din sa may Alegria. No? Salamat sa inyong pagsunod usab.
2: Nadia si Madam Day Chavez, no? Sa Alegria.
1: No, daga na. Si Puting Manok. Kanya itong mga taga-Alegria kay Gapahipi, isab ning uban. Mga katrupa, dirita sa itong panaglakbit, katrupang lim na din, niding milabay ng mga adlaw, gumikan lagi po kay dunay mga panghitabo, labi pa katong naging simana, dito nga bahin sa may Sambuanga, mga katrupa, o guban pa nga parte sa itong nasod, nga diin ang mga kabataan usually involved. Nga diin, matod pa, adunay dakong kalabutan na tampo nga nahimong wild nga itong mga kabataan ining social media.
2: Online games man ito yung giingon? Social media, apil na ni ang mga mobile game app.
1: So, normally, diha sa akining social media, magkakuha tag mga ideas then through internet na mga mobile game. Even sa Facebook, ginaban siwag naman nila ng katrupang lim ang mga dula-dula.
2: Correct.
1: Daghan ang mga sugal na diha. So, og dautan man lang ang basihan, katrupang lim, makakita ka man gyud. Pero kung imo pong basihan po, og tanaw, ng mga natampo po nga mga nindot na po. Vice versa, mga kadaot, og ikaayo na na siya. Ang mamahimo na na ang sitwasyon, mga katropa, ang pag-analisar, tukba ba? Daw, kabubi, di na sa inyong kagalingon nga panglantaw, kinibagyo kaha, ang solusyon aron mapanalipdan ang atong mga kabataan, mga katropa, nga kinahanglang iban ang social media and kini mga online gaming?
0: Bullseye!
1: Good morning, katrupang bro. Joseph Aldohis na bro. Good morning, nimo diha sa may Barangay Singkog, diha sa may Barangay Lukak. Mayong pagpaminaw niyo diha. Ang ato pong madam, ang kanihina kong manager sa una, Ma'am Maribik Gomez Cubilo. May morning diha, ma'am. Diha nagtanaw mas Ma'am Maribik diha. Kinsa pa ni. Mga trupa, sumala pa bukas ang Malacañan sa posibilidad nga i-restrict o bisag iban matod pa ang social media platforms kung mapamatud-an kini nga makadaot sa atong mga kabataan sa nasod, mga katrupa.
0: Bullseye!
1: Gani, sumala ni Palace Press Officer Claire Castro, mga katrupa, nga ablikuno si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa pagtangtang sa mga social media o gaming platforms nga mahimong makadaot kini sa mga kabataan. Apan giklaro usab sa plasyo nga kinahanglan kuno nga tunaan pag-ayo og tan-aon ang accountability

0: sa mga platform batok sa violence, harmful content o kininga fake news. Bullseye. Kamu din ha ang mga katrupa nga nga addict na naan nga Facebook. Nagsireglan tao niya, nga addict na magsayosaya o bisag public ang Facebook. Tingalan naman lang tayo. Di man hinayaw sa una, pero karon hinayaw naman eh. Na-influence this TikTok. Ayaw! Pero okay ra ka na, okay ra ka nang musayaw kaysa mamusil, di ba?
1: Correct.
0: Ay, mas malingaw mapunta. Pero mga katrupa, sa giingan ko palagi, doon na may positive side and negative side. So, kanina nahitabo katrupang Lim sa mga kabataan nga nahitabo niya ng mga eskwelahan nga doon ay krimen, pamusil. That is actually a negative side. Bullseye! Mabutang magkapangutan at nagkatrupang Lim, enough na bakahaning nga desisyon nga mukam up sa pagban. Wala man giingon katrupang Lim nga iba na. But as we know nga
1: open.
0: Abli. Open. Anytime. Pwede.
1: Murag pabor.
0: Pabor, oh. Dito yung pag-istorya, pabor. Nga, o, ingon na to nga, mainganyo pag yun ang atong mga lideres, so, dakong posibilidad nga, mabangat. Bullseye! Well, ang maproblema ni ini, kadtong naka-attach ang kaugalingon nga tugyod sa mga social media.
1: Correct.
0: Pero katong ato magagsunan nga business negosyo, business sa kining mga buluhaton nga walay social media, walay problema. Pero
1: ang mga negosyo ron, naana sa social media, Facebook.
0: Mauna man, iuso naman.
1: Online.
0: Oh.
1: Apiktuhan yun.
0: Correct. Now, maunang nakita na ito mga katrupa nga dili siguro ingana. Ang kung ako lang ha, sa ako lang opinion katrupang Limuel.
1: Mm-mm.
0: Nga dili mo come up nga iban ang social media.
1: Ayaw! Okay ra siguro iban ning mga mobile game. Mga duwa nga nakahatag og bad influence pro kini.
0: Maayo pa nga ako na lang pag-istorya.
1: Facebook kay appeal kay pagkapakatag ko og fake news murag di na ni maayo.
0: Ayon ang Facebook kay hindi na ko ka-Facebook.
1: Ayaw! Ito mga pa-lower ini sa XFM, mawa po.
0: Hindi na mo diyan kakita kung iba, di mo? Sa radio na lang mo minaw. Di ba, katrupang bro Joseph Alduisa? Na, di na agad mo kakita. Bitaw, di ba yung nagpaabot na ito kayo sa mani? Class C and D, champion. Sa mani? Good morning, di ba na katrupang Agboy na Manas, Ladaw, Santander. Sa mani mo mga kuandri ah, mga price. Okay, padayon ta. Simple ra bang ang logic na ko ani katropang Limuel. Kay ila mang gibasihan katropang Lim nga dunay mga negatives nga makuyaw sama anang krimen,
1: fake news.
0: Mga fake news nga gumikan kuno sa mga gaming, gumikan sa kining butang na to Facebook. Maunang hinungdan nga dunay krimen nga nahitabo. Bullseye! Now, kung mauho na nga panglantaw nga diha lang tataman o daily na to palapdan ang atong panghuna-huna katrupang Lim, daghan gyoy mga pamaagi nga maban. Sama pa ng litan katrupang Limuel. Nakay kutsilyo? Nakay sundang?
1: Naa.
0: Naa sinong balay? Diba? Nagpalit ng sundang, nagpalit ng kutsilyo, kaya ito nang gamiton kay ihiwa sa itong mga pagkaon.
1: Correct.
0: Pero remember katrupang Lim, kana siya makasama doon magkapatay.
1: Correct.
0: Nga kung ingana man ang itong paminsar mga katrupa, hala, iba na po na ito ang makutsilyo o sundang.
1: Ayaw! Masirado ang tighimo.
0: Wala na ito yung gamiton, naghihiwa-hiwa.
1: Mm.
0: Kaya isigurado, magkapatay ba yan? Di ba?
1: Oo.
0: Ang point na ko mga katrupa, instead nga iban, sama ra gihapon sa, kung doon na kay kutsilyo, doon na kay sundang. Atong tudluan kung para asa ka na gamiton. Just for example, kutsilyo. Atong Kung gitudlo sa tong kagalingon, mga kadropang ang kutsilyo, ihiwa na sa mga lamas, uunsa man nga mga gamit yas panimalay. Diba? Natarong man katropang lim, ang paggamit sa kutsilyo o buto na naon, makamatay man na. Ah. Maglagot ka? Ay, dunggam na. Makapatay na siya. O dili ta magunahuna, mga katropang, atong kitid lang atong pangunahuna. May nga patanga, iba ng kutsilyo, iba ng sundang. Pero kung ato siya nga palapda na atong unahuna o mag-isip ta, mga katropa, nga ang pinakamaayo di ay education. Just like pag-ingon na ito nga kining kutsilyo, kining sundang, mga katropa, makapatay kini apan itudlo na ito sa sakto nga gamit na ay kini. Inganiyon paggamit, kinahanglan nga aruni ka masamad sa paghiwa, kinahanglan careful ka. O ang imong hiwa on katurag yung lamas, ayaw ng imong kamot. Di ba? So, adunay edukasyon. Maura po ni sa social media, mga katrupa, nga ang social media daghan ang nigamit niya na. Sa giingon mo pa, katrupang lim, nga ang mga negosyante na ananing upgrade na silang kagalingon, na namaligya niya na, nag-kuan na sila, nag-online selling na.
1: Unya, mo po ni ang venue, katrupang rin, nga ang ato mga tao makapadayag sa ilang gibati, makapagawa sa ilang mga komento.
0: Maupod na siya. Oo, daghan, actually, kung adunay krimen, daghan usap ang nahimong kaayuhan diya sa social media.
1: Kay demokrasya magutang nasod.
0: Yes, we are a democratic country, mga katrupa. That's why nga gamit na diha, o mapusalanon. Pero ang pagtudlo sa mga niyana, mga katrupa, diha na nga point, but pasabot, usan na ito nga i-assess din na unsa o para-asa ang social media. Now, dili iban, i-assess ka na mga katrupa kung unsa ka itong nakadaot, just like ibutang na to online gaming. O sa man nga mga game din ha ang dili pwede, di ba? Kay daghan sa mga games, katrupang limuel nga makatabang sa panguna-una o maka-exercise atong abilidad sa panguna-una.
1: Correct.
0: Sama pa ng litan, puzzle. Nagdula mo diag puzzle? Kanang mga liter, sabitaw, o even mathematics nga dula. Gamit ka na. Pila naman na katrupang limwil kung i-identify ni mo na ang mga kadaot versus sa kaayo, imo nang i walaon ba? Walaon. Namantay DICT nga department, di ba?
1: Correct.
0: Kana sa tong gobyerno, mga katrupa, adunay na-assign niya na nga mga ahensya sa online o kining sa internet. Unsa man, kining Department of
1: Information
0: and Communication, DICT. Unya, nga nung come up man sa ban, ingana nang yun ay kakitid sa itong pangunahuna, mga katrupa. Wala ko na sa kuha, kaya maudaan ko sa Facebook. Pito, tinudaan na yung pagka-istorya. Kanasamaan na ang nag-pronounce ni Claire Castro, nga bukas ko na ang Malacanian, nga iban.
1: Ban for all pag yun. Dili selected sa edad.
0: Ban for all.
2: Ay,
1: di para sa Europe ba nga 16 below, di pwede kagamit sa social media.
0: Okay, kaya istadihan man.
1: Pero kanang iban nga wai klaro, apil batang mga tiguang.
0: Hinaw sa lang bahin, ingon man siya nga tunan. Eh, normal tunan. Pero ingat-ingat ka sa pagsulti. No? Kay murag mahulog naman hinuunay nga basta lang makasulti. Di ba?
1: Lahira ba ng Congress ang mulihok pag ingog iban, dali ra ba kayo sila makapasag balaot?
0: Mao. Mga katrupa, ayon naman ng kung isgutan na to ang positive o negative na agyod na kanunay, mag-uban. Maski unsa kaayo, mga katrupa, sa usa ka butang, maski unsa kaayo sa inyong higala, igsoon, or unsa pa na, kanang giingon ako nga positive, negative, na agyod ka na. Kung doon na say negative side, na agyod na. O doon na say kaayo nga pagkatao, naapo na siya. Pero naana na siya, mga katrupa, kung giun sa pag-ila na to ang negative side o kining mga maot nga makadaot, mga katrupa, nga diin kita kung nakahibaluta ka trupang lim nga kung unsa kining mga maot, mga daotan, mga dili maayo, kung nakakita lang ta, bukas ang atong isip, pwede kitang mulikay. Bullseye! Bullseye! Kay kung ato, oy, nilapas naman ta mga katrupa, 7:41 on the clock, atong balikan. Ang atong panagisgot unya lamang taod-taod, standby ka muriya. Bullseye! Bullseye! X-F-M X-F-M
2: Ang atong sud-an, Christmas tree ug lansang.
3: Ha? Christmas tree ug lansang?
2: Kamunggay ba nga gisubakan og buwad bulinaw?
3: Exciting!
4: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, naay mga bugon duha ka buo murag dakog koko sa tao. Sakit kayo. Tapos na piku atong Santon Plus Herbal Capsule. Mo na to wala na yo ko na ninay na sa mat mag ninay na sa nagkawala, nagkawala siya, nagkawala hadto nawala na gyud. Mo gyud ni pinakamid de bis niya kay nawala magod. Basta ka ko sa lagu ko mo testimony niyo ala nga nindot gyud.
4: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sapakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nakito ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo kayon siya sa ato ah.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
10: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wana gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
11: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Coffee Mix.
2: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel?
3: Santone Plus Coffee Mix, Santone Plus Gold na basiyo.
2: Ay, nakapalit yung gaso.
3: Oo, nakapalit yung.
2: Nagi day, oh, basiyo. Asa ka nagapalitan eh?
3: Dito sa baba.
2: I-check yun mo nga naitatak ng Yestrel.
3: Oh, Yestrel na ba yun?
2: Sure yun dapat
3: na
2: naitatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nagainom aning Santone Plus Coffee Mix o Santone Plus Gold.
3: Daghang ngayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong ang kabuhi.
2: Sukat nakainom ka o Santone Plus Coffee Mix.
3: Arang-arang na. Nako kayo, kalahian. Ay, akong kasing-kasing po din naman kayo mo. Muna akong gimintin karon.
2: Ay, Santone Plus Gold, kung sa'yo nakatabang si mong balatian?
3: Bilin ako kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nga, nagigoy energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scatlaw. Mahaw pa ito panihapon para yung makuhan yung ang epekto ane sakiting pika sa akong likod na niya mo kuhan rin ang gabuhi.
2: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane sa
3: okay
2: Tukas
3: na. Okay na siya. Ayahay ng paminaw na kong tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog ko. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ang Santone Plus Gold. Kamu nga akong mga silingan din sa santeri ni paggamit na mo Santone Plus Gold o Santone Plus Coffee Mix. Eh, dako kaya ni katabang sa

0: pagpalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika.

Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: Bullseye.
1: Okay, balik tama ka trupa. Alas 7:49 na sa atong orasan. Mga katrupa, ang isang kalimot nga kininga bahin hatun sa kini mga katrupa sa Santon Gold Coffee Mix. Ang lamiang kapi sa Yes to Health Incorporated. Lamian, healthy, o dakong tabang, gumikan kay dunay kining tampo alang sa maayong look sa atong lawas mga katrupa. Tungod aning presensya sa glutathione o collagen. No? Kapi-kapi ka lang mga katrupa. Lami ang kapi, healthy, niya the best kay di ay glutathione o collagen. Ang upan ka ni, mamapalit pag sabon katrupang lim, kaya aram mo puti ko no. Oh. Di alam man sa kapi-kapi mga katrupa, makapangapi ka na, mahayag lami pa, makahayag pas pamanit, looking yang pa kay na may collagen.
2: Correct.
1: No? So, pangita akining pinakabagong lami ang kapi sa Yes to Health Incorporated, ang Santon Gold Coffee Mix.
2: Bullseye! Napay nag-comment rin katropang rin ato sa nang basahon gamay, no?
1: Hala, sige, kumbate.
2: Si Hilo Niuri Hilo. Good morning, Sir Ray og Sir Lem. As lang ko kung pwede, tinuod ba ng sinkhole nga nasa Bogo City? Tinuod yun to, kinabalita man to katropang rin.
1: Oh, tinuod na, tinuod.
2: Kay Nini Suiko, Abi Nako o si Bibi Imra ang bangag. Apil man di ay si Castro.
1: Ay, labot sa singkol.
3: Nabangag mo. Nabangag naman yung tawag ni Bibi Imra.
1: Simple
3: si
1: ra kayo ba?
2: Charissa, ingon pa niya, dili lang siguro iban.
1: Oh, dili iban.
2: I suggest nga mas paraghanon ang mga police nga ma-assign dool sa public places.
1: Mm.
2: Parehas anang nasa public school, but tangan daghan og police or security.
1: Mm, correct.
2: Strictong inspect ang mga butang nga mosulod sa mga establishment.
1: Mm.
2: Ihapon ning opinion.
1: Yan ang
2: kay
1: opinion.
2: Carmen Pataho, good morning mga katrupa. Okay, salamat.
1: Thank you so much mga katrupa no. Dunay mga panglantaw ang atong mga kagisunan kalabutan ini nga isyu. Dili siya pabor nga iban. Well, ang makarelate gyud ani katubang yung mga higala natong naa sa social media.
2: Correct.
1: But kamo din ha nga atong mga kagisunan nga wala gyud ga attached sa social media, aw, wala problema. Well, mamalagi na, sa akong pananawa, katulopan natin, necessary nga iban. Pero kung online games, bisag iban pa din na tanan, ala, iban na.
3: Kaya magduwa na lang tag-shatom o katong karang-karang ng mga bata.
1: Oo. Oh.
3: Di ba?
1: May mga bata diha magkuha na lang ko din as balay good.
3: Julian Lastico matutong mga duwa sa una, di ba?
1: Patong sa una, karaan, Julian Lastico, unsa pa na din ha.
3: Wala yung duwa cellphone.
1: Napatoy ka ng, kanabi itong drawing on just yuta katrupang lim nga square-square na ambak-ambak ka diha. Ang sanay tawag ninyo na?
3: Bika, ang sa mana. Bulan-bulan sa patoy lang mga sa una.
1: Kanang bulan-bulan ruingon magyapon na.
3: Oh.
1: Nay mo nag-plug nga magluksu-luksu ka na diha.
3: Ah, okay.
1: Sa tawag na niya. Kana kana imo bika-bika man siguro na. Niya it sabi taw nga mo nagbato kung asa mo tunong nga iskure-iskure ato ka mambak. Ah, imo nang likayan mo siguro na.
3: Bagi daghan mga duwa sa una.
1: Oh, kanto mga katrupa, okay pa to pero
3: iba sa na social media.
1: Advent lagi sa technology. Bisan ka itong sa una katrupang lim, namang ipot yung negative.
3: Mao.
1: Di man ingon nga perfect.
3: Katong shatom, naghamay na nga buta to.
1: Oo, oh, ang katong, ba't ikubri mo na sa amo tawag sa una. Naghamay na nga bukla, naghamay na nga buta. Na ay negative. Kaya negative na siya. Pero ang pangunta na din ha, nakaila ba ta sa mga makadaot? Kaya kung kabaluta nga unsa ang makadaot, likaya na to. Kung sa social media katrupang lim, kini nga itong mga, kay mamanggan din sila ang powerful ng mga decision maker na pwede kong mawala o gusto on God, dapat, usa sa ilang una-una nga i-integrate nila ang edukasyon. Kay mas madako pang katabang, wala gud nila ang napasagnan mag-good ni karon. Daghay pwede din ha nga matabang sa itong gobyerno mga katrupa on saan paggamit ng social media nga kanang ang ato bitaw mga kagisunan mga katrupa nga magkakorta na sila dihang dapita Abi nimo katrupang lim, without the help of government, daghan sa tumag ang sunan karon nga naning kamot, nga ang social media day, daghan makakwarta day ay. Unya, kasagari sa tong gipangapod-apod mga katrupa sa tong gobyerno, mga katrupa, unsa? Ang giapod-apod nila, mga tagal kayo kwarta.
2: Mao.
1: Tagaan ka diag dosmel, nagtuo na siguro sila, nga inap na na siya. Nga ang dapat untana nga kung ang government mohatag og tabang, that's mulasta na. Dili lang tagaan ka karon niya pagkaugma, hurot na imong 2,500 mil. Niya, ato na pagkasunod, taga, tuig tagaan, og dana na pimukatik-atik ni mo.
0: Ayaw!
1: Di magiging praktikal. Dili praktikal. Kanang social media mga katrupa, actually, daghan din ha ang pwede. Pwede ka diha. Pwede ka diha mag-design mga katrupa o mag-negosyo. Pwede ka diha mag-design nga basag i-content ni mo pero ka ng mga maayo. Sa nabaluan ako mga katrupa, daghan ka ron ang nakurtahan nga daw hambugiro na.
2: Soldado na ni Mita.
1: Soldado na ni Mita. Makaingon mo na pagtanga, unsaon ang puni nila? Mga abtikon, God.
2: No.
1: Pero kugira man, God. Kugira.
2: Linya po na nila.
1: Linya po na nila. Okay. Ako, sa unsaon ang paningkamo, tigil ko ka. Malisod ko. But anyway, balik ka na mga katrupa. Simple na siya. Para na ko, dili siya kuan nga, iban, kinibang recommendable alang kanako gumikan kay kung ang nakita nato negative, that's only a negative side, but how about ang positive side nga natampo kay dili man good ang naggamit ini social media karon katrupang lim mga bata lang pati na ang mga negosyante, ang mga professional, individual, whatever nga mga kana bang nga naa karon naghimo og kaayuhan sa social media. Siguro ang himuon sa tong government aside sa pag-edukar, education, kini yung DICT. Abtik naman ni sila na may mga detection karon nga unsa ning mga pwedeng i-detect nga makadaot. For example, kung may ingon sila fake news katrupang lim,
2: i-counter nila.
1: Pag fake news gani, automatic, wala gina dapat, malitik man. Makikoordinate sila sa kining mga platform owner. Pareha na. Facebook. Nga, pag masensor gani na nga fake news na automatic, para matagam, imong account automatic, mawala gina. Kay daghan sa itong mga kuanrong o'y kapusalanan, pareha na. Nag-register kunuha isang mga atong
2: SIM card.
1: Naamang yapon yung mga kuhan yapon.
2: Scammer.
1: Maunang nakaingon ko mga katrupa nga, kulang sa edukasyon, kulang sa focus, maulang ganaan niya, gusto nang pasayon nga desisyon, wala ma-implementar ang kanabang focus sa implementation. Kaya ningas kukun raman. Kunuhay sa una, naghimog balaod kunuhay, nga i-restro kuno ang atong SIM card kay para maiwasan ang mga scam, mga katrupa. Wala eh. Hangtod karon na agyapon o makaingon ta, pinakalisod mga katrupa na yung mga scam, kanang pagsumbong na to, kay walay outlet nga mo diritsog tubag, nga kinahanglan ka itong nang scam, nga gisumbong ni mo mga katrupa, automatic, tubagon ka wala. Nakasulay na kuha na katrupang lim.
2: Mao.
1: Nang-scam na ko, pero wak man siya mag-success pag-scam. Pero gisumbong na ko. Dito kong intisi, gipasapasa na mahinoon ko. Kung mauho ni nga klase ni nga, kung wala yung seryoso ni, dili maayo.
2: Mao.
1: Na makaingon ta sa suriganon, gitalo-talo o ragyapon ta.
0: Ayaw!
1: Lagi. Niya karon kay pupo sa... may punta, katrupang Tristan at Gulay. Morning ni mga boy. Kisa pa na diha, naasa tong online. Nya atong orasan kay 1 minuto naman lang katrupang lim before mag alas 8. Katrupa, balik lang gyapon kami human sa pahinomdom diri sa atong CBN, please stand by.
4: Bullseye.
5: XFM.
6: XFM.
0: man ludi.
4: Oh, or siya man urak.
0: Labing kay kay lula ba?
4: Bo?
0: Imong tawag niya kay darling, honey, sweetheart, unya, babe.
4: Oh! Ayaw siya ba urak? Kay nakalimot ko sa iyang ngan. Dugay na, basin urig masuko kung mangutan na ko.
0: Nge, exciting? Exciting!
5: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. Ug karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
6: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga presyur sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
5: The Secret of Health.
6: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pay laing rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gilang hypertension o usa ka silent killer tungod kay kasagaran sa mga